0: applicant na hindi nakapasok sa susunod na yugto ng recruitment. Pauwi na sana siya sa Bulan Sorsogon matapos ang physical agility test nang makakita siya ng aksidente sa kalsada. Imbes na dumiretso sa bahay, huminto si Paolo at nag-duty muna bilang responder. Gamit ang kanyang training, tumawag ng tulong at inasikaso niya ang biktimang nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo. Hindi man niya nakuha ang BFP uniform, dala naman niya ang puso ng isang responder. Kaagapay, hindi kailangan ng posisyon o uniform para makapaglingkod. Minsan, kailangan lang nating huminto at maging handang gumawa ng mabuti sa kapwa.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
0: Kapag ang content ay nauwi sa paglabag sa batas trapiko, may kapalit na pananagutan yan. Ito ang kinahaharap ng grupo ng content creators matapos iutos ng Land Transportation Office ang paghahain ng show cause order laban sa kanila dahil sa mga viral video na nagpapakita umano ng mapanganib na pagmamaneho. Natukoy ng LTO ang mga driver at may-ari ng dalawang sasakyang ginamit sa videos. Pinagpapaliwanag sila sa umano'y reckless driving at hindi pagsusuot ng seatbelt habang isinailalim sa 90-day preventive suspension ang kanilang mga lisensya. Kaagapay, okay lang gumawa ng content. Pero huwag gawing katatawanan ang kaligtasan dahil hindi lahat ng views ay worth the risk. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
2: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya, makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
3: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami pa rin po itong inyong mga kahuntahan ngayong Webes, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Bishop Ruben Abante.
3: Yes, meron tayong kasama ngayon via Zoom, Bishop. At siya ay mag-aanyaya para sa isang napakagandang gawain na nakatakda sa August 22 dito sa Inares Center Antipolo. Ito po yung 9th Manila International Mission Conference 2026 sa temang Fire of Revival. Walang iba kundi si Bishop F. Tendero.
4: Of course. Bishop,
5: good morning.
3: Good morning, Bishop. Fresh from Toronto?
5: Yeah. I'm now actually in Los Angeles.
3: Sana all. So ano oras dyan, Bishop F.?
5: Okay lang, alas 5 ng hapon.
3: So I'm very much wide awake.
5: Uh-huh.
3: Ayun, no? Grabe, napaka
5: although,
3: jet setter.
5: Coming from Toronto last night, it was an overnight travel.
3: Okay. Uh-huh.
4: Maulan ba? Maulan? Doon?
5: Maulan. No?
3: Maulan din.
4: Sabi ko.
3: Dito rin?
5: Eh, mas maulan dyan sa atin.
4: Ay, oo. Oh. Eh,
3: magto 2 weeks na,
4: maulan
3: Bishop
4: dito.
3: F.
5: Oo.
3: Anyway.
5: Baha pa more. Dahil
3: tama na.
5: sinabi ng isa nating senador, kalimutan na natin ang flood control problem dahil maraming pang issue tayong haharapin. Kaya yun, binigyan tayo ng maraming baha.
3: Ni-remind.
5: Para huwag nating makalimutan na meron tayong dapat pag-usapan pa rin doon. Pero
3: correct,
5: hindi yan ang pag-usapan natin ngayon.
3: Ayun na nga. Ang tatanong ko nga sa iyo, Bishop F., sino bang nangangailangan ng Fire of Revival?

0: Sino bang yung mga dapat na i-revive?
1: Alam mo, ang nangangailangan ng bawat Kristiyano na magkaroon ng fire of revival. Dahil nanlalamig yung maraming Kristiyano o maraming siguro hindi nagiging masigasig sa gawain na pinagagawa ng Panginoon patungkol sa whole life discipleship. And by the way, when we talk of discipleship, we do not only talk of discipleship within the confines of the church. Gusto nating discipleship on how we can impact society, how we can impact our community,
0: mm-hmm.
1: at kasama sa ating pananagutan yan. Pero mm-hmm. kasama rin natin sa bagay na ito, yung revival para sa gawain ng pamamahayag ng Ebanghelyo, pagdidisipulo,
2: oh.
1: at yung nangyaring sinabi ng Panginoon. Makita natin, halimbawa, yung mga disciples of Jesus, for 3 years He spent time training them, equipping them, and being with them. But in the hour of trial, ano nangyari sa kanila? Yung mga disciples ay nagsiwala o nangawala, nagsitakas, nagsitago, dahil yung kanilang discipler, si Jesus, was crucified at sila'y natakot. Pero ano nangyari sa kanila? Pagkatapos na mag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo at bumaba ang Holy Spirit sa kanila, nagkaroon sila ng revival. Si Pedro na dati ay nagmura pa para sabihin, hindi ko kilala ang taong yan.
0: Mm-hmm.
2: Itanakwin beses, niya ang Panginoon.
1: Ngayon ay nangaral at 3,000 people were baptized and were added mm-hmm. to the church. At pagkatapos nun lumalago ang iglesia,
2: mm-hmm.
1: nagkaroon ng revival. The Ayun. First 300 years of church history.
2: Ikaw ba Bishop F?
1: And the time of explosion, yes.
2: Oh, ikaw ba, Bishop Pep, sa edad mong yan, naalala mo yung kantang Revive Us Again?
1: Oo.
2: Oo.
0: Yung
2: last verse noon, yung last verse. Revive us again, fill each heart with thy love. May each yeah. soul be rekindled with fire from above.
1: Di ba ang person, hallelujah, thine the glory. Hallelujah.
2: Amen.
1: Amen. Oh. Hallelujah, thine the glory.
2: Revive us again.
1: Revive us again.
2: Oh.
1: Yun. So, ngayon, kailangan muli nating palakasin ang init ng pagmamahal sa Panginoon, pagsunod sa kanyang kanyang kalooban, at pagpapailalim sa kanyang gabay at patnubay. Kaya ito ang panawagan natin sa fire of revival. Kung anong nangyari sa early church ay gusto nating mangyari ngayon sa ating kapanahunan.
2: Yes.
1: At isang magiging effect nito, mm-hmm. yung Acts 1, Acts 1 verse 8, when the Holy Spirit comes, you shall be filled with power
2: from
1: and you
2: high,
1: will be my witnesses in Jerusalem, yes. Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Kaya gusto po natin, yun ang ating hiningan, Panginoon, let the fire of revival, let the fire of the Holy Spirit fill your people once again, at magkaroon ng apoy at maging mainit tayo
2: ng kasiglahan.
1: Kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban at kagustuhan. So, ito po is darating na malapit na.
2: Malapit na.
0: 22.
1: Next Saturday.
0: Opo.
1: August 22 doon sa Inaris Center. Alam nyo, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon dahil dati we are asking registration at 300. Pero ngayon, meron kasing nag answer to prayer ng sponsor na kung sila magre-register ay yung kanilang registration, pakita lang nila na may tinanggap silang confirmation ng registration, mm-hmm. yun na, pwede na silang pumasok. At ang maganda dito, hindi lamang natin maririnig mm-hmm. yung mga messages tulad ni Bishop Noel Pantoja, si Evangelist Manny Pacquiao,
2: mm-hmm.
1: at maging ako kasama rin doon, at marami pang ibang mga tagapagsalita, ay mapapakinggan natin yung panawagan na tayo'y lalong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at sa pangunguna ng Banal na Espiritu para lalo tayong maging masigasig sa gawain ng misyon, masigasig sa pagdidisipulo, masigasig sa pagsunod sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon.
2: Amen.
1: Kaya huwag natin palampasin ito. Ilang tulog na lang.
2: Oo.
1: Mag-register na po tayo.
2: Ilan ba ang kapasidad, Bishop F, ng Inaris?
0: Inaris Center.
2: Center.
1: Ang sabi nila ay mga 10,000 ang kapasidad.
0: Oh, okay.
1: ng Inari Center. Kaya ito ay open to all believers, open to all who love the Lord Jesus na pumunta tayo doon. Alam mo, isang miracle din yun eh. Kasi nireserve natin yung Inari Center. Tapos biglang sinabi nung administrator, nako, hindi ho pwede natin ipagpatuloy dahil na-schedule na for repairs ang Inari Center itong panahon ng Agosto at Setyembre. Sabi namin, nako, hindi pwede dahil matagal na namin ina-announce ito, may mga promotion na, saka yung mga speakers ay na-confirm na, ay hindi pwedeng malipat sa ibang panahon. Kaya ang ginawa ng administration ng Inari Center, pinospone nila yung pagre-repair para ma-accommodate.
2: Magaling.
0: Kaya, sa ano na lang sila magre-repair? 23?
2: Oo.
1: Kaya kinabukasan.
2: Ibig sabihin, kung may balak, kung may balak, balak umulan, ipopospone din yun.
1: Ipopospone din ng Panginoon yan. Kaya mahalaga na tayo ay lalong magkaroon ng pagnanasa na lalong gamitin ng Panginoon ang mga Pilipino sa pangangaral ng Ebanghelyo. Alam mo, dalawang linggo ako nandun sa Toronto, Canada. Maraming mga churches ngayon doon ay mga churches na pinapangunahan ng mga Pilipino.
2: Ay, oo, ang dami. Ang daming Pinoy sa Toronto.
1: Oo. At sa ibang mga countries na pinupuntahan ko rin,
2: of course,
1: nakikita ko na on fire yung mga iglesia dahil din sa presence ng mga Pilipino.
2: Amen.
1: Kaya ang mga Pilipino ay ginagamit ng Panginoon.
2: Ikaw ba yung nanood ka kay Alex Iyala?
1: Ano?
2: Sa Toronto.
0: Nanood ka ng tennis ni Alex?
1: Nanood lang sa telebisyon dahil medyo mahal ang ticket eh.
0: Pero Bishop F, kapag nagsumigasig tayo, ano, yun nga, pangangaral, ano bang mapapala ng bayan kapag ganun?
1: Kasi pag na halimbawa, meron tayong problema sa korupsyon. Pero ano ang solusyon, ultimate solusyon ng korupsyon? Ang ultimate solusyon ay ang pagkaroon ng pagbabago ng ating puso. Sabi ni Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately corrupt. I, the Lord, sabi ni ng Panginoon through Jeremiah, I, the Lord, know the heart. I, the Lord, search the heart.
0: Mm-hmm.
1: At ng Panginoon ang magbabago ng ating puso. So, ang isang immediate effect ng revival ay magkakaroon ng masipag na pangangaral ng salita ng Diyos at ang at kung ang tao ay tutugon sa salita ng Panginoong Diyos, magkakaroon ng pagbabago sa mga puso, sa mga karakter, sa damdamin. Eventually, hindi lamang yung person ang magbabago, maging ang komunidad at ang buong bansa, buong bayan ay magbabago. If you remember also, yung 2 Chronicles 7:14, di ba?
2: Yes.
1: Nung i-dedicate ni Solomon yung temple, sinabi niya, darating panahon, magkakaroon ng mga pestilence, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng corruption, magkakaroon ng baha at ano pang mga calamities. But sa if my people, kung ang aking bayan ay will humble themselves and pray and turn and seek my face and turn from their wicked ways, then, sabi ng Panginoon, I will hear from heaven, I will forgive their sins, and heal their land. Yun ang kinakailangan natin. When we cry out to God for revival, makikita rin natin in church history, noong panahon na nagkaroon ng French Revolution sa France, yung mga situation din na nangyayari sa France for that brought revolution ay mga situation na nangyayari dun sa England. Pero sa England, hindi nagkaroon ng revolution dahil yung magkapatid na John and Charles Wesley at iba pang mga nangangaralang ebanghelyo ang nagpahayag ng ebanghelyo at yung revival that swept England and Wales brought revival. At ito ang naging hadlang para magkaroon ng revolution. Kundi nagkaroon ng spiritual revolution. At naging mapayapa at maayos at nagkaroon ng patuloy na kasaganaan ng bansa. So yun din ang ating dalangin.
2: Yes.
1: Na sana, Panginoon, we pray that your Holy Spirit will empower your people para kami ngayon ay lalong mo pang magamit sa pangaral ng Ebanghelyo pagtuturo ng iyong salita, pagkakaroon ng pagdidisipulo, at magkakaroon ng pagbabago ang buhay ng mga tao.
2: Kinikilala nating lahat that revival actually comes from God.
1: Amen. Tama.
0: Yan.
1: Tama.
2: Yeah.
0: Bishop F, thank you. Kailan uwi mo?
1: Ay, uuwi ako in time for... Darating ako dyan ng August 20.
0: Grabe.
1: And then 22 ang ating...
2: Ito, sabi ni Vic Lakap, sabi dito, good evening dyan sa LA, balae.
1: Oh, balae ko yan. Yan ang aking... Dahil ang kanyang panganay ng anak, si Maymay, ay naging asawa ng aking anak na panganay na lalaki, si Buddy. Kaya salamat sa Panginoon.
0: Nakapanayam din namin si Buddy. Kamakailan. Yung mag-asawa, pati si Maymay. Anyway.
1: Ah, talaga?
0: Opo.
1: Napakabait. Ano? At saka,
2: Ikaw naman, para sa akin, ikay talagang matali kong kaibigan. Kabarkada kita, kapatid sa Panginoon, lahat na.
0: Siguro, Bishop R.A., si Bishop F. na pag-prayin natin.
2: Sige.
0: Diba? For our Amen. Country. Bishop F.?
2: Sige.
0: Opo, kahit po 2 minutes, let's pray for our lupang hinirang po.
1: Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos, nagtitiwala na alam natin may magandang plano ang ating Panginoon sa ating bansang Pilipinas. At ganun din, ang kanyang patnubay, gabay ang kinakailangan natin para magkaroon ng kaayusan at magandang kinabukasan ng ating bansa. Tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa pagkakataong ito at aming pong pinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas. Alam mo po, Panginoon, ang aming kalalagayan ngayon, nagkakaroon ng kalamidad, na pagbaha, sunod-sunod na bagyo, mga lindol, pero meron ding mga man-made calamities tulad ng korupsyon at tulad ng patuloy na kaguluhan sa aming kapaligiran. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagahari. Salamat po sapagkat sinabi mo po sa iyong salita na maging ang puso ng mga hari ay nasa iyong mga kamay and you can direct it like a water course wherever you wish. Kaya dalangin po namin, Panginoon, maghari ka po sa aming bayang Pilipinas. Ang bayang kinilala na merong pagkatakot sa iyo, may pagkakilala sa iyo, pero marami ay pawang bukang bibig lamang. Nawa po, Panginoon, ay tunay na makita ang iyong kabutihan at pangunguna sa aming bansa. Dalangin po namin na Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng paghahari sa aming bayan. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At dalangin po namin na itong darating na Manila International Mission Conference ay magamit mo para pukawin ang damdamin at ang puso ng aming mga kababayan at aming mga kapatid at kapwa mananampalataya na lalong manikluhod sa iyo, na hayaang ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming buhay upang ang sinabi sa iyong salita na kami bilang mga anak mo ay maging ilaw ng sanlibutan, maging asin sa aming kapaligiran, na magkakaroon ng pagbabago at kaayusan sa aming bayan. May the fire of revival visit our people once again. Dalangin po namin, Panginoon, na ipadala mo po ang marami naming mga kapatiran at mga kamanggagawa na dumalo sa amin pong isang araw ng pagtitipong ito, manikluhod sa iyo, lumapit sa iyo, makinig ng mensahe na iyong inihanda upang kami ay magamit mo, upang lalo pang maging masigasig sa pamamahayag ng Ebanghelyo na magbabago sa buhay ng mga tao, magbibigay ng buhay na pag-asa, magbibigay ng maayos na kalagayan sa aming kapaligiran. Salamat po sa iyong patuloy na gabay at patnubay. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, maghari ka sa aming pamilya, maghari ka sa aming bayan, sa aming pong buong Pilipinas. Makitang si Kristo ang naghahari. And may the fire of revival visit our people and our nation once again. Ito pong aming pinagkakatiwala, inilalapit sa aming Panginoong Hesukristo ngayon, ng naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.
0: Thank you, Bishop F. At once again, sa August 22 po ito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Inari Center Antipolo Manila International Mission Conference, Fire of Revival. Para na lang po sa iba pang mga impormasyon, makipag-ugnayan kay Ate Roslyn sa 02-8913-1655 or meron pa pong isang number dito kay Pastora Chonalyn, 0908-718-4473. Bishop F, ingatan ka ng Panginoon.
1: Kasama ng tanghalian dyan. So, huwag na silang magbaon.
0: Talaga ba? Makapunta nga. Thank you po, Bishop F.
1: Okay.
0: Ingat.
1: Okay, thank you. God bless you.
2: God bless
1: Bishop
2: you.
1: R.A., thank
2: Sabi
1: you.
2: Sabi lang, Psalm 85, verse 6, revive us again that your people may rejoice in you.
0: Amen. Right. Yun talaga yung kailangan natin. Yes. All right. And a quick shout out lang, nakikinig pala ang isa sa mga kasamahan ko, Bishop, sa Malacañang Press Corps.
2: Oh, yes.
0: Lagi daw nakikinig sa atin si Gemma Garcia dito sa Oras na Pilipinas.
2: Oh,
0: and congratulations sa bagong set of officers ng MPC. Ang aming president pa rin ay si Ivan Mayrina of GMA 7. Yan.
2: Okay.
0: Yan.
2: Ang bilis ng oras, no?
0: Oo nga, Bishop. Di tayo nakapag-QOTD. Hinahanap ng mga kagabay natin. Next week na lang po, babawi kami. Pero nakarami naman ang kanta si Bishop, di ba? So, okay na.
2: Gusto niyo isa pa?
0: Meron pa. Thank you, Reggie Boy. Thank you rin kay Dessa. Salamat din kay Phil, kay Shaira, kay Shekinah. Salamat din kay Ara. Thank you din kay Angelica. And get well soon kay Aileen Valdez. Okay, thank you na sa ating engineering at Bokawit Tech People. Up next na po ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Bishop Ruben Abante.
0: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sumasa sa iyong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Magandang araw mga agapay, ito po ang inyong programang Serbisyong OFW, Sagot Kita Thursday Edition. Kasama ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy po. At isang oras po tayo maghahatid ng mga kasagutan sa mga katanungang inyo pong ipinapadala dito po sa aming himpilan sa 702-DZAS. Kami rin po ay mapapanood sa YouTube channel po, no, ng 702DCAS. Ganun din po kung kayo po ay may cable signal, cable TV, you can tune in sa channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya patuloy kaming lumalambing, inyo po kami i-like, i-share para mas mapalawak natin ang ating pagseserbisyo sa ating mga OFWs kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya. I'll be broadcasting alone dahil hindi po maganda ang pakiramdam ng aking partner na si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, pagaling ka po, and we are praying for your recovery. Ganyan naman kami dito sa serbisyong OFW. Kapag ka-absent yung isa, one will take over. At just so happen, ako naman ngayon ang mas maayos ang pakiramdam, kaya I'll be taking over for Pastor Joe sa serbisyong OFW. Pero bago yan, tayo po ay dadako muna sa ating gabay mula sa salita ng Diyos. Mga kaagapay, marami sa atin ang dumadaan o dumaan na at dumaraan pa sa pagkabigo sa trabaho, sa relasyon, o sa personal na layunin. Kapag paulit-ulit tayong nadarapa, madali tayong makaramdam na para bang tayo ay loser or walang saysay. Ang bigat ng pagkatalo ay tunay nakakaapekto sa ating damdamin. O minsan pati yung tiwala natin sa sarili, at mas malungkot ay yung ating pananaw sa buhay. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagkabigo ay hindi huling kabanata ng ating kwento. Sabi po sa Kawikaan, Kabanata 24, Talata 16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng pitong ulit, ngunit bumabangon muli, ngunit ang masama ay nadarapa sa kasakunaan. Mga kaagapay, ang pagkabigo po ay hindi naman wakas. Ito ay bahagi ng ating buhay. Ngunit hindi ito ang huling kabanata para sa mga matuwid o sa mga taong nadarapa at nabubuwal. Ang mahalaga ay ang muling pagbangon natin. Ang kakayahang bumangon ay nagmumula sa biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. At ang sinasabi pa doon, ang matuwid ay bumabangon sa kabila ng pagkadapa, samantalang ang masama ay nananatiling bagsak. Ipinapakita mo dito ang kahalagahan ng pamumuhay na nakasentro sa Diyos. Kahit na paulit-ulit pa ang pagkabigo. Sabi nga ron po, eh, 7 ulit. Hindi ito tumitigil o hindi tumitigil ang habag ng Diyos upang ikaw ay tulungang makabangon muli. Mas pinapahalagahan ng Diyos ang pagtitiwala at pagpupursige kaysa sa pagiging perpekto. Hindi po natin kinakailangan maging perpekto. Ang kailangan lang po natin yung paulit-ulit po tayo na bumangon. Ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang gumapi sa kasalanan at kamatayan. Kaya't may katiyakan tayong makabangon muli. Nawa, kaagapay, ito'y nakapagbigay ng kalakasan sa iyo na hindi po dito nagtatapos ang ating pong kwento. You are not a loser. You are not a failure. You are a child of God, and you can stand up again and again by the grace of God. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng lakas na bumangon sa kabila ng aming mga pagkabigo. Turuan mo po kami magtiwala sa iyo at huwag sumuko, sapagkat sa iyo lamang ang tunay na tagumpay. Nawa, tulungan mo kami, O Diyos, na bumangon ng paulit-ulit at angkinin ang kapayapaan, ang kalakasan, ang biyaya na nagmumula lamang sa iyo. Patnubayan niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga gagawin sa buong araw na ito at sa huling araw ng linggong ito, O Diyos. Gawin niyo po kaming mas matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Po, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Siyempre, bago tayo magpatuloy, ay patuloy tayong bumabati ng magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dyan po sa ating PM Radio. Katulad ng aking mother na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nag-celebrate lamang ng kanyang 88th birthday noong Lunes, no? Doble ocho. Sabi nga nila, eh, ocho-ocho. Ano? Kaya yan ay wala hong patid na nakikinig yan sa aming programa dito po sa 702DZAS. By binabati rin natin si Net Morada. Blessed morning po, Pastor Rene. Si Telma Manjares. Blessed morning po, Pastor Rene. No? Siya po ay nakikinig mula sa Laguna. Si Luz Aguilar. Good morning po, Pastor Rene. Listening from Muntinlupa. At syempre, babanggitin ko ito, aking dating bossing ni na si Pastor Lito Sampan. No? Yan po ay nakikinig. Hindi ko lang malaman kung siya po ay nandito ba sa Paranaque or nasa ano ba siya. Marami yung tirahan ito. Eh. Mayamang tao ito eh. No? Good morning sa iyo, Pastor Lito. Looking forward to see you the next day, tomorrow. Yan. Pagtitimpla ko po siya ng matinding kapeng barako. Ayan. Alright. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan na inyo pong gustong ma-discuss dito po sa ating programa sa servisyong OFW, inyo lamang po itong ipadala. Or pwede kayo mag-comment dito sa ating live chat, no? At hindi man yan mabasa ngayong umaga, but as it is, amin pong tinitingnan yan. At binabasa tuwing kami po ay nag-check ng ating live chat. Kung hindi man po, you can also direct it to me. I may not be friends with all of you, pero you can message me, no, direct message, and sigurohin ko po na matugunan ang inyong pong mga katanungan. Yan. Nako. Nag-reaptuloy si Pastor dito. Naka. Ayan. Anyway, no, patuloy po tayo sa ating programa, and as we said, we are responding to your messages and your concerns, sorry. At At ngayong umagang ito, ating didiscuss yung isang case na nilapit sa atin ng ating kaibigan si Pastor Lito. Hindi natin babanggitin yung pangalan niya, but this is the case of a worker na karanas ng aksidente while performing his duty. No, siya po ay nagtatrabaho sa isang glass company diyan sa bansang Taiwan. And base sa impormasyon na binigay po sa akin, ano, siya po ay nagtatrabaho diyan sa isang glass company. At hindi ko alam, I don't have the whole picture kung ano, pero siya ay nagbubuhat, no? Nagbubuhat ng mga salamin, no? Or mga glass products, nakalagay ko, medyo malaki-laki ito. At noong July, I believe, July 3, 2026, siya ay ano, no? Kumbaga, na-aksidente at yung kanyang right upper forearm ay dahil nabagsakan yata siya ng glass na talagang na ano, no? Na nagkaroon ng laceration at naapektuhan yung kanyang mga artery. No? So kinakailangan isugod siya sa hospital at maagap naman na nadala siya, kaya nag-undergo siya ng ano, anong tawag dito, ng emergency operation na siyang nang ginawa ay ni-repair yung artery. Tapos nagkaroon pa ng I am reading doon sa binigay sa akin mga dokumento ng siya ay nag-underwent ng vein graft and median nerve repair. Hindi po ito kumbaga maliit na o simpleng procedure. Na ang nangyari pa after a few days ay saka pa lang isinara o nag-wound closure ng July 10. At na-discharge siya ng July 15. So, mahaba-haba ho, no? Nung siya po ay na-confine at siya po ay binigyan ng ganoong procedure. Ngayon, ito inilapit po sa atin gawa ng ang naging sitwasyon niya ay mukhang nung una ay siya po ay lumapit at sinabihan ng kanya pong employer na habang siya po ay nagpapagaling ay bibigyan naman po siya ng sweldo. In fact, 50% yung kanyang sinabi sa kanya. Ano? Kumbaga, hindi siya supposedly talo. No? But then again, right after, sinabihan siya na nung tinatanong niya na kung kiniklaim niya na yung kanyang sweldo, ay sinabi sa kanya na wala ho siyang, ano, wala siyang makukuha na sweldo hanggat hindi siya pumapasok. Now, ito po ay kumbaga ang concern po natin dito is that may basihan ba si employer na sabihin yon na wala siyang susweldohin? Ano po? Pangalawa, meron ho bang right mag-claim si OFW? Gayong siya ay kumbaga pina-hospital naman at may right ba na complain? Ano ba yung dapat matanggap o anong gagawin sa ganitong posisyon o sa ganitong sitwasyon kung si tila baga parang merong mga binaviolate na mga labor and the contracts, no? At yan po yung ating sasagutin ngayong araw pong ito. No, kung kayo po ay similar, kung kayo po ay isang OFW sa Taiwan and you think this is relevant for you, then ito yung ating ano, no? Ito yung ating sagot dito. So, outright ang ating pong sinasabi ay sinabi sa kanya after a while. So, ito yung nangyari ng July first week, ngayon ay August 13. This is already the second week of August. So parang umabot na rin ito ng isang buwan. Kasi ang concern ni OFW, hindi siya pinasweldo ng employer at hindi siya pasusweldohin hanggang hindi nagtatrabaho. Eh, ang kwento niya gabi, hindi po siya, sabi niya, hindi iyon ang sinabi nila nung nasa hospital pa sila. Ang sabi kasi sa kanila ay susweldo pa din si Aaron. Ay naku, nabanggit ko na yung pangalan, sorry. So sweldo pa rin siya during recovery. No? And then his contract clearly stipulates na susweldo siya kahit ng 50%. Eh pero ngayon, nung siya ay supposedly, dahil ang kwento sa akin kagabi ay siya ang gumagastos ngayon ng kanyang rehab. Wala siyang sweldo. So paano nga naman niya mababayaran? Ang dapat mausapan nito is ina-advance man lang siya ng kanyang company. And besides, this is a situation o yung aksidente nangyari nung siya ay nagpe-perform ng kanyang trabaho. So clearly, meron ano ho ang nagiging issue dito. So dalawa po. Una, meron ito ay breach of contract. At pangalawa, ito po ay kumbaga merong labor rights na hindi nasusunod. So ano ang dapat ng mga hakbang na kanyang dapat gawin? Okay? Unang-una, tama po yung dapat na gawin po ni OFW. And again, this is kumbaga country specific na ating dinidiscuss. Ano? Kasi the laws or labor laws and bilateral agreements may differ sa ibang bansa katulad sa Middle East. Pero according na rin sa aming pong experience, syempre, tinuturo din yan sa atin ni Pastor ni Kuya Kaloy Kao, na universal naman yung mga batas pagdating sa labor laws, pag ang pinag-usapan ay yung mga kontrata, yan po ay universal. So, may similar. Pero dahil ito ay country-specific, Taiwan, ito yung dapat niyang gawin. Unang-una, may breach of contract. Mukhang iba yung sinasabi noon at iba rin ang sinasabi ngayon na kahit dapat, kahit 50% during recovery, siya ay sisweldohan. Ngayon, sinasabi sa kanya ay hindi siya sisweldo hanggat hindi siya pumapasok. Fair ho ba yun? Sa palagay ninyo? Palagay ko po, hindi. So ano ang kailangan gawin ni OFW? No? Para po siya ay kumbaga makalampas dito, no? Sa ating pong sa kanya pong nangyayari sa kanya. Unang-una, mag-file po ng formal complaint sa MWO sa Taiwan, no? Pwede po kayong mag-email or pwedeng pumunta mismo sa Migrant Workers Taiwan office. O yan po yung dating polo o Philippine Overseas Labor Office. At maghain po ng formal na reklamo na hindi siya binabayaran kahit siya ay may kontrata na nagsasaad na dapat sa ganong sitwasyon na si OFW ay na-aksidente, ay dapat meron siya kahit at least 50%. So ang sinasabi ho sa atin, kahit to 50%, ngayon, nagre-rehab siya para ma-restore niya yung function ng kanyang right arm, hindi naman ho siya binibigyan ng sweldo. So saan nga ho talaga naman siya pupukuha ng kanya pong panggastos, no? So maghain ho ng reklamo. I believe there are two branches, no? Kung saan naroroon ang ating pong migrant workers office, no? Ito po ay nasa babalikan lang Ang pangunahing opisina po ay nasa Taipei, no? At meron din po silang bagong branch dyan po sa Kaohsiung na para mapalapit po yung kanilang serbisyo sa mga OFW. At for your information, base sa aking research po, no? Research ko kung sino ba yung labor attaché na assigned dito. So dahil dalawang lugar yung ating pong binanggit, ay ang labor attaché po na naka-assign sa Taipei ay si Attorney Alejandro Padaen, no? Attorney Alejandro Padaen. At habang yung sa Kaohsiung naman, ang naka-assign po dyan ay ito'y kakilala natin at naging kaibigan na si labor attaché David Des Dikang, no? Ang kanila pong address, no, kung kayo po ay nakikinig at kung relevant po itong information, no, ating case na pinabanggit ngayon, ay ang sa Taipei po, wait. Tama, ito ay nasa second floor Meco Labor Center. Kung kayo po ay may ballpen, ha, inyo pong isulat ito. Sa second floor ng Meco Labor Center, Chang Hong New Era Building, 55 to 57 Suzy Street, Neihu District, Taipei City, Taiwan. Ano? So yan po ang sa office ng Taipei, no? At ang jurisdiction naman na kinasasakupan po nito, eh, ibig sabihin kung saan po kayo naroroon, eh, dito po kayo sakop sa Taipei office na ito. Kung kayo ay nasa New Taipei City, Taoyuan City, Yilan Country County, Hsinchu Country, Hualien Country, Keelung City, and Hsinchu City. O medyo hindi ko alam ang kung tama yung aking pronunciation, pero kayo na rin po nakakaintindi niyan, no? Again, ang labor attaché po dito ay si Attorney Alejandro A. Padaen na siya ay nagsimula noong Hulyo 28, 2025. Okay? Ang contact naman po doon, ang email address ay ito. mwo_taipei@dmw.gov.ph. Ulitin ko po, ah. mwo_, yun po yung parang underline na nasa ilalim, taipei@dmw.gov.ph. At kung relevant naman po ito, ito po yung telephone number nila, 8862-2658-9210. At isang pong number, 2658-9211. So, madali lang tandaan yan, 2658-9210 at saka 9211. Ang hotline naman po nila ay 0932-218057. Okay. Para doon naman sa Kaohsiung, ang address po nila ay Meco Labor Center, Grand 50 Tower, 9F-3, Number 80 Minzu First Road, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 807. Now, for in the interest of time, no, hindi ko na lang po ulitin, ano, and you can also check naman or research yung address po nito sa inyo pong smartphone. Pwede niyo pong i-Google ito. Again, ang jurisdiction naman po nito sa Kaohsiung ay yung Southern Taiwan. Kung kayo po ay nasa Kaohsiung at kalapit na probinsya. At ang labor attaché assigned ay si David Des Dikang. At ang kanila namang email address ay mwo_kaohsiung@dmw.gov.ph. No? Yan po ang kanila pong address, no? At yan para sa kaalaman ng lahat. Alright? So again, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan, breach of contract at labor rights. At ang pinakaunang gawin ay mag-file ng formal complaint, no? And as per my conversation kagabi, sa ating ating OFW ay siya po ay ano nga may nakaalam na pala ng kanyang sitwasyon, no, at may kumausap na sa kanya na taga di taga MWO diyan po sa Taiwan. Kaya sabi ko sa kanya, maganda, may nakausap na siya. And here's the thing, ano, medyo meron hong pinagagawa sa kanya. Meron hong pinapapirmahan sa kanyang dokumento. Ito lang ang problema. And dokumento po ay blank sheet of paper. Alam niyo ho yun, yung blanco ho na papel na pinapapirma siya. Ano hong ibig hong sabihin nun kung kayo po ang papipirmahin ng blanco at wala namang nakalagay doon na kahit na ano? Well, ang ibig pong sabihin nun, kumbaga, pinipilit siyang papirmahin sa isang blank na paper para later on sila ho magpupuno o maglalagay ng nakasaad doon, para kapag ka nakapirma ka na, ibig sabihin, nakakommit ka na doon. Mabuti na lamang maalam itong ating OFW at hindi ho siya pumirma, hindi siya pumayag sa sinasabi ng kanyang employer. At ito ay nakipag-usap pa sa kanyang broker. No, sa Taiwan ho kasi mayroong mga broker, mayroong taga-pag-usap, no? At mukhang hindi ko alam, hindi yata siya nakakatulong dahil parang siya pa ang nag-uudyo o nagsasabi o nagbibigay ng parang advice dito sa ating OFW. Ano ho? Ang payo ho natin sa kanya is huwag magtitiwala doon sa broker. At hindi po siya dapat magdesisyon sa sahod. No? Yan po ay trabaho ng employer at yan po ay kung yan ay may kontrata, nakasaad naman po yan sa kontrata. No? Kaya ang dapat na gawin po ni OFW ay i-request ang MWO mismo ang magpadala ng formal demand letter sa employer na ibigay yung nararapat dahil ito namang sabi nga natin ng aksidente ay naganap habang siya po ay nagtatrabaho o in the performance of his job or his task as an employee of that glass company. Ano? So ayan, yan po ang ating payo sa kanya. At isa pa, no, ang legal, ano ba ang legal basis pagdating sa Taiwan labor standard, no? Ito ho ang basihan, ayon po sa Taiwan Labor Standards Act, obligado pong bayaran ang sahod na kahit naka-sick leave, lalo na kung may kontrata na nakasaad o nagsasaad ng 50% ang dapat sa uri sa hurin ng ating employee or ng ating OFW. Base din po sa Philippine Labor Code, no? At ito po ay OFW protection, ito po ay breach of contract kapag ka hindi sinunod ang terms ng sahod. Ano ho? Kaya nga po dito po mahalaga na meron hong kopya palagi si OFW or again, parang another copy na iiwan sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, o sa kanyang magulang, no? Kasama ng kanyang kontrata, yung medical certificate, no? Yung pong mga, ano man yung mga communication na maaaring magpo-prove na meron kayong ganung usapan, no? Lalong-lalo na yung kiniklaim ng broker niya na parang sumunod ka na lang, ganyan. Sa iba, ang tawag sa kanila ay mga liaison o agent, no? Na minsan mas sinusunod pa yung kapakanan nung agency o nung employer kaysa nung OFW na alam naman natin, lalo-lalo na kung may violation talaga ng kanya pong kontrata, eh hindi ho dapat ganun. So, advice po natin dito kay sir na nakaranas ng ganito ay mag-unang-una mag-file ng formal complaints sa MWO At base doon sa ating basihan na meron siyang kontrata na nagsasaad na dapat siya ay sinisweldohan kahit 50%. Ito po'y breach of contract. Alright? Ang oras po natin ay 8:59 ng umaga. Magbe-break lang muna tayo. Babalikan po natin itong ating dinidiscuss. Dahil dinidiscuss pa rin po natin ano nga ba dapat ang mga hakbang na dapat gawin or yung mga general na mga guidelines para sa mga OFWs natin na nariyan sa Taiwan. Sa pagbabalik po ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW.
5: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
6: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
7: Ay naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
6: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
8: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Sa himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
4: Himpilang
1: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
9: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Servisyong OFW.
3: Nag-broadway po ang Servisyong OFW. Ang oras po natin ay 9:03 ng umaga. No? At meron na akong mga nagpa-participate sa ating discussion. Ang dinidiscuss po natin ay case ng isang worker din sa Taiwan na na-aksidente during his work, no, while performing his duty as a worker. At napa-hospital naman siya. At, and information ay pina-process naman yung kanyang insurance claim. Kanya lang ang nangyayari, habang pina-process niya yung insurance claim, imbes na siya itulungan ng kanyang company, ay hindi siya binibigyan ng sweldo at sinabihan pa nga siya na hindi ho siya susweldo hanggat di siya pumapasok. Paano nga naman yung gastusin niya? So he is the one, according to him, sa kanyang pagkukwento kagabi, eh siya po ang gumagastos ng kanyang rehab. Eh ito pa pala, no? Dahil si worker, kumbaga, nagre-rehab. Just imagine mo, masakit pa yung kamay niya. Abay, ang gusto, hindi siya tinutulungan. Ang gusto, sabi sa kanya, Eh, magdisikleta ka na lang papunta dun sa hospital para sa tele. Magdisikleta ka na lang

ho natin na pagsabihan yung ating itong employer na ito, hindi ho maganda. Kaya una, maganda yung kanya pong ginagawa. Kaya sabi nga natin, mag-file ng formal complaint. Huwag pipirma ng kahit na ano para maproteksyonan ng kanyang rights as an OFW. Ano? At so ano yung mga dapat na mahakbang na dapat niyang gawin? No? Talagang practical advice nila dito ay unang-una, huwag hong umasa doon ho sa broker. Direct complaint na po sa MWO. Bakit ho natin sinasabi yan? Eh kasi po, ang MWO ho, at specifically dyan sa Taiwan, dyan sa MECO, ay sila po ang nagre-represent ng ating mga OFWs doon. Na kapag ka ho ganyan, ang dapat ng makikipag-usap na ho niyan ay ang ating labor attaché. Labor attaché naman, siya ang kumbaga makikipag-negotiate at kumbaga mag-aalam bakit ganito ang sitwasyon. Kaya ang timano ang dapat gawin ay mag-sumulat ng written complaint, gumawa ng affidavit na nagsasaad kumbaga ng mga inyo pong naging karanasan at talagang gumawa ho ng kasulatan. Dapat mauwi yan sa pag-usap na mangako si employer, no? Mangako si employer na i-honor yung kanilang kontrata ng ating pong manggagawa, no? Ngayon, kung patuloy na walang aksyon, eh ang susunod na ho niyan, hindi lamang ho MWO na yan, eh sa DMW at sa DFA na po para sa diplomatic intervention. So minsan ho, kadalasan naman ay nag-a-action naman, no, on the level ng labor attaché dahil yan ho ang trabaho nila. The level of the labor attaché, sa po ang pag-usap sa employer, sa kumbaga pipilitan na magkaroon ng mutual agreement. Kapag ho wala, dyan po yung panahon na dapat i-escalate na yan sa DMW at sa DFA o Department of Foreign Affairs para sa diplomatic intervention. Ano ho? Ngayon, so hinihintay lang natin at kagabi pinayuhan natin siya na ganun ang gawin at pwede niyang gawin yon sa bayan na dito naman on our end as if we are given the authority ng ating pong OFW, eh, pwede nating sabayan na gawin yan dito na mag-follow up dito po sa DMW. No? At kadalasan, ginagamit po natin yung kanila pong sinasabing DMW ORCC or DMW 1 Repatriation Command Center. Ang tanong sa akin, di po ba pang repatriation lang yan? Well, primarily, repatriation talaga ang pake niya. Pero if you know, yung pong One Repatriation Command Center, parang ano na yan? Parang anong tawag to? One-stop shop. Or it's one way, a portal where pagka napaalam po kasi natin doon na i-file mo yung concern o yung concern ni OFW, and by the way, ang unang-unang pwedeng mag-file niyan is number one, si OFW himself or herself. Pangalawa, yung next of kin. It's either asawa yan, magulang yan, o kapatid, no? Na pwedeng mag-file ng complaint doon or request. No? Limbawa, request for intervention. Pagka ho kasi na-file yan at nakita yan at na-input at na-record sa kanila pong database, ang unang action na gagawin ho niyan, no? As per our experience, ay makikipag-ugnayan doon sa Migrant Workers Office kung saang bansa naroon ang ating OFW. So, sunod-sunod na po yan. Magkakaroon ng chain of interaction from DMW to DMW post where dun sa country where the OFW is. And yung MWO, pagka na-receive nila yung ganoong complaint, yung instruction, sila naman ang action on the ground. Kaya sabay po yan. Kami naman dito sa Global Filipino Movement, servisyong OFW, we do our, ano, kumbaga, yung nagka-counterpart po kami. Nagfa-

0: follow-up po tayo, nakikipag-ugnayan doon sa mga opisina, sa DMW, para mapabilis yung tugon. No? Eh, yan lamang po ang pwede natin gawin. No? Hindi po kami pwedeng makialam sa procedures na ginagawa ng ating government. But what we think, what we're doing is we are expediting yung ating pong mga pagtulong sa mga ganitong cases ng overseas Filipino workers. All right? Ngayon, para naman sa kaalaman ng lahat, eh ano nga ba dapat gawin ni OFW kapag ka ganitong sitwasyon, particularly yan po sa Taiwan. Ano ho? Para ho sa kainyo pong kaalaman, eh magbibigay ako para mga general guidelines na ng mga OFWs who face issues like non-payment of wages, unfair treatment, or contract violation, eh ito po ang pwede kong maibigay na general guidelines, no? By the way, no, ang kumbaga ang tinatawag ho nating parang tinatawag na de facto embassy dyan po sa Taiwan eh yung MECO or yung tinatawag na Manila Economic and Cultural Office. Ito po yung official na kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan. Dahil po wala tayong formal na embahada o konsulada doon. Dahil na rin po yan sa One China Policy. Kaya meron po tayong MECO doon. Sila yung de facto embassy na nag-aasikaso ng lahat ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan. Okay? So, dyan lang ho muna tayo at baka humaba yung ating discussion. Gusto nating ibigay dito is ano nga ba yung mga dapat na gawin ni OFW kung may nakakaranas sila ng problema sa sahod, sa kontrata, sa o hindi makatarungang trato dyan sa Taiwan. Unang-una ho, kontrata. Suriin po natin yung contract, no? Lagi pong magtago, katulad ng sinabi ko kanina, laging magtago ng kopya ng kontrata. At higit sa lahat, ano? Ito hindi ho ito ginagawa ng maraming OFW. Ay basahin po, no? Basahin niyo po yung nilalaman ng inyong kontrata. Basahin, intindihin ang provision tungkol sa sahod, sa sick leave at benepisyo. Bakit po? Eh, if you know kung ano yung nilalaman ng contract po ninyo, eh outright kapag ka ho may violation, nalalaman niya na kagad. Pwede na ho kayo kagad mag-dispute o magtanong, no? At kung may nakasaad doon na sahod, no? Katulad nung ating case na diniscuss kanina, nakasaad naman na kahit naka-leave, no? Dahil na siyempre, naka-sick leave ka dahil may na-aksidente ka at nagre-recover ka, eh yun po illegal na basihan. Ano? Tatandaan po natin yan. Meron ho kayong legal basis para mag-file ngayon ng reklamo. So, alamin ang nilalaman ng inyong kontrata. Pangalawa, maghain po ng formal na reklamo. Tulad ng ating case na dinidiscuss, no? Nauna, no, na, siya naman ay pinaospital at sinabing pinaprocess naman yung kanyang insurance, no? Eh pero nung unang pinangakuan siya na susweldo siya kahit 50% habang siya ay nagre-recover na sick leave, biglang sinabihan, no, na hindi siya susweldo hangga't hindi siya pumapasok. Tapos pumasok pa si broker, no, na ganun din parang tila pabor sa ano, no, sa company. Eh nako, eh kapag ho ganito, basihan po ito para maghain ng formal na complaint o reklamo, no? Wag lang verbal po na follow up. Gumawa po talaga ng written complaint, no? At ito po ay ipasa o ihain sa MWO, either sa Taiwan, sa Taipei, or sa kausyong, no? At ilaki po, no? Mag-photocopy ng inyong contract, no? Tapos nagpadala sa akin ng kopya ng ano, ilagay po 'yon yung medical certificate, yung pong medical kumbaga ano mga tawag diyan, yung pong parang dokumento nagsasaad kung ano nangyari sa kanya, ano resulta ng intervention ng hospital, kung siya ay naopera, ano ang kanyang mga gamot na iniinom. Yun, medical abstract po. Kailangan po yan. Ito po ay magbibigay o magsisilbing ebidensya ng inyong complaint. No? And, no? Pwede po siyang, pangatlo, pwede siyang humingi ng tulong sa OWA. Ano? Pwede kayong humingi ng tulong sa OWA. So, right there, no? Pwede po kayong makipag-ugnayan sa OWA welfare officer. Doon po sa Taiwan, I believe it's the same. Di pa ho nakakapunta dyan sa Taiwan, pero I believe, no, in every MWO, naririyan din po ang welfare officer na naka-assign na pwede mapagtanungan. At i-report po ninyo na kayo ay worker na na-aksidente at kayo ay humihingi ng tulong. No, meron hong benefits ang ating mga OFWs na nakaranas ng ganitong aksidente at naririyan po sila. O, ngayon, kung wala namang aksyon, pwede na yan i-escalate dun sa ating sinasabing DFW Repatriation Command Center or One Repatriation Command Center. Dito po sa Pilipinas, no, may hotline po yan, 8721, no, 0619, no, or 06 0628721 0619, or pwede naman ho kayong mag-email sa airtipinfo@dmw.gov.ph. ulitin ko, no, airtipinfo@dmw.gov.ph. yan po. Pwede hong magsabi na kayo po ay nag-a-apply ng tulong sa OWA. Ngayon, pang-apat na ating pong dapat na advice or unsolicited advice, iwasan ang pag-asa o huwag hong umasa sa broker, no? Yan po ang tawag nila diyan, yung parang nagliliyason sa ano, no? Sa agencies, no? Ang broker, no? At ang broker po, eh, hindi po may-ari yan ng kontrata. Kayo ho, nakapangalan sa kontrata. Tungkulin ho ng mga employer at mga labor authorities ang magpatupad ng nakasaad doon sa sahod. Kaya po, ang dapat nyong gawin ay i-request na ang MWO mismo, yung pong ano, no, kayo ay hihingi o magre-request, mag-file sila ng formal demand letter doon sa employer para i-compel po sila na sundin yung nando doon po sa inyong kontrata. Kung ano nakasaad doon, yun po ang dapat na sinusunod. As in the case of this OFW na ating dinidiscuss, dapat i-demand niya yung sinasabing 50% na kanya pong sahod dapat binibigay. Para naman may panggastos po siya, no? Panglima, dapat alamin ng ating mga OFW ang legal na batayan para ho malaman natin na may pinanggagalingan na legal basis, no? The Taiwan Labor Standards Act, no, specifically declares na may obligasyon ang employer na magbayad ng sahod sa panahon ng sick leave, lalo na kung ito ay nakasaad sa kontrata, no? Yan ho ang nakalagay po diyan, ano? Be aware that Taiwan Labor Standards Act requires employers to pay wages during sick leave or recovery, especially if it is stipulated in the contract. No, very important po yan. Very, very important. All right? nasaan ba tayo? No? Yan. Pati na po ang sinasabi ng Philippine Labor Code at DMW guidelines, protektado po ang OFW laban sa breach of contract. Pang-anim, patungo naman ho sa dokumentasyon, no? It is very important, again, na magtago ho kayo ng lahat ng uri ng komunikasyon or kumbaga conversation, either text or email o mga statement na ginawa nung employer, nung broker, para ho yan ay pwedeng isubmit as evidence. Ito po ang gagamitin. Halimbawa, kung merong mga text message doon, no, na pag-uusap nyo, na nangako tapos binabawi, gagamitin ho yan sa mediation or kung aabot po sa labor court ang inyo pong complaint. Napakahalago ng ating pong mga binabanggit dito that because this will help, no, prove, no, na na may ginagawa itong mga itong employer na ito. Po? Lastly, mag-request po kayo ng mediation or legal counsel, no? As DMWO, no, sa pag-issue ng demand letter sa employer or mag-pursue ng pag-uusap mediation, no? Kung hindi talagang magkaroon ng agreement, then i-escalate na ito sa Taiwan Labor Authorities, no? Ano po ang pwede ho nating puntos nandito? Bakit binabanggit ho natin mga ito? Unang-una, for the reason of for the objective of empowerment sa ating mga OFWs, no? Gusto natin mahikayat ang mga OFWs na kumbaga exercise na yung right nila. Pangalawa, accountability. Mabigyan o maipaliwanag na hindi broker ang may kapangyarihan, kundi yung employer at labor office. Wala ho sa usapan yan. Dapat labas ang usapan si broker. Pangatlo, awareness. No? Ginagawa ho natin ito para mapaalalahanan ang ating mga OFWs dito sa Taiwan at sa ibang bansa, no, na merong mga batas na nagpoprotekta sa kanila pong kapakanan. At panghuli, para malaman nyo na kung sino yung dapat na kukontakin nyo o ano yung dapat na gagawin. Sa gayon, hindi ho tayo basta magiging parang biktima na lamang o willing victim. No, ito ay para sa kapakanan ng ating OFWs. Ayan, naku, natapos na yung ating anong tawag dito, yung ating mga pinag-usapan patungkol sa ating OFW sa Taiwan, no? At kung kayo po ay hindi, kung nais nyo i-follow ito, at ito naman pong segment na ito sa servisyong OFW, pagkatapos po nito, ito'y live, but after this, pwede nyo hong balikan para matugunan o para mapakinggan yung mga guidelines na aking binanggit. Ano po? So, tayo po ay pe-pray muna bago tayo magtapos. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil meron hong mga batas sa mga bansa na kung saan ang aming mga OFWs yung tatrabaho na nagpo-protect sa kanila pong rights, sa kanila pong welfare, at para po makapagtrabaho sila ng maayos. Dalangin ko, O Diyos, maging mas masinop, mas maging maingat ang ating mga OFWs na kapag nakakaranas sila ng mga issues, concerns sa kanilang overseas work, malalaman po nila o alam nila ang kanilang gagawin para maproteksyon ng kanilang mga sarili. Higit sa lahat, nang dalangin ko na bigyan mo sila ng divine protection saan man sila naroon. Pinapanalangin namin si OFW na na-accidente ngayon nakaka-recover. Bigyan mo siya ng favor o para ma-realize ng kanyang employer na mali ang kanyang trato sa ating OFWs. Ganon din sa iba pang mga OFWs na nakakaranas ng similar situation. Lord, kabayan mo sila, pagpalain sila, bigyan sila ng kalakasan at kayo po ang manguna sa kanila pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga families dito sa Pilipinas At nawa, O Diyos, ang inyong kalooban ang masunod sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at Amen. Alright. Marami pong salamat sa pag-tune in ninyo sa isang oras nating broadcast dito sa serbisyong OFW. Again, this is from 8:30 to 9:30 ng umaga magmula Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat po kami sa ating pong tech dito sa serbisyong OFW, so 702 DCAS. Magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Ito po si Pastor Rene, nagsasabi sa inyo na pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po. God bless sa inyong lahat. Good morning.
1: Ako po si Daisy Obrero, OFW sa Singapore, at kayo po ay nakikinig ng Serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya, makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
4: Ab initio. Mula ito sa Latin na ang ibig sabihin ay from the beginning. Kapag sinabi ng korte ng isang kontrata ay void ab initio, nangangahulugan itong walang bisa ang kontrata mula pa noong umpisa. Halimbawa, nalaman na peke pala ang pirma sa isang kasunduan. Dahil dito, maaaring ideklara ng korte na parang hindi kailanman naging legal ang kontratang iyon. Ab initio, walang bisa mula pa sa simula.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
7: Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, nangihiram tayo sa dalawang wika na may impluwensya sa Filipino. Yan ay ang Espanyol at Ingles. Kaya mahalaga na natutukoy natin ng tama ang pinaghiraman at masunod ang tuntunin nito, Siyokoy. Ito ang tawag sa wikang hindi Espanyol, Ingles o maging Filipino. Ang salitang endorse ay sa wikang English. Ang endorso sa Siyokoy yan at endoso sa kapwa Espanyol at Pilipino. Ginagamit mo ba ang salitang endoso? Yan ang tama. Tandaan, endoso sa wikang Filipino.
6: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
8: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di syempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
9: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Ay gabay ng sambayanan.
8: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa
11: 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Hello, kaagapay. Magandang araw sa inyo ng Webes. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Family Matters. Opo, si Ate Merlin po ay ipag-pray po natin na kinakailangan po niyang magpahinga. Ayan. And next Thursday po ay sasamahan niya po kayo. Ayan. Pero ako ngayon, ako muna ang bantay dito, ang taong bahay dito po sa Family Matters. Over 702 DZAS, FEBC Radio TV, tayo po syempre ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Jo, si Ate Merlin po ay papahinga po muna siya. Ayan, at tayo po ay napapakinggan live via streaming sa pamamagitan po ng FEBC.ph. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines at pwede nyo rin po itong i-download sa Google Play App Store. Ayan, at hello po sa mga nakikinig at nanonood sa ating live streaming via Facebook page yan. Hanapin po ang 702DZAS FEBC Radio at sa YouTube channel naman po ay FEBC Radio TV. Ayan, magandang araw po sa inyo. Sana may araw sa inyo sa amin po sa Valenzuela. Ay, parang mailap ang araw, ano? At dito naman sa Ortigas, very gloomy. Marami tayong mga dapat na ipagpasalamat sa kabila ng ganitong weather. Lalo na kung ikaw ay nakakapakinig na ngayon, hello sa iyo, happy listening at nawa ay ma-enjoy mo ang ating broadcast for today and bati po tayo sa mga nagse-celebrate ng birthday. Ayan, happy birthday kay Maria Joy Franco Hermosa. Ayan, happy birthday kay Angelo Lorenzo, ang aming intern dati o last semester. Ayan. Happy birthday din kay Roda David, kay Mark Angelo Samson. Happy birthday kay Syvel Joyce.
1: Happy birthday!
0: Yes, kay Joel Marcaida. Happy birthday, Micaela Rivera. Ayan. Happy birthday kay Love Vergara, kay RJ Dalistan. Happy birthday! And kay Dean Ryan De La Peña ng Pamantasan ng Lunsod ng Valenzuela, happy birthday. Siyempre, babati rin tayo ng advanced happy birthday kay Bishop Pio Tika. Ayan, partner po natin yan sa 702 DZAS. Ayan, ito nga po ang Family Matters. Alam ko medyo kayo ay naninibago na napapakinggan niyo ako kasi si Ate Merlin, ano, ang inyong Thursday barkada sa Family Matters. Ayan, good morning na po kay Ate Rosalinda Manzano, kay Ate Faustina Habla. Good morning. Oo, wala yung ka-senior niyo. Get well daw kay Ate Merlin. Ayan, thank you po. And patuloy lang po kayo sa inyong mga pagbati. Ayan, at babasahin po natin yan dito po sa ating program ngayon, Family Matters. At ang atin pong pag-uusapan maya-maya ay marami po tayong mapupulot. Mga ano nga ba ang hindrance para ikaw ay maging isang woman of blessing? Ano nga ba ang mga balakid? Yan, kaagapay, pag-aaralan natin yan at susubukan natin na i-apply din ano, sa ating mga buhay. By the way, ito na pong August 15 sa Sabado ang Life Connect Break the Cycle, isa pong awareness seminar on mental health and bullying. Gaganapin po yan sa August 15. Araw ng Sabado. Alam niyo, pag-pray niyo po kaagapay, ano, na sumikat na ang araw at hindi po rin mawala ng interes ang ating mga kaagapay na pumunta kasi po kami ay excited na po, rain or shine. darating po kami dyan. And pag-pray po natin na maging maayos po yung weather, no? Mabuti naman po ang Panginoon at maaari naman po natin siyang lambingin sa mga ganyang bagay. At kung hindi man po, ay huwag tayong mawawalan ng loob na dumalo pa rin. Magkita-kita po tayo sa Sabado na po ito sa Philippine Bible Society para po sa isang awareness seminar na makakatulong sa atin, lalo na kung ikaw ay counselor or ikaw ay minister, meron kang nililid na mga kabataan din. It is an awareness seminar on mental health and bullying. Ano nga ba ang pinakamalalim na dahilan nito, no? August 15 po yan, Sabado, 8 to 12 sa Philippine Bible Society. At syempre, kapag ito po ay pinangunahan ng FEBC, ito po ay libre. And then, meron pong Women of Blessings Grand Rally sa August 29 po, Sabado. Yan po, dito rin sa GCF sa Ortigas. Ang speaker po ay si Ma'am Angeli Valenciano, si Erica Ejercito o Jerica Ejercito and Ma'am Elena Mendoza. Yan po ay 8 to 12, Sabado rin po, August 29. So medyo busy ang magiging Sabado ninyo, no? And before we begin, tayo po ay nariyan na po ba ang ating bisita? Kasama na po ba natin? Meron po tayong makakasama na dalawang senior. Hindi po ako mag-isa ngayon. Yan. Sige po, inaantabayanan po natin sila. Pero bago po yan, basahin po natin itong passage. Kung may time po kayo na kunin ang inyong Bible, samahan niyo po ako sa pagbabasa. O kaya naman sa inyong cellphone. Ano? Sa Titus 2:3-5. Titus 2:3-5. Ayan. Sa Titus 2:3-5 sa ESV, ang sabi po ay, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands. Own husbands. And that the word of God may not be reviled. Yan po ay sa Titus 2:3-5 para mas malalim ang ating pang-unawa. Ano? Basahin natin sa Magandang Balita, Biblia. Eto na mga kababaihang kagaya ko. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila ay mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malulong sa alak. Kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Napakagandang reminder po sa atin mga kababaihan, lalo na sa mga nakatatandang babae na mamuhay ng may kabanalan. It's an everyday challenge. Ano, kahit naman lalaki, ito po ay challenge po sa ating lahat na mabuhay ng merong kabanalan. We all know that we are imperfect, pero sa tulong at sa kahabagan ng ating Diyos, tayo po ay merong pag-asa na hindi tayo mananatili sa ating masamang ugali. And it reminds us that being a blessing begins with a life that is surrendered to God. And as the Holy Spirit transforms our hearts, He enables us to encourage, mentor, and serve others with love and wisdom. Tayo po ay ini-encourage din na magbasa ng Bible every day because there is no other way para malaman mo yung nang malaliman ang nais ng Diyos sa iyong puso ay magbasa ng Bible every day, ng passage every day. You communicate to God, commune with God daily. Kasi po, marami po tayong mapupulot na wisdom, karunungan po sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At syempre, kasama na rin dyan yung ikaw ay makikisama sa mga tao na merong magandang influence so that you will be able to serve with others na merong love and wisdom. Ayan. Paalala po sa atin mga kababaihan at sa mga nakatatandang kababaihan, be reverent in behavior. In Tagalog, mamuhay ng may kabanalan. Siyempre, ang tatanong natin dati laging yan sa Lord, Lord, how to be you? Kaya dapat po tayo lagi mag-commune sa ating Panginoon. And ngayong araw po ay sabi ko nga sa inyo, hindi ako mag-isa. Dahil makakasama po natin mga lodi na mga kababaihan. Ewan ko ba ba't ako napunta rito, ba't akong pinaupo ni Ate Merls. Ayan, at kasama po natin ngayon ang board member ng PCEC Women's Commission. Talaga namang legendary advisor ng Senior Citizens Committee. Good morning, Tita Teets.
1: Good morning.
0: Kamusta ka po?
1: Good morning to all. I'm good.
0: Oh, di ba? Napakaganda ng ating Tita Tita Tolentino.
1: Thank you. Thank you. Nice to be back. Nice to be back.
0: And nice to see you again.
1: Thank you.
0: Opo, sana in person din.
1: Pwede naman. Problem mo nga bagyo.
0: Oo nga eh. At hindi po nag-iisa si Tita Tita Tolentino, kasama rin natin si Ma'am Erlinda Pauhay. Siya naman po ang Vice President ng PCEC Women's Commission. Hello po.
2: Hi. Good morning. Good morning everyone.
0: Good morning po. Kumusta po kayo?
2: Katulad din Sister Tita, I'm good.
0: Ayan. And happy to see you both. Maganda po ang ating magiging discussion. Mamaya, ready na po ba kayo?
2: Yeah.
0: Hello
1: pwede
0: po.
1: Pwede naman.
0: Ayan. Napakaganda ng ating mga senior na talagang paglaki namin, gagayahin namin kayo.
2: Paglaki talaga.
1: Paglaki yung pagtanda.
0: Bumabati po, kumakaway na si Flora Velasco, Huwebes po watching live. Si Ate Merls, Ate Merls, ay good morning. Maraming nag-wish sa'yo at nakakamiss sa'yo for today. Si Ate Thelma Manjares, kumusta po kay Ma'am Merlin? Magpagaling po siya. Ate Marivic Dichoso, good morning po. Magkikita ba tayo, Ate Marivic, bukas? Pupunta ka ba sa Life Connect? Hindi pala bukas, sa Saturday. Life Connect, ayan. Si Perlita Takneng Novello, Lita Peran, Epifanio Salvador, LV Malyari, good morning po. Luz Aguilar, good morning. And si Emerita Faustino, magandang umaga po. Eto po, meron na po tayong dalawang kapitapitagang mga kababaihan. Oh, di ba? Alam mo, sasabi niyo doon sa sa opening verse natin. Medyo pangmalakasan eh, no? Pero paano nga po ba ito pinapamuhay? Paano po ba magkaroon ng isang buhay na tinatawag na reverent o nang merong kabanalan? Unahin natin si Tita Teets.
1: Ha? Ako na ba? About that. What's the question again? I'm sorry.
0: Opo. Meron po tayong opening passage kanina. Sabi dito, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine.
1: This passage is really about us, no? Older women, or maybe it's not older, but seasoned. seasoned women who have experienced a lot in the past, no? Growing in the Lord, in His knowledge, in His understanding and wisdom, na pwede namin ituro sa mga nakababatang kapatiran. Lalo na kami ni Linda, we are catering to women.
0: Mm-hmm.
1: No? Women, at least 30 and above, no? Kasi yung mga 30 and below, medyo hindi pa yan, malilikot pa mga isip niya. So maybe 30 and above, we could start mentoring them. And we've been doing that for several years now, you know. Not only in our church, but even in social media, we are mentoring women younger than us.
0: Okay. Ayan. And si Ma'am Linda, ano po ang inyong take naman?
2: Yeah. Sobrang importante kasi na ano na magandang example tayo sa mga younger women. Kasi sabi nga sa Bible, 'di ba? We are the epistle that the people around us are reading, 'di ba? So kung ano 'yung nakikita nila sa atin, madali kasi we have to walk our talk. So kailangan kung sinasabi natin magpakabanal, sana ganun nga talaga tayo. Ganun. Pero kasi malaking bagay na may nakikita silang halimbawa. At kung maganda kang halimbawa, marami ang lalapit sa'yo for advice, gano'n. Kasi they look up to you for ano, for guidance ng kanilang pananaw sa buhay, lalo na kung may pinagdadaanan sila. Maganda na maramdaman nila na meron silang malalapitan kasi maganda kang halimbawa. Eh kung hindi ka magandang halimbawa, paano kanilang i-approach, di ba? Parang gano'n lang.
0: Meron po kayong binanggit na dalawang word na nag-strike po, which is yung walk your talk and then yung mag-a-advise, no? Kasi tayong mga babae, ang dami natin sinasabi. Sa sobrang dami natin sinasabi, baka hindi na natin malakaran yung mga sinasabi natin. Kaya there is wisdom also na magpo-pull back ng iyong dila, ano, na bago ka magsalita, eh talagang pag-isipan mo muna ng makailang ulit. Dahil sabi nga po ni Ma'am Linda, ay kapag nakita nila sa iyong buhay ang iyong sinasabi, eh di mas marami ang lalapit sa iyo. Ayan po mga payo po yan. Simula pa lang yan ng ating mga seasoned na mga kababaihan. Ibig sabihin ng seasoned, kumpleto po sila ng timpla. May asin, may konting tamis, may konting asim, may konting alat. O, diba? Kasi seasoned eh.
1: May konting pait.
0: O, pwede rin, ano? May konting pait. At overall, ay kapag kinain mo ay savory. O, ang kanilang buhay ay savory. At ang pag-uusapan po natin ay ang mga balakid para maging women of blessing. Kasi gusto natin talagang ang Diyos ay totally kumilos sa ating buhay upang tayo ay maging isang blessing. Una po, Tita Teach, ready ka na po ba sa million dollar question natin for today? Para akong ano eh, nakikipag-usap sa mga Miss Universe. O una po, unang struggle. Syempre, kahit naman hindi babae, itong unforgiveness and bitterness, na-mention mo kanina, Tita Tits, konting pait. Eh, paano kung maraming pait? Paano natin na, bakit nagiging hindrance po ito? Ayan, ano po ang resolution na pwede po natin gawin?
1: Ang sabi sa Ephesians 4:31-32, carrying unresolved heart can make it difficult to love, encourage, and serve others. God calls us to forgive as He has forgiven us. Totoo ito. Mahirap pa tayo na malapitan o gumawa ng mga advices kung tayo mismo ay merong unforgiving spirit. Unforgiveness is very, it's heavyweight. It's a dead weight in us, no? Like what Jesus said at the cross, ang first word niya, di ba sabi niya, Father, forgive them for they know what they do, you know? Yun yung unang-una niyang sinabi. Because forgiveness in the middle of pain and injustice is really hard, you know? Lalo na kung you felt that you were wrong. You felt that, argabyado
0: ka. Naisahan ka, you felt betrayed.
1: Yeah, but you felt betrayed, no? But you know, forgiveness is not a feeling. It's a decision. It is your decision to forgive the person. And it should be intentional, you know? Kahit hindi ka na mag-reconnect, basta you have forgiven, you have talked to the person. Kung ayaw, eh, wala tayong magagawa doon. But unforgiveness is really a hindrance to the blessing of God.
0: Mm-mm.
1: Mahihirapan tayong umabante sa ating buhay kung meron tayong mga ganitong dinadamdam sa buhay. So it is not a feeling, it is a decision.
0: It is a decision. Okay.
1: Yes, it's a decision to forgive.
0: Lalaliman ko pa po yung question. Okay lang po ba, Tita Tis?
1: Sige.
0: Oo. Can you share an example po na talagang na-resolve yung unforgiveness and bitterness po ninyo sa buhay?
1: Parang di ako yun na para sila. I think sa akin kasi I am blessed really that yung mga drama sa buhay, konti lang ang akin. Hindi masyado ako madrama.
0: Kumbaga sa teleserye, ano ka?
1: Walang masyadong ganun. Nanonood lang ako ng teleserye. Oh. Pero yung buhay ko, I think maybe because the Lord knows that I cannot tolerate pain or mahina ako sa pain.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga sa, di ba, pag may relationship, di ba, usually ang relationship, dyan nagkakaroon ng mga hurts eh. Between husband and wife, between daughter and mother, something like that, no? But praise the Lord, hindi ako masyadong, wala akong masyadong gano'ng experience. Kaya bitter, kaya hindi ako, kaya masayang tao ako, parati ako nangangiti, etc.
0: Kaya naman pala.
1: Wala akong masyadong maisip eh. Kasi unang-una sa relationship, ang asawa ko lang ako ng boyfriend ko.
0: Oh.
1: Siya na pang-asawa ko. So wala akong mga ganung pain. Kasi yun ang number one eh, mga heartaches, diba? Eh si Linda, marami yun. Si Linda na itanongin mo.
0: Oh, de, eh, sige. Ito na nga tayo.
1: Asa ko na kay Linda.
0: Ma'am Linda.
2: Yeah. Forgiveness? Yan ang pinaka-bitter pill na kailangan mong lunukin pag ikaw ay na-betray.
0: Mm-mm.
2: Pero that is the only way for you to be free from bitterness.
0: Mm-hmm.
2: If you learn to forgive, kasi forgiveness is a decision. Mm-hmm. Hindi yan iniuuto sa'yo na gawin mo. Yan ay decision mo. Diba? Kasi habang nasa puso mo yung galit or yung unforgiving spirit, ikaw mismo nakakulong ka, hindi ka malaya. Pero once na nag-forgive ka, that is libre ka na sa pain na mas lalo mo pang pinalalalim dahil sa unforgiving spirit mo.
0: Mm-hmm.
2: When you forgive, it is actually ikaw, sarili mo ang pinalalaya mo, sarili mo ang pinatatawad mo.
0: Mm-hmm.
2: Magiging mas maganda ang ang pananaw mo sa buhay, mas magiging magaan ang buhay, mas magiging masaya ka.
0: Mm-hmm.
2: Pag marunong ka mag-forgive.
0: Okay. Ito naman po yung pangalawa. Ano? Yung pangalawa po ay ang instruction po sa atin ay iprito na o kaya kainin na. Pride.
1: Yeah. Okay.
0: Yes po, Tita Tits.
1: Ako pa rin. Okay, pride. Pride can prevent a woman from being teachable, admitting mistakes, or serving others with humility. God opposes the proud but gives grace to the humble. O kasi pagka masyadong mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, you don't hear, you don't listen. Tama ba? Eh kasi alam mo, kaya mo eh. Alam mo na yon. Parang ganon. And you don't allow others to, go through your life itself. Ayaw mo silang papasukin because mataas ang pride mo. Actually, yung mga ayaw mag-serve sa Panginoon, yan yung matataas ang pride niyan. Sa akin na, bakit? Ay nila masaktan eh. Because when you are in the ministry, nandun yung pinakamalalim na hurt na mararanasan mo within the ministry. Why? Because it's your brothers and sisters that you are dealing with.
0: Mm-hmm.
1: Di ba masakit pagka na-betray ka, nakasama mo mismo sa church? Di ba? Mm-hmm. Pero yung pride na yun, naghihinder siya para hindi ka makausog.
0: Mm-hmm.
1: Walang pupuntahan ng pag-iisip na ganun. Sabi sa Bible, sabi niya, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit.
0: So, amen.
1: Kung mataas ang pride mo, siguro wala kang masyadong kaibigan. Walang makakapasok sa
0: maliit ang mundo mo.
1: Yeah, maliit ang mundo mo. Oo, kasi ayaw mo makihalo eh. Ayaw mo makibagay, parang ganun. Why? Kasi may nagmamalaki ka, and the Lord doesn't want that. Yan ang one of the gravest sin, di ba, sa Bible, sa Proverbs, yung pride natin. Because that shows you are not depending on God. You are depending on your self-effort. You are not willing to die to self because of pride.
0: Okay. Talagang God opposes the proud but gives grace to the humble. Si Jesus po ang ultimate model nito, no? Na walang ka-pride ang ating Hesukristo, ang ating Mesiyas. Opo. Pupunta po tayo, 9:56 in the morning, Ma'am Linda, ito po, 1 Corinthians 13:4. Ano naman po ang dapat nating alisin?
2: Yeah, jealousy and comparison. Yung sabi, comparing ourselves with others often leads to envy instead of celebrating God's blessings in their lives. Love does not envy. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Mahirap, lalo na sa ano sa secular world. Maano talaga yan, naranasan naman natin magtrabaho, di ba? Pero yung, you can never compare yourself with others kasi meron kang sariling kakayahan na yun ang meron ka. Meron ding kakayahan ng iba mong kasama na you complement each other. Instead of getting jealous, yung parang magpalakasan kayo. Yun ang para sa akin. Hindi ko pwede, kasi sabi nga, pag kinumpare ko yung sarili ko sa iba, para namang, di ba, we are God's workmanship.
0: Yes.
2: Kaya kung ano yung gift na meron ako, yun ang best na magagawa ko. Alam ko, ang pananaw ko kasi, kung saan ako nilagay ng Panginoon, alam kong yun ang best place for me. At kung ano yung talent na meron ako, yun ang best way na masaserve ko siya. Kung binigyan ako ng ability to administrate, dun ako. Then, kung nakikita ko yung kasama ko na dun siya magaling, ibig sabihin, dun siya nilagay ng Panginoon. Kasi we are all gifted by God. And whatever ability and potential we have, it is only from the Lord. So, kaya nga totoo yung hindi ka pwedeng magmalaki. Kasi ang lahat ng yan ay galing lang sa Panginoon. Meron tayo niyan dahil binigyan tayo ng Panginoon, hindi dahil sa sarili nating kakayahan. Pero it is our, yung ano natin yun eh, responsibility naman natin na i-harness naman natin kung ano yung giftings na binigay sa atin ng Panginoon. Pagyamanin natin, mas gawin pa nating mas maganda para sa Kanya. All for the glory of God.
0: Amen. Tama po yun. And di po ba, Tita Tits and Ma'am Linda, doon po sa Genesis, sa pasimula pa lamang ng pagbabasa natin sa chapters, itong mga kapatid, itong magkapatid, di po ba ito yung naging issue, jealousy and comparison, kaya po na wala, ano, pinaslang si Abel, dahil nga hindi talaga, wala talagang kauuwi ang kabutihan, ang inggit. Yeah. Ano po, kaya ikaw, kaagapay, kung inggitera ka, isuko mo na yan sa Panginoon. Ang hirap naman kaya, no, na wala ka nang ginawa kundi ikumpara yung buhay mo sa buhay ng may buhay. Siguro wala kang magawa, ano, Tita Tits.
1: Yung mga marites, yun yun.
0: Oo.
1: Diba? Wala silang magawa. And these are busy mind. They are idols, you know. When your mind is idle, you tend to, susunod na pala yun.
0: Ay, hindi. O, di sumunod na tayo agad, di ba? Sa number 4 na po tayo. Kasi una ay unforgiveness and bitterness. Sumunod ay pride, jealousy and comparison. Yung pang-apat po ay
1: critical or negative spirit. Constant criticism, gossip, or complaining discourages others rather than building them up. Scripture urges believers to speak words that give grace. Tama yon. Kasi kung puro criticism ang lalabas sa bibig mo, you are being negative. The Lord is not pleased. Ang natutuwa nun yung kalaban. Kakampi-kakampi natin ng jablo dyan. Kasi we are, when we gossip, we are hurting others, di ba? When we criticize, ganun din. You will tend to hurt others. Or when you complain, ganun din. Hindi ka nakaka-encourage sa katabi mo. Pagka dadating ka sa grupo, ayan na naman si complain. Parang, nababranded ka na you are a complainer. Wala ka nang ginawa kundi punahin yung ganito, punahin yung ganyan,
0: Oo,
1: etc.
0: ang tawag na
1: diba?
0: pala sa iyo ay mamasita.
1: Mamasita. bago yun. Mamasita. Talaga.
0: Yung mamasita natin, mamasita.
1: Mamasita.
0: Oo. Mamasita.
1: Ah, mamasita. Okay. Oo. So, eh, di ba ayaw ni Lord yung unwholesome talk, yung talks with corrupt words na ginagamit natin, no corrupt communication, you know? Because sabi sa Proverbs, power of the word is in the tank. It could lead you to life, and it could lead also to death, di ba? It's either way. Pwede ka ma-encourage o ma-discourage, di ba? Pwede ka maging secure or insecure. Kaya ang pagsasalita natin, sabi mo nga, how can we be a reverent older women, you know? We should be careful sa ating mga sinasabi. Think twice. Or maybe you can say, look before you leave, no? Lumiyong ka muna bago ka humakbang. Parang ganon. That gives you time to really think and rethink what you're gonna say. Kasi pag nasabi mo na yun, kahit humingi ka ng sorry, nandun na yun, di ba? Wala na. I mean, you know, nakatatak na yun. Naalala ko yung, hindi naman masyadong ano, pero dumating ako na isang 60th birthday. Nakita ko yung apo niya, kamukha lahat ng side nung kabila. Tapos sinabi ko doon sa lola, kung ba't nasabi ko yun, sabi sa lola, bakit yung apo mo walang nakuha sa inyo, no? Kahit na ano, basta lahat nasa kabila. Ngayon nagkita kami, sinabi niya yun sa akin. Ang tagal na nung nasabi ko, siguro mga 5 years, 4 years, kasi malaki na yung bata eh. But she did not forget. Pero sinabi niya sa akin, wala na, hindi naman daw siya na-offend. Pero isip ko lang, na-open ka kasi natanda.
0: Nasa core memory niya.
1: Mabuti na lang sinabi niya na rin sa akin. Sabi ko, sorry ha. Hindi ko, wala akong intention na makasakit. Kaya lang ha, andun na, nasabi ko na. So, ayun, 5 years ago, alam na alam pa rin niya. So, we have to be careful.
0: Nalala ko lang, Ma'am Linda, no, Tita Tits. Kasi yung mga anak ko, kamukha ng husband ko. Talagang pag nakita niya sila, sabihin, guwapo yung asawa nito. So, ang sinasabi ko na lang, nakuha po sa akin ay ngala-ngala. yung bandang hindi nakikita. Si Ma'am Linda po, you have to, you will share
2: alam
0: something.
2: Alam mo, pag tumanda ka, ang pinakamasakit na maririnig mo eh, ano ba naman yan? Tumanda na't lahat, wala pong pinagkatandaan, di ba? Pangit na.
0: Yung bang ano, tumatandang paurong, di ba? Ano natin yan
2: eh? Oo, mga masasakit na salita yun para sa'yo. Pero, kaya nga maingat tayo eh. Maingat tayo sa ating pamumuhay. Kailangan may ano, may purpose, may value, parang ganun. May ginagawa ka na yan, katulad niya, negative ang tumatak. Dapat ang nakatatak, positive. Yung parang masarap pakinggan yan, alam mo, na ano, na-encourage ako dun sa sinabi mo sa akin. Kaya instead na nalugmok ako, parang ganun, nagkaroon ako ng ano, ng hope and encouragement. Kasi yun ang purpose natin, kaya tayo nagsiserve kay Lord eh. Di ba? Love talaga eh. Love lang ang pwede natin. Kasi when you love, hindi ka pwede manira. When you love the person, hindi ka pwede makasakit. Kasi love covers a multitude of sin.
1: Pero you know, Linda, we are still human. Minsan, we will always fall into a crack. Kahit ano pang sabihin pa natin, talagang sisingit at sisingit ang ano.
2: Yeah, pero alam mo, Sister Tita, dyan ako laging na, ano eh, dyan ako na, laging na, nababrand. Kasi masyado akong prangka. Yeah, masyado akong prangka. Pero yun nga, yung careful, self-control, pag ganyan, kung hindi naman maganda, sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Sinasabi, pero very, ano kasi ako, very frank and straightforward. Kaya kung minsan, ayaw nila akong lapitan.
1: Kaya kuminsan, nakasibangot ka sa mga kinakain natin.
2: Yeah.
1: Kitang-kita.
0: Hala, meron ng... Anyway, kasi
1: kami.
0: Yun naman po kasing pagiging frank ay nakakatulong din naman siya sa tao na marunong makinig. Tao na marunong.

0: Hindi, pumunta ka sa isang lugar, dapat alam mo kung ano ang mga pagkain nito.
1: Okay. Sabi ni Ate LV Malyari, true po, don't compare to others kasi if always compare, you will never be happy. We must be contented of what we have because God gives us talent differently. Nako, parang nakikita ko na yung ano, yung pagtanda namin ni Ate Heidi sa inyong dalawa. Eto po, okay, punta naman tayo sa five, number five. Ay, oo. Self-centeredness, Ma'am Linda.
0: Self-centeredness?
1: Mm-mm. Philippians 2, 3 to 4.
0: Ano, teka, may tao na ang tawag nila puno ng sarili. Sabi dito, focusing only on personal needs and desires leaves little room to notice or care for the needs of others. Kasi parang kahit sa prayer hindi ba? Pag nagpe-pray tayo, puro Lord, yung prayer mo para sa sarili mo.
1: Oo nga.
0: Pero hindi ba, we also have to intercede for others.
1: Mm-mm.
0: Kasi may mga pangangailangan din sila.
1: Yan.
0: Pag self-centeredness, hindi yung para ka masyadong nakatingin na lang sa sarili mong pangangailangan, sa sarili mong kagalingan, hindi mo na nakikita yung iba. Hindi, ayaw ng Lord ng ganyan. Kasi hindi ba, we should not only focus on our needs, we also have to focus on other people's needs. And pagka nakagawa ng maganda o like for example na promote yung kaibigan natin or whoever, we celebrate with them.
1: Yes.
0: Hindi tayo maingit dahil ibig sabihin noon na nakikiisa ka sa damdamin niya. Ganun, kung nalulungkot man siya, nakikilungkot ka rin sa kanya. Less thinking less of yourself, yun ang ibig sabihin doon. Pero hindi mo thinking less of yourself, pero hindi mo itinitingnan na mas mababa ka. Mas lesser lang yung mas lesser lang yung pagtingin mo sa sarili mo, pero ibig sabihin hindi mo naman tinitingnan na mas mababa ka kaysa sa iba.
1: Okay.
0: Yun ang ibig mo sabihin.
1: Tama po. O punta na tayo sa fear and insecurity. Ayan, Mama Linda, ikaw uli.
0: Some women hesitate to serve because they feel inadequate or fear rejection. God often works through those who depend on Him rather than on their own strength. Pero sabi nga ni Ma'am Tita kanina, di ba, tao lang tayo. Nasasaktan din naman tayo pag nire-reject tayo, di ba? Na ano yan, like for us. Kasi sa amin, sa solo parents na ano na ministry namin, number one na rejection dyan. Kasi syempre, sa makabilang bahay yung asawa mo di rejection sa iyo 'yon. Pag pinakamasakit kasi sa babae, yung palitan ka ng asawa mo ng ibang babae, that is total betrayal and rejection. 'Yon. Pero 'yun ang kinatatakutan natin, pero the Lord will help you overcome. And little by little, as you learn to forgive and then you learn to love yourself, and then, marirealize mo na kamahal-mahal ka naman. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat i-insecure, parang sa sarili mo.
1: Mm-mm.
0: Dahil, gawa ka, anak ka ng Panginoon Doon mo na lang mararamdaman na anak ka ng Panginoon. So, bakit ako mai-insecure sa iba? Meron naman akong sariling kakayahan na bakit kaya ganun? yung fear na ito, yung hindi parang ang fear lang na dapat meron tayo is fear of the Lord.
1: Amen.
0: The fear of anything else. Kasi ang ano ba ang sasabihin, kung may ginawa ba ako, ang mahalaga sa akin, ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin? Ano ang pananaw niya sa akin? Siguro, yun na lang ang ano, yun ang panlaban ko sa fear of rejection.
2: At saka, siguro importante yung maintindihan natin who we are. Ano ba identity natin? Di ba we were chosen by God? Naging Kristiyano tayo, we were chosen. Di naman tayo ang pumili. Si Lord ang pumili sa atin. Before we were born, we were chosen. Ang DNA natin, blue-blooded tayo because of the royal priesthood, di ba? Sabi sa Isaiah 49:16, behold, I have engraved thee upon the palms of my hand. Naka-engrave na tayo sa kanya. Sa Songs of Solomon, sinabi rin niya, you are my beloved and my beloved are mine. Diba? So, kung alam mo yun, kung alam mo sa sarili mo yun, hindi ka magkakaroon ng fear of rejection because alam mo na ikaw ay anak ng hari. Alam mo na ikaw ang pinili ng Diyos para ituloy, para maging kapartner niya sa kanyang ministry. Parang gano'n.

0: At kung puro po tayo fear and insecurity, no, siguro wala ng church. Kasi yeah. lahat tayo eh, inadequate yeah. eh. Lahat yes. naman tayo, we feel rejected at times.
1: Yeah.
0: Lahat yes. tayo, work in progress. E di, kanya-kanyang buhay na lang tayo, pero hindi naman tayo create na maging ganun, ano, tayo po ay nananangan sa kalakasan ng ating Panginoon. And actually, marami pa po na mga hindrances to becoming a woman of blessing, pero ang tatalakayin po natin na susunod ay yung loss of hope or purpose. Ito po, dito tayo magbabank on po talaga.
1: Uh-huh.
0: Psalm 92, verse 14. Ano pong sinasabi dito, Ma'am Linda? Discouragement can cause someone to withdraw from serving. Yet, God continues to have a purpose for every season of life. Andito na naman tayo sa toyo, patis, asukal, paminta.
1: Every season.
0: Every season.
1: Oh. Every season of life has a reason. Natandaan natin yun. Kasi pwedeng lumagpas ang tag-ulan na ako na pa sa summer. Summer muna, tapos tag-ulan. Diba? Sunod-sunod yan yung apat na seasons of na natural season ng weather natin. Diba ganun yun?
0: Mm-mm.
1: So, yung loss of purpose, parang nangyayari lang to pag hindi tayo nakakonect sa Panginoon eh. Hindi natin alam yung purpose natin.
0: Mm-mm.
1: Kailangan ma-ed sa heart natin. Ito pala yung purpose ko. That's why my God created me. Ito pala yung purpose ko na kailangan kong partner ako ni Lord sa gawain niya. Ito pala yung purpose ko, magturo ako. Ito pala yung purpose ko, ako ay sasali sa women of blessing para mag-bless
0: diba?
1: Dapat alam mo yung purpose mo.
2: Yeah.
1: Kaya kung hindi ka nagbabasa, actually kahit sinabi na sa yung verbal, hindi mo pa rin yun magsising in sa'yo unless you read the Word of God. Nasa Bible hat ang mga panuntunan kung paano tayo magiging blessings sa iba. Hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: Kompleto naman yun eh. Ang problema lang, ini-ignore natin. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. And that's one disease, or I can call it sakit natin, we ignore the Bible. And dito sa ating listahan, nandito yung business without balance. Doon pumapasok yun eh. Puro katrabaho. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbubukas ng Biblia.
0: Mm-mm.
1: It's good to listen sa mga programs, sa mukha ng DCAS. Pero siyempre, iba yung ikaw na mismo, Joe, ang naka-discover. Yung mga logos mo ay nagrema na sa puso mo, di ba? So you will find out really kung, ay, ito pala yung sinasabi ng Lord. At when the season comes, you know how to handle.
0: Mm-mm.
1: You know how to handle the root of that season.
0: Mm-mm.
1: Di ba? Kapare, a season of grieving. Ako kasi, ang nanay ko, tsaka yung son-in-law ko, 1 week lang apart, pandemic ba yun?
0: Oo.
1: 3 years or 4 years ago, August 2 tsaka August 8. Imagine August 2, umiyak yung anak ko na lumiuda.
0: Mm-hmm.
1: Si Carrie at age 38. Mm-hmm. Very young. Isa lang anak pa nila.
0: Mm-hmm.
1: Ang nanay ko namatay after 4 days or 5 days, 6 days, ako naman ang umiiyak.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Ang hirap nun, ano, yung ganun situation. But when you know that you have that season of grieving, tatanggapin mo naman ng lubos-lubos. Although medyo matagal, pero healing will come. At pag dumating yung healing, may joy na namang babalik sa'yo. Meron ng songs in your heart, etc. So lahat ito na pagdadaanan natin. Kaya we only lose hope or purpose if we do not read the Bible. Yun lang yung gusto kong isabihin. And finality, the Bible is alive that can help everyone sa lahat ng kanilang dinadaanan.
0: Mm-mm. So ito po yung ating mga hindrances, no, points po. Sana po ay marami po kayong natutunan. Unforgiveness and bitterness, yung pride, jealousy and comparison, critical or negative spirit, self-centeredness, fear and insecurity, at loss of hope or purpose. At magpo-pause lang po tayo sandali at bibigyan daan ang ilang feature. Pagbalik po natin ay pag-uusapan po natin practical ways on older woman, paano nga ba magiging blessing. Saglit na saglit lamang po.
2: Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy. This is for all the amazing moms na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam naman natin na motherhood isn't really easy, hindi madali. There are days when we feel physically and emotionally drained. And sometimes you wonder, baka kulang pa yung binibigay ko sa pamilya ko. So, let me remind you of three things that every mom should know, okay? Number one, your small acts of love matter. Yung pagluluto mo araw-araw, paghahatid mo sa anak mo sa school, yung paglalaba mo, yung pakikinig mo sa kwento nila, yung pagtuturo mo sa assignments nila. Baka para sa'yo ordinary yon, pero para sa anak mo, ito yung mga acts of love na talagang matatandaan nila hanggang sa paglaki nila. Number two, your prayers are your greatest gift. More than giving them everything that they want, give them a mom who prays for them, di ba? There is power in a praying mom. Your prayers can reach places your hands never can. And number three, don't aim to be a perfect mom. Just be a present mom. Your kids won't remember if the house was always clean or spotless. They'll remember that you were there, laughing with them, listening to them, hugging them, and pointing them to Jesus. Sabi nga sa Bible, sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season, if we will not give up, we will reap a harvest. If no one has ever told you today, you're doing better than you think. Every seed you're planting today will one day become a beautiful harvest. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
0: Nagbabalik po ang Family Matters. Hindi po ako si Ate Merle, sa ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hello po sa ating mga kaagapay, si Eduardo Casas, Jem Pasan, Ate Josie Mingala, LV Malyari, Romy Benig. Hello po. Hello sa inyo. Kumusta po kayo dito po sa amin? Ay sa Ortigas ay talaga naman ang buhos ng ulan ay todo-todo. Todo-todo, sabi nga ni Pastor John Verluklukan, itodo mo, itodo ng itodo mo. Yan, yan, yan yung ulan ngayon. Sana itinodo na ngayon. Tapos sa Sabado, wala na, no, Reg? Tara maka-attend sila sa Life Connect. Sabi ni Ate Prosy Caspilian, pwede po pa-mention mga verse for each hindrance. Okay, i-mention ko po ang mga verse. Eto na po. Una po yung pride, ay sorry, unforgiveness, Ephesians 4:31 to 32. Nako, iga isusulat na lang po namin, ipo-post na lang sa ano, sa Facebook para po mas madali po ninyong makuha. Ayan, tama-tama. Okay, ito na po ang ating practical ways. Tutulungan po tayo ni Miss Desa magtunaw. Ayan. Ayan, practical ways. Ito na, ewan ko paano nga ba natin gagawin ito. Live as a godly example. Ayan, Ma'am Linda.
4: Okay, a life marked by humility, integrity, patience, and faithfulness speaks louder than words. Younger people often learn by observing how older believers respond to life's joys and trials. Totoo po ito. Kasi pagka ano yung from the experience na meron ka, kung ano yung kasi parang expected mo na dadaanan din yan nung kung sino man yung mga dadaan sa ganung pinagdaanan mo, pero based on your own experience and your and how you coped up, makikita nila eh. Kasi kung bitter ka, kita yun sa iyo eh. kung yung sinasabi mo, kunwari, masaya ka pero actually galit ka, ang lumalabas sa'yo ng mga words ay puro negative, hindi yon. Kaya nga sabi, di ba, action speaks louder than words. At nakikita yan ng mga young people sa'yo. Kaya alam, napakahalaga talaga na ano, di ba, there are a crowd of witnesses around you. Kaya dapat, you should learn to handle yourself. Magandang pakinggan yung sinasabi nila na go, getting old gracefully, di ba? Sample si Sister Tita, di ba? Hanggang ngayon, gorgeous pa din, di ba? Parang ganon, hindi ka naglolo siyang, ganon. Yung parang nakikita yan ng mga bata eh, sa'yo eh. Paano, tsaka nakikita nila, paano mong ni-raise ang mga anak mo. That is a very good example. Mm-hmm. Ano, in spite of everything that you have experienced, paano mga anak mo, ganon. In spite of all the difficulties that you went through, are you happy? Are you still serving the Lord? Everything that you do, nakikita nila. At yun ang nagiging example mo sa kanila. Are you a good example? Or are you something that people would not love to have hanging around with them? Parang ganun.
0: Gusto ko ba nilang makasama? Malalaman mo naman eh, no? Kapag dumating ka, parang nag-aalisa na yung mga tao. Bigla silang nawala.
4: Change topic.
0: Change topic. O kaya nagtatawanan sila pagdating mo. Quiet na lahat. Oh, no.
4: Pero magandang ano yan, ha? Magandang quiet yan. Pag kunwari, pinag-uusapan. Yung pa kunwari, nasa secular ka, nagtatrabaho ko secular, di ba? And then, pag papasok ka na, kasi yung mga nagigreen jokes sila.
0: Yun
4: ang maganda. Di ba? Yun ang magandang iniiwasan ka. At hindi ka ini-invite sa mga lakad nila kasi nga, KJ ka eh.
0: Self-saway na sila. Parang yung itsura mo pa lang, nananaway na. Talagang may subtitle, ano, Ma'am Linda?
1: Gusto ko yan. Subtitle, Linda.
4: At saka mamasita.
0: Subtitle. Alam, may mga natutunan tuloy kayo sa akin. Okay, so mabuhay ng godly example. Ito, napakaganda yung pangalawa, Tita Tits. Pray faithfully for others.
1: Pray faithfully for others. Prayer is one of the greatest ministries anyone can have. Praying for family, church leaders, missionaries, friends, and leaves an eternal impact. In reality, ang ating mga prayer meeting ang pinakakonte ang umaten. Di ba? Tama ba, Linda? Sa inyo?
4: Yes. Uh-oh.
1: Napakakonti lang. Sapilitan pa, tatawagan pa, etc.
4: Sapilitan.
1: No, kasi parang ano, parang, ewan ko ba, bakit what's wrong with prayer? Samantala pagka nagka-problema, halos maano na yung tenga ni Lord, kaka-pray mo, di ba?
0: At saka inaantok.
1: Oo. Yung pa, ay nako, sa church namin, medyo ganun din. Medyo, alam mo na, hindi gaanong supported in a way, yes, pero hindi talaga full support masyado ang Wednesday prayer meeting namin. So, ang umatid, kami-kami lang. Parang kami-kami na lang ba yung, you know. So, we need new blood in the mainstream.
0: Mm-hmm.
1: However, what can we do about it? Sa ating mga prayer quiet times, ating mga prayer life, ay isama na natin sila, lahat sila na hindi gaano maayos ang buhay. We can pray for others. Kahit na nga yung enemy natin, pwede natin faithfully pray for them. No? Huwag tayong magalit sa kanila. Si Linda nga, parang meron akong nabasa sa'yo, Linda, na it's about a very controversial issue, but nakita ko yung attitude mo na we're gonna pray for you. Parang gano'n ang sinabi mo doon sa comment kayo. Na-appreciate ko yon. Kasi kung ako yung magagalit na ako. Pero ang isang nahihirapan akong pag-pray, I'm just being so frank about yung ating bansa. Pagka dumating na sa mga government officials, parang nahahati yung puso ko. Parang gusto ko magalit na, alam mo yun, nahihirapan akong mag-pray. Pero I'm trying to pray for them. Yung isang pinakamahirap kong prayer life. Yung ating gobyerno.
0: Mm-mm. Kaya po kayo women of blessing kasi hindi po yung presentation po ng inyong buhay ay hindi perfect. Sinasabi niyo po yung inyong mga struggles and challenges and yet tinutulungan pa rin kayo ng Panginoon to overcome all these things. lahat naman po sa tayo may struggle in terms of praying, especially in praying for our country. Pero all the more, we need to pray for our country. Lalo na ngayon na nacha-challenge tayo, nagsa-struggle tayo to pray for our country. Si Lorna Melo, o Tita Tiet, sabi niya, glad to hear from you. Praying, natatandaan niyo pa ako.
1: Yeah, I still remember you. Ginawa mo pa nga ako ng tula, di ba? Tumutula siya eh. Kinawa niya ako ng tula. Napakaganda ng tula. Naka-frame nga yung tula.
0: Kabisado mo yung tula?
1: Ay, hindi. Maka si Lorna. Hindi ko kabisado.
0: Oh, sige.
1: Thank you, Lorna.
0: Doon tayo sa ano, tanungin natin si Madam Subtitle. Encourage with kind words, Ma'am Lorna. Ay, Ma'am Lorna, Ma'am Linda.
4: Yeah. A timely word of encouragement, a phone call, a handwritten note, or simply listening with compassion can lift someone's spirit. Alam mo, very ano to, sobrang ano to, gamit na gamit ito pagdating sa solo parent ministry.
0: Mm-hmm.
4: Kasi ang solo parent, paulit-ulit lang ang kwento niyan. Yung mga nag-iisa sa buhay, paulit-ulit lang, pero kailangan nila na makikinig sa kanila.
0: Mm-hmm.
4: Yan, tapos yung kailangan nila na encouragement, kaya paulit-ulit yun, kasi kailangan nila ma-encourage sila.
0: Mm-hmm.
4: Yung alam mo ba, minsan yung merong mga insidente, hindi ba, magpapakamatay na lang. Dahil ano, yung with the phone call, tinawagan mo, tapos na-encourage mo, nakalimutan niya na magpakamatay. May mga ganong insidente tayong narinig, hindi ba? May mga ganong kwento. Napakahalaga ng word of encouragement. Lalong-lalo na dun sa mga discouraged, kunwari natanggal sa trabaho o kulang sa ano. Lalong-lalo na po sa mga solo parents, sobrang-sobrang kailangan nila ng encouragement. Sobra. Kaya kailangan, napakahalaga ng support group. Kasi ang support group, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng example, at saka talagang andyan lang sa tabi mo pagkailangan mo.
0: Mm-hmm. And yes, Tita Tits.
1: That's true. Kaya nga si Linda, kumbaga sa ano, she came or she comes in full circle, I think, sa buhay niya. From, basta, hindi ko lang ma-ano pa.
0: Ito naman, binigay mo na yung clue, hindi ko pa. Binigyan mo lang kami ng sample.
1: Kasi yung how the Lord really guided her through the years, especially when the children are growing up. Aba, eh, ngayon may doktor na yan, Jo. Meron ka problema sa puso, ayan, dali mo sa padala sa anak niya. Doktor na, yung isa na sa Australia, no, Linda?
4: Ayan.
1: Nandito sa Philippines. Lahat sila, ano, established na, very good talaga. Being a solo parent is very hard, Linda, diba? Pinagdaanan ni Linda, mahirap. Para kang nakinig sa MMK o nanood ng MMK.
0: Gusto ko tuloy makinig sa MMK o manood. Ngayon na. May time ka ba, Ma'am Linda? Anyway, si Geneva Marie Anabeso, isang ka-senior nyo din ito. Watching po live YouTube, even BC tasking, multitasking, nice topic. At hello sa inyo mga magagandang guest visitors. Oo nga eh, na-encourage tuloy ako magpagupit. Parang gusto ko yung book ni Tita Tits. Eto, pass on wisdom. Ay, by the way, no, yung encourage with kind words na remember ko lang, pwede rin naman din tayo hindi magsalita. Ano, just stay and listen. O yun nga, simply listen with compassion. Kasi yung na-mention ni Ma'am Linda na mga solo parent, paulit-ulit yung kanilang concern. Kasi nga, siguro sa bahay, wala silang kabatuhan, ano, wala silang kabanter ng mga problema sa buhay. Kaya kailangan nila ng someone to listen to. And yung pakikinig ay napakahirap gawin, lalo na tayo sa panahon natin ngayon, ano, na habang nakikinig ka sa problema ng may problema, iniisip mo, ano na kaya yung bibiling kong ulam mamaya? Ano bang uunahin ko? Maglala bang magsasampay? Yung bang nakikinig ka pero busy ang iyong isip? So, your simple listening, sitting down with compassion can lift someone's spirit. At number 4 na po tayo, ito, pass on wisdom, Tita Tits.
1: Yeah, pass on wisdom. Kanina binasa na natin itong Titus, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Titus 3 to 5. Sa edad kong ito, marami na akong nakolektang wisdom. Compared to 20 years back, you know, talagang ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Marami akong natutuhan along the way. Marami rin akong bad experiences, lalo na sa business. Pero God taught me through the Word of God, yung knowledge ng Word of God, ay naiintindihan ko kung anong gagawin ko. Kaya importante na ang mga babae ay nagbabasa ng Biblia. Sa pagbabasa nila, makakakuha sila ng kaliwanagan, no? Kaliwanagan kung ano ang gagawin sa mga problema dumating sa buhay nila. Hindi ka, dati kung meron kang problema sa pera, iisipin mo yung si Kumare, diba? Usually ganyan, yung kapatid mo na nasa Saudi o kung saan man, hihingi ka ng tulong. Pero dahil ikaw ay nasa Lord na, alam mo na na ang unang takbuhan mo ay talaga si Lord. Bigay mo lahat sa Kanya kung anong material concerns mo, bahala na siya. But of course, the condition is you have to seek first. Yun yung unang-una. Kailangan ay hanapin mo na natin siya. Yan ang parati ko sinasabi sa aking mga mentees, yung mga tinuturoan ko every Thursday. Tawag nga nila sa akin, Kohelet. Kohelet is teacher. Yun yung tawag sa Ecclesiastes. Kasi daw makulit din ako. Talaga makulit ako, pinagagawa ko assignment bago dumating ang Bible study namin.
0: May exam ka rin, Tita Tits. May pa-test. Ha? May pa-exam.
1: Oo, bago dumating yung aming Bible study ng Thursday, forwarded na sa akin ng mga ano nila, mga sagot. Chichikin ko isa-isa yan. So alam ko kung sino yung excellent, kung sino yung 4-star, kung sino yung needs
0: Aba.
1: Improvement.
0: Aba.
1: Alam ko na, oo. Kaya nasa size up ko na more or less, anong tumatakbo sa isip ng mga ito. But you know, hindi ako napapagod. Sige pa rin ako. Kahit na minsan medyo tamad-tamad sila. Minsan nagagalit din ako. Sabihin ko, nag-aaral ako. Pero I expect you also to study. Hindi naman ito para sa akin, di ba? Totoo naman, di ba? We study for them to be taught. Para
0: yung nakuha ko yung wisdom
1: ay maipasa ko naman sa kanila. Kahit hindi lang sa spiritual, kahit sa mga pananamit o sa mga pagluto, kung ano ang pwede ituro sa kanila, tinuturo ko. O yung may doktor doon na naglilibre ng surgery sa mata, ipapublish ko yun, yung mga ganon. I've been doing that for many years. Kahit, at saka pagka nag-quiet time ako, pinapasa ko lahat sa kanila. Ayan si Linda, nakikita niyo yung quiet time ko, pinapasa ko doon sa Tarana, minsan diretso sa kanya. That's how we mentor. Makita nila yung visibility mo rin na ikaw ay into it, not only in yung pagsusulat mo, but also in your action, in what you are doing. Diba? Kailangan may action yun. Hindi lang pwede kwento na nakikita sa atin. So that's it. Kahit na ang wisdom na nakuha mo sa pagbabasa, isa lang, ang hahawakan mo yun, that will be your handles. Diba? One of the handles that we can hold on sa yung ano, sa as you navigate your life. Diba? Very good yung wisdom talaga. Kaya kaliwanagan, ang wisdom sa Tagalog ay kaliwanagan.
0: Karunungan.
1: Ni Pastor Ed Lapis.
0: Amen. And number 5, Ma'am Linda, serve according to your abilities.
4: Yeah, even if physical strength is limited, there are many ways to serve. Welcoming newcomers, visiting the sick, making meals, helping with church ministries, or simply being available to listen. Hindi naman kailangan, di ba kunwari, sa mission, example na lang, sa mission, hindi ka naman makakapunta dun sa mission, hindi naman lahat kaya mag-mission. Pero pwede ka magbigay para sa mission, di ba? You will help para support the missionaries, you know? Ngayon, if you can pray, intercede. Kaya nga meron kaming Dawn Watchers, meron kaming mga prayer group na ang kanilang gawain naman ay to pray for the church, to pray for the leaders, to pray for the country. Lahat tayo meron kanya-kanyang giftedness, 'di ba? Meron tayong sa church, meron tayong church council. Ano ang role nila doon? To take care of the church treasure. To be good stewards of the church offerings and everything, ganun. And the senior pastor is to magbigay ng ano ang magiging focus ng ating church, ganun. kanya-kanya tayong ano, kanya-kanya tayong role na piniplay. Kahit sa ating pagmamagulang, may role ang father, may role ang mother, may role ang mga anak. So, ibig sabihin, let us serve. According ano ba yung ability na binigay sa atin ng ating Panginoon, huwag nating sayangin, gamitin natin. Di ba? Yun yung sinasabi, di ba? Yung ano, yung price, you go for the price, di ba? Tanggalin mo lahat yung mga nakaharang dyan, go for the price. Kasi at the end, ang gusto mong marinig, sabihin sa atin ng Panginoon, well done.
0: Good and faithful servant. Sabi ni Geneva, Marie Anabeso, simply listen with compassion. Yes, amen. Being a single mom, mahirap mag-isa. But thanking the Lord for His grace and mercy to others we meet every day. Si Milagro Sardenia, good morning po. Si Merly Polida, pabati tatay ko, happy. Uy! Grabe, bihira lang po nangyayari ito sa buhay ng may buhay. Happy 100 years old
4: wow.
0: po, Tatay Jose
4: wow.
0: Polida. You Whoa. Just won 100,000 pesos. Ayan. Ng barangay Aguinaga Sara Iloilo. Happy, happy birthday po. Ayan. Tatay Jose Polida.
1: Si, wow, bonus.
0: Di ba? 100. Bonus. Ako. 100 years old. Diyos Coro Arcos, good morning po. Sabi ni Ate Geneva din, serve according to your abilities. At ang ganda po ng topic. Thank you po. At Tita Tits, magka-apelyido raw kayo. Niya. Baka magka-mag-anak kayo ni Mama Geneva Marie. Okay po. Siyempre, ano pa po ang mga pwede nating pang matutunan? Serve according to your abilities and then show hospitality. Ma'am Linda.
4: Opening your home or offering a warm welcome creates opportunities for fellowship and encouragement. Diba, kahit sa church, kahit na hindi sa bahay mo, kahit na sa church, pag nakita nila na ang mga greeters nakangiti, welcome! Yung ramdam na ramdam mo na you belong, iba ang dating nun. Iba talaga ang dating. Kaya sobrang important. Nako, pagka ano, yung papasok ka ba sa isang simbahan na lahat nakasimangot, syempre hindi. Papasok ka yung you feel welcome, you feel you belong. You feel a family, parang ganon. Yung kailangan ramdam nila sa iyo. At saka sincere ha, hindi yung kaplastikan lang na, oh, pasok ka tapos paglabas. Yung totoo talaga. Yung totoo
1: paglabas sa... Paglabas niya, Lida, sabi, ba't naman ganon na itsura, no?
4: Nako, hindi po. Yeah. Kaya, na sobrang ano, sobrang iba ang pakiramdam pag naramdaman nila na welcome sila sa bahay mo, at saka sa ano, sa ibang dating. No?
0: Tama po yun. Kasi sa psychology rin, ang mga tao na nagke-create ng impact sa kapwa ay yung nakakaramdam sila that they feel safe to that person sa pamamagitan ng pagngiti, pag-welcome, yung pagkamay. Yun lang pagtingin sa kanila.
1: Pagkamay.
0: Oo, na merong concern. Parang medyo mahirap siyang gawin. Parang talent talaga yung pagiging usher. Akala ko nung bata pa ako, madali lang maging usher. Pero imagine, lahat ngingitian mo, tapos yung nakaaway mo, di ba? Kakamay. Yung nagsabi sa'yo na, sister, bakit ganyan naman ang kulay ng damit mo? Hindi bagay sa'yo. Tapos kakamayan mo, ngingitian mo, di ba? Sasabihin mo pa, welcome! Ay, talent po yan.
1: Naalala ko tuloy sa church namin kasi yun ang una ko ministry, ushering.
0: Talaga?
1: Meron kasi kaming, ewan ko ba, minsan may pagka-tackless ang ano, no? Naka-ano kasi siya, naka-rayba. Basta naka-shades. Shades sa loob na ng church. Sabi nung isang usher, hindi ako nagsabi, ni Sir Iscar. Nagalit. Na-offend talaga. Na-offend ang ano, sinumbong sa akin. Alam mo, yung mga salita talaga, no? Hindi mo mapigilan kuminsan. Alright. Yun lang.
0: Opo. Ayan.
1: Hospitality also can be, ano, yung maisip mo rin sila. Ako, kamukha ko yung mga ushers ko younger sa akin. Marami doon na merong parang sigkatawan ko. Binibigyan ko sila ng anything na magagamit pa nila. Parang ganon. Kasi I remember them sa birthday nila. Ganon. Oo, kasi mahal ko ang ushering eh. Bukod sa gwardiya, ushering ang mahal na mahal kong ano, ministry.
0: Uy, napakaganda ng ministry ng ushering. Kasi kayo ang magdedetermine, kayo ang magbubukas ng simbahan para kayong mga pintuan. Kapag...
1: Sabi nga ni Pastor Perez, natatanda ko Linda, nung nandun pa ako sa Foursquare, the ushers are the face
0: of
1: the
0: church. O kaya face. Talagang ipag-pray mo, Lord, ako po ang mukha ng simbahan. Ayusin niyo po ang mukha ko.
4: Bawal ang mukha, Sim.

0: Yung kilay ko po, Lord. Hindi siya maging sharp. Hindi siya kung saan-saan pupunta.
1: Pakibaba ang kilay.
0: Pakibaba po. Manatili po siyang baba. Pati, yung pati kilay, ipag-pray natin na maging humble yung kilay natin.
2: Pato ka na lang.
1: Bawal.
0: Opo, sabi ni Elvie Maliari, amen po, kailangan po talaga i-manifest in our life ang ating napag-aralan, hindi lang head knowledge. Mm-hmm. And si Ate Geneva Marie, siya din daw ay one of the greeters, ushers in our church. Okay, si Leonida Rubio, ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. At ang ganda ng topic. Ako po ay, ano, siguro sa pagiging usher, pass po ako sa ministry. Siguro doon na lang po, ilagay na lang po ako sa kusina, yung tipong hindi nakikita yung mukha ko. Kasi meron po talaga, di ba, na yung pagkakagawa sa kanyang mukha ay, ano ba yun? Yung, meron talagang mabait eh, yung mukha palang mabait, pero hindi magbabase tayo sa mukha, eh, kagaya niyan, si Tita Tit, si Ma'am Linda, napakabukas ng kanilang mga mukha, nakikita yung countenance. Ako, kailangan ko pa talaga ipag-pray yan ng maraming ulit. Ayan, so, doon na po tayo sa Leave a Legacy of Faith. Ito, Leave a Legacy of Faith, Tita Tits.
1: Legacy of Faith? Siguro isang sa akin personal eh, siguro yung sa church, ang tawag nila sa akin, teacher. Siguro na, sa tagal ko na rin naman sa church, nakita nila yung passion ko to teach and passion ko to correct and passion ko to, alam mo yun. Basta, kasi may edad na ako, parang sa kanila, they welcome it.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam naman nila na pagdaanan ko na rin naman yung mga ganun. Kung minsan, mali ang pronunciation. Pero, inaano ko yun. Tinatawag ko sila sa isang lugar. O, ano, ganito. Paso, mali ang pronunciation mo ng ano, ng ganito.
0: So, alam na nila pag pinatawag sila sa upper room. Nako.
1: Hindi, basta ay siguro yun yung mga legacy may iiwan ko sa kanila kung meron man.
0: Mm-mm.
1: Na ako ay naiinip pag masyado mahaba ang teaching.
0: Kaya naku, apir tayo dyan, Tita Tits.
1: Oo, pagdating na 11 o'clock, pack up na, tapos na, parang gano'n, you know. We really have to put order in our, ano, what we are doing, no? Hindi pwedeng as led by the Holy Spirit eh. Yung as led by the Holy Spirit, may situation. Di ba,
0: may Lina? Order. May order siya.
1: Yeah. Order, yun eh.
2: Yeah. Pero importante din kasi ang legacy na iwanan natin sa ating mga anak. Paano ba tayo namuhay? I remember kasi nung minsan, in-interview kami ni Pastor Clem. Kasama ko si doktor, yung doktor ngayon, yung anak ko. Sabi ni Pastor Clem sa kanya, bakit ang hirap sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ninyo, bakit hindi mo, never mo bang na-question ang Panginoon? Sabi niya eh, did you ever question the Lord? Why this happened to your family? Parang sabi niya, hindi ko po naisip yan kasi ang mami ko kahit po kailan, kahit nung magkasakit na siya, hindi ko po siya nakita na nag-waver ng kanyang faith sa Panginoon. Yun yung parang, hindi ko alam yon. Pero because of yung pagtanong ni Pastor Clem sa kanya, doon ko lang nalaman na kahit nagkasakit na ako, di ba, nagka-cancer ako, hindi nagbago ang pananaw ko sa Panginoon, yung faith ko sa Lord, hindi nagbago. At yun ngayon, yung parang nasa heart niya. Yung kaya, okay lang na ganito buhay namin, parang ganun. So later on, yun din naman, yun kasi kailangan eh. Kasi pagdating ng oras na ang anak natin o ang mga kaibigan natin magkaroon ng problema, alam nila na isa lang ang pupuntahan nila. Prayer. It's only God. Meron silang fallback. Hindi sila pupunta sa kung saan, kundi ang alam nila, ang unang-unang fallback nila is si God. And then, the Lord will send them people who will help them.
0: Yeah. Amen. Amen.
1: Ako naman, speaking of anak, Linda, ang aking anak na panganay, dalawa lang naman anak ko, Joe, ay darating mamaya 1 o'clock. Dapat ngayon umaga. Interview, oo. Darating siya mamaya 1 o'clock kasi aalis na siya, punta na Amerika sa Monday. Itong anak ko na to, tuwing pupunta sa bahay ko, hindi aalis na, hindi nagpapapray sa akin. Kung minsan nalilimutan ko pang sabihin na, oh, let's, anak, let's pray. Minsan nalimutan, siya magsasabi sa akin, Mami, pag-pray mo na ako. At punta na kami sa kwarto, okay, basta kami lang dalawa. Na ano ko, yung kanyang pagtingin sa prayer ay napakahalaga. Sa, kung minsan magme-message sa akin, na Mami, ganito, ganito ang latest, etc. Pag-pray mo naman ako, etc. Mm-hmm. Yung prayer life ko siguro, niya, at saka ng daddy niya, asawa ko, nakita ng anak ko. Kaya yun, hindi yan lalabas ng bahay ko na hindi ko siya napag-pray.
0: Amen.
1: Ay nakalimutan ko siya magsasabi sa akin. Di ba nakakatuwa yung ganun? My son is already, 47. Hindi na yan bata.
0: Oo.
1: Lisa siya. So mamaya mga 1 o'clock nandito na yan.
0: Amen. Naalala ko lang, Tita Teets, na mention mo kanina yung you love your ushers, nagbibigay ka ng something sa kanila. I remember kung naaalala mo back in 2016, binigyan mo ako ng sapatos kasi sabi mo meron kang hindi nagagamit na sapatos, tapos tinanong mo yung size ng pa ako. Tapos natre-treasure ko yung shoes na yun. Doll shoes siya, kulay brown. Kung naalala mo, leather siya. Oo, halos ayaw ko na nga pakawalan eh. Sira na siya pero gusto ko pa siyang isuot kasi I hold it dear because you gave it to me.
1: Ayan. Palitan ko na.
0: sabi ni Ate Alu, ang yong asayo from South Korea, nakikitawa sa inyong sharing. Natural na masungit ang face ko. Pero when someone honestly told me, te, ang taray ng face mo. By God's grace po, dahil gusto kong maging blessing, I practiced a smiling face. Pero stoyo Ate Alu, kaya po with God's grace, para sa Diyos aayusin. Papracticein po talaga. Kasi may time, kasi nga, ang hilat siya ng mukha ko nakasara. Yan. Ang lagi sinasabi ng mga kaibigan ko, mga nakakakilala sa akin, masungit ako sa tingin. Sabagay, sa loob din naman, sa totoong buhay, masungit din naman. Pero everyday na, everyday challenge, struggle siya, panalangin sa Panginoon na maging kang smiling face. Kaya binigay po sa akin ng Lord ay smiling face na husband. Kasi nire-remind sa akin ng Panginoon, dapat lagi kang ngingiti. Kasi mas maganda ang buhay. At yan po ang magko-conclude sa ating discussion ngayon. To remain joyful and thankful. Joyful and thankful kahit na ikaw ay isang langka. Alam niyo po ba yung langka?
2: Yeah. Ang sagawa naman nun.
1: What's that?
0: Langka. Langkasama.
2: Langka.
0: Langkaibigan.
1: Oh my goodness. Wow.
0: Langkakwentuhan.
1: Oh wow. Well, it's very important ang ka-fellowship siya sa church. Meron siyang support group. Diba? Sabi nga ni Linda, lalo rin mga single parent. Importante yun. You cannot live alone. Mm-hmm. Ako, mahirap. Ako marami akong trees. Ako, si Ezra, si Linda. Tatlo yan.
0: Mm-hmm.
1: Meron ako sa church. Basta parati ko may tatlo.
0: Ah.
1: Nami kong 3 sets.
0: Ako din po, nung college ako, marami akong 3.
1: Importante
0: marami
1: yan.
0: Akong 3 na grade. Ano yun?
1: Ano? Ano raw?
2: 3 sa grades.
0: Lalo na po sa math.
1: Alaga, joke.
2: Basta mag-5.
1: Talaga. Importante yun, lalo na yung mga high school, no? High school, college, kasi these are the years na hindi ka nagpapa-impress eh. You are you talaga. Ikaw yun, kung ano nakita mo. Growing up, di ba? Kung ikaw ay bobo, ay ganun talaga nakita. Bobo siya. High school, pero huwag ka, meron akong kaklase, hindi kumikibo yun, lately lang. Nasa balita ko, nag-reunion kami. Aba, may kano ko pala na aeroplano.
0: Oh, di ba? Oh.
1: Australia pa.
0: Kala mo ah.
1: My goodness, ayaman siguro nito. Hindi ba?
0: Hinusgahan na natin.
1: Oh. Tahimik lang siya. Hindi siya kumikibo. Siguro meron siyang inferiority complex ng araw. Pansin ko lang. Tahimik lang siya. Lalaki.
0: Oh. Oh, pero ngayon, yung mga nakakakita na sa kanya ang magkakaroon nun. So, remain joyful and thankful. Paano po mananatiling ganon, Ma'am Linda? Sabi po ni Tita Teets, may patikim siya, nag-full circle na daw po ang inyong buhay sa kabila ng napakaraming challenges ng buhay po ninyo in sickness and in health. Paano po kayo nananatiling joyful and thankful?
2: Yeah. Kasi sabi, di ba, weeping may remain in the night, but joy comes in the morning. Yan po ang ano, yan ang iniwan sa amin ni Pastor Clem na ano, verse para sa mga solo parent. Iiyak ako ngayon, pero lilipas din to eh. Wala namang bagay na hindi lilipas. And then pag lumipas yan, makikita mo yung fruit ng pinaghirapan mo, the fruit of your labor, because God is faithful. 'Di ba? Nung magkasakit ako, nagkaroon kasi ako ng colon cancer, nung magkasakit ako, nagpray ako sa kanya na kahit makatapos lang ang mga anak ko, eh okay na ako. Eh pina-extend niya pa yung buhay ko. So for me, that is something that I'm so grateful to the Lord and to the doctor also na tumulong sa akin. And then yung pagkatapos ng mga hirap na dinaanan mo as a solo parent, and then yung mga anak mo, sila na ngayon ang nagbabalik sa iyo. Kung ano man yung ano yung dating ayun, akalain ko ba na ano na magiging doktor yung isang yan, yung tinitingnan ko sila parang paano ko ba to palalakihin, paano ko ba to paaaralin, pero akalain ko ba na ganoon, and then akalain ko ba na makakasama ako sa mga biyahe-biyahe ni tita. Di ba? Ang dati, kahit pamasahe nga lang noon, eh, problema ko na eh, papasahe ng mga bata.
1: Haba, yung 10 pesos, Linda, kailan magkapitami nila Joe para marinig niya yung 10 pesos mo.
0: Oh, di ba?
2: Nakakatuwa yun. Hindi parang ano, nung dati iniisip mo yon, nangungutang ka, kaluhat ka na ng utang mo. And then ngayon, ano na, blines ka naman ng Lord na ikaw na naman ang nakakapag, hindi nagpapautang, kasi kaya mo na ring mag-bless ng ibang tao. Yan ang sinasabi ng faithfulness ng Panginoon eh. Just remain faithful. Don't be weary in doing good. Yeah. And number one sa lahat, you learn to forgive. Kasi alam ko, yun ang nagpalaya sa akin nung ma-forgive ko yung aking husband. That was the turning point. And sabi nga, di ba, kahit na ano pa nangyari sa family namin, ang aking mga anak, they honor their father. Kasi sabi ng Lord, honor your father and your mother so you will have a long and prosperous, ha? Sabi ng Lord, prosperous life.
1: And then, yeah.
2: Yan ang aming pinanghahawakan talaga. Kaya joyful ka and thankful ka. And even if nag-undergo ka ng ano, you're going through so much now, ano, think of this as something na testing ng Lord na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pinagdadaanan mo yan, pero the Lord has your back. Kaya okay ka lang, sige lang. Just ano yung sabi nga, yung tumingin ka dun sa price. Huwag mong tingnan muna yung mga pinagdadaanan mo, dahil ang lahat ng yan ay lilipas din. And just be grateful to the Lord.
0: Amen. This Amen. Too shall pass. Remain joyful and thankful. 10:54, naakalain nyo yun. Hindi ko napansin ang oras. Dahil nakakatuwa po kayong kausap ngayon sa Family Matters. And mga women of blessing po ang ating kasama. Meron po silang event. Gaganapin po yan. Tita Tits, ikaw na pong mag-invite.
1: Yes, August 29, I'm inviting all the women. Join po kayo sa amin. It is Saturday from 8 a.m. to 12 noon at GCF, Green Hills Christian Fellowship, Ruby Corner, Garnet Road, Ortiga Center. Our speaker, of course, is Miss Angeli Valenciano, Reverend Jerica Ejercito. She's the daughter of our president, former president, and Miss Elena Mendoza.
0: Okay.
1: Ticket is only 300. Available at the venue. Kung wala pa kayong ticket, meron po kaming table doon na pwede kayong kumuha ng ticket at doon na kayo magbayad. Okay? Don't forget, this is a very exciting event. We only do this every 2 years. May bless po kayo, lalo na pag narinig nyo yung patotoo ni Miss Jerica Ejercito.
0: Amen.
1: Full circle din yan, yung babae. Yeah, I should say, full circle.
0: Okay, tayo po ay manalangin saglit. Maraming salamat po aming Ama sa pagbibigay po ninyo ng wisdom po sa amin ng mga kababaihan. We are all imperfect, Lord. Lord, and we surrender our imperfections to you so that you will be able to strengthen us, so that we will be able to withstand all the challenges, all the trials po na kinakaharap namin sa aming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming bayan. Kayo po ang mahabag. Bigyan niyo po kami ng direksyon, ng gabay sa lahat po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, lalong-lalo na po in terms of disaster response. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Thank you so much po sa inyo. Salamat po sa patience niyo sa akin, sa mga termino na din yung mag-gets. Ayan.
1: Meron na kami alam. Lampak. At saka,
2: Mamasita. Mamasita.
0: Hindi, dapat po hindi kayo maging mamasita, maging mamasinta. Ayan, nakuha ko lang din yan kay Bea Salumbides, mamasinta niya, si Ate Maloy. Ayan, maraming salamat po ang ating mga nakasama sa broadcast, si Reggie Villena, syempre po ang ating RTV, salamat din kay Dessa Magtunaw. Thank you Ate Merls, magpagaling ka, see you po. Sa Thursday po, siya na po ang magiging, hopefully, by the grace of God. Thank you po sa ating nagagandahan na mga panauhin po. Ayan. Thank you so much po kay Tita Tolentino at kay Ma'am Erlinda Pauhuay. Ako po
1: God
0: si,
1: bless everyone.
0: God bless po. Everyone. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala po sa ating lahat na kaagapay po ninyo ang Family Matters sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng Sambayanan.
6: Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Hello, hello, hello sa inyo mga kaagapay. Happy, happy, happy Webes. Isang maulang araw po sa inyo. Grabe no, talagang ayaw paawat ng ulan. Talaga namang up until now ay nagpapatuloy siya. So, kumusta ba ang inyong weather sa inyong mga lugar kaagapay? Kwento mo sa amin. At syempre magkariningan tayo at magkwentuhan tayo sa araw po na ito. And of course, welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan po sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan over dito ngayon sa ating istasyon. And of course, ito nga po ang programang Entrepinoy Special, ang business-oriented program po na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At sa mga kaagapay po natin dyan na naabot po ng ating broadcast, ayan, happy listening po at i-enjoy po natin ang pakikinig ngayong umaga kahit na sabi nga may bad weather tayo. Diba? So, samahan mo yan, diba Kuya Reggie, ng mainit na kape habang ikaw ay umihigop. Yun, ramdam na ramdam ko kay Kuya Reggie ang pag-inom ng isang mainit na kape. Ano ba yan? Brood ba yan? O baka 3-in-1 na naman? Ayan kaagapay, maliban sa inyong mga radyo, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating social media streaming via Facebook Live and sa atin nga pong YouTube channel. Patuloy po na mag-comment at i-share na po ang ating broadcast. Mag-comment-comment na po dyan at siguro i-update nyo po kami sa kalagayan ng weather sa inyong lugar. O kaya baka may baha update din kayo para maging aware yung mga kaagapan.

0: Martinez, Cavite. Ayan, sa may particular sa Ternate, Maragondon, General Emilio Aguinaldo, Magallanes, Alfonso, sa may Indang, Naik, sa 13 Martires. Yan. At ilang eras po dyan sa Batangas. At mayroon pong associated hazard na may posibilidad po ng pagbaha sa ilang lugar din po. Ine-expect po na magkakaroon po ng moderate to occasional heavy rains sa lalawigan po ng Rizal, Quezon at San Nueva Ecija sa susunod po na 3 oras. Makararanas din po ng light to moderate with occasional heavy rains ang bahagi po ng Metro Manila, particular po dito sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, Pasay at dyan din po sa probinsya ng Pampanga. At syempre, meron din po sa Batangas. At syempre sa mga karatig na bayan at sa lalawigan din po ng Cavite, Bulacan. At sa susunod din po na 3 oras ay makararanas din po kayo ng pag-ulan. Ang publiko po ay pinaghahanda rin po para sa pag-ulang ito na maging ligtas po tayo. I-prepare po ang dapat gawin sa mga sarili and of course sa kabahayan. Kung hindi importante ang gagawin sa labas, stay at home na lamang po. At syempre, pinapaalala din po na mag-connect din po kayo sa inyong mga local government units. Ayan, para sa mga announcement din po. Para syempre, maging aware po tayo sa mga mahalagang impormasyon po. At mag-connect din po kayo dito po sa amin sa 702-DZAS. At Kuya Reg, mayroon pa tayong another announcement. Oo.
1: Ano po yun?
0: Nag-anunsyo po ang pamahalaang lungsod ng Quezon, ayan, dito po sa Quezon City, na dahil po sa matindi pong pag-ulan, wala pong pasok. Ayan, dahil po yan sa pagpatuloy ng malakas na ulan, mamayang hapon at sa yellow heavy rainfall advisory ng PAGASA, inirekomenda po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council ang suspensyon ng afternoon face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City ngayong araw, August 13, 2026. Kabilang po dito ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 to 12, mga nariyan sa Alternative Learning System. Ipatutupad po ang Alternative Delivery Modes of Learning, Synchronous and Asynchronous upang masiguro ang patuloy po na pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang suspension po ng klase sa private schools at higher education institution ay nakabate po sa pasya ng pamunuan ng eskwelahan. Gayunman, para po sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral, hinihikayat po ang pagsunod sa national o localized suspension. At pinapayuhan din po ang lahat na mag-ingat at manatili sa inyong tahanan kung kinakailangan para sa inyong kaligtasan. Ang impormasyon pong ito ay mula po sa official Facebook page ng Quezon City Government. At yan mga kaagapay, habang may mga inaante pa rin po tayong mga papasok na impormasyon mula sa iba't ibang mga national agencies patungkol nga po sa updates sa ating weather and of course sa mga nangyayari din pong suspension ng pasok sa iba't ibang lugar, maging update lamang po kayo at mag-connect dito po sa 702-DZAS. And of course, kaagapay, ngayon nga pong araw ng Webes, we will give our best para syempre maihatid po sa inyo ang mga napapanahong impormasyon at inspirasyon kahit na talagang habang tinatanong namin ni Kuya Reggie sa labas ng One Corporate Center, Kuya Reggie, nagpaparamdam naman ang pag-ulan. Ayan, madilim na ang kalangitan. Grabe ang ating, ang lakas talaga ng pag-ulan, di ba? Talagang grabe. Sana mag-ingat tayo mga kaagapay, ha? Kung hindi kinakailangan lumabas ng tahanan at syempre gusto nyong maging safe din kasi syempre may mga ilang lugar na binabaha para iwas leptospirosis din, 'di ba? Pero alam mo, may nalaman ako kay Kuya Reggie na para daw hindi maiwasan ng leptospirosis, wag daw dapat iapak yung left foot, kailangan right. Leptospirosis pala. Hindi, pero ayun nga, kagapay, mag-ingat po tayo, maging secured para syempre mapangalagaan din po natin ang ating kalusugan. Ayan mga kagapay, comment-comment ka na sa ating streaming, ayan, para syempre mabasa po natin yan. I-update po rin kami sa sitwasyon ng weather. At syempre sa lagay din po ng kalsada kung ikaw ay nasa biyahe. Shout out po sa inyo.

Ito, ah, basahin ko na yung comment ni Epifanio Salvador. Good morning, sure na po, while listening sa kanyang PM Radio. Mula yan sa Molino 3, Bacoor City, Cavite. Uy, umuulan daw doon. Ayan, ingat po kayo ha. Si Elsa Cabage, blessed morning po. Bagamat maulan dito sa ating lugar sa mahabang parang Angono, Rizal. Ito, ano lang namin to, kalapit lang namin to sa Ate Elsa. Nasa ano lang to, nasa upper land ng Angono, Rizal. God bless po ha, Ate Elsa. Si Faustina Habla, blessed morning. Thanks sa Lord sa pag-iingat. Ang kanyang lunch check ay pritong manok. Ayan, salamat po. Ayan. Parang bagay, Kuya Reggie, no? Yung ulam na may sabaw. Kasi nga, malamig yung panahon. Tapos, ihigop ka. Diba? Ano kayang masarap? Pwedeng tinola, sinigang, nilaga. Yan. Panalong-panalo yung ganyang ulam. Pero mukhang gutom na si Kuya Reggie. Ayan. Si Evelyn Jose, blessed morning. Ayan. Si Telma Manjares, makulimlim daw ang panahon dyan sa Mabalacat City. Ang kanyang ulam ay paksiw na tilapia, pritong longganisa. Oo, alam mo, pag talagang naulan, nagmumura din, no, ha, yung mga isda. Oo, dyan, yung mga tilapia, bangus. Oo, yes. So, kagapaya, patuloy ka mag-tune in at babasahin po natin ang iyong komento. Hello po kay Edita de Guzman, mula yan sa Porac, Pampanga. Blessed morning po. Pero for now, kaagapay, shoutout muna tayo sa may mga birthdays.

0: Happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Eh, Kuya Rich, magsa-celebrate pa rin tayo kahit maulan ang panahon, di ba? Walang makakapigil sa atin.
1: Tama!
0: Ayan, magbe-birthday pa rin tayo. So, ayan, happy birthday kay... Eto, kay Sister Leia Patung. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: At sa naging OJT natin, shout out na rin. Happy birthday kay Angelo James Lorenzo.
1: Happy birthday!
0: Ayan. Ayan, nawa po patuloy kayong pagpalain ng ating dakilang Panginoon for this another year na kanyang ipinagkaloob. Patuloy lamang ha, na magtiwala sa kanyang dakilang plano. At syempre, sumunod sa kanyang kalooban. May mga prayers man tayo, pero dapat at the end of the day, eh, yung kalooban pa rin niya ang masunod. Pero syempre, happy anniversary din Kuya Rich, di ba?
3: Happy anniversary!
0: Sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, may it be sa inyong pag-asama bilang mag-asawa, or sa inyong friendship, or another year sa inyong pagtatrabaho, di ba? Oo nga, so... Ayan, happy anniversary po sa inyo. Pero syempre, makakalimutan ko ba, Kuya Rich? Diba? Hindi ko makakalimutan kasi pinaalala.
1: Tama!
0: Happy birthday kay Kuya Larry Ilagan! Oo, talagang ito yung isang napakasipag nating kamanggagawa sa FEBC Philippines na patuloy na nagsiserve, diba, for over 2 decades here in the ministry of FEBC, and we praise God for His sustaining grace and faithfulness po sa buhay po na ninyo na ibinigay po ng Panginoon.
3: Amen.
0: Kaya God bless Kuya Larry!
2: Happy birthday! Yan.
0: Ang lagay, ganun na lang ba Kuya Reg? Aha. Oo, nag-aantay kasi tayo dito.
1: Libre!
0: Oo, oy, si Kuya Reg siya nagsabi niya na. So, salamat ha. Ngayon pa lang, di ba? Ayan. Yes, thank you ha. Sa mga kaagapay natin na patuloy kang nakikinig at nanonood sa ating streaming. Yan, salamat po. At syempre, bati tayo ulit Kuya Reg. Eto, nag-comment na rin si Rubiclet. Ayan. Good morning. Walang tigil daw ang pag-ulan. Yung appointment na niya sa mata ay di na natuloy dahil walang biyahe. Ang jeep baha daw dito sa may Harmony Hill, Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Yan na, ingat-ingat. Si Lee Angelo Ballesteros Fernandez, rainy morning. No audio po sa live. Uy, wala daw audio sa live. Pa-check nga sa ating staff, nag-comment si ano, ang ating kaagapay. Sige po, i-monitor po natin yan. Ayan. Tapos si Milagros Cerdeña. Mula yan sa Plaridel, Bulacan. Ayan, hello po. Si Emmy Teodoro, good morning, watching from Linwood, Washington State. Ayan, happy birthday daw sa kanyang pamangkin kay Jen De La Cruz Salaksakan. Ayan, thank you so much. And happy birthday Kuya Larry Ilagan once again.
2: Happy birthday.
0: Pagbatian mula kay Rosemary Casoco. And oo, most active si Kuya Reggie, sabi ni Desa Magtunaw. Eh siyempre sa shoutout na rin kita Desa. At sa kanharian si Ash. Yan, saka si Phil, si John B, si Kayla, si Absidy, 'di ba? Yung team studio na patuloy na naririto at nagseserbisyo sa inyo mga kaagapay. Nag-comment na rin si Teresita Dulay. Good morning, Apid listener po. Shoutout po sa lahat na nakikinig. Ang kanyang ulam today ay patola at kalabasa na ano to, inabraw at may dahon ng malunggay. At may sahog daw na pritong bangus. Ingat po tayo, God bless. Si Ate Genebiba, Maria Anabeso, watching sa YouTube, scrambled egg, pritong talong, corn vip with apple dessert. Maulan daw dyan ngayon sa Concepcion, Tarlac. Ingat-ingat po ah. And hello din po kay Isip Squad. Hello kaagapay from Capas, Tarlac. Maraming salamat po sa lahat po ng listeners po natin. Patuloy po na mag-comment at syempre i-update nyo na rin kami sa ano po ba ang weather dyan po sa inyong lugar at ano po ba ang pananghalian po ninyo. Pero for now, ito po muna ang aming baon.
4: It's baon time!
5: Magandang umaga ka, Agapay! Yung akala mong tela lang? Aba, aba, aba! Isa pa lang, world-class masterpiece! Habang maraming bansa ang humahanga sa mga luxury brands, may isang likhang Pinoy na tahimik na gumagawa ng pangalan sa global stage. Yan ay ang Inabel ng Ilocos. Mula sa simpleng paghahabi sa mga lokal na komunidad, ngayon ay tatawid na ito sa San Francisco Bay Area. Pero hindi lang ito tungkol sa magagandang tela. Bawat hobby ay may kwento ng sipag. Bawat disenyo ay piraso ng ating kultura. Ang bawat produktong dadalhin sa ibang bansa ay pagkakataong maipakita na world class ang galing ng Pilipino. Kaya naman sa tulong ng Department of Trade and Industry, mas maraming Ilocanong artisan ang nagkaroon ng pagkakataon maabot ang international market. Habang nananatiling buhay ang isang tradisyong ipinasa pa ng ating mga ninuno. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng Inabel, tandaan mo, hindi lang yan tela. Isa yung piece of Filipino pride na hinabi ng kasaysayan, talento at puso. At kapag ang kultura ay hindi natin kinakalimutan, ang buong mundo ang natututong humanga. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
6: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action 9 segment na po tayo. At sa pagkakataon ito kagapay, kung may mga paanunsyo kang mga job opportunities, pwede po kayong mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And pakipurvide po ng complete details po para po mai-anunsyo po natin yan dito po sa ating programa. At syempre, dito po sa FEBC Philippines, particular na sa 702 DZAS, patuloy po tayong naghahanap ng radio TV production technician. Kung kayo man po ay may background sa live streaming, sa graphics design, ayan, pwedeng-pwede po kayong mag-apply. And also, we're looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng business administration or office management, yan, may nakalaan pong work para sa inyo. Yan kagapay, sa iba pang anunsyo, inaanayahan po ang lahat sa FEBC Life Connect, #BreakTheCycle. Isa po itong mental health wellness forum tungkol po sa bullying at depression. Makakasama po natin si Dr. Joyce Piapgo na magbabahagi po ng mga practical at biblically grounded insights tungkol po sa pag-unawa sa bullying at depression. Pangungunahan po ito ng ating mga kaagapay sa Family Matters Friday Edition na si Kuya Bong at Ate Claire Pineda. Gaganapin ang forum sa August 15. Yan, sa darating po na Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, Philippine Bible Society Tower, dyan po sa Ermita, Manila. Ang event po na ito ay libre. Para po makapag-register, pumunta lamang po sa febc.ph/breakthecycle. Para po sa ibang inquiries, tumawag po sa numerong 0927-778-6909. Sa iba pang anunsyo mga kaagapay, naghahanda ka ba para sa iyong first job or gusto mong mag-explore ng mga panibagong opportunity or planong magpalit ng career, di ba? Join us for Job Ready, Preparing for Your First or Next Opportunity. Ito po ay isang practical webinar that will help you prepare for job search process that will greatly impact po your confidence at syempre yung skills sa buhay. Mapag-uusapan po dito yung resume writing, job search, interview preparation, personal branding. Makakasama po natin sa event po na itong speaker na si Brother Ruel Mariano, isa po siyang author and award-winning talent development professional with nearly 2 decades of experience in human resources, learning, talent development, and talent management. So ang event po na ito ay bukas na, ayan, August 14, 2026, araw po ng Biyernes mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi via Zoom. So online webinar po tayo at libre lamang po ito, tandaan po natin. Ayan, open po sa lahat, graduating students, job seekers, young professionals, career shifters, or anyone po na gustong mapaghandaan ng kanilang future. So again, pakiscan po ng QR code sa nakikita po sa inyong screen. At syempre, kita-kits po tayo. Ayan. Sa iba pang anunsyo, mga kaagapay, ang PCBS Monumento ay nasa new location na po. Matatagpuan po ito sa M52 Mezzanine, diyan po sa upper ground floor ng Victory Plaza Mall sa Caloocan City. Tapat po ito ng elevator. Kung gusto nyo silang kontakin, ayan, ang number ay 0999-882-4 or 7439. Once again, 0999-882-7439. Ayan, mga kaagapay, ayan, ito ay pahabol lang natin kuwerej yung mga nagko-comment na sa ating streaming. Ayan. Ay, hello, si Lexus. Hello, Brother Lexus. Sabi niya, rainy morning and sa kanyang fellow listeners. God bless everyone. Ang kanyang breakfast ay stir-fried na tokwa and rice. Ang healthy ni Lexus ngayon, ha. Ang tanong, may kapartner ba yan na kape? Diba? Masarap magkape. Alam mo, sa panahong ito, talagang malamig ang panahon tapos maulan. Yan, ha. Thank you, Lexus. And shoutout din kay Ate Sol. Blessed Thursday. Maging kay Ate Telma Manahares. Si Lee Angelo Ballesteros Fernandez. Sabi niya, waiting na po sa ating magiging guest this morning. Kaya wag na po nating patagalin pa. Diretso na po tayo sa ating Lively Preneur.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy, espesyal Lively Preneur.

0: Yan mga kagapay, nasa librepreneur segment na po tayo na kung saan syempre pag-uusapan po natin ang pagnenegosyo at pag-asenso. At dito nga po sa librepreneur, pag-uusapan natin yung mga opportunities, yung upskilling. Kaya wag na po natin patagalin pa ang ating suking-suki, ang ating kaagapay sa ministry at sa ating broadcast. Narito na po mula sa Golden Treasures Skills and Development Program, si Miss Emily Diaz. Hello po, Miss Emily.
1: Hello, Kael. Magandang umaga sa iyo. And of course, sa lahat ng ating mga viewers and listeners sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Napakaulan ngayon, no?
0: Grabe yung
1: ulan. Dere-derecho, Kael.
0: Opo. Talagang itong lately, no? Itong mga nakakarang araw, talaga namang binubugso tayo ng malakas na pag-ulan. At may mga ilang eras nga po, no, Miss Emily, na talagang binabaha. Eh, pero kayo, kumusta, Miss Emily?
1: Ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Siyempre, the show must go on sa kabila ng ganitong panahon. Eh, kailangan pa rin tayong magtrabaho, di ba?
0: Correct.
1: O nga pala, Kael, bago akong magpatuloy, pwede ba akong bumati?
0: Sure po.
1: Ay, nais kong batiin yung aking kasamahan, no, sa isang organization. This is an international organization. At kabilang ako dito, nais kong batiin si Lee Angelo Ballesteros Fernandez, Stream General Manager ng Valiant Security Training Center. No, gusto kong pag-usapan ito ng konti yung Valiant kasi ang laki din ang natutulong ito sa ating community, no? Mm-hmm. Kaya nais kong invite yung mga naghahanap din ng trabaho diyan. Alam nyo ba na pwede kayong maging isang matikas at pwede kayong magkaroon ng permanent job sa pamamagitan ng pagiging security guard? Mm. Puntahan nyo po yung Facebook page ng Valiant Security Training Center. Nagkakandak po sila ng training and then later on ay may deployment din. Mm. Tutulungan nila na magkaroon ng trabaho.
0: Ayan. Alam mo Miss Emily, si Sir Lee Angelo Ballesteros Fernandez, kanina pa nakikinig sa atin at nagko-comment din siya sa ating broadcast. Maraming salamat po. At syempre, no, Miss Emily, maliban dito, napapakinggan din tayo sa DXGR.
1: Oo. Ay, binabati ko nga pala yung mga nandyan sa Cotabato ngayon. Mm-hmm. Kumusta po kayong lahat dyan? At patuloy lang kayong makinig kasi marami tayong matututunan dito sa ating mga pag-uusapan.
0: Ayan. Yan, maraming salamat sa mga kaagapay po natin. Patuloy po kayong mag-comment at syempre i-share po yung ating broadcast para mas madami at mas lumawak pa po yung naririnig. Syempre yung mga kaagapay po natin all over Mega Manila and all over the world po kasi talaga namang pag social media na eh. Talagang buong mundo na po yung ating kaagapay. At syempre, Miss Emily, ang ating magiging pag-uusapan ngayon ay yung mga upcoming seminars ng Golden Treasures. Pero backtrack muna tayo. May mga natapos kayo yung mga event. Kumusta muna ito?
1: Siyempre, successful naman. Although nung last week, grabe din yung ulan. Ano? Mm-hmm. Kasi karaniwan din ang nagiging participant ng Golden Treasure, nanggagaling pa talaga sa provinces yan. So, siyempre, medyo nagkakaroon din ng challenges yung pagluwas nila ngayon dito sa Metro Manila. Pero so far kahapon naman, marami pa rin namang naka-attend dun sa seminar na aming isinagawa. Mm-hmm. Yun yung Good Manufacturing Practices para sa mga household product.
0: Yes. At syempre, talaga nagpapatuloy tayo. Ano man ang weather, no, Miss Emily, talagang nandito tayo para magserbisyo at matulungan din ng mga kaagapay natin na gustong magnegosyo, umasenso, mm-hmm. at syempre, ma-develop ang kanilang skills. Kasi nga, ito yung ginagawa ng Golden Treasures. Tama po ba?
1: Mm-hmm. Yan talaga ang aming ginagawa. Nagtuturo at nag-guide kami upang yung mga kababayan natin magkaroon ng extra income, mm-hmm. negosyo, o sa mga trabaho din nila kasi. Ang daming halimbawa, mga nagtatrabaho sa barko kapag nandito sa Pilipinas, mm-hmm. nag-aaral sila para ma-apply nila. No? Halimbawa, nag-work siya sa cruise ship, yung mga gano'n, nakakatulong din sa mga trabaho nila.
0: Mm-hmm. Eh, Miss Emily, dahil nga ngayon na siguro, eto, maulan nga ang panahon natin ngayon, ano ba siguro, from your perspective, no, ano yung magandang skills or magandang business na pwede nating i-offer or training sa ating mga kaagapay?
1: Tamang-tama, no, Kael? Itong paparating na Sabado, that is August 15, no? Mm-hmm. Meron kaming seminar tungkol sa coffee shop business
0: Wow.
1: operation. At
0: Mm-mm.
1: ito, tuturuan kayo dito kung paano maging barista. At alam nyo ba na kahit nandyan ka lang sa bahay mo, karaniwan ngayon ka, nagtatayo ng negosyo, nandyan lang sa bahay eh.
0: Correct.
1: For example, nasa isang condo ka, dahil usong-uso na rin ngayon yung mga high-rise condo, di ba? O may group chat yan. O di pwede kang mag-offer doon sa group
0: Yes.
1: chat mo na may coffee shop ka dyan sa condo mo, dyan sa unit mo. And then, alam mo yun, pwede kang, halimbawa may kasama ka dyan sa bahay na pwedeng i-deliver na lang sa mga unit nila yung mga order. So alam mo yun, wala nang ano eh. Dahil sa panahon ngayon na social media age, wala nang dahilan para hindi mo magawa ang mag-business. Kasi maski nandyan ka lang sa bahay mo, pwede talaga.
0: At nabanggit mo, no, Miss Emily, yung coffee shop, bagay na bagay. Alam mo, kahit anong season ata, no, talagang papatok to.
1: Oo naman, kasi mga kabataan, like kagaya mo, di ba? Mahilig.
0: Correct.
1: Mahilig sa kape. Unlike before, nung panahon ko, nung bata pa ako, ang nagkakape lang lolo ko, lola ko, nanay at tatay ko. Pero ngayon, ang mas malakas magkape ang kabataan.
0: Correct. Totoo yan, Miss Emily.
1: Oo.
0: Yung iba, may hot pa. Yung iba, iced coffee
1: yes.
0: pa, di ba?
1: Yung mga ano na, lolo't lola ngayon, nanay, tatay, ayaw na nila magkape pagdating sa hapon.
0: Mm-mm.
1: Pero kayo, kahit bago matulog, nagkakape. Kaya minsan tinatanong ko, nakakatulog ka pa ba? Oo, kasi yun nga pampatulog ko, kape. Sabi ko, paano nangyari yun? O, diba?
0: Alam, totoo yan, Miss Emily. May mga kaibigan din ako. Na, yan din ang sagot na actually, even I eh, talagang bago matulog, usually nagkakape. Pero eto nga eh, medyo pinagbawalan na tayo, pinapahinay na tayo ng ating doktor. Oh. So, nagbabawas na tayo ng kape. Dati kasi, minimum of 3. Of glass of coffee tayo, pero ngayon dapat 1 to 2 na lang para syempre hindi rin magpalpitate. Pero ayun nga, usapang kape, ano ba yung klaseng training ang gustong ibigay ng Golden Treasure?
1: Ano yan? Syempre tuturuan ka kung paano magtimpla ng iba-ibang coffee
0: Mm-mm.
1: concoction. Hot and cold coffee, no? Tuturuan ka. Tapos syempre, alam mo yung mga uso ngayon, mga latte, pati
0: yes.
1: may konting latte art din.
0: Correct.
1: No? O yun. Kasi kailangan yun para sa presentasyon eh. Pagka may umu-order ng kape. Yan, mga lahat ng mga, actually lahat ng flavor ng kape ituturo doon. Pati nga matcha.
0: Wow.
1: Oo, may matcha yung kape. O, di healthy yun, di ba? Kahit
0: Totoo.
1: So, bagay healthy din naman yung coffee sa tamang amount lang, di ba? Kasi sabi nga, anti-cancer nga daw yan eh.
0: So, dami po palang scope, no, yung pwedeng mapag-aralan ng ating mga kaagapay na willing na mag-attend sa ganitong klaseng training. At syempre, so this coming Saturday na, Miss Emily.
1: Yes, August 15 na yan. At Kael, kunin ko na rin yung opportunity na to. May seminar, may ka-back-to-back yan.
0: Okay
1: po. Meat and Fish Processing Seminar. Yan. So, syempre, ito naman whole year round, kinakain natin yan as a Filipino.
0: Correct.
1: Tocino, longganisa. O, meron na rin ituturo din dyan yung paggawa ng mga siomay, mga embutido, mga kikiam, at yung masarap na Spanish sardine.
0: Wow.
1: Oh, yun. Di ba ang mahal nung sardina sa nakabote?
0: Correct.
1: Pero yun, makakagawa kayo, matututunan nyo yung tamang technique kung paano gawin yan. No? Dyan sa inyong tahanan. At pwede kayo talaga mag-business, extra income or major income.
0: Mm-hmm.
1: Yan, August 15 din yan, Kael.
0: Kasi nga, so, no, Miss Emily, kesa bumibili tayo, why not tayo na rin din ang gumawa, di ba? Alam natin nung nilalagay natin na ingredients, di ba? At syempre, alam natin kung talagang safe, di ba?
1: Kung talagang safe at ano, yung bang iwas tayo dun sa mga chemical.
0: Correct, correct.
1: Bawal kainin, no? Yung mga natural, actually mga natural, yung itinuturo, no, ng ating resource speaker dito. Mga natural na ingredients para maging pampalasa at pampasarap dun sa mga process meet na to.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya huwag kayong matakot kasi process. Pero kasi, iba kasi process nga, pero yung mga delikado eh, yung nilalagay.
0: May
1: pero
0: mga ano, may mga natural additives. Oo.
1: Yes, yung mga additives na ganun.
0: Mm-hmm. So, tapos, once again, sa August 15 po ito, back-to-back siya sa coffee po.
1: Yes, back-to-back ito. At hopefully, maraming maka-attend, no? Kasi alam mo naman yung panahon mm-hmm. ngayon. Pero kasi sayang opportunity, kasi lalo itong meat and fish processing, hindi namin to parating idinaraos
0: mm-mm.
1: every 2 months lang,
0: mm-mm.
1: no? Pero sana, kaya sana ma-attendan ninyo.
0: Mm-mm.
1: O nga pala kay Elno, meron kami isang bagong seminar.
0: Mm-mm.
1: No, napakaganda nito. Ito yung tutor training with AI integration, no?
0: Oh.
1: Para sa mga bata,
0: mm-mm.
1: no? Sa mga kabataan, no? So kasi 'di ba most of the lalo na yung mga mommy na nagtututor sila personal sa kanilang mga anak, nagkakaroon sila ng struggle, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung anak habang nagtuturo ayaw makinig kung ano yung ginagawa, naglalaro or hindi siya nagpe-pay attention do sa sinasabi ng nanay, no?
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo ba na pwede yung matutunan, no, yung technique para maging attentive ang inyong mga anak, no, sa habang chino-tutor mo siya, kasi syempre magastos din kung dadalhin mo pa sa school eh.
0: Mm-mm.
1: 'Di ba may mga tutorial school?
0: Correct.
1: Medyo gastos ka pa eh kung ikaw naman ay stay at home mom lang.
0: Mm-mm.
1: Kasi may mga ganong mommy eh na talagang hands-on sa anak,
0: mm-mm.
1: no. Gusto talaga nila makapiling yung mga anak nila at hands-on, gusto nila silang magtuturo.
0: At saka, ano no, Miss Emily, yung mga nag-homeschool din.
1: Yes, yung homeschooling, ang dami na rin kasi mm-hmm. ngayon yan. Kasi yung iba, umiiwas sa mga bully, di ba?
0: Correct.
1: Mga sensitive kasi mga bata. Kaya yung mga magulang na decide nila i-homeschool
0: Uh-oh.
1: Ang kanilang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, eto, ang ano lang minsan sa homeschool, hindi sila attentive, no? Tapos syempre kailangan may follow-up pa yan.
0: Correct.
1: Na pag-tutor ng nanay para talagang maski nag-homeschool siya, talagang yung kaalaman ay pumapasok sa kanyang kaisipan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dito sa seminar na to, ito ho, attention so, dun sa mga, at saka mga teacher din actually.
0: Mm-hmm.
1: Open din to sa mga teacher, mga nanay, na ma-improve pa yung tutorial skill ninyo sa inyong mga anak.
0: Mm-mm.
1: So ito yung mga matututunan nila ninyo, no. Ang seminar na ito ay gaganapin sa August 19 pa naman next
0: Mm-mm.
1: week. Pag-aralan nyo kung paano ito yung mga simple ways
0: Mm-mm.
1: paano i-guide step by step yung mga bata, no, sa na yun na nga yung maging attentive sila at gawin na yung mga lessons ay mas madaling unawain at intindihin.
0: Mm-mm.
1: At tapos, paano sila magkakaroon ng focus at maging,
0: yes.
1: yun naman din tinuturo mo ay dapat engaging din na hindi nabuboard yung bata, yung anak mo, or kung sino man yung kapatid mo, pamangkin mo, para engaging din. Mm-hmm. No? May mga technique na ituturo sa inyong teacher.
0: Mm-hmm.
1: Plus, ang kainaman nito, ituturo din sa inyo kung paano gumamit ng AI. Kasi alam mo naman ngayon, AI na rin talaga eh. Tuturuan ka paano ituro doon sa anak mo o doon sa itututor mo kung paano gumamit ng AI sa isang bata as a support tool.
0: Miss Emily, yung concern ko dyan, kasi syempre, ang ganda ng training na ito talaga yung bago nyong ibibigay sa mga kaagapay natin. Dati tutoring lang, ngayon sinabi mo may AI integration. Paano yung na-conceptualize to?
1: Oo, kasi iba na, meron kasi yung isang tutorial no, mm-hmm. na in-offer namin. At di ba nga na-interview natin yung resource speaker
0: yes.
1: dyan? Oo, paano naman magtayo yan ng isang mm-hmm. tutorial school?
0: Mm-hmm.
1: So, tutorial school business operation yun. Eto, as a parent or as a, halimbawa na gusto mo maging career, nag-tutor ka ng mga bata, di ba? No? Yun yung ano mo, yung job mo or part-time job mo. Maraming ganun eh, 'di ba, na nagtututor as their part-time job.
0: Mm-mm.
1: Kaya namin ni-launch yung seminar na to.
0: Mm-mm.
1: At para maging engaging din yung pagtuturo mo na maging
0: yes.
1: epektibo sa mga tinuturuan. That's the reason bakit namin ito ni-launch itong seminar na to. Napakagaling din ng teacher dito.
0: So napakaganda po niya no, yung mga ganitong klaseng training na ibinabahagi natin sa ating mga kaagapay. Kasi another opportunity ito para tayo ay mag-grow, syempre mas maging equipped at mas maganda rin. Syempre evolving din kasi tayo no, Miss Emily. Dapat kung ano yung demands ng audience natin, ng mga participant, nag-a-adapt tayo dun sa mga pangangailangan nila. And alam mo, nakakatuwa yung mga ganitong ginagawa nga po ng Golden Treasure kasi talagang sumasabay dun sa mga pangangailangan. Kasi lalo na ngayon, 21st century, yung AI nandyan na.
1: Yun na nga eh. Diba wala tayong magagawa kasi yan na lahat, napaka ano na, ganyan na lahat halos ang ginagamit. Ako nga, kailangan ko rin pag-aralan to, Kyle. Medyo guilty rin ako dito. Hindi ko masyado alam. Kaya alam mo si Mr. Angelo Ballesteros, actually siya yung general manager ng Valiant. Ikang group ko nga siya dun sa isang international group na nasalihan ko. Alam mo, napakabait niyan. Minsan gagaid niya ako, tinuturoan niya ako, Miss Emily, ganito, ganyan. Kailangan ko rin talaga matutunan tong AI na to. Kaya magpag-aaralan ko rin to, Kyle.
0: So, ito pong event na ito, yung tutorial with date AI integration is on August 19, that is Wednesday.
1: Yes, next week na to. Kaya actually, hindi lang to para sa mga stay-at-home mama. Para din doon sa mga nais na mag-sideline as tutor. Uh-huh. Kaya extra income mo rin to eh, di ba?
0: Tama. So maliban dyan, Miss Emily, baka may mga iba pa kayong mga ganap na pwedeng i-offer.
1: Napakarami. Okay, and then the next day naman, ito naman, yung Gemstone Identification and Jewelry Care Seminar. At dito naman ay tuturuan yung ating participant sa August 20 yan, kung paano yung mga fundamentals upang ma-identify mo kung yung mga gemstone mo, mga bato mo, yung mga mahilig to sa alahas ha, at mga bato-bato, mga ruby, mga amethyst, citrine, yung mga bato na sinusuot na malalaki, no? Sa ating mga kamay o hitaw, yung kaganyan, malaking hito ko, yung mga ganyan.
0: Yes.
1: Paano ma-identify kung sila ba ay totoo? Kung natural, synthetic, or imitation lang, or treated gemstone? Kasi iba palang gemstone, tinukulayan lang.
0: Ay, may ganun so, pala.
1: Oo. Kaya minsan, alam mo ba, may mga nakakagulat, may mga gemstone na alam mo, Kyle, nabibenta ng 500,000. At according nga doon sa teacher, can you imagine, kasi napakaganda niya, 500,000. So, nabibili.
0: Uh-oh.
1: And then later on, pag pinauri, ano lang pala, kwet ng baso.
0: Oy. So, madami palang naluloko sa mga ganyan, Miss Emily.
1: Napakaraming naluloko. Kaya nga ito, ni-launch din namin yung seminar na to. Kasi, di ba may seminar kami tungkol sa jewelry appraisal for gold, diamond, and silver.
0: Yes.
1: Ang dami rin nag-request. Okay, may ganyan kayo, mga gold, pag-a-appraise. Eh, bakit wala naman kayong seminar sa bato? Eh, doon nakakonect yung ano, yung mga sinseng, yung ginto, may nakakonect na mga gemstone.
0: Yes.
1: So, dapat mag-ano na rin kayo. So, talagang nagsumikay kami na maghanap ng expert tong resource speaker nang sa ganun ay maikandak din namin. At alam mo ba, ito nga next week na yan, August 20, meron participant from Davao pa, talagang bumili ng ticket kapon, pupunta dito sa August 20. Kaya alam niyo po, kung nandito lang kayo sa Metro Manila, napakapalad pa
0: huminyo.
1: Kasi yung mga iba nga na mga taga provinces talagang nag-aeroplano. Eh, kung kayo nandito lang. Eh, di ba nowadays, Kael, ewan ko, biglang nag-boom ang negosyo na jewelry. Na, makikita mo, di ba, sa online, ang dami nagbibenta.
0: Oo, ang dami din Miss Emily, yung mga nag-livestream ng mga golds, ng mga jewelries, ng mga diamonds.
1: Di ba? Nakikita mo rin siguro yun. Ang dami nagla-livestream yan. Misa nga, from India pa, ewan ko pa, nakikita ko yun sa feed ng Facebook kung galing pa sa ibang bansa o lumalabas sa FB ko. Kaya kasi usong-uso. Kasi alam mo, biglang tumaas yung value kasi
0: hindi. Sabi nga nila, over the years, no, mas tumataas na yung value at saka ito yung magandang pag-invest.
1: Oo. Yung condo pa ngayon medyo nagsusumikhay kasi nag-oversupply. Pero ito kasi mura lang ang investment when it comes sa mga gold at mga ganitong mga bato-bato. Yun. Kaya magandang investment din ito. At okay, yan po ay gaganapin next week, August 20, 10 a.m. to 5 p.m. At dito po, matututunan ninyo kung paanong mag-identify ng precious and semi-precious gemstones. Marirecognize din ninyo kung natural yan, synthetic, imitation, or treated stone. At saka, may mga gadget yan eh, na ituturo doon kung ano yung mga gadget na pwede mong gamitin para masilip mo yung mga bato. At doon pa lang ma-identify mo na. At ganun din, ma-identify mo kung tama or talagang totoo yung mga bato na nabili ninyo. Or
0: so talagang, Miss Emily, no, during that training, meron silang hands-on experience.
1: Yes, talagang hands-on experience. At alam mo, nakakagulat yung teacher kasi nga meron din talagang, yung resource speaker na yan, ay passionate niya talaga, passion din siya. Passionate siya dito sa mga bato, mga gemstones. Ang dala-dala niya doon, nagkakahalaga ng milyon na mga iba-ibang gemstones, no? Pinapakita niya yan sa mga nagiging participants niya. At ganun din, Kael, ituturo din kung paanong mag-alaga, yung properly clean, yes, handle, and care for your jewelries. Okay. Yun din. So ito ay open po, no? Ang mga, kung kayo po ay jewelry seller, pawn shops, pawn shop or tauhan kayo sa pawn shop o may-ari ka ng pawn shop, collector ka, negosyante ka, at kung sino man ay na-interested sa mga gemstones o mga precious stones, ang seminar na ito ay para sa iyo.
0: Ayan, so talagang sunod-sunod yung events, no, Miss Emily. Eh alam ko may mga kasunod pa rin yan. Ano pa ba yung mga inaasahan ng mga kaagapay natin?
1: Oo, tinatakel ko dito, Kael, yung ano, yung mga bihira kong itakel dito, no, pag nag-show tayo. August 18 naman, ayan, maganda rin to, no. Medyo nauna to dun sa Gemstone at saka sa AI tutorial. Yes. Okay, ang question, what if in just one day you could completely change the way you speak, the ability to speak with confidence, with talent, no, na ibig sabihin yung magaling ka mag-deliver in public. Kasi ang topic na ito is about public speaking.
0: Ay,
1: presentation.
0: Oo, napakaganda nito, Miss Emily, kasi nga syempre yung iba medyo shy type, yung iba hindi alam kung paano i-compose ang sarili kapag marami na ang tao. So bakit ba naisipan ng Golden Treasures na i-push itong training na ito?
1: Ay kasi nga, 'di ba nowadays lalo na 'yung mga corporate, no, yung mga kumpanya na ano, 'yung mga ano, 'yung nagde-deliver ng speech.
0: Mm-mm.
1: Alam mo 'yung naaano sila, 'yung hiya ba, nahihiya.
0: Alam mo 'yung ano, may mental block din.
1: Ayun, naku po, karaniwan nangyayari.
0: Yes.
1: Alam mo 'yung pinaghandaan mo ng todo-todo,
0: correct,
1: halos ilang linggo mong pinagandaan. Pag nakita mo na yung audience, ang daming tao, andyan na, parang may daganang tumatakbo sa dibdib mo, di ba, Kael? Parang, alam, minsan there was a point in my life na ranasan ko yan. No? Actually, we were invited eh. Dun sa Hong Kong, nagkanta kami ng isang sa church doon. No? At nag-promote nga lang ako nung seminar namin na isasagawa namin dyan sa Hong Kong. Nung handang-handa ako, relax na relax. Pagtayo ko doon, nakita ko pambihira, ilang libo pa rin tao. Ano yung grabe? Yung parang hindi ka makahinga sa stage. Alam mo yung hinahabol mo, yung hininga mo. Grabe talaga. Alam mo yun, kaya ngayon, dito sa seminar na to, ay ituturo sa'yo yung proper way kung paano ka magkaroon ka ng confidence habang nagsasalita sa harap ng maraming tao.
0: Yes.
1: O yun. Para yung communication skill ito eh. Ano
0: ito,
1: yung... Para malibang ka ba na hindi yung focus mo yung tao? Sabi nga nila, dapat to isipin mo. Ang audience mo, ipis. Diba? Narinig ko na ba yun, Kael?
0: Totoo yan, Miss Emily.
1: Para wag kang kabahan pag umakyat ka sa stage. Yun yung sinasabi sa amin ng teacher namin nung nag-aaral pa ako ng high school. Siyempre, ano, minsan managsasalita ako sa stage. Para wag kang kabahan, Emily, isipin mo lahat ng nanonood sa yung mga ipis. Oh, pero minsan hindi yan ang realita. Di mo makikita mo pa, ipis, eh, tao yung nakikita. Yun, no, in this seminar, talagang, ano, yung public speaking presentation and communication skills workshop ay tuturuan nga sila kung paano maging confident.
0: Yes.
1: No? At make an impact habang nagsasalita ka. Kasi minsan, okay, hindi ka nga kinakabahan, pero boring ka naman magsalita. Diba? Aantokin pa rin yung audience mo, nakakaantok, parang hikab ng hikab. Pati ikaw mahahawa pag may nakakita kang humihikab. Yun. Pati yung pitching, yung voice pitching, or ano, kung ano-ano pa, yung voice pitch, yung ano ng boses mo, kung papaano, lahat yan ituturo. At ito ay welcome dito yung mga nag-host ng event, no? O nagbablog din.
0: Correct.
1: No? Nagbablog. O mga vlogger.
0: Kasi nga, di ba, Miss Emily, iba pa rin kapag gumaharap ka din sa camera.
1: Totoo. Oo, na yung iba, gusto nila mag-vlog pero hindi pinapakita yung sarili.
0: Parang kasi ano lang, no? Voice over. Oo, yun.
1: Yes, parang ganun lang. Pero kung ipapakita na yung sarili, kasi syempre may imagine mo na eh, na ang daming nakikinig pa rin, no? Hindi mo alam kung sino yung pwede mag-view ito, libo-libo. So, alam mo, yung agad ang naiisip ko, naku, nakakahiya, ang dami atang manunood dito o makikinig, gano'n. So, kaya doon na pumapasok yung nervyos na naman.
0: Oh,
1: kaya ito, para doon sa mga vlogger, at saka ito pala, Kael, ay talagang hands-on workshop. Doon mismo, may workshop yan. Kung paano ka magde-deliver, i-guide ka doon ng resource speaker. Ayan, no, sa ating screen, yan, you know.
0: Balloon to, no? Balloon decorating,
1: yes.
0: Oo.
1: Oo, meron din yan, ha, yung balloon decorating, no, sa August, ano yan, 28. Yung tingnan mo yung may foreigner tayong naging participant, pansinin mo yung foreigner, taga Los Angeles, California yon. Sabi ko sa yung daming yung foreigner na nag-a-attend, eh.
0: Oo, talagang hindi lang pang Pilipinas, pang international na rin yung mga audience natin, no, Miss Emily?
1: Oo, di ba last week nga, in-interview
0: yung taga
1: natin,
0: South Africa, oo.
1: South Africa pa, lahat ng seminar ng Golden Treasure natin na niya. Di ba? Kasi gusto lang niyang mag-upskill. At ano, business coach na yun, ha, Kaela. At matindi rin yung ano niya, yung husband niya, ang matindi ang role dito sa Pilipinas,
0: yes,
1: when it comes sa electricity kasi expat sila. Ngayon, nakatira na dito sa Pilipinas for a while habang nagtatrabaho pa yung husband niya.
0: Miss Emily, wala na tayong oras, pero siguro very quickly, ano ba yung mga aasahan pa na trainings ng ating mga kaagapay? Baka pwede mong siguro i-repeat yung mga ilan para ma-take note din nila.
1: Okay. So yun na nga, again, sa 22 naman, sa August 22, e-commerce, no, or online selling, at may kabak-tabak din yan na organic candle making, yung mababangong mga kandila, at meron din tayong jewelry, appraisal for gold, diamond, and silver sa 27 ng ano yan, ng month na ito, at saka sa 25, paggawa ng mga juices and puree. Kael, ito yung mga phone number na saan kayo sila maaring tumawag. Puntahan nyo unang-una yung aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Meron din kaming website, www.goldentreasureskills.ph. Tawag ho kayo sa aming mga telephone number, 02-711-6924. Yan po ay ang landline. At ganoon din yung 0947-288-8719. At saka yung isa pang cellphone number, Globe naman ito, 0927-641-4006. Sana maka-attend kayo ng mga training, yung mga lagi lang nakikinig pero nagdadalawang isip pa. Dahil busy, bigyan nyo sana rin ng time kasi sayang yung mga opportunity natin.
0: Totoo yun, Miss Emily. Kaya po sa mga kaagapay po natin, i-take note nyo po yung mga sinabi po ni Miss Emily. At syempre, puntahan nyo rin yung kanilang social media, yung website. Napakadami pong opportunities para tayo ay mag-upskill. Lalo na sa panahon na to, we need that. Para syempre, hindi tayo nagiging stagnant sa kung anong alam natin. Pero nag-grow din tayo professionally. Once again, Miss Emily, maraming salamat po for always sharing your inspiration and of course, the opportunity sa ating mga kaagapay. God bless you po.
1: God bless din, Kael. God bless to everyone. Thank you.
0: Yan, muli mga kaagapay. Ay, ito. Yes po, may Facebook page po ang Golden Treasures. I-search nyo lamang po ang Golden Treasures Skills and Development Program. Iko-comment po ni Phil sa ating streaming ang link ng Facebook page ng Golden Treasures para po mapuntahan po ninyo. At syempre, basahin ko lang si Ate Nora Canchela, magandang umaga. Si Lani Ramos, good morning. Si Corazon Evangelista, salamat sa Lord. God bless po sa atin. Si Rodrigo Poblete, ayan, pritong tilapia with sweet and sour. Kain po tayo. Si ano naman, si Perlita Novello, nilagang itlog ang kanyang ulam. Oh, thank you so much po. At maging si Ellen Bautista, have been your listener since 1980s. More power. Maraming salamat po, Ate Ellen. And ito shoutout daw. Sa kaagapay natin mula sa poblasyon Mandaluyong, still raining pa rin po. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandiyan ang ating gwapong-gwapong piloto, si Reggie Villena. Hindi na kinaya ng ating piloto.
2: Reggie sa control, salamat po.
0: Nariyan din si Desa Magtunaw.
3: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Siyempre, damay ko na rin ang gwapong-gwapong Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
0: At siyempre, ang ating masipag na OJT na si Ash.
5: Hello po!
0: At maging sa ating Bukawel Transmitter Site and engineering team. Muli ka agapay, ako po ang inyong nakasama kay El Garcia and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you, stay safe and stay dry.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
7: Alam mo bang mayroong kabuo ang 130 wika ang mga isla ng Pilipinas? Subalit, ang nakakalungkot ay 4 sa mga ito ay nanganganib ng maglaho o malimutan. Halimbawa na lamang nito ay ang mga wikang Altamanobo, Calamansig at Manide. Oh, alam nyo ba yon? Ako rin hindi eh. Kapag nawala ang isang wika, ibig sabihin nito, mawawala rin ang mga makabuluhang tradisyon at karunungan na nakakabit sa wika. Para ma-preserve, naglunsad ang kauna-unahang program para sa language revitalization sa Pilipinas, kung saan katutubo ang nagtuturo ng wika, kultura, kanta at sayaw.
6: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
8: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, 2 buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927 041 5106, 0927 041 5106.
5: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
5: Himpilang
9: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13. Ako po si Mardy Manansala, na isang makasalanan at pinalaya ng Panginoong Hesus sa pagkakatali sa tanigala ng kapahamakan. Mula nang tanggapin ko po siya bilang sarili ko pong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Hayaan po ninyong ibahagi ko po rito sa tanikalang lagot ang aking kasaysayang patotoo. Ganito po yun.

0: ininyayaan ka ni Sherby sa despedida niya.
1: Hindi niya ako inimbitahan. Nagkusa akong pumunta talaga rito. Nasaan si Sherwin? May gusto akong ipaabot sa kanya.
0: May gusto kang ipaabot sa kanya? Wow, so sweet. O tara, sasamahan kita. Busy-busy ang shota mo ngayon sa mga bisita. Pero nagtataka ako. Bakit di ka inayayaan ni Sherwin? Tanging ikaw lang ang wala dito sa party.
1: Heto na nga ako, diba? Ayun ang loko. Sherwin!
2: Mardy? Bubutat dumating ka.
1: Walang hiya ka. Tatakbuhan mo pa talaga ako? Hetong sayo!
0: Mardy! Iawan ka!
1: Walang hiya ka!
0: Sherwin!
1: Walang hiya ka!
0: Okay na ba?
1: Hayaan mo ko. Walang hiya ka. Tatakbuhan mo pa talaga ako? Hetong sayo!
0: Mardy! Iawan ka! Sherwin! Okay ka lang ba?
2: Hayaan mo ko! At ikaw, Mardy, wala kang lugar dito! Tapos na tayo, di ba?
0: Ano? Teka! Teka! Anong problema ba ito? Ha, Sherwin? Bakit di ko alam to, pare? Mardy, anong problema na naman ito?
1: Ang problema ko, hindi iniwan ni Daddy ang baril niya. Para barilin ko ang Sherwin na yan. Ayaw niya punagutan ang pinagbubuntis ko!

0: Dear ka pa?
1: Sold na ako. Salamat, Gio, ha. Palagi ka nasa tabi ko. Sa tuwing minamalas ako.
0: Ang malas lang ay naduwag si Sherwin na maging ama ng batang nasa tiyan mo. Pero, maswerte ka pa nga dahil magkaka-baby ka na. Napatunayan mo na hindi ka kasama sa mga sa parada ng mga baog o gaya ni Tina. 5 years na kami pero wala pa rin kaming baby. Kung alam ko lang sana, di ko na yan pinakasalan si Tina.
1: Hoy, huwag kang ganun. Ang bait-bait ng asawa mo. At naging best friend ko pa ang Tinang yun. Nung una, selos na selos sa friendship natin. Akala niya inaagaw kita.
0: Pero pogi points yun. Pogi points ako doon. Na may nagsiselos na babae?
1: Yabang nito. O paano? Uwi ka na. Hinahanap ka na ni Tina. Malayo pa ang bahay niyo. Eh ako, ayan lang sa tapat ng store na to. Tatawid lang ako.
0: Sige. Pero sure ka ba na pwede na kitang iwan? Naka-move on ka na ba?
1: Ano ka? Naka-apat na beer na nga ako, no? Hindi pa ba ako makaka-move on? Hala, umuwi ka na.

0: Mardy, anak! Kumusta ka na, baby?
1: Ma, hindi pa ako okay. Ito nga po, makulit tong apo ninyo sa tiyan ko. Palag ng palag. Parang dalag na kumakasag sa tiyan ko. Eh baka nga tiyanak nga tong laman itong tiyan ko.
0: Parang ikaw rin yan nung nasa tiyan ko pa. Makulit at pasaway rin. Dali na kaya kita sa ospital. Baka manganganak ka na.
1: Ganun na nga po, ma. Eh sino na... Ganun na nga po, ma.

0: Anong oras uuwi ang apo ko?
1: Mamaya pa, Ma. Kaya na niyang umuwi mag-isa. Ayaw niyang sinusundo siya eh. Nahihiya?
0: Kabaliktaran mo naman. Umiiyak ka kapag di kita sinusundo. Ayaw mo akong lalayo.
1: Mabuti na rin yun, Ma. Bata pa lang siya. Kaya na niyang mapag-isa.
0: Baka makalimutan mo, ha? Nakaarawan ng daddy mo bukas. Kailangan nandun kayong mag-ina sa sementeryo. Taon-taon naman natin sineselebrate ang birthday ng daddy mo sa puntod niya.
1: Matik na yun, Ma. Yung mga anak ni daddy sa labas, pupunta ba?
0: Matik rin yun. Para masaya tayong lahat. Kahit tatlong pamilyang mayroon ng daddy mo, basta tayo mag-ina ang original at hindi chapter. Ay, lalaki nga naman.
1: Sinabi mo pa talaga yan, Ma. Pero mas lamang ka, Ma. Nasa'y si daddy. Eh ako, iniwan, hindi ba? Kailan kaya ako magsa-celebrate ng birthday ni Sherwin sa puntod?
0: Mangyari man yun, baby. Malaking gastos yun. Pero total, may US visa ka na rin eh.
1: Ma, masamang damo si Sherwin. Matagal pa ang buhay nun.

0: ba di ka matutuloy?
1: Emma, kung ako lang talaga masusunod, nunca napuntahan ko si Sherwin at makipagplastikan sa kanyang asawa at mga anak. Pero nung magsalita na yung anak ko na she want to see her daddy, aba, gumuho ang puso kong pader.
0: Sige, baby anak. Para sa apo ko, go ahead. Kahit last minute, magkaharap ang mag-ama. Anong oras bang flight ninyo mag-ina?
1: 11 pa naman ang gabi. Si Gio ang susundo sa amin sa Los Angeles Airport.
0: Mabuti naman. Nag-for good na rin pala si Gio sa Amerika mula nang mabiyudo.
2: Ladies and gentlemen, we are about to begin our descent into Los Angeles. The sound you just heard is the landing gear locking into place. Los Angeles weather is clear, temperature 72. We expect to make our 4-hour and 18-minute flight on schedule. We've enjoyed having you on board and look forward to seeing you again in the future.

0: Mardy, anong balak mo? Tatanggapin mo ba ang offer ng asawa ni Sherwin na dumito kayo sa Amerika? Sa ipinamanang bahay ni Sherwin, doon kayo titira?
1: Mahirap tanggihan ang alok ni Miriam Gio. Napakabait nila sa aming mag-ina. Kahit di namin naabutan na buhay si Sherwin, pero yung pagmamahal niya, tamang-tama namin. Ganun palang taong may takot sa Diyos. Tila ko nakikipag-usap sa mga anghel. Paano pa maging totoong Kristiyano, Gio?
0: Mardy, kung tatanggapin mo sa iyong puso ang Panginoong Yesus at kikilalanin mo siyang Diyos ng iyong buhay, mahal na mahal kayo ni Miriam. Pag-ibig ng Diyos ang kanilang nadarama sa inyo, mag-ina.

0: Baby anak, salamat sa'yo at nakatapak na ako sa lupain ni Uncle Sam!
1: Mama, hindi ba natupad ko rin ang dream natin na tatapak tayo sa Land of Milk and Honey? Hindi na rin tayo maghihiwa-hiwalay pa ng apo ninyo. Tatlo na tayo rito.
0: Teka, sino nag-drive sa'yo patungo rito sa airport? Ikaw lang ba nag-drive?
1: Hindi, Ma. Ang apo po ninyo. She's 19 na. Pero look, Ma. Malakas pa kayo.
0: Kapag byuda na anak, wala nang pasaway na daddy na nagbibigay ng stress.
1: Kayo talaga, Ma. Kikay pa rin. Tara na nga. Wait na kayo ng apo ninyo.
0: Oh, America. Here I am. Dami kong dalang dollars, anak. Nagbenta ako ng lupa.

0: kilala ng aking anak at ni Mama sa ating Panginoong Hesus. Dito na rin ako ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Nagsusuport sa iba't ibang mga misyon sa mga lugar ng Europe at sa Asia na kung saan may mga mahihirap na mga kamanggagawa ng Panginoon na walang habas sa paghahayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Mardy Manansala. Mga nagsiganap,
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Servo Nieto,
5: Eva Moratalia Gomez,
2: Roy Camo Gomez. Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC. Radio TV o di naman kaya kaagapay, tayo din po ay maaari pong mapakinggan 24/7 sa pamamagitan po ng ating pong mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, kung gusto mo kaming makasama 24/7, inaanyayahan kita na mag-download at mag-install na niya. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio, maulan na hapon sa inyo mga kaagapay. Ako po si Brian De La Cruz para sa programang Ahensya de Consciencia. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, ang ating talakayan ay sa usapin po ng pag-aampon, sa usapin po ng legalidad at sa usapin po ng proseso. Katuwang po natin palagi ang National Authority for Child Care upang malaman natin ang kanilang ahensya ay hindi lamang sa usapin ng pag-aampon kundi sa iba't ibang uri ng proseso. Yan kaagapay ang ating mapag-uusapan sa hapon na ito. Kasalukuyan kaagapay ang ating pong mapag-uusapan ay ang tinatawag po na Standard Accreditation and Monitoring Division o ang tinatawag na SAMD. Alam mo ba kaagapay na malaking bahagi po ng NACC ang SAMD o ang tinatawag po na Standard Accreditation and Monitoring Division na responsable sa pagkatakda, pagpapatupad at pagpapanatili ng bansang pamantaya para sa pag-aampo ng alternative child care services sa Pilipinas. Kabilang po sa pangunahing tungkulin ng SAMD ang akreditasyon ng mga social welfare worker na nakatuon sa serbisyo na may kaugnayan sa adoption. Sinusuri din po ng division nito ang mga social work agency o ang tinatawag na SWA at nagbibigay ng sertifikasyon sa mga ahensyang magpapatupad ng mga programa para po sa usapin ng alternative child care. Bukod dito, kaagapay, nagsagawa din po ang SAMD ng monitoring upang matiyak na masusunod ang social work agency at iba pang kaugnayan sa institusyon sa umiiral na batas, alintuntunin at patakaran sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito, kaagapay, ang mga hakbang na ito ay layunin po yan ng NACC at SAMD na mapanatili ang kalidad at pamantayan ng mga serbisyong nangangalaga sa mga bata, lalo na ng mga nangangailangan ng ligtas, angkop at maayos na alternatibong pangangalaga. Bago po tayo magsimula kaagapay, pakinggan muna po natin ang ilang video mula po yan sa NACC.
5: Anak, gusto mo kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minudo. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba? Kain!

0: Kaagapan yan po ang mga ilang impormasyon mula po sa National Authority for Childcare. At sa pagkakataon na to, tayo po ay sasamahan ng isang Social Welfare 5 mula po yan sa Division of Chief ng SAMD. Walang iba mga kaagapan, ipinapakilala ko po si Ms. Maria Charisma Seed. Hello po, Ma'am Cha.
1: Isang mapag-arugang araw po or hapon po sa inyong lahat. Sir Brian sa DZAS, Ahensya de Consensya, at sa atin pong mga tagapakinig.
0: Sige po. Ma'am Cha, baka may mga nakikinig sa iyo at sinusuportahan ka sa araw to. Pwede niyo po silang mabati.
1: Ay, sige po. Binabati ko po ang, of course, ang aking team po sa Standards Accreditation and Monitoring Division. Nakikinig at nanonood po sila sa ngayon. And of course, sa amin pong regional alternative childcare offices, ang amin pong mga katulong sa aming field offices po ang Standards Accreditation and Monitoring Sections po sa 16 regions. Ayan po.
0: Ayan. Thank you so much po, Ma'am, at alam ko po na hindi pa gaanong natatalakay ang usapin po ng SAMD. Kaya naman, sige nga Ma'am, turuan mo kami. Ano ba ang ibig sabihin ng SAMD? Saan ito tumatalakay at sa ano po ang mandato ng inyo pong opisina?
1: Ang SAMD po or SAMD stands for Standards Accreditation and Monitoring Division. Ito po ang division ng NACC na nakatutok sa pagpapanatili ng kalidad at pagsunod ng standards ng mga services po para sa adoption at alternative child care. Sa madaling salita po, kami po ang tumutulong na siguraduhin na ang mga social work agencies or mas kilala ng NACC bilang mga child caring agencies, sila po yung mga nangangalaga sa mga bata. At mga professionals po, kagaya ng mga social workers na involved sa adoption at alternative child care, ay may kakayahan, sumusunod sa standards at nagbibigay ng serbisyong tunay na nakatuon po sa kapakanan ng bata. Ang SAMD po ay institutionalized bilang isang division ng NACC noong nakaraang taon lamang po. So bagong ahensya po, ay bagong division po kami. Ito po ang naging bahagi ng pagpapalakas ng mandato ng NACC na tiyakin ang quality assurance, certification, monitoring at professional standards sa adoption at alternative child care. Sa kasalukuyan po ang SAMD ay binubuo ng tatlong functional sections na pinangungunahan at sinusuportahan po ng team of 6 social welfare officers at 3 support staff na sama-samang nagpapatupad po ng iba't ibang mandato ng SAMD. So meron po kaming tatlong sections sa division namin, ang assessment, certification and accreditation section. Pangalawa po yung technical assistance and standards development section. And the third one is the standards compliance and quality assurance section. So importante rin pong linawin na hindi lamang po kami tungkol sa pag-check kung compliant ang isang ahensya. Ang mas malaking purpose po namin ay masiguro na maayos ang serbisyo sa mga bata at mas mapabilis ang kanilang pag-usad tungo sa isang ligtas at permanenting family po.
0: Ibig sabihin ba ma'am, balikan ko lang po yung binigay niyo po na information. Ibig sabihin ma'am, hindi basta-bastang parang pwedeng iampo ng isang bata na hindi dumadaan sa inyong departamento o hindi nyo parang pwedeng ipa-register na siya ay ampon. Kumbaga dito po nagkakaroon po ba dito ng proseso pag gustong ipaampo ng isang bata?
1: Opo. Sa NACC po, kami po yung ahensya na nagsi-certify or nagbibigay ng certification na ang bata po ay pwede na siyang ipa-adapt. So, pero bago po yan mapunta doon, ang mga nangangalaga po sa kanila, kagaya po nitong social work agency at child caring agency, sila po yung nagmamanage ng case, nagde-determine po ng permanency plan kung ang bata po ba eligible for adoption or isa sa uli siya sa family for reunification. So, sa baba pa lang po, sa mga social work agencies pa lang at child caring agencies. Doon pa lang po, piniprepare na, dinidetermine na, ina-assess kung ang bata po ay eligible for adoption.
0: So, bali ma'am, para po sa layman's term po ng mga kaagapay natin, pag sinabi pong social work agency, In short, yung mga bahay ampunan o orphanage.
1: Yes po, sila yung tinatawag natin na sila yung mga 24 hours residential care facilities na nangangalaga po dito sa mga bata. Public and private po.
0: So bali ma'am, bago pa lang pala magkaroon ng mga orphanage or bago pa lang po magkaroon po ng mga bahay ampunan, ito po ay i-chinecheck ng NACC.
1: Bali, ang sa NACC part po, ang aming tinitingnan, ina-assess, is yung pag-i-implement po ng programa patungkol sa adoption and alternative child care. Ang naglilisensya po, ang nag-regulate sa kanila, naglilisensya at ang nag-accredit kung sila ay pwedeng mag-operate is still the DSWD, Standards Bureau. Meron po silang ito po yung regulatory arm din po ng DSWD pagdating sa pag-license at accredit po ng mga ahensya na ito. So kami po sa NACC, specialized function po namin yung adoption and alternative child care.
0: So napakahalaga talaga dito mga kaagapay, no, na alam ba kasi ang maging mindset nila, ma'am Chano, na parang sige, magbahay ampunan na lang tayo, pero hindi natin alam kaagapay na may mga nakalagay po dyan na mandato, may mga nakalagay po dyan na iba't ibang instructions kung paano nga ba natin gagawin. Pero ma'am, isa po sa tinitignan ko dito, di ba sinasabi nga natin na ang NACC ay isang tanggapan po ng mga bata. Pero ba't kailangan pa magkaroon ng SAMDI? Ba't kailangan pa magkaroon ng regulation? Bakit pa kailangan magkaroon ng batas?
1: Opo, ayun. Kailangan po may standards, no? Kasi hindi naman pwedeng yung parang awa lang, tanggapin natin yung mga bata sa facility natin, alagaan. Pero kung wala po kasing standards, hindi magagabayan po itong mga ensya. Kung ang bata po ba ay kailangang maisauli din sa family or kung siya po ba ay for adoption or alternative child care. So kailangan pong mag-set ang NACC ng standards na nasusundin po ng mga ensyang ito para po nasa tamang process po at quality care ang maibibigay sa mga bata na inaalagaan po nila.
0: So ibig sabihin ma'am, kahit po pala na ang isang batang ampon o sa isang batang na pinapaampon, may mga regulations.
1: Yes po. May mga processes po tayong mga sinusunod, alinsunod po sa mga itinakdang mga batas, guidelines, and processes. So, hindi po basta na kung gusto mong mag-ampon, pupunta ka lang sa mga orphanages, mamimili. So, may proseso po yan.
0: Ma'am, curious ako. Kunwari ako ampon. Siguro sabihin natin, kunwari 16 lang ako, so minor de edad pa ako. So, technically speaking, ilang buwan o ilang araw bago masabi na ako ay ready for adoption na?
1: Ang hindi po yan sa sinusunod sa araw. Depende po yan sa kaso ng bata. So, ang kailangan pong, ito po yung standards na dapat sinusunod. No? Kapag ang bata po ay pumasok sa isang child caring agency, regardless of the age or circumstance, kailangan po, may sinusunod po dyan na proseso na within 15 days, kailangan may case study na ang bata at within 15 days din, kailangan may intervention plan na po ang bawat bata. So, itong intervention plan po na ito, doon po nakalatag yung mga gagawin na mga parang proseso para sa bata. Depende sa kategorya ng case niya. Kung siya po ay foundling, meron pong foundling or abandoned, may sinusunod po dyan na pag first to second month, kailangan ipanawagan na yung bata, hanapin yung possible na mga relatives and family ng bata based dun sa available documents ng bata, pwede na siyang panawagan sa radyo, sa newspaper. So, ayan po. May mga proseso po yan na sinusunod. Hindi lang po, based po doon sa itinakdang intervention plan po.
0: So ma'am, ito ay nandoon pa rin po sa usapin po ng SAMDI.
1: Yes po.
0: Ma'am, sige, diretso tayo na dito sa unting-unting pagpasok po ng proseso. Ma'am, ano naman yung ginagawa ng SAMDI para, like for example, ito na yung bata. Ano po yung mga ginagawa ng SAMDI o ano yung mga sabihin natin pangunahing serbisyo na inaalok o na binibigay ng SAMDI sa isang bata?
1: Siguro po, doon muna ako sa function talaga ng aming division po. Ano?
0: Sige ma'am, sige po.
1: Sa function po ng SAMDI, Marami po kaming ginagawa, pero may apat lang po kaming pangunahing i-highlight ko po. Ano, una yung standards. So ito po yung pagsiset ng standards para sa mga facilities, sa mga professionals. So gumagawa at nag-review po kami ng standards, guidelines at policies para po maging malinaw at kung ano yung quality service na dapat maibigay sa mga bata. Pangalawa po yung assessment at certification. So tinitingnan namin kung ang mga child caring agencies ay nagpapatupad ng adoption and alternative child care programs ay sumusunod sa mga itinakdang standard. So yan yung pangalawa, ina-assess namin. So after assessment, kung nakapasa sila, ini-ensure po namin na through our monitoring and technical assistance po, ini-ensure po namin na na-sustain po nila yung mga standards na kung saan sila ay nakapasa. Hindi po natatapos sa assessment. Kung may mga gaps, tinutulungan namin ang agencies na maintindihan kung ano ang kailangang i-improve at kung ano po ang paano ito may isasagawa. And ikaapat po, tuloy-tuloy, continuously, we are providing capacity building or training po dito sa mga social workers, sa mga social work agencies. Nagbibigay kami ng orientation, series of training, consultations, at iba pa pong intervention para mapalakas ang kakayahan ng mga social workers at agencies, yun po. At meron din po kaming data and monitoring systems para mas makita natin kung nasaan na ang mga bata sa proseso at kung saan kailangan ng intervention. So, ayan po yung four main functions po ng SAMD.
0: Talagang sa usapin po ng administratibo, no? Kumbaga parang ano yung mga proseso, ano yung process po sa usapin po ng isang mga social work agency.
1: Yes.
0: Ngayon, ma'am, ang tanong ko dito, ano po yung naitutulong ng SAMD sa bata paliban po sa aampuni?
1: Apa. Ang SAMD po ay direkta po kami nakakatulong sa mga bata sa pamamagitan po ng pagtiyak na ang mga services po na ibinibigay ng mga agency na ito ay di kalidad at naayon po sa standards na nasinet po na standards at tunay po na nakatoon sa kanilang best interest. Kasi po ang unang tingin nga po, ayon nga po, natanong nyo kanina, kapag narinig kasi ang SAMD ang mga salitang assessment, certification, monitoring at compliance ang naisip natin. Pero sa likod po ng lahat ng ito, ang bata po talaga ang center ng aming trabaho. Halimbawa po, kapag nag-assess kami ng isang agency, bababa po kami dun sa ahensya, hindi lang namin po tinitingnan kung kumpleto ba yung kanilang mga documents, recordings, o compliant sila sa requirements. Tinitingnan po namin kung maayos ang paghawak ng case ng bawat bata, kung may maayos na permanency planning, kagaya po ng nabanggit ko kanina, within 15 days, dapat may intervention plan na bawat bata. Kung ang mga interventions po na ito ay angkop sa kanyang pangangailangan at higit sa lahat po, kung ang serbisyong ay talagang nakatuon sa kanilang overall well-being at development. Kaya po ang certification ay hindi lamang isang award o pagkilala sa isang agency. Isa po itong quality assurance mechanism, isang paraan po para masiguro natin na ang mga batang ipinagkatiwala po dito sa mga child caring agency ay nakakatanggap ng services na ligtas, maayos, child-centered at naayon po sa itinakdang standards. At kung may makita po kaming mga halimbawa, mga gaps or hindi maayos na ginagawa or mismanagement, hindi naman po natatapos doon. Nagbibigay din kami ng technical assistance, tuloy-tuloy po yan, guidance, at lalong-lalo na pa yung training at iba pang interventions po para matulungan ang agencies at mga social workers na mapabuti ang kanilang ano po, servisyo. Kaya para po sa amin, hindi lamang po kung ilang agencies na ang na-certify namin ang sukatan ng success. Ang mas mahalaga po ay kung ang mga batang nasa kanilang pangalaga po ay mas maayos na napagsisilbihan, mas napoprotektahan at mas natutulungan po na makausad tungo sa isang ligtas, stable at permanenteng pamilya. Yun po yung pinaka-goal po talaga.
0: Na talagang ano no, hindi lang ma-institutionalize ng maayos,
1: kundi yes,
0: yung alam mo yung application after na magawa yung mga certifications po natin. Ma'am, meaning to say ba, ang per social worker agency ay nangangailangan din ng social worker na titingin?
1: Yes po, hindi lang po titingin. Talagang bawat agency po, meron pong required na 1:1 social worker is to 25
0: Ang
1: children na
0: dami.
1: hawak po. So yan po yung minimum. So ayan po, bawat kung ang ahensya po ay may more than 25 children, dapat dalawang social workers na po ang andoon na mag-manage ng cases.
0: Ma'am, pag sinabing kailangan ng doon, ibig sabihin not automatically hired by the NACC pero hired by their own agency.
1: Yes po, hired by their agency po, not NACC.
0: Ibig sabihin ba, ma'am, hindi naman, ma'am, wala namang pinagkaiba yung social worker from the NACC at yung social worker ng mga agencies.
1: Ay sa may pagkakaiba po kasi itong mga agencies po ito ay private. Usually po itong mga child caring agencies are private agencies and sa NACC po government kami. So ang role po ng social worker sa mga agencies is purely yung sa case management po ng mga bata. So kami naman po sa NACC, kami po yung tumatanggap, nagbibigay ng training. Kami po yung sa NACC po pina-file yung petition kung ang bata ay for adoption or for CDCLA or certification declaring a child legally available for adoption. So ayan po.
0: Ma'am, ano na, medyo na-curious lang ako. Ma'am, paano pag sinabing case management, ibig sabihin para ba itong ano, aarali mo yung bata, ba't siya nagkaroon, parang ba't siya naging ampon, ganun ba?
1: Yes po, holistic po kasi ang approach pag sa case management po ng isang bata. So, upon admission po, kasi may mga proseso po yan, no? Unang-una, kung ang bata po ay eligible for admission sa isang ahensya. So, kapag nagsimula na po yan, na-engage na yung social worker dito sa bata, doon na po magsisimula yung case. Buong proseso po, admission to discharge until post discharge po, yan po ay case management.
0: Ako, grabe ma'am, no? Ang hirap din pala ng ginagawa ng mga social worker, lalo na po kayo, kala, kasi iba, akala ng iba, baka mag-aalaga lang ng mga iaampon, hindi kaagapay, pati yung istorya niya aalagaan, maging pati yung testimonya niya aalagaan mo, hanggang pati itong mga social work agency po natin. Ma'am, ang tinatanong ko dito, paano naman ikakandak yung mga certification at paano tinitignan ng isang agency na ready to go?
1: Ayan po. Ang NACC po ay nung nakaraang taon la nakantaon lamang po. Ang SAMD, through SAMD na na-establish po, no. Meron po kaming guidelines yung MC3, yung certification ng mga social work agencies on adoption and alternative child care. So ang proseso po ng certification, mag-a-apply po ang ahensya sa amin at i Ayun po, titingnan po namin kung ang agency po ay compliant sila doon sa tatlong work areas. Kung sa program management, medyo ano po, technical ito. So may tatlong malaking areas pong tinitingnan ang NACC through SAMD sa pagsi-certify po ng agency, yung program management, kung maayos po ba ang sistema at pamamahala ng adoption and alternative child care program and services. Second po yung case management, kung maayos ba ang paghawak sa bawat case ng bata at nasusunod ba yung tamang proseso. And last na work area na tinitingnan po namin is yung helping strategies and interventions. Kung ang mga interventions ba ay appropriate, child-centered at nakatugon po sa pangangailangan ng bata. So, ayan po. Meron po kaming ginagamit na assessment tool.
0: Go ahead, ma'am. Sige po.
1: Yes po. Meron po kaming ginagamit na assessment tool kapag bumababa po kami sa mga social work agency para po may mga indicators po doon kaming tinitingnan kung compliant or hindi. So, ayan po.
0: Ma'am, pwede bang isa-isahin natin yung mga technical mo? Yung ano ulit, ma'am, yung step one?
1: Sige po. Una po, kapag ang agency, ang sa ngayon po, ang actually ginagawa namin, may mga ahensya pa po kasi na hindi pa i-implement ng adoption and alternative child care. Ibig sabihin, sa kanilang programa, wala pa yung adoption at alternative child care. So, ang ginagawa po namin for the previous years, po-provide po kami muna ng training sa mga ahensya para po makapacitate sila at malaman po nila yung mga processes and requirements. sa para sa adoption alternative childcare. Secondly, kapag na-establish na po, no, nagkaroon na sila ng adoption and alternative childcare program and services sa kanilang agency po, ano, doon na po kami nag pumupunta sa agency to assess if they are implementing already the adoption alternative child care, lalo na po kung may mga bata sila na eligible for adoption or foster care. So tinitingnan po namin yon kung na-implement na nila. And usually po, minsan po kasama namin ang DSWD Standards Bureau sa pagbaba dito sa mga ahensya para po tingnan din nila yung other work areas naman. So, ang NICC naman po, through SAMDI, tutok kami sa tatlong work area na nabanggit ko kanina, and particularly lang po doon sa adoption alternative child care. So, meron po mga preparations na ginagawa yan bago bumaba. May mga alignment meetings, and after that, kailang ma-notify or alam din po ng ahensya, binibigyan po namin sila ng assessment tool para ma-pre-assess na nila yung agency nila if yung ibang indicators po ay compliance sila. So, then, actual po kaming nagbibisita sa mga ahensya. So, 1 to 2 days ang inaabot po ng assessment. Then, after that, at the end of the assessment visit po, usually the second day, last day po yan, yung initial result po, ina-announce naman sa agency. If they are compliant, kung nakapasa sila sa certification or hindi, then upon return, if nakapasa po sila, we prepare those reports and para po makapag-issue kami ng certificate of recognition na valid po yan for 3 years.
0: Oh,
1: ayan, yun po yung
0: din.
1: Medyo ano, simpleng process po ng ano, certification.
0: Oh,
1: medyo mahaba po siya.
0: Pinipilit ko siyang ipasok sa aking suntido kumon. Sabi ko, medyo mahirap din talaga yung mga accreditation. Kasi ano yun, hindi naman basta buhay lang ng isang tao yung ating inaalagaan. Bata ito at yung serbisyo po ng isang ahensya. Ma'am, ang tanong ko ito sa mga what ifs, ito sa what if na naman. Ma'am, what if kunwari, may mga gaps. What if merong mga bagay sila na hindi na fulfill? What if meron silang mga na overlook? What if nagkaroon na mga problema on the spot? Meaning ba nung hindi na natin sila i-accredit at ipo-pull out yung mga bata?
1: Sa NACC naman po, sa part namin, hindi po agad ibig sabihin na kapag may nakita kaming mga gaps, punishment agad or ang approach, so it's more on developmental, not punitive. So, ang assessment po ay pagkakataon din kasi ito para makita kung saan kailangan ng improvement ng agency. Kaya kasama sa trabaho po ng SAMDI at ang aming mga counterpart po sa field, ang mga Standard Accreditation Monitoring Section staff, social workers po, ay ang technical assistance, yung mentoring, consultation, orientation, and capacity building. Medyo preventive siya in a sense na bago po nagkakandak ng assessment, talagang tinitingnan yung agency, tinutulungan pong ma-ready sila, ma-prepare, para naman makapasa po sila sa certification. Pero kung may mga kailangan pong ayusin, halimbawa po sa case management, halimbawa tutulungan namin ang agency po na maintindihan ang kung ano ang dapat na standards at kung paano po ito maipapatupad ng tama. Mayroon din po kaming, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung mga capacity building programs para sa mga social workers po at agencies. Sa mga nakaraang batches po, nakapag-conduct na po kami ng 10 batches nationwide ng capacity building activities para mapalakas po ang competencies ng mga professionals, yung mga social workers at agencies sa AACC or Adoption Alternative Child Care, case management po at permanency planning at yung child-centered services. So, ayan po.
0: Ma'am, ang concern ko dito, di ba, sabi niya naman kasi na hindi naman kaagad na hindi sila bibigyan, kundi magkakaroon ng improve, ano, para ma-check yung kailan mai-improve. Ma'am, ang isa po sa tanong ko dito, ilang buwan o ilang taon yung sila pwedeng, syempre, yung certification, napakahalaga niyan, kasi ito yung magsisilbi na lisensyado kayo na mag-operate. Ma'am, sa ganitong pagkakataon, like for example, hindi na ko-comply kaagad, mga ilang buwan yung agad sila mabibigyan, o ito ba itatagal pa ng isang taon?
1: Medyo lilitawin ko lang po, no. Pagdating po sa operation ng kung mag-operate ang isang ahensya. Ang agency po na iyan is sa DSWD po. Sila po talaga yung nag-license at operate sa isang agency kung sila ay pwede pong mag ano mag yan magsimula ng operation nila. But kami po ay kagaya po na nababanggit ko, focus po kami sa programa lamang, sa adoption alternative child care. Pero sila po, ang DSWD Standards Bureau po ay partner namin. So kapag meron pong mga gaps, like yung nabanggit niyo po kanina na bibigyan sila ng, kung ilan ang binibigay sa kanila na palugit or na panahon para makakomply, meron din pong guidelines niyan ang DSWD. So usually po, kapag sa unang assessment, hindi po sila, may mga indicators po sila na hindi na ipasa, binibigyan po yan sila ng 30 working days to comply with the hindi po compliant na indicators.
0: Kumbaga
1: Apo.
0: parang may mga kailangan talagang i-improve, no? Pero ma'am,
1: Apo.
0: ikaw ma'am, bilang isang sabi, ma'am, ilang taon ka na ba sa SAMDI?
1: Sa NACC po, mula po nung na-establish ang NACC. But before that, sa DSWD, sa adoption and alternative child care din po ako nung nasa DSWD pa. Medyo matagal na din po.
0: Ma'am, ano yung karaniwang mistakes na mga nakikita mo?
1: Usually po, before na wala pa ang NACC, ang karaniwan po talagang nagiging parang gaps or sabihin natin siguro mas appropriate, delay sa case management. Dahil nga po walang standards or hindi sinusunod. Hindi sinusunod dahil hindi siguro na natuturuan yung mga agency. So, nagkakaroon po usually ng, ang nangyayari po, yung mga bata na nasa facility ay tumatagal po doon na dapat hindi. Kaya nga po, ang pinaka-goal natin sa ngayon, even the DSWD po, is the institutionalization. So, itong from the agency, ang mga bata po dapat hindi tatagal sa mga ahensya na to. Kailangan agad sila ay kung sila ay po ay positive ang kanilang ang parenting capability assessment report ng kanilang mga magulang, maibalik agad sa family. Kung hindi naman po possible or hindi na wala ng family na magkukupkop, meron po tayong tinatawag na yun pong alternative child care through foster care. At kung talagang mas magbe-benefit po ang bata sa permanent talaga is yung adoption. So usually ang gaps or ang nanakikita po is yung sa case management, yung delay ng pag-process ng mga kaso po ng bata. So yun ang na yun naman po yung pinapalakas talaga namin. Na makapacitate po itong mga ehensya na agad-agad ma-process on time ang mga kaso po. Ma-move agad ang bata towards permanent family po.
0: And ma'am, alam mo, no, one thing siguro na pinaka na-appreciate ko sa pagtagal-tagal ng pentuhan talaga with NACC is yun yung ano, no, pinapahalagahan niyo pa rin yung family.
1: Kumbaga
0: yes. Parang kahit sabihin mong siya ay ipapaampun na, pero binibigyan niyo pa rin ng pagkakataon yung pamilya na mag ano to na resolusyonan na sana sa pamilya pa rin niya uuwi at hindi pa rin napunta sa mga bahay ampunan. So, ma'am, pag ganun ba, like for example, sa mga ganung uri po ng mga government, ma'am, ano yung madalas na ano yung madalas na nakakatrabaho yung ahensya o paano ma'am ipinapatupad ng SAMDI together with the programs and mandate?
1: Madalas po na nakakatrabaho namin, unang-una po with SAMDI na ang nature po ng aming function is regulatory, no, pagsiset ng standards. Ang aming kapartner po talaga dito ay DSWD Standards din po. Meron silang Standards Bureau. Sila po yung nagli-license and accredited ang mga agencies na ito. Kami naman po yung sa program on adoption alternative child care. Pangalawa po, yung madalas po namin katrabaho, of course, yung LGUs. Yan po. And of course, yung mga child caring agencies na po ito. Kasi sila naman talaga yung aming ka-partner. Sila yung aming tinutulungan na talagang mabigyan ng maayos na services itong mga batang inaalagaan nila. So, bukod po dyan, yung pong social work agencies, child caring agencies, child placing agencies, mga non-government organizations, and other stakeholders po. So yan po yung katuwang namin sa ano, sa aming mga ginagawa po.
0: Kaya, kung grabe, no, ang hirap din ng trabaho nyo, lalo na sa regulations, accreditation, and certifications. Kasi, kumbaga parang ano eh, hindi mo naman sinasabing hahanapan mo sila ng mali o hahanapan mo sila ng ano. Pero nandoon kasi tayo sa quality assurance, nandoon tayo sa pagbibigay ng tamang serbisyo at suporta.
1: Ah,
0: Kaya,
1: yes.
0: ma'am, ano yung ano, siguro ma'am sa karanasan mo ma'am bilang bahagi po ng SOMD at syempre po matagal na social worker. Ma'am, ano yung pinakamahirap na bahagi sa accreditation?
1: Yun po, ang accreditation po is sa function ng SAMD, ang accreditation po ay patungkol dito sa mga professionals po na mga adoption social workers na kasalukuyan po ay pinapolish po namin yung aming guidelines on that. Ang ginawa namin yung aming guidelines on that. Ang

0: tingnan lahat ng aspeto pagdating sa pag-i-implement po nila ng adoption alternative childcare. So, meron kaming assessment tool na ginagamit na a total of 83 indicators. So, iniisa-isa po namin yan. Kailangan merong means of verification kami makita para masabi na compliant yung agency. So, yun po, ma-ano siya, matrabaho siya, pero kasi iisa-isa yun po, kailangan pong tingnan yung case management,
1: so,
0: lalo na po.
1: So, maraming case management, babasahin yung isa-isa.
0: Ang ginagawa po namin sa case management area po, merong 51 indicators. Aside from that, kailangan po namin makita yung mga case folders ng bata. Makita namin kung yung mga documents ba ng bata ay kumpleto or kung tama. So, kasi doon, kapag meron po kayong mga nakitang hindi kumpleto or hindi tama, doon po pumapasok yung technical assistance namin. Doon po kami nagbibigay ng guidance, support sa agency na ito ang kailangang meron ang isang bata para kung sakaling itong bata ay maging eligible for adoption or foster care. So, madali pong maproseso. So, yun po, ganun po.
1: Grabe,
0: katidius
1: ang
0: review po.
1: Ang gracious din po ng, ano nyo, ma'am, no, ng ahensya nyo. Kasi kung titignan natin, mahirap magtayo ng mga social working agency, lalo na po kung kailangan sumunod sa batas. And siguro, ma'am, ang pinaka na-appreciate ko sa kwentuhan po natin, yung assistant, kumbaga parang hindi lang sa, I mean, pangit, ma'am, sorry for the lack of term, na parang yung pamumulis, di ba? Yun yung magiging term, eh. Baka among nila, di, namumulis si Andy. Hindi ka agapay, eh. Ito ay pagpapahalaga sa proseso, pagpapahalaga sa standardized, upang hindi natin upang hindi magkaroon ng substandard, kasi doon naman yung ginagawa po natin. And ma'am, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Ma'am, ano yung inaasahan ng publiko, o sa tingin nyo, ano yung dapat asahan ng publiko sa inyo dadyan sa SAMDI, at ano yung pinakamahalagang gawain po ng SAMDI para sa mga iba't ibang uri ng proseso? Go ahead po, ma'am, ano, ma'am Cha.
0: Sige po. Una lang po muna yung kanina. Susugan ko lang po yung nabanggit nyo kanina, no? Kasi
1: lang,
0: marami po talagang mga agency din na gustong magtayo ng mga yun, ahensya para sa mga bata. Mahalaga po yung malasakit at good intention. Pero kapag bata po ang pinag-uusapan, hindi sapat yung mabuting intention lamang. Kailangan din po natin ng malinaw na standards para masigurong pare-pareho po at ang minimum level ng quality, safety at protection na natatanggap po ng mga bata na kinukupop nila. So, ganyan po ang aming ginagawa talaga, na ma-ensure talaga po na yung standards ay na-implement sa bawat agency na ito na kumukupup sa mga bata. And
1: kaya,
0: ayun nga po.
1: Go ahead po, ma'am.
0: Ayan. So ayun po, idagdag ko lang din po, Sir Brian, no? Kasi yung kanina pa natin nababanggit yung certification, so banggitin ko lamang po na sa ngayon po, nasa 491 na po baseline agencies ang kumbaga minomonitor po ng NACC through SAMDI, through our Standards Accreditation Monitoring Section. So sa 491 na po yan, dahil last year lang po kami na-establish, 76 na po ang aming na-assess na ahensya, at out of 76, 65 na po ang na-issuehan namin ng Certificate of Recognition. Na ibig sabihin po ay sila ay compliant dun sa standards sa pag-i-implement ng Adoption Alternative Child Care. So, ayan po. Moving forward po, Sir Brian, patuloy namin pinapalakas ang, of course, itong certification assessment, accreditation ng adoption social workers, monitoring especially, technical assistance, yung pagkakapacitate sa mga bata, ay sa mga ahensya, data systems, and yung partnership po lalo na sa mga agencies na aming kaagapay po dito sa ginagawa namin. Mas mataas na standards, mas mahusay na serbisyo, mas ligtas na mga bata, at mas maraming batang makakarating sa permanenteng family po. So yan ang aming goal po sa sa SAMDI.
1: Ayan, thank you so much, Ma'am Chano. Ako, ma'am, inuunawa ko siya ng dahan-dahan, pero ang hirap Totoo yan, ma'am, no? Hindi lang talaga basta gusto natin magtayo ng ahensya, gugustuhin na natin. Hindi kaagapay, may tinatawag tayo na standard, may tinatawag tayo na iba't ibang uri po ng

0: accreditation and certification kasi ito yung pagpapatunay na tayo ay nasa legal, ito ay nasa pagpapatunay na tayo ay nasa tamang proseso sa gabay po ng National Authority for Childcare. Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang Social Welfare 5. Wala po yan sa Division Chief of Standard Accreditation and Monitoring Division. Walang iba mga kaagapay. Ipinapakilala ko po si Ms. Maria Charisma Acid. Maraming salamat po, ma'am.
1: Maraming salamat po, Sir Brian.
0: Ayan, kaagapay, grabe no, natuto tayo sa mga kababayan po natin na may puso sa pagtulong sa bata. Sabi nga po ni Ma'am Chana, oo, maganda naman na may puso, pero tandaan natin kaagapay na hindi sapat ang puso lang kung wala naman tayo sa tamang kalalagyan. And at the same time, napakahalaga nang mayroon po tayong sabi po natin, fina-follow po na proseso dahil pagpapakita po ito ng pagsunod po natin sa tama at pagsunod po natin sa wasto na binibigyan po ng gabay. Kaya naman kaagapay muli, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay para po sa programang Ahensya de Konsensya, katuwang po ang National Authority for Childcare. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na.
10: Maulan pero still magandang hapon sa iyo, kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay active and proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. At ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagdapon. Ako ang makakasama nyo sa halos sa loob ng halos isang oras. Ayan mga agapay, no, tag-ulan na kaagapay. And syempre, kumusta kayo ngayon dyan sa inyong lugar? Baha po ba sa inyo? Ayan, natanong ko yung kaagapay kasi patungkol dyan ang ating topic. Ang ating baksa na ating pag-uusapan ngayong hapon ay tungkol sa leptospirosis. Ayan, alam ko na hindi na ito bago sa bawat isa sa atin, pero higit pa, ito'y para sa refreshment o para na rin sa higit na pagpapalalim sa kaalaman ba tungkol sa sakit na ito. Upang mabigyan po tayo ng dagdag na kaalaman, makakasama natin ngayong hapon, syempre, ang ating always ready and available, ang ating mahusay na co-host na family physician, walang iba kundi si Dr. Mel Toquero. Kaya kung meron kayong katanungan kaagapay tungkol sa ating topic na leptospirosis, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. At syempre mag-like, comment at subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Ayan. Mga kaagapay, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na we want to hear from you. Sagutin po ang aming 702-DZAS audience listening survey. Mga kaagapay, less than 1 minute lang po ito pero malaking tulong ito para mas lalong mapaganda ang inyong mga paboritong programa dito sa 702-DZAS. Ayan, syempre scan the QR code na ilalabas ng ating RTV or click the survey link. Ayan, ito ilalagay po natin sa ating ano, sa ating chat box, sa ating comment section ang ating link. Ayan. At syempre, maraming salamat pa rin syempre, sa inyong oras at suporta. Ayan. And syempre, napapakinggan din po tayo sa 1062DXKI Coronadal at 1116DXAS Zamboanga. Ayan. Tuloy po kayo sa health center ng bayan kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapuan. At syempre ngayong hapon mga kaagapay, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Batiin na po natin ng magandang hapon, maulan na hapon, ang ating partner, ang ating co-host, ang always ready and available, napakabait, napakagaling na doktor ng bayan. Ayan, good afternoon po, Doc Mel. Hello po.
11: Hello, magandang hapon, Dr. Phil. Matagal-tagal tayo hindi nagtawagan ng doctor.
10: Matagal-tagal din, Doc Mel. No? Pero kumusta kayong ngayong araw, Doc Mel? Maulan po ba dyan sa inyo ngayon?
11: Nakanaka naman ng ulan at wala namang baha. At maganda naman pagkaramdam ng bawat isa dito.
10: Ayan, praise God. Ayan, syempre kaagapay. Kayo rin po, sabihin nyo mga kaagapay kung meron po bang pag-ulan dyan sa inyo, meron po bang pagbaha, kumusta po kayo ngayong hapon na ito. At syempre, haba kayo nakikinig sa amin, ay ready nyo na rin ang inyong mga kape, ang inyong mga ano mga merienda. Kasi syempre, tapos na tanghalian, merienda time na. Para mas lalo kayong, hindi lang mabusog ang inyong kaalaman patungkol sa ano sa medical topic natin ngayong hapon, kundi pati na rin ng inyong mga tiyan. Ayan, Doc Mel, bago tayo magpatuloy, baka gusto niyo po munang bumati sa ating mga listener, ating mga viewers at sa inyong mga mahal sa buhay.
11: Hoy, binabati ko yung mga kasama ko dito sa Las Marinas Villain sa clinic, Barangay Dasma. Si April at saka si Maya at saka si Doc Hill. Ayan.
10: Ayan.
11: At sa lahat ng mga nakikinig ng Doctors Online sa buong Pilipinas at mundo.
10: Ayan, good afternoon po sa inyo. Ayan, syempre Doc Mel, no, ang topic natin is ano, napakaganda nito kasi very common na ito sa ating mga listeners, hindi na ito bago sa kanila. Pero Doc Mel, yung pinaka talking points natin sa topic natin na leptospirosis, Doc Mel, parang medyo bago to, medyo malalim yung mga words na ano dito, Doc Mel, no? Medyo malalim ang pag-uusapan natin. Doc Mel, sige Doc Mel, you have the floor na po. Ano po ba itong sige, ano natin, Doc Mel? Genus Leptospira.
11: Yeah, ito nga yung tinitingnan natin dito sa screen. Yung parang mga sinulid yan eh, na ang pamilya nito ay spirochete bacteria. If you look at the ano ba yan, kaliwang side ng screen, na dyan yung picture ng Leptospira. That's a microscopic picture of the spirochete genus Leptospira. Maraming kwanyan, maraming pathogenic species, 10 ang identified, pero there are more than 250 sa serovars. Ibig sabihin ng serovars, ito yung variants ng Leptospira, genus Spira. So, madalas ay ito ang nakukuha natin kapag tayo ay nagpunta sa kung saan sa ang bahagi ng Pilipinas, sa mundo, sa tropical area, mostly even in temperate countries, meron dyan. Tapos, it is estimated at about 60,000 deaths a year ang nangyayari dahil sa leptospirosis na dala nitong sakit ng la leptospira. 1 million cases pero around 60,000 deaths. That is an estimate ng CDC or Centers for Disease Control. At annually, hindi na-report ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pwede rin magkaroon ng mga outbreaks ng leptospirosis. Kapag katulad ngayon, heavy ang rainfall or flooding in areas endemic that are like ours. Tapos especially areas with poor housing and sanitation conditions. So I hope you don't fall within this condition. Yung mode of transmission, Dr. Phil, kung nakikita nyo yan, through the breaks in the skin, yung kanyang morphologic characteristic, ito ay para siyang baray na umiikot, pumapasok yan sa breaks ng skin. Sometimes doon sa pagitan ng kuko, kahit walang sugat, pwede siyang makapasok doon because of its character, yung form niya. Yan ang naka-flash sa screen. And then sa next slide, during flooding season, yan, makikita natin yan. Pinakita ko dito, hindi to sa atin kasi masyado na tayong sawa doon sa ating mga balita na tambak ng basura ang baha. Dito naman sa lugar na ito, eh baha lang talaga pero hindi natin alam kung mayroong mga basura. So, pag nag-wave tayo doon, yung bacteria pwedeng pumasok. By the way, ang leptospira can exist sa soil, sa water, for months. Weeks to months. Kaya dapat, even during summer season na walang baha, meron tayong cases na ganyan, Doc Phil. For example, one time, last year, meron akong isang case na medyo ko na, itong late na nagsabi yung pasyente. So, nung nakita namin, meron na siyang nag-jump agad tayo sa complication, yung tinatawag na anuria. Gustong-gusto niyang umihi pero ang lumalabas ay wala kundi dugo. So, this is a severe case. Ang other term dito ay yung Wiles disease, W-E-I-L-S, Wiles syndrome. Yeah. So, going back, yung transmission na yan occurs sa mga kwan din, bukod sa break sa skin, pwede rin sa mucous membranes ng ating bibig, ng conjunctiva, ng skin, ayun, binanggit ko na yung mga abrasions. Ang human-to-human transmission is very rare. And, pero ano na itong, na meron ng documented na transmission by sexual intercourse and breastfeeding. These are very rare, very, very rare, pero hindi ho natin dapat, next slide, hindi dapat natin baliwalain.
10: Yes po.
11: Oo. Yung risk activities can include wading, yung walang tsinelas, kahit may tsinelas, basta nalubog sa baha, kailangan mag-ano na tayo. Ingat na kaagad tayo. And then, iba pang risk factors ay yung prolonged immersion and submerging head or swallowing contaminated water that can particularly increase the risk.
10: Mm-hmm.
11: And ano pa ba? Yung activities that lead to skin abrasions. Yung mga, di ba meron mga swimming, mga lalo na sa running water, kung minsan nagkakaroon tayo ng sugat dahil sa nababangga. Yun, trekking, gardening is also one. And cleaning, even cleaning yung mga alulod natin, pwede rin yung paggalingan ng sugat at pwedeng pasukin ng leptospira bacteria.
10: Doc Mel, question lang po no, 'di ba nasabi niyo po na hindi kailangan may sugat para lang maapektuhan itong sakit na ito, nitong bacteria na ito, Doc Mel. Pero Doc Mel,
11: yes.
10: kapaano ay papaano po kung ang ano yung parang syempre di ba galing to sa ihi ng daga. Hindi lang sa ihi ng daga bagkus sa iba pang mga hayop, di ba? Kung tama po.
11: Mammals lang.
10: Po mammals. Dok, kunyari a simple drop na kumalat sa tubig, then humalo sa tubig kung mas tamang term, humalo sa tubig, then somehow ano ka doon, nagbabad ka doon or nakainom ka doon, mayroon po bang tendency na automatic na ano magkaroon ka ng leptospirosis agad?
11: Hindi yan automatic, Doc Phil. Yung exposure is also good to know kung kayo ay nababad ng matagal. Kasi isang very rare case din na summer, naglinis sila ng kanal kasi na hindi dumadalo yung kwan, yung galing sa drainage na galing sa yung kanilang lababo. So ang ginawa nung tatay, nag-ukay siya doon sa ditch, doon sa ano tawag sa Tagalog nun. Basta inala na. So nabasa ng tubig yung kanyang paa. And then without thinking about a leptospirosis because it's a summertime, nagkaroon siya ng high-grade fever. Punta na tayo dun sa clinical findings. High-grade fever na hindi humuhupa. Tapos ang pupula ng mga mata niya. So at the hospital, nobody suspected kasi hindi naman season ng
10: summer.
11: Tag-ulan. Ang mga iniisip noon, yung pag-summer, mga mag-basketball.
10: Tsaka kasi, maglaro. Ano, Dokmel? Possible sore eyes kasi pamumula ng mata.
11: Yes. Mm-hmm. So, anong nangyari noon? Nag-test sila because na-ICU pa yung patient. So, it was found na nag-positive siya sa leptospira test. So, yun lang yung mga rare cases ang binabanggit ko kasi it can happen even if it's not a rainy season.
10: Mm-hmm. So wag po tayo magpapabaya even though ganyan po sabi niyo hindi rainy season or hindi panahon ng tagbaha. Pero Doc Mel, may dagdag din po natin, Doc Mel. No? Ilang araw po ba bago malalaman or bago mapossible na magkaroon ng sakit, Doc Mel, bago tawag nito? Ang anong
11: yung incubation period?
10: Incubation period.
11: Incubation after exposure, no? Nag-wade sa baha o kaya nag-swimming. Basta nagbasa, palagi kong question yan, kailan ka nagbasa ng paa mo sa baha? Yan. 2 to 30 days ang incubation period. So napaka tricky kasi akala mo wala na yung 30 days eh. Pero nandun pa rin yung possibility after exposure, 30 days after exposure, may possibility pa rin na magkaroon ng isang leptospirosis. And ang sinasabi nga dito ay most infections are thought to be asymptomatic. Yung mga walang symptom pero meron pala, yun ang nakakatakot.
10: Oh, po,
11: napababayaan. Approximately 90% daw, Dr. Phil, of clinical illnesses ay present as a non-specific acute febrile disease. Yung acute febrile disease, maaring trangkaso, maaring dengue, maaring, these are acute febrile disease but non-specific. 90% ng cases ay ng leptospirosis ay non-specific at the beginning. And then it can progress to a severe and potentially fatal illness with multi-organ failure, 10% ang pwedeng tamaan nun. So, doon tayo nagkakaroon ng problem kapag na medyo late nang nalaman na yung kanyang kwan pala ay leptospirosis because
10: hindi na
11: katulad nitong kwan. Isa rin case in point na naging patient ko the other week ay itong 18 years. Yes, 18 years old siyang babae na sabi, Doc, may UTI ako eh kasi hindi ako masakit yung puson ko. But then I doubted na yung kanyang panin. At first, sabi ko, baka may UTI pa. So, matagal kami nag-discuss, and tinanong ko siya, sabi ko, ano bang work mo? Sabi niya, I work in a restaurant na kuminsan nababasahin pa ako. Pero wala naman siyang sugat. Pero I did not think twice. Pinadala ko kaagad siya for laboratory examination. And then, true enough, meron siyang leptospirosis.
10: Ayun, Doc Mel. Pero, sige pa.
11: yung presentation nito, Doc Phil, ang kwan niya, itong, yung illness can be biphasic. After 4 days, medyo maganda-ganda na pakiramdam mo.
10: Okay.
11: Pero after some other days, pwede siyang mag-develop agad ulit ng panibagong taas ng lagnat na maaring severe illness. So, we call it biphasic kasi pagkatapos ng 4 days,
10: okay na siya. Tapos, mild.
11: Naging mild na siya, mild illness, pero yung pala ay tataas ulit. And yun nga, ang pinaka-hallmark nun, ayaw nating maabot na complication ng leptospirosis ay yung magkaroon ng renal involvement, yung magkaroon ng acute renal failure. Talagang MGD, zero, walang urine production.
10: Totoo po yan, Doc Mel. Pero Doc Mel, syempre, bago natin malaman ito na, syempre, bago tayo malaman na, ay ganito, meron akong leptospirosis or meron akong mild symptoms nito, Doc Mel, ano po ba yung mga laboratory tests na kailangan para masiguro natin na itong sakit na itumama sa iyo or tumama sa ating kaagapay is leptospirosis talaga? Ano po ba yung mga kailangan, Doc?
11: Noong araw, ano tayo, general lang, nag-request tayo ng CBC. But now, meron ng mabilis na testing ng to identify the presence of immunoglobulin that will confirm the possibility of leptospirosis. DNA test, pwede rin. PCR test, pwede rin. Pero yung immunoglobulin test, ang pinakamadali kasi this is just an immuno-antigen reaction. Antibody-antigen reaction to identify the leptospira.
10: Mm-hmm. Pero so, ito, Doc Mel, lahat po ito kukuhaan ka ng dugo?
11: Yes, that's a small amount of blood to detect the presence of antibodies. In the past, ang hirap patunayan ng lepto.
10: Opo.
11: Isa sa mga pinakamaaga kong when I was just an intern, isa rin case yun ng leptospirosis, pero he survived. Kaya if treated early, mataas ang survival rate. Nasa 90% nga ang binanggit ko kanina. Okay. Pagdating naman sa yung Wiles syndrome, ito yung nangingit na ninilaw. Una, yung mata niya namumula. Namumula muna and then naninilaw. And then meron na siyang ang fever na talagang hindi humuhupa up to the point na mahina siya and then this is the time na
10: hindi naman po.
11: Kailangan nito ma-rehydrate agad katulad ng ibang viral diseases or bacterial diseases na mamukat-mukat mo na pabayaan ng husto. Dinilay yung pagbigay ng antibiotic ay yung pala leptospirosis. Napagasimple lang nitong sakit na to kung tutuusin kasi pwedeng preventable. Isa sa mga madaling ma-prevent na kwan na sakit ito katulad ng dengue, di ba? Ang dengue, mosquitero ka lang sa gabi. O kaya magpantanong ka maghapon, huwag ka magpagkagat sa labo. Pero itong leptospirosis, because of some conditions na unavoidable tulad ng pagbaha sa malalalim na lugar, ay hindi nila kagustuhan na mabasa sila. Kaya ang ginagawa natin at payo ng Department of Health, pakikita ko mamaya yung mga, siguro pwede mo natingnan pa, lagay mak yung ano. Yan yung leptospirosis. Yung person, comparison yan, tatlong tao, person A, person B, person C. Doon sa una, meron siyang lumusong sa baha, no? Di may history. May history siya na lumusang sa baha, kaya una, magkano na tayo dito, magdududa na baka ito nga, sa unang hakbang ay leptospirosis.
10: Mm-hmm.
11: Itong slide na nakikita nyo, ito ay nanggaling sa DOH. Lumusong sa baha, may sugat o wala. Ang gagawin ninyo ay magpapakonsulta sa doktor tungkol sa pagpapareseta ng pag-inom ng antibiotic. Ang ibig sabihin nito ay bibigyan kayo ng kwan dahil hindi naman sigurado na mayroong walang symptom ka pa o may exposure nga. Kahit hindi ka lumusong or lumusong, basta iniisip mo na mayroong kang ganito, excuse me, bibigyan ka na ng prophylactic na treatment ng doxycycline twice a day. for 3 days. 1 to 3 days ang kanilang suggestion. Pero to me, in my practice, ginagawa ko 3 days to make sure na talagang covered.
10: Opo.
11: Yung, paano yung leptospirosis prevention.
10: Mm-hmm.
11: And then, yung CPR person B naman, halimbawa, nag-ano siya, nasa person B na tayo. Hindi naman lumusong, pero may sugat. Iwasan ang paglusong sa baha. So, ito yung guideline ng nakita ko sa DOH. Pagka ganun ang kondisyon, wala namang sugat, pero lumusang sa baha, ay iwasan una. Gumamit ng waterproof bandage or sa sugat at uminom na kaagad ng antibiotic na ibinibigay sa actually sa mga ibang health center, nagbibigay sila, especially dun sa mga flood prone areas, nagbibigay sila ng doxycycline.
10: Mm-hmm.
11: Yan ang kanilang yan ang pangunang
10: luna
11: sa prevention, that is prevention or prophylactic antibiotics.
10: Mm-hmm.
11: Si person C naman, ito yung mga dapat gagawin, no? Yung from A, B, and C. Yung person C, hindi lumusong, walang sugat, nananatiling ligtas. So, ang message dito, manatili kayo sa bahay, huwag kayong laboy ng laboy. Pero yun ang mga nasa bahay, ayaw naman nilang lumaboy, pero no. Talagang papasukin sila ng bahay. Walang choice. Oo,
10: yung mga nasa mabababaw na lugar.
11: Yes, yes. Malalim na nga yun kasi nandun na yung tubig. Mm. Okay, Doc Phil.
10: Ayan po. Ayan, syempre, Doc Mel. Bago tayo magpatuloy, Doc Mel, medyo kapos tayo sa oras, gaya lang lagi natin sinasabi. No? Pero pwede natin pag-usapan pa, Doc Mel, yung mga gusto nyo pong sabihin pa sa ating mga agapay, lalong-lalo na. Ang topic na to is napakahalaga, lalong-lalo na ngayong panahon. Ayan mga agapay, pansamantala po muna tayo magbibigidaan sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na is ipakonsulta kay Doc Mel Tuquero. And syempre, kung meron pa kayong questions, maaari po kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy po kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Health tips.
14: Kagapay, tag-ulan season na naman at kapag ganitong panahon ay hindi maiiwasan ang matinding pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Alam mo ba kaagapay na ang pagbaha ay maaaring maging breeding ground ng maraming bakterya? Halimbawa nito ay ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang impeksyon dulot ng Leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Bukod sa mga daga, maaari ring maging carriers o tagapagdala ng Leptospira bacteria ang mga baka, baboy at aso. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ayon sa official website ng Center for Disease Control and Prevention, na maging alerto ang publiko sa mga sintomas nito tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, panginginig, nananakit na kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng balat, pamumula ng mata, pagdudumi, at pagkakaroon ng pantal. Mabisang pag-iwas sa leptospirosis ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaaring kontaminado ng ihi ng mga hayop, lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. Kung hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig baha, magsuot ang proteksyon gaya ng bota at maging liso sa mga sintomas ng leptospirosis. Wala pang bakuna para sa mga tao laban sa leptospirosis, ngunit mayroong bakuna para sa mga baka, aso at iba pang mga hayop. Kung ang iyong palagay ay posible kang makakuha ng bakterya mula sa iyong alagang hayop, magtanong sa isang veterinarian tungkol sa bakunang ito. Kung kayo ay makararanas ng sintomas ng leptospirosis, agad na pumunta sa inyong doktor upang kumonsulta at mabigyan ng tamang lunas sa inyong karamdaman. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com, theasianparent.com, Center for Disease Control and Prevention, at hatid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV.
3: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Iyo ang tanong,
4: kay Doc ang sagot.
10: Ayan, good afternoon po muli sa inyo mga kagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. At syempre, ako pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagdapon. Kasama pa rin ang ating napakahusay na doktor ng bayan, ang ating family physician, si Dr. Mel Toquero. Ayan, good afternoon po muli, Doc Mel.
11: Good afternoon po ulit sa ating mga nakikinig, Doc Phil.
10: Mm-hmm.
11: Ang mga taga-subaybay natin ay ating pinapaalalahanan na huwag mag-atubiling kumonsulta. Kahit na sabihin natin tangkaso lang yan or masakit lang ang ulo, kasi yun yung umpisa ng non-specific symptoms bago maging malala, maunahan na natin yung sakit. O yan, yun lang ang message ko before answering the questions.
10: Oo, totoo yan, Doc Mel. No? Kasi marami sa mga kababayan natin ang iniisip, ay, hindi mo na ako magpapadoktor. Ay, hindi ako magpapadoktor. Hindi ako magpapatingin sa doktor. Kasi unang-una, financial problem. Wala akong financial capacity. Hindi ka agapay. Merong programang ating pamahalaan para sa atin na hindi na kailangan gumastos o maglabas ng sarili nating pera para lang magpagamot. At meron din mga kababayan, Doc Mel, no, na sinasabi nila, ay, hindi ako magpapatingin sa doktor. Kasi kapag nagpatingin ako sa doktor, baka mas lalo akong matakot, mas lalo akong makakita ng ang dami ko palang sakit. Hindi ka agapay. Dapat tandaan natin na mas maganda na maagapan ang mga problema natin o mga sakit natin sa ating katawan para hindi na mas lalong lumala pa, hindi na mas lalong problemahin yung mga financial na problema at iba pa. Ayan mga agapay. Siyempre, Doc Mel, hindi pwedeng matapos itong program natin ng walang mga katanungan. Nasasagutin niyo po, syempre, mula sa ating mga kaagapay sa ating comment section. Doc Mel, ang first question dito, ang sabi niya po, Doc, ni Ate Rosie David, o Rosie David. Doc, yung asawa ko po nagkaroon noong 2021 nag 50-50 na po siya. Ngayon na dialysis po siya. Tatlong beses kasi wala po kahit konti na lumalabas. Ang dialysis niya po ay yung mahal at agaran kasi nagkakomplikasyon po. Tanong ko po, kung di po ba damage yung kidney niya po, Doc? Ayan po.
11: Ang ibig sabihin ng paggawa ng dialysis ay para iligtas yung damage na maging permanent. Yung tinatawag na acute renal failure ay isa sa very common na complication ng leptospirosis. Yung mga naho-hospital na na-diagnose with leptospirosis, karaniwan, ay nag-undergo sila ng dialysis sa pamamagitan ng paglagay ng sa carotid artery ng tube, doon pinapadaan ang dugo para papasukin doon sa machine at linisin yung blood pabalik sa katawan ng pasyente. So, ang tawag doon ay emergency dialysis. Iba naman yung kung ay itinatanong niya yung chronic kidney disease.
10: Opo.
11: Yung chronic kidney disease ay unti-unting pagkasira ng kidneys dahilan sa iba't ibang factors. Pero pangkaraniwan sa may leptospirosis, ito ay acute renal failure na naibabalik, reversible, nang hindi na nagda-dialysis afterwards.
10: Mm-hmm.
11: Kaya doon sa kaya ate, wag kayong mag-alala kung how many years ago na yan, at hindi siya naman tuloy-tuloy na nagda-dialysis. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng acute renal failure secondary doon sa pwedeng leptospirosis.
10: Leptospirosis. Ayan. Dok Mel, no, may bahagi ko lang ng kaunti, may singit ko lang po. Kung tama po ako ng bagakailala, ang isang kidney or ang CKD, once na kapag medyo lumala na, yung scar na nadudulot niyan doon sa mismong kidney po is hindi na irreversible. Pinipigilan na lang na lumala po. Tama po ba?
11: Yes, tama. Tama ka, Doc Phil. Yung nagkaroon na ng scarring ang kidneys, hindi naman siya ibig sabihin hindi na siya magpa-function.
10: Mm-hmm.
11: But then, lesser na yung function. Kaya meron tayong staging. Yung tinatawag nating estimated glomerular filtration rate or EGFR ay ito yung nagbibigay sa atin ng stages na dapat parati nating tatandaan kapag kayo po ay nabigyan na ng hatol na nagkaroon kayo ng CKD. Ano ang ibig sabihin nito? Tumaas yung kanyang creatinine.
10: Creatinine, opo.
11: Bahagya, and then dapat yun mapababa natin sa pamamagitan ng intervention. Kung sobrang taas na, halimbawa umaabot na sa ng 1,000 ang value doon sa laboratory, immediately kailangan na siyang dialysis.
10: Dialysis, totoo po yan.
11: In the first few times, ano lang yun, dito muna sa carotid or some other veins na accessible. Kasi kung confirmed na ang halimbawa, ang function ng kidney ay nandun na sa stage 5, na less than 15 na lang yung EGFR, dito na mag-prepare yung nephrologist, bibigyan ng advice yung pasyente na magpagawa na ng fistula para doon na ang permanent dialysis beyond stage 5. Mahaba naman yan na feel yung una, stage 1. Meron yung corresponding rate ng filtration. Tapos mayroong stage 2, stage 3A and 3B, stage 4, and stage 5. Pagdating sa stage 5, beyond that, yun na yung wala ng filtration. Ito na yung tinatawag nating end stage kidney disease. Ito na yung permanent na magdadialysis.
10: Opo.
11: Pero hanggat kaya pa na mayroong pang functional na na nephrons, nephrons, ito yung pinakamaliit na unit na filtration tissue ng ating katawan na bahagi ng kidney. Mababangha ka kasi ang kidney na maliit lang kasi mas maliit pa ata sa kwanin.
10: Sa fist.
11: Sa kamao. Oh, sa kamao. Pero it can manage by itself kung mag-isa lang siya. May mga tao na ipinanganak na mag-isa. Iisa lang yung kidney. Ang sabi ng iba, ayaw ko mag-donate kasi baka magkaroon ako ng failure. Pero that is one, hindi natin masyadong sinusuportahan kasi pwede tayong kung kailangan na mag-donate tayo. Halimbawa, sa isang kapatid na ang talagang ano na lang,
10: yung fit.
11: Pag-asa ay yung kidney nyo. Huwag ko kayo mag-abala kasi magtubili kasi pwede kayong mag-survive with only one kidney. Provided na maalagaan kayo ng husto ng sarili nyo at saka ng doktor ninyo. Marami akong nakikita ng mga pasyente na isa lang ang kidney. For example, nag-donate yung anak niya sa nanay. Yung nanay, 40 years old pa lang noon. Yung bata, 16 pa lang. Ay walang choice yung, kasi walang gusto mag-donate, kundi yung nag-willing yung kanyang anak na, I think it was 18 years old. Umabot ng 76 years old yung mother. Ganon katagal na buhay. Nag-survive nga siya doon sa COVID eh.
10: Mm-hmm.
11: So, yun yung aking laging pinapaliwanag. That donating one of your kidneys if it is required or talagang kailangan ng inyong kapatiran o kapatid at fit naman kayo sa pag-donate, pwede hon yung gawin yan.
10: Mm-hmm. And Dokmel, Dokmel, itong topic natin ito, maganda siguro na meron tayong part 2, Dokmel, no? Or sabihin natin part 3 na kasi hindi na ito yung unang beses na pag-usapan natin yung leptospirosis. Pero Dokmel, kasi very important, napaka-valuable ng topic na ito, pero gayon man is kakaunti at hindi sasapat ang ating oras para pagkaasyahin ng lahat ng usapin dito. Ito na siguro yung huling question, Doc Melo, ngayong araw. Doc, sabi, hindi po ako mismo lumusong sa baha, pero ako yung naglinis ng mga gamit na inanod at nababad sa tubig baha. May risk din po ba ako kahit hindi direktang lumusong? Salamat po.
11: Yes po. Kahit hindi kayo direktang lumusong at naghawak kayo, ano pa rin yun, na-expose pa rin kayo doon sa tubig baha na contaminated ng lahat na halos ng ihi ng daga at saka ng iba't ibang mammals. So wala hong delikado kung iinom kayo ng prophylactic antibiotic na na-mention ko na kanina,
10: doxycycline, yes,
11: 100 milligrams once twice a day for 3 days at the maximum na yun.
10: Mm-hmm.
11: Pero once na nagkaroon na kayo ng panay, even if there was already a prophylaxis at nagkaroon kayo ng fever, wag ko kayong magtubili na magkonsulta kasi it might be another condition or it can also be, despite the protection na ininom ninyo, pwedeng magkaroon pa rin kayo ng leptospirosis na hindi natin sure kung ito nga ay hanggat walang katibayan na nagne-negative kayo sa testing at nagkasakit kayo after being exposed or even after taking the prophylaxis, magpakonsulta po kagad.
10: Mm-hmm. Totoo po yun, mga kagapay. At para sa kaalaman nyo at sa kaalaman ng bawat isa sa atin, maaari po kayong magtungo sa inyong pinakamalapit o pinakamalapit na health center sa bahay
11: center,
10: ninyo.
11: Yes.
10: Opo, kasi meron silang mga libreng konsultasyon as well as namimigay din sila ng doxycycline ng gamot na yan para maiwasan natin ang leptospirosis at ma-prevent ito lalo na lumala. Ayan, mga kagapay, again, ang dami po nating mga katanungan na kailangan pang basahin pero limitado ang ating panahon. Kung maaari po, ay balik-balikan nyo ang ating mga questions sa comment section at babalikan din po ni Doc Mel ang inyong mga katanungan. Samantala, narito po muna ang ating health meditation.
13: Doctors Online, ang health center ng bayan.
15: Health meditation.
10: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang Pamagat, Asin at Ilaw. Ang wika sa Mateo 5, Kabanata 13 at 14. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ang asin ay isang valuable substance na napakaraming gamit. Salt prevents decay, preserves food, flavors, and seasons it. Tayo ang asin ng sangkatauhang inaasahan ng Diyos na magbibigay ng maraming paglilingkod sa lipunan. In a broken world, we are called to be healers, where decay and death prevail. We should bring new hope and new life. We must engage in a healing ministry. On the other hand, light enables us to see. Light is a positive agent dispelling darkness. This means we must be bearers of God's truth. In a world ruled by lies and deceit, by injustice and corruption, we must engage in a ministry of transformation. Bilang ilaw, inaasahan ng Diyos na tayo ang magdadala ng katotohanan, maglalantad ng kasinungalingan, at maghahanap ng katarungan. Kailangan nating maging matapang at matatag upang hindi maghari ang kasamaang nagkukubli sa kadiliman. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, muli po kami sa inyo'y nagsusumamo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa upang ikaw ay maparangalan. Panginoon, tulungan mo kaming maging asin at ilaw, nawa kami ng sanlibutan upang hindi mamayani ang kasamaan. kundi magwaki ang katotohanan at katarungan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
16: Glosaryo Medico.
17: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
16: Glosaryo Medico.
10: Para sa ating glosaryo medico, sepsis, isang life-threatening na kondisyon kung saan nagkakaroon ng matinding response ng katawan sa infection at maaring mauwi sa organ dysfunction. Muli ang ating glosaryo medico, sepsis. Ayan, tayo po'y muling nagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Sa mga gusto pong kumonsulta sa inyo, Doc Mel, saan po kayo muling matatagpuan?
11: Ay, maraming ako po. Marami akong contact numbers. Meron ako sa Messenger, meron ako sa Facebook, meron ako sa Viber at saka sa WhatsApp.
10: Mm-hmm.
11: 0917-795-0475. Yung isa pang number na meron ding Viber is 0917-556-5075. At ang kliniko po ay nandun sa 2529 Amrojas Street, Santa Ana, Manila. Malapit po sa kanto ng Dalpat. Tapos sa ngayon, I just want to take the opportunity to thank si aking assistant Magchua at saka yung barangay staff. Dito kasi ako nasa pan ako nag-air sa Das Marinas Village Clinic.
10: Mm.
11: Kaya thank you sa aking mga kasamahan dito. And thank you din sa iyo, Doc Phil.
10: At thank you so much din po, Doc Mel, sa laging pagiging available sa atin. Ayan, Doc Mel, at sa ating mga agapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po kila Reggie Villena, Benjo Morano, Lourdes Magtunaw, Angelica Calayag, at ang ating intern na si Ash. And thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago nitong oras na 2:15 p.m. Hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala, Doc Mel, sabay po tayo. Pangalagaan ang kalusugan.
11: Kalusugan.
10: Dahil ang kalusugan ay
11: kayamanan.
10: Hanggang sa muli, kaagapay.
18: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
19: Join us sa FEBC Life Connect, hashtag Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression. Makakasama natin dito si Dr. Joyce Piap Go, August 15, Sabado, alas 8 ng umaga, sa 13th floor, Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Libre po ito!
20: FEBC Philippines would like to thank the following partners:
19: Edible Eden,
20: Karilagan Stevia Farm,
19: Mom's House of Mushroom and Chips,
20: Philippine Bible Society,
19: and Glad Tidings Publishing Incorporated.
21: Sama sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
22: FEBC.
21: Himpilang
22: 702 DZAS.
21: Agapay ng sambayanan.
23: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, magandang hapon, kaagapay. Kayo po ay nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ako po ang inyong makakasama, Absie Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programa. At salamat sa mga nakatune in na sa kanilang mga radio over Mega Manila na naabot po ng ating broadcast. Gamit mo man ngayon ay transistor radio, PM radio, or car stereo, habang ikaw po ay nakikinig dyan sa inyong tahanan, opisina, eskwelahan, or di kaya habang sila ab ay nasa biyahe. Na kahit na, alam mo yun, na kahit na maulan ang panahon sa pagkakataong ito, eh nandyan pa rin sila, hindi sila lumiliban.
1: Totoo yan. Pero patuloy ang paalala namin sa inyo mga kaagapay, no? Ingat-ingat po, especially sa mga kaagapay nating nagda-drive.
3: Oo.
1: Or kaya naman, kagaya nung sabi mo, no, nagko-commute, pauwi na sila. Ayan, stay dry po and safe.
3: Yes.
1: At binabati rin natin yung mga kaagapay nating present na at online na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming lambing sa inyo, kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. Mm-hmm. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shoutout,
3: yan,
1: at ang inyong mga update.
3: Correct.
1: Yan. Update nyo kami, kaagapay, ngayong hapon. Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo habang ang panahon ay, alam mo yon, patak-patak na naman ang ulan.
3: Correct.
1: Di ba parang hindi na tayo patak-patak na naman ang ulan.
3: Correct.
1: Di ba parang hindi na tayo

0: Kaya merienda, oh, ano pa ba? Baka ikaw ay nagle-late lunch. Diba? Paano na? Pa-dinner.
1: Pa-dinner na talaga, no?
0: Early dinner. Sabi ganun. Pero yun, kaagapay, update mo kami dyan sa ating ongoing streaming.
1: Alam mo nga, pwede rin nila i-share ano ba yung lagay ng weather sa kanilang mga lugar. Mm-hmm. At saka yung baha update. Kasi baka mamaya yung mga kaagapay natin going somewhere near the area ng mga kaagapay natin, eh para din alam nila yung alternate route na pwede nilang puntahan. And syempre, makakalimutan ko ba yung uulitin ko yung binanggit ni Ab, yung merienda. Kasi nga, dahil malamig at maulan ang panahon, aba, talagang masarap na, sabi ko nga kanina, masarap humigop ng mainit na kape. Diba?
0: Mainit na kape. Diba? Nagkape ka na ba?
1: Nagkape ako kanina madaling araw. One muna. O, kaya napansin mo today, water-water lang tayo.
0: Okay rin naman yun. Diba? Diba? Kaysa doon sa... Hindi na ako magsasalita.
1: Ano ka na lang? Quiet ka na lang.
0: Quiet na lang.
1: Pero ikaw kagapay, gusto namin marinig ang kwento mo. So, sama ka na sa atin. Mag-comment ka lang dyan. Mm-hmm. Dito lang kami at sana dyan lang din kayo. Ayan.
0: At yun nga, tuwing Webest Edition ng Inspirations Unlimited, masaya kami dahil sinasamahan mo kami parati dito sa ating program.
1: Yes.
0: Kung saan pini-feature natin ang lahat ng best, lahat ng pinaka, lahat ng most, ultimate, greatest, top, basta lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay, pinag-uusapan natin tuwing Webest Edition dito sa IU. Mm-hmm. At yun nga, Kael, diba, Agosto na.
1: Correct.
0: Diba? Kalagitnaan na ba ng Agosto?
1: At 13, yan.
0: Oo, diba?
1: Konti na lang.
0: Oo, grabe. Parang kailan lang kasi simula lang ng August at ngayon eh, 13 na, August 13 na. At ganun kabilis ang mga araw, diba, at ang panahon. At syempre, pag August, diba, alam natin na sineselebrate din natin na ang buwan ng wika.
1: Yan.
0: Diba? Itong month na to, we celebrate not just the Filipino language. Yan, yung ating pambansang wika na Pilipino. Mm-hmm. But also, yung mga istorya, diba? Yung culture, yung values, at yung identity na nakapaloob sa bawat salitang ginagamit natin. Kaya minsan, no, parang mapapaisip ka rin, no, na sa dami ng words sa wikang Filipino, mm-hmm, may isang salita na special para sa'yo. Sa'yo ba meron?
1: Meron.
0: Ay, mga ilan?
1: Mga 78.
0: Ay, yun.
1: Kasi 78 na ang FEBC.
0: Ayun, diba? Asmut na na.
1: Diba?
0: Pero yun, diba? Yung parang merong special na salita sa'yo, no? Sa wika na atin. At yung salitang simple lang na pakinggan. Pero alam mo, may malalim na meaning. So yan. Yan yung gusto nating alamin ngayong hapon mula sa ating mga kaagapay.
1: Correct ka dyan, Abs. And speaking of yung mga, alam mo ah, napakayaman ng wikang Filipino.
0: Yes.
1: Diba? Nariyan yung mga salitang, ano ah, pag-asa.
0: Ayun.
1: Tahanan.
0: Mm-hmm.
1: Eto, mahal.
0: Ayun.
1: Dalawang meaning. Mahal yung love at saka yung price hike.
0: Costly or pricey. Oh,
1: meron din, salamat.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung kapayapaan.
0: Mm-hmm.
1: O kahit isang salitang may personal na memory or experience na nakatouch po para sa'yo. Kaya ngayon pong buwan ng wikang pambansa, gusto po naming malaman yung favorite na salita mo sa ating wika. Probably, wag natin siguro, hindi lang basta Tagalog. Ah. Kahit local language nila, pwede. Pero ang gusto natin, ibigay din nila yung meaning.
0: Yes,
1: diba?
0: Para pagkakataon din, no, para matuto tayo sa bawat isa.
1: Yes.
0: Kaya kaagapay, excited kami sa inyong magiging sagot. Kahit ilang words, ha?
1: Uh-oh.
0: Siguro wag lang yung magiging nobela.
1: Kasi correct.
0: Baka hindi matapos na eh.
1: Oo, totoo yan.
0: Anyway, yan, kaagapay, sagot ka na sa ating question of the day na ano ang pinakapaborito mong salita sa wikang Filipino?
1: Mm-hmm.
0: At i-share mo na rin bakit yan ang iyong favorite na salita mula sa ating pambansang wika. Para naman, no, makapagkwentuhan tayo.
1: Correct.
0: This afternoon. Diba? Malay mo, yung salitang favorite mo, eh, salitang kailangan din marinig ng ating mga kaagapay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya naman, share mo na dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yes, at alam mo, kaninang umaga, nag-post na po tayo ng ating question of the day.
0: Mm-hmm.
1: At marami-rami apps ang sumagot.
0: Yes.
1: Mula sa ating mga kaagapay. Kaya we are so excited na mabasa rin po ang inyong kasagutan. Ito, unahin ko na kaagad. Sabi ni Abraham. Ayan, sabi ni Abraham.

0: Loob.
1: Ayun,
0: inside loob. Yun, diba?
1: Oo, loob, inside. Yes. Ito naman, si Ate Lourdes Abrigo. Parang phrase.
0: Uh-oh.
1: Yung kanyang sinend sa atin. Ang sabi niya at ang sagot niya, magpakatatag ka.
0: Mm-mm.
1: Heavy, no?
0: Diba?
1: Lalo na in this ano economy at sa nangyayari sa ating bansa, talagang kailangan mong magpakatatag.
0: Oo, totoo yan. At saka syempre, kung bagbabasihan mo, magpakatatag, ang base form ng verb ay tatag.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kaya tatag. Ang ganda.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba?
1: Yes. Okay. At nag-share pa siya. Maraming salamat. Ayan. Thank you po.
0: Oo. Hindi ko i-explain kung paano ba 'to yung kay Kuya Anthony Abrenica.
1: Ano ba 'yan?
0: Ayan. Ay, ito naman pala may kaduktong.
1: Okay, okay.
0: Kasi nag-ano siya ng emoji na food.
1: Ayun.
0: Pero ito naman, hindi ko po malilimutan yung sinabi ng lola ko. Kumain muna bago lahat. Okay, alam mo talagang relate tayo dyan. Bago simulan yung lahat, kailangan mo naman ng pang-energize, di ba?
1: Oo, totoo yan. Di ba lalo na kapag ganito, sumasalang tayo sa broadcast, ang hirap din kapag gutom ka.
0: Totoo yan.
1: Parang may hugot ka mula doon na.
0: Oo, kasi para ilang beses na nangyari, no? Not just on the live program, but also doon sa ibang ganap natin.
1: Oh, mga recordings, diba? Ganyan. Ang hirap yan talaga.
0: Minsan, nakakulunan siya mo. Minsan, nalilipasan ka na.
1: Uh-oh.
0: Ayun nga. Pero ayun nga, huwag niyong gayahin nyo. Kaya kumain sa tamang oras at kumain ng tama at sapat.
1: Yes, tama yon. Thank you po, Kuya Anthony. At syempre, ito rin sumagot ang ating kaagapay din sa Inspirations Unlimited. Si Angelica Kalayag, ang kanyang sagot ay harinawa. Oh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sige nga, use harinawa in a sentence.
0: Biniglang po.
1: Sige, ako ano, harinawa. Ito kasi yung sample ni Anggi kanina nung tinanong ko siya. Sabi niya, harinawa, tumigil na ang ulan.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So parang, it's ano parang you're implying na ipinagpapasa Diyos mo na na sana tumigil na ang pag-ulan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo, nakaisip na ako kaagad.
1: Ano?
0: Harinawa, mangyari ang kalooban niya.
1: Yun.
0: Diba? His will be done.
1: Oo, let his will be done.
0: Correct.
1: Nice to. Nagsasampol. At ito si Ate Imelda Tabing. Ang ganda rin ang kanyang
0: correct.
1: Favorite na salita mula sa ating wika, pag-ibig.
0: Oo, hindi lang pang February yan, Abs.
1: Oo, diba? Diba? Dapat all year round.
0: Oo,
1: diba? Spread love.
0: Yes, every single moment. Aba, kahit hindi nga tayo Wednesday love, eh. We spread love.
1: Oo.
0: Diba?
1: Sino pa?
0: Ito, si Ate Guy Santos.
1: Mm.
0: Maraming salamat.
1: Mm-hmm.
0: At minamahal. Parang kanta ito, no? Sa paporito ito.
1: Paano?
0: Yung minamahal ka ng Panginoon.
1: Diba? Paano yun?
0: Sige, ano nyo na-search nyo sa YouTube, sa Papuri playlist natin. Available din yun sa Spotify, diba?
1: Yes. At ito, basa tayo ng ilan sa mga kaagapay nating PM.
0: Yes.
1: Sabi ni Ate Maria Santos, ang kanyang favorite na Filipino word ay mahal. Uy, diba? Parang pag-ibig, mahal. Sabi niya kasi, may explanation siya, nakakatuwa. Sabi niya, simple lang siya, pero ang lalim ng meaning. Pwedeng mahal as in someone you love.
0: Yes.
1: Pero pwede rin siyang tumukoy sa halaga ng isang bagay.
0: Ayan na nga.
1: Mm-mm, yan yung sinasabi mo kanina eh. Tapos, sabi niya pa, kapag sinabi mong mahal kita,
0: mm-mm,
1: ang bigat,
0: mm-mm,
1: at warm ng words na yon. Para
0: oo,
1: sa akin, isa siya sa pinaka-beautiful na salita kasi hindi lang siya feeling, it's also a choice. Wow naman! May ganun talaga explanation.
0: May pa.
1: At sabi niya pa, pinipili mong magmahal kahit minsan mahirap,
0: mm-mm,
1: kahit hindi perfect, at kahit may pagkakataong kailangan mong matutong magpatawad.
0: Mm.
1: Grabe naman.
0: May hugot?
1: Oo. From that just simple word na mahal. Ang dami niya na-explain o na-expound niya.
0: Correct.
1: Diba? So yun, thank you so much Ate Maria Santos. Abangan natin yung iba natin mga kaagapay.
0: Oo.
1: Kung mag-e-explain din sila sa kanilang favorite na Filipino word.
0: Yes, absolutely. Sige, pagpatuloy mo nga.
1: Yes. At eto, galing naman si kay Ate Josie Gulya, Gulayan Heralde Binunag. kapareho ni Ate Maria Santos, pero phrase yung sa kanya. Ang sabi niya, ang paborito niya ay mahal kita. Maging si Ate Net Panganiban, ang sagot niya ay maraming salamat.
0: Pero balik ako kay Ate Josie. Sabi niya kasi mahal kita, pero dapat itag niya yun.
1: Ayun.
0: Diba? Hindi lang naman ang lagay, gano'n na lang, diba? Dapat minimension din natin.
1: Tama, para mabati din natin real time dito, diba?
0: Yes.
1: Ayan. Thank you po.
0: O same din si Ate Evangeline Sabla. Salamat. Tapos, uy, ito. Si Aris Benito, ang kanya naman ay mabuhay. Oo. Ang ganda. Alam mo ba, ang ganda ng ano natin, kumbaga, kulari may mga bisita tayo, and it's either na ibang tao or foreigner, ang lagi nating welcome, di ba? Mabuhay. Di ba? Akala natin, hi, hello yon, pero ang equivalent po yun is to live on. Di ba?
1: Ang ganda naman.
0: Sa iba, may magandang araw, kumusta, hello, aloha, ganyan. Pero ito, mabuhay. Ito yung uniqueness ng wika natin, to live on.
1: Yun,
0: diba?
1: Nakakatuwa naman. Thank you for explaining that, brother.
0: Yes.
1: At ito, si Kuya Felipe Kasayuran, ang kanyang pinakapaboritong salita sa wikang Filipino ay tatlo. Sabi niya, po, opo, at salamat po.
0: Yes, napaganda. And
1: diba?
0: Another trivia, Abs. We are the only country in the world that use po and opo as way of respect.
1: Wow.
0: Parang ano yan, alam mo yun?
1: Grabe, you did your research.
0: Kaya nga.
1: Oo, favorite.
0: Kasi kung pagbabasa mo, for example, yung English language, wala naman sila mga ganung mga words.
1: Totoo.
0: Sila direct, for example, yes, no, diba tayo? Opo, diba? May mga ganyan tayo. As way of, not just to answer the words, the question, but also is a way of respecting and honoring them.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Kahit din sa mga words of endearment, diba? How we address people. Kunyari, ate, kuya, diba? Pero nga, kagaya nung sabi mo sa ibang bansa, parang tinatawag lang nila, alam mo yun, sa
0: diretso
1: name.
0: Na, first name.
1: Tayo meron, ate, kuya, kahit hindi mo ka mag-anak.
0: Correct.
1: Diba? Nakakatuwa. At ito naman, si ate, Alerbil Norley. Ayan. Ang galing naman ng kanyang favorite. Sabi niya, gumayak ka na.
0: Ay, may lakad to?
1: Oo, parang may lakad siya,
0: yes.
1: No? May niyayaya siya sa kanilang gala. Ayan. So, gumayak ka na. Kung sino man ang sinasabihan ni Ate Alerbil.
0: Mukhang may lakad kayo, ha? Si Eric Matthew Lazaro Abad, ay same din, po at opo. Para sa pagbati sa mga nakakatanda sa atin, pero iba na ang panahon ngayon. Bihira na daw ang mga bata ngayon na nagsasabi nito sa mga nakakatanda sa kanila. And I hope, Abs, no, yung ganitong kultura, mapanatili, ma-preserve.
1: Oo,
0: diba?
1: Totoo yan. Maipasa, no?
0: Correct.
1: Sa mga susunod pang henerasyon.
0: Yes.
1: Diba? At ito, umulit, no? Ang sagot na to, sabi ni Ate Jackie Lou Alcaraz, sabi niya, magpakatatag. Diba? At ito, nakakatuwa naman, galing kay Lala Pagdanganan. Ayan. Ang kanyang favorite na Filipino word. At nakakatuwa dahil wala tong equivalent, diba, sa ibang language.
0: Mm-mm.
1: Kilig.
0: Yun nga. Mm-mm. Kilig.
1: Sige nga, ako'y tatranslate mo sa ibang paraan ang word na kilig. Paano mo siya i-express?
0: Paano? Alam, ang dami mo tayo today.
1: Wala na, parang interactive tayo.
0: Okay.
1: May mga
0: diba?
1: Challenge.
0: Ano ba? Yatansahit ko ba? Or maybe
1: ikaw,
0: ibang...
1: bahala ka.
0: Kasi diba, para ang kilig, para siyang you're feeling flattered or giddy.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Yes.
0: para siyang ganun eh.
1: Oo.
0: And minsan tayo, may iba't ibang paraan tayo para ba kiligin.
1: Oo.
0: Oo.
1: Totoo.
0: Yung iba kinikilig because there meron siyang special someone.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba na makinikilig dahil naiihi. For example.
1: So, iba-iba.
0: Oo.
1: Depende sa context. Oh, okay.
0: Correct. Kaya di ba mga kaagapay, may mga ganong moments kayo? Ikwento nyo nga sa ating comment section.
1: Alright. Ito naman, si Ate Len Dizon. Ang kanyang favorite naman ay Mahal Kita din. Ayun. Si Ate Maribel Gonzalez Oribelio. Ang sa kanya naman ay salamat po. Gayon din si Ate Merly Polida. Salamat po.
0: Sige.
1: Okay, sige. Isakto natin.
0: Yes.
1: Ito galing kay ano natin, nakaagapay natin si James Gideon Tinsay. Talagang ano, chinachallenge tayo for today's video eh, 'di ba? So sige, sasaluhin natin. May pagka-tang twister ang kanyang favorite na wikang Filipino, nakakapagpabagabag.
0: Uy, ang smooth mo dun.
1: Diba?
0: Grabe.
1: Nakakapagpabagabag.
0: Grabe yun.
1: Pero, nag-ano rin ako, nag-stumble din ako sa word na.
0: Pero if I may ask, what's the meaning of that word?
1: So, binabalikan mo ako now. Ano yun, nakakapag...
0: Ayan na, nalito na.
1: Ang meaning niya, siguro something na nagdi-disturb sa'yo.
0: Oo.
1: Yun ang ano ko sa pagkakaitin nito.
0: Ay, hindi tama. Sabi din kasi dito sa Google, it causes you to worry, anxiety, unease, or distress.
1: So yun, something na yun, gumugulo sa isip mo, nababagabag ka.
0: Yes.
1: So yun, thank you, Gids.
0: Correct.
1: Napa-search kami. Ayan. At ito si ate or si Kuya Jojo Alertsal. Sabi niya, ang favorite naman niya ay salamat po. Diba? Ang dami may favorite sa salamat. Diba?
0: Siyempre, thankful tayo. Diba? Gratitude yan. Diba?
1: We are grateful.
0: Correct.
1: People.
0: Si, ano to, Maria Victoria Baroga Padrigon, salamat, opo, at saka bonggang-bongga.
1: Ayun. Ayan. Ito naman, si Jonathan Clerigo. Isa din sa magandang word ang kanyang sagot. Sabi niya, paghihikayat. Ayun, so parang ini-encourage, no, sa English. Ito naman kay Kuya Eduardo Casas, ang favorite niyang salita sa wikang Filipino ay kapayapaan, opo, salamat, at Panginoon.
0: Oo.
1: Ayun.
0: At saka ang ganda ng kapayapaan, di ba? Kasi ang root word niyan ay payapa. Then may mga suffix siya, di ba? Yung ka dun sa una, unlapi, at saka hulapi naman sa dulo. Na kung saan, kapag talagang pinagdugtungtong mo, nagkakaroon siya ng another meaning, di ba? And sabi nga, yung peace natin, talagang surpasses on their understanding kasi nanggagaling kay Lord, di ba?
1: Yes.
0: Ito naman, si Maems Ancheta Blaza, banal niyang tahanan, parang kakanta ka. Ma'am, si Ana Figueroa, payapa o kapayapaan.
1: Ayun. Ito naman, galing sa kaagapay natin, si Aran ni God. Sabi niya, ang kanyang favorite na Filipino word ay huntahan. Ayan. So, sa ano ba? Sa ibang salita, ano ba meaning ng huntahan? Kwentuhan.
0: Kwentuhan.
1: Diba? Ano pa?
0: Kwentuhang may patutunguhan. Kaya tutok dito sa IU, di ba?
1: Yun. Rhyme yun, ha?
0: Yes.
1: Rhyming.
0: Oo.
1: Ito naman galing kay Kuya Bong Managa. Kanyang favorite naman ay pag-asa. Ayun. At si... Ito, mahaba-haba, Kyle. Yan. Ano ang sagot ni...
0: Ayan. Sabi ni Alcor.
1: Ayan.
0: Baka ano to, no? Kasi parang binaliktad, eh.
1: Oo.
0: Pero sabi niya, po at opo, kasi gusto kong maging mga tao, sabi, oo.
1: Po at opo.
0: Po at opo. As in, karamihan sa kanila, no? Talagang yun ang ginagamit as a way of respect.
1: Yes, totoo yan. At ito si John Ariel Tortosa. Sabi niya, para sa akin, pananampalataya. Sapagkat ang ating pananalig sa Diyos at sa kabutihan ay ang ating lakas. Ito ang nagpapanatili sa atin na matatag sa lahat ng panahon.
0: Uy, ang ganda.
1: Matatag sa pananalig.
0: Oo.
1: May ganun tayong tagline before.
0: Yes, at ito ha, si Mercy Alagad Guerra, po at opo. Si Maricar Loriaga, pag-ibig.
1: Ayan, thank you so much po. At ito sa ating YouTube channel, ha, hindi nagpapahuli din. Bumabati si Ailuna. Ayan, napadaan siya sa ating ongoing streaming sa YouTube. Maging si Ate Marites Layaog.
0: Ayog.
1: Sabi niya, sobrang haba daw ng kanyang chat. Kaso daw hindi daw niya maisend. Pero nakikinig daw, no? Nakikinig
0: ay, salamat
1: siya sa radio.
0: Po. Hello din kay Ren. Saka sa husband niyo po.
1: Hello po. At ito sa ating ongoing streaming. Ayan, si Kuya Vincent Garcia, bumabati na sa atin. Hello po sa inyo. Good afternoon po, watching and eating breakfast daw. At ang ulam niya, Kael, adobong pork. with sitaw.
0: Ay, yan din ang ulam ko kanina. Talaga? Adobong chicken nga lang.
1: Chicken. Yes. Diba? Sino pa?
0: Si Ate Guy Santos watching habang kumakain ng hopyang baboy.
1: Ayun.
0: At hopyang munggo. Saka mainit na tsaa. Wow. Ay, ang sarap naman. Uy, favorite ko chamomile tea. Yan. Oh. Pamparelax ko yan. Tapos, uy, hopya. Uh-huh. Diba?
1: Para nagpaparinig kay Ate Guy.
0: Hindi naman. Medyo nagkikrave down tayo kasi syempre, medyo malayo sa atin yung bakery. Oo. Oh, oh. Diba?
1: Ikaw, sa lahat ng hopya flavor, favorite mo?
0: Ang favorite ko, munggo.
1: Ah, munggo. Munggo. Okay.
0: Saka sumunod dyan yung hopyang, di ba may ube?
1: Mm-hmm. Ayan. Ayan, hopyang ube. Marami na kasi ngayon eh, variation eh.
0: Yung dati iba-ibang kasi, kulay, di ba? Oh,
1: oh. Ang madalas lang dati na, nung bata pa tayo, oh. No? Hopyang baboy, hopyang hapon, tsaka yun, yung sabi mo yung munggo.
0: Yes. Ayan.
1: Pero ngayon dami na, may yema pa nga eh.
0: Oo, diba? Talaga daming...
1: may pastillas.
0: Correct. Napaka-innovative ng ating mga kaagapay.
1: Yes.
0: Si Nova Pilapil habang nagtitinda ng sopas, maruya, nilagang itlog at cheese, ayun nga, sandwich. Siyempre nakikinig daw sa atin. Dito po sa bahay, sa pinag... Ano to? Barilan, Baliwag, Bulacan. Magandang hapon sa atin. Thank you po, Ate Nova.
1: Ayun. So, kaagapay, patuloy po ang encouragement
0: yes.
1: namin sa inyo. Sagot po kayo sa ating question of the day. Ano ang pinakapaborito mong salita sa wikang Filipino? At kwento mo na rin kung bakit yan ang iyong favorite dito sa ating ongoing streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV page.
0: Yes, mga kaagapay, huwag ka maglilipat ng istasyon at huwag ka nang mag-i-scroll up. Tuto ka lang dito sa Webest Edition ng...
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: At syempre kung nandyan si Abs, nandito pa rin po ako. Ako po ang inyong companion, Kyle Garcia. And thank you po for tuning in pa rin dito po sa ating programa. Kung kayo man po ay nasa inyong mga radyo na kikinig, sana po ay nai-enjoy nyo ang ating tugtugan. Diba? Ang ganda ng papuri song na yan.
1: Oo.
3: Diba? Anong ang title nun, Abs?
1: Sandigan.
3: Sandigan. Talaga, ang ganda rin ng Tagalog na word.
1: Oo.
3: Sandigan.
1: Yes, diba? I intentionally lined up that.
3: Correct. Oo. Very well. Oo. At sa team online natin, ha, salamat dahil hindi ka nag-scroll up.
1: Yes.
3: Pero sana, i-share nyo pa rin ang ating streaming.
1: Oo naman. At yun nga, meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. Mm-hmm. At ito ang, ano ang pinaka-paborito mong salita sa wikang Filipino?
3: Yes.
1: So yan, patuloy tayo sa pagbabasa ng mga kasagutan ng ating mga kaagapay. So sino ang ating babasahin, Kael?
3: Ito sa ating ongoing streaming. Ayan. Sabi ni Flora Velasco. Opo, mano po, salamat po.
1: Mm-hmm.
3: Wow, oo.
1: At ito si Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio.
3: Uh-oh.
1: Sabi niya, sana nakikinig mga ka-batchmate ko. Paki-shout out daw ang GMATS Batch 82. Ayan, mm-hmm. Salamat at purihin ang Diyos. Ayan. At ishinare na rin niya ang ating program.
3: Uh-oh.
1: Thank you so much po.
3: Si Merly Go, pabati po kay Nanay Merly, Tatay Daniel, listening po from Imus, Cavite. Salamat daw. At si Ate Aluda Velaved sa South Korea. Yan, gumagamit ng yo.
1: Yo.
3: Ah, yo. Yun naman sa kanila yung ano po at opo.
1: Yes, oo.
3: Katulad parang sa ating po at anyong hasa yo.
1: Mm-mm. Oh. Anyong hasa yo.
3: So dapat pala, yung root word pala nun, anyong hasa yo.
1: Anyong.
3: Ganun ba? Tama ba yun? Ano nga? Paki-clarify nga, Ate Alu. Yan.
1: Ito si Ate Alu din. Basahin ko yung comment niya. Oh. Sabi niya, ang kanyang favorite na salita sa wikang Filipino ay, ano daw, kumusta.
3: Kumusta.
1: Ayan. Sabi niya, kumusta ang mahiwagang salita na pinakamahalaga at natatangi. Pagkat ang salitang ito'y maaari ng pagsimulan ng mahiwagang usapan.
3: Correct. 'Di ba? Simple mm-hmm. words, simple question.
1: Oo.
3: Pero napakani.
1: Malalim.
3: May lalim.
1: Totoo, mm-hmm. 'di ba? At ito si Kuya Vincent Garcia, isunod ko na ang kanyang favorite na mga salita, marami. Oh. Sabi niya, ako maganda, ikaw gwapo.
3: Oh. Uy, alam mo talagang thank you, 'di ba? Talagang praise God. Talagang nakukuha niyan eh.
1: Ni Kuya Vincent.
3: Kuya Vincent,
1: no?
3: Nakuha mo. Ayan.
1: Sino pa?
3: Si Federico Termulo, kagalakan.
1: Ayan.
3: Baliktarin, basa, nakalagak.
1: Uy! Mind
3: wow!
1: blown!
3: Mind blown na. What do you call that word na pag binaliktad? Yung pa rin,
1: oh,
3: diba?
1: Oh, palindrome.
3: Diba? Uy, ang galing nito ha.
1: Diba?
3: Kagalakan, nakalagak.
1: Mm-hmm.
3: At indeed, ang kagalakan natin ay nakalagak sa Panginoon.
1: Wow.
3: Diba?
1: Grabe naman.
3: Sabi niya, grabe, praise God.
1: Oo. Ito naman, nag-God bless you si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Napadaan siya sa ating ongoing streaming. At ito si Ate Maria, nag-explain din siya yung mabuhay. Isang pagsambit na may pag-asa.
3: Oo.
1: Ayan. Parang there's hope. Mabuhay!
3: Yes.
1: Sino pa?
3: Si Maria Lourdes Garma Bonifacio, bahala na.
1: Mm-hmm.
3: Si Isabel B.S., blessed afternoon sa kanya naman, mga malalalim na salita. Datapuat, ganun pa man, kalugod-lugod, tara din eh, kasi bihira na daw gamitin.
1: Mm-hmm.
3: Ayan, merienda tayo, suman lihim.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Oo, yung, parang ano to, Abse, yung mga data po at ganun mga word, parang siyang conjunction, pang dugtong.
1: Oo,
3: diba?
1: Diba? At ito, nakakatawa lang tong sagot dito sa ating PM. Sabi niya, favorite word ko, galing to kay Ate Lorna H. Ayan, sabi niya, favorite ko word ay libre. Kasi kapag narinig mo yan, biglang gumaganda ang mood mo. Oy, sabi niya. Tas ano yan, kahit hindi mo close yung nagsabi, parang gusto mo na maging best friend.
3: Totoo.
1: At meron pa siya, oh, sabi niya, guys, libre ko. Ayun. So, yun ang kulit lang, diba?
3: Parang ano, magandang ka-close to si, ano,
1: si Ate Lorna.
3: Correct. Oo. PM's laki.
1: Sino pa?
3: Uy, sumagot si Ate Jenny Rose Marcelino Alcachupas.
1: Mm-hmm.
3: Sabi niya, Mayumi.
1: Uy, wow.
3: Uy, ang lalim din ito.
1: Hi, Ate.
3: At ang Mayumi sa Tagalog ay, katumbas niya ay maganda. Mahingin. Aman, maganda ba Mayumi? Ano ba? Mayumi.
1: Para kasi ang Mayumi is
3: mahingin?
1: Like, oo. Ewan ko, tignan natin.
3: Oo. Ay, ang galing mo.
1: Oo.
3: Tama. Isa siyang adjective.
1: Na?
3: So, na nag-describe ng modest,
1: mm-hmm,
3: gentle, mm-hmm, or tender. Mahingin nga.
1: Diba?
3: Grabe, ang lawak talaga ng salitang ng wikang Filipino.
1: Yes, diba?
3: Oh, I stand corrected.
1: Yes.
3: Mayumi pala yun.
1: Mayumi. Ito si Kuya Vincent Garcia. Uma-agree, sabi niya. Agree po kahit English na ang salita ng bata ay may po pa rin sa dulo, like yes po.
3: Yes.
1: Ayan. Si Ate Flora Velasco, sabi niya, opo, mano po, salamat po. Tapos, nabasa mo na po pala.
3: Sino pa? Ay, si ano ah, yung aftoy ni Ate Jenny, si Ate Marites Catlilayaog.
1: Mm-hmm. Wait lang. Eto, si Ate Marites Catlilayaog, sabi niya, listening daw siya sa radio. Ayan. Tapos nakakatuwa daw kahit anong panahon ang lutong ng hagalpakan. Uy, hagalpakan.
3: Uy, oo. Maganda ring word na yan.
1: Just arrived home. Nag-online lang. Ingat daw sa maulang weather.
3: Ayo po.
1: Ingat din po.
3: Ingat tayong lahat.
1: Yes.
3: Uh-oh.
1: Thank you po sa inyong pagdaan sa ating ongoing streaming.
3: Uh-oh.
1: At yun nga yung hagalpakan, no? Parang another term for tawanan.
3: Tawanan.
1: Na parang
3: walang humpay.
1: Oo.
3: Diba?
1: Sino pa?
3: Si Ate Elsa Cabagan, nabasa mo na ba to?
1: Hindi pa.
3: Sabi niya, gandang hapon, dapat ang mga kabataan po, dapat maibalik ang pagmamano sa
1: mm-hmm
3: lahat ng nakakatanda. At maging masinop sila sa mga gawain ng bahay. Yan, salamat po. Tapos si Blossom, ay ang ganda na to, kay Blossom Joy
1: Uy
3: Nolasco.
1: Mm-hmm.
3: Sabi niya, kapag bababa ng second floor, itatanong, bababa ba?
1: Uy.
3: Sasagot ng bababa.
1: Oo nga, no?
3: Diba?
1: Kumbaga, dun pa lang yung nagkakaintindihan na
3: gets
1: tayo.
3: Na.
1: Isang ano lang yun. Isang syllable na inulit-ulit.
3: Yes.
1: Diba? Bababa ba?
3: Oo.
1: Bababa ba?
3: Totoo.
1: At nakakatuwa si Ate Isabel. Isabel VS. Sabi niya, ang kanyang merienda. Favorite natin to.
3: Oo.
1: Suman, salihi yan.
3: Oo. Ang baso mo kanina.
1: Oo.
3: Yung pagkaka-time niya kasi.
1: Oo.
3: Suman, lihi. Lihiya pala dapat. Thank you po, Ate Isabel. Ito ba yung sinasaw-saw sa ano?
1: Oo, yung may...
3: Parang, ano tawag doon? Parang chocolate na something.
1: Hindi siya chocolate.
3: Ano
1: wait. Jam. Coco jam.
3: Yung ba yun?
1: Oo.
3: Kasi sa amin may suma din pero may sinasaw sa chocolate.
1: Sa chocolate? Ano yun?
3: Parang chocolate drink.
1: Talaga?
3: Nakalimutan ko lang kung anong tawag doon. Alam nyo ba yung mga kaagapay?
1: Oh.
3: Oo. Share nyo nga sa amin.
1: Suman, choco, ano yun? Moron?
3: Hindi. Basta suman siya.
1: Okay.
3: Oo.
1: Sige.
3: Suman sa bigas yan.
1: Okay.
3: Si Kuya Chris, salamat.
1: Mm.
3: Talagang apelido pa lang ni Kuya Chris. Mapapatingyo ka na.
1: Yes.
3: Good afternoon, kaagapay. Salamat rin po. Like ko word dahil yan po ang surname ko.
1: Uy.
3: Ayan, nagkapi daw tayo. Sige po. Ayan.
1: Ayan. Ito naman. Same sala. Si Kuya Chris, salamat, no? sagot ni Kuya John Reyes.
3: Uh-uh.
1: Salamat din. Ayan, sabi niya, salamat ang favorite word ko. Siguro kasi habang tumatanda ako, mas nare-realize ko kung gaano karaming bagay ang dapat ipagpasalamat.
3: Mm-hmm.
1: Uy, grabe naman, diba? May realization siya dun sa
3: yes
1: favorite word niya. Salamat.
3: Salamat.
1: Mm-hmm.
3: Salamat.
1: Salamat ka. Okay, ito naman dito sa ating ongoing streaming, si Ate Elsa Cabague. Sabi niya, Ako ay pag-ibig sa lahat yan, ang sabi ni Lord, at laging magpasalamat sa Diyos. E si Ate Erlinda Javier, kumusta po? Ayun, yun ang kanyang favorite. Ito si Ate Marites. Thank you po, Ate Marites. Ito, nag-update din si Ate Maribel Azulnara. Banana Q!
3: Uy, nami-miss ko na yan. Hindi na ako nakakakita sa mga kanto-kanto.
1: Bakit?
3: Nakakain ko na lang, usually, turon.
1: turon
3: kasi meron sa mall.
1: Maruya ang bihira na.
3: Mm-mm. Pero madaling gumawa ng maruya.
1: Oo. Ba't nakagawa ka na ba?
3: Yes, ako pa.
1: Sana dinaan mo rito.
3: Abs, alam mo na maaga tayo. Dito talaga na ganito. Wait nga lang, nag-comment si ano?
1: Si
3: Leslie Ignacio sa PM natin. Libre.
1: Ayan.
3: Mm-hmm.
1: Favorite parang binasa ko na rin yan eh.
3: Ay, nabasa mo na ba to? Pero nag-comment din si Ate Nancy.
1: Tara. Ay, tara.
3: Ano, tara? Diba? May pag-ano pa tayo. Nauso rin to sa ano, diba?
1: Oo nga, no?
3: Sa mga social media. Favorite word ko ang tara. Kasi isang word lang pero maraming possibilities.
1: Mm.
3: Tara, kain. Tara, kape.
1: Yun.
3: Tara, gala. Eto, tara, church.
1: Yun.
3: Tara, umalis tayo. Ang tara is basically an invitation to an adventure kahit wala kang budget.
1: Ay.
3: Wala kang plano. Eh, pero syempre, kung wala kang budget, sama ka kay Kuya Leslie kasi gusto niya libre.
1: Okay.
3: Diba? Nang nilibre din si Kuya Leslie. So, ayun.
1: Sana magkakilala sila. At ito, si Kuya Chris, salamat. Sabi niya, sana po mabasa yung comment ko.
3: Oo.
1: Now lang daw nagka-time dahil walang pasok sa school. Ayan. Salamat po. Si Ate Nova, Katig, Pilapil. Ayan. Sabi niya, salitang itinuturo daw sa kanila, no? Ng kanilang magulang. Ay, malasakit. Ayan, magmalasakit sa mga kapatid. Tayo dapat ang unang tumutulong sa kanila.
3: Wow! Oo. Ito naman, nag-comment din si Jeffrey Ferrer Bait. Salamat po sa inyong tinuran, nakakapagpalakas ng kalooban. Sa Diyos po lagi ang papuri. Oy, may mga nahugo tayong words dun ha. Tinuran, kalooban, papuri. Grabe. Salamat po Kuya Jeffrey.
1: Thank you po.
3: At sa kasabi ni Ate Norma Marcelino, maulan daw na hapon.
1: Yeah. Thank you po sa pagdaan ninyo. Dito sa ating YouTube streaming, si Ate Jane Bitoy. Sabi niya, ako naman po ay sandigan o sandalan.
3: Ayun,
1: yung kaninang kanta natin, 'di ba? During break, sandigan by papuri.
3: Sa matibay na sandigan talaga 'yan.
1: Oo. At ito, si ang sabi niya, ikaw o Diyos ang aking sandalan na sa panahon ng aking kahinaan. Wow, rhyming ang sagot ni Ate Jane. Thank you po.
3: Ito naman, ang comment din si Ate Guy Santos, wag papalin lang. Si James Gedeon Tinsay, luwalhati. So unique, either nagagamit kay God or sa pangalan ng babae. Mukhang ano to, agad sa... Sino ba si luwalhati ng buhay niya?
1: Yun, malalaman diba? Natin.
3: Yan, nabangan.
1: So ito talaga yung favorite niya, hindi yung kanina.
3: Ayun nga, pili na lang siya doon, okay. Diba? Ano ba yung final word niya?
1: Ito si Ate Lita Hernandez, San Juan. Sabi niya, magandang hapon po, kaagapay, pa-shoutout po sa aking mga kapatid sa Kainta Rizal, sa mga Snail Clan. Ayan, love you all. Hello po sa inyo.
3: Yes, hello po. Si Erwin Torres, Wenceslao, listening po while working dyan sa Seoul. Uyas, thank you po Kuya Erwin na kahit po kayo ay abala dyan sa trabaho nyo, nakikinig pa rin kayo ng ating station. At syempre, baka may word ka rin dyan, mag-comment ka na.
1: Mm-hmm. Si Ate Norma Marcelino, ayan, nabasa mo na ata ito. Si Ate Guy Santos, ayan, nag-agree sa atin sa mahinhin ang Mayumi.
3: Ayun. Ay, ito na talaga yung maganda.
1: Ayan.
3: Sabi ni Ate Connie, Puebla, Marikit.
1: Ayun, yun nga.
3: Kaya nga meron tayong binibining Marikit. Diba? Maganda.
1: Yes. Yung song, naalala ko lang yung song. Okay. Ito si Ate Marites, ina-update tayo sa kanyang merienda. Ang merienda niya ay spinach bread.
3: Baka
1: wow.
3: Sabi ko sana baka Spanish bread. Pwede din naman.
1: Oo. Diba? Pero ito nga eh, parang hindi pa ako nakakita ng spinach bread.
3: Hindi kanya-kanya naman tayo ng trip.
1: Oo. Tapos meron pa siyang hot chocolate ha.
3: Oo.
1: Ito rin si Ate Catherine Estrada. Oh. Isa ding napakagandang word ang kanyang favorite, no? Nakaka or nakabibighani.
3: Oo. Diba? Nakabibighani ang iyong taglay na ganda.
1: Ayun. Diba? Grabe, no? Lalim.
3: Oo.
1: Ito, si Kuya Vincent Garcia, dagdag daw niya na Tagalog word ay marikit. At meron din siyang sagot sa ating poster kanina. Sabi ni Kuya Vincent, ang ganda mo in Ilocano, nagpintas ka.
3: Yun. Wow!
1: So yun pala. No? Pero dito sa atin, ng dito ah, sa uh-oh, metro, eh ang meaning ng pintas ay pag...
3: Ano na nga?
1: Pagkutya.
3: Pagkutya.
1: Oo. Pero doon, maganda pala ang
3: maganda
1: meaning. Diba? Thank you po, Kuya Vincent. May natutunan po kami sa inyo mula sa ano Ilocano word. Ito
3: yes,
1: si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching siya from UAE. God bless po sa inyo.
3: Si Elton Viray, kalma lang.
1: Ayun, kalma lang.
3: Chill-chill lang tayo.
1: Oo.
3: May pahabol pa si Catherine Estrada. Ito pa po, tanglaw sa gabing mapanglaw.
1: Ayun.
3: Grabe talaga to si Ate Catherine. Talaga namang malalim ang hugot na Filipino words.
1: Oo, makata.
3: Oo.
1: Ito si Ate Geneva Marie Anabeso. Hello daw sa atin. Ang kanyang favorite ay kanlungan muog ka. Ayun.
3: Oo.
1: Ano kaya meaning nun?
3: Kanlungan.
1: Ang naintindihan ko lang
3: ano
1: ay
3: mo,
1: kanlungan.
3: Shelter. Yun ba yun?
1: Alin?
3: Kanlungan.
1: Oo. Oh, oh.
3: Muog. Ano na nga?
1: Pero ito, sabi niya, merienda daw niya ay coffee. Ayan, with, uminom din siya ng supplements.
3: Ayun.
1: Na mayroon daw wheat bread and fruits. Ayun, sabay-sabay. Ang merienda ni Ate Geneva Marie.
3: Correct.
1: At pa-shoutout na din si Ate Catherine Estrada daw.
3: Oo. Oh, oh.
1: Kay Vangeline Ramos.
3: Oo. Oh, oh.
1: Hello po.
3: Oh, speaking of muog, na search natin siya, ang meaning pala niya ay fortress.
1: Oy.
3: Stronghold or fort, 'di ba?
1: Mati
3: parang ano, matibay na sandigan.
1: Oh, oh.
3: 'Yun. So,
1: iba na isip ko eh. Uh-oh. I found my fortress in you.
3: Yes. 'Di ba? I find my shelter then.
1: Oo. Oh, oh.
3: 'Di ba?
1: Nakakatuwa naman.
3: So ito si Jeffrey Pereira Bait, nakakapag parubdobdob. Tama ba? Nakakapag parubdobdob. Oo.
1: Hindi parubdob.
3: Nakakapag parubdob. 'Di ba?
1: Yes, dobdob.
3: Ang damdami.
1: Ayun,
3: diba?
1: Right.
3: Ang inyong mayuming boses.
1: Oh, wow.
3: Pero ano na nga yun?
1: Siguro, nakaka-move. Sana tama.
3: Uh-oh.
1: Pwede mo i-search.
3: Yeah.
1: Ito si Ate Geneva Mario. Nag-agree din siya sa sagot ni Kuya Vincent Garcia. Yan, no? Parang kinonfirm niya na ang napintas ka in Ilocano is maganda ka.
3: Mm-mm.
1: Ayun. Thank you po. Grabe, may natutunan na naman tayong bagong phrase mula sa ibang dialect. At sabi niya na unahan ko daw siyang mag-search.
3: Ayan.
1: Thank you po, Ate Geneva Marie. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga kaagapay nating sumama sa atin at nakapagkwentuhan ngayong hapon, 'di ba? Maraming salamat po sa inyong pag-answer at pakikipagkwentuhan dito sa Inspirations Unlimited. Nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Angelica Calayag maging sa ating intern, at sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.
3: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay Sipnayan. Sipnayan. Sa biology, Hainayan. Hainayan. Sa chemistry, Kapnayan. Kapnayan. Sa physics, Lignayan. Lignayan. Sa geometry, Sukgisan.
3: Tandaan,
2: Sipnayan, Hainayan, Kapnayan, at Lignayan
3: sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Tugtugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: Lugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ng Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Ang oras, 4:30 ng hapon.
4: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
1: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
4: Hudyat Balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon. Apektado ng bagyong Luis, Maymay at Habagat, umabot na sa mahigit 1 milyong pamilya. Budget hearing para sa 7.2 trilyong panukalang pondo sa 2027 uumpisahan sa susunod na linggo. At airfare bababa sa huling bahagi ng Agosto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Hudyat Pangunahing Balita.
1: Umabot sa 3.73 million ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Katumbas ito ng halos 1.09 million na pamilya mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Mimaropa. Nananatili sa 21 ang bilang ng mga nasawi na patuloy pang bine-verify sa lugar ng Benguet, Rizal at Batangas. Naitala naman ang 14 ang bilang ng mga nasugatan habang 3 ang naiulat na nawawala. Samantala, umabot sa 458.02 million ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, inihayag ng Department of Education na nakaapekto ang mga isinagawang class suspension dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat sa mahigit 6 milyong mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa. Tiniyak naman ni Education Secretary Sonny Angara na may mga hakbang ang DepEd upang hindi mahadlangan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga pagkakataong ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers. Sinabi ni Angara na may nakalaang panahon sa bagong 3-term school year para mabawi ang mga araw na hindi nakakapagklase ang mga estudyante. Tinitingnan naman ng DepEd ang posibleng pagbabago sa guidelines para sa pagsususpinde at pagpapatuloy ng klase. Ipinaliwanag ni Angara na malinaw na ang mga panuntunan sa pagsususpinde ng klase, ngunit nais nilang pagbutihin ang guidelines para sa resumption ng klase. Iminungkahi rin ng kalihim ang mga localized na proseso kung saan maaaring konsultahin ng mga lokal na opisyal ang mga paaralan kung kinakailangan ang suspension sa kanilang lugar.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sinimulan ngayong Agosto ang rehabilitation works sa Maysan Road sa Valenzuela City matapos maglaan ang Department of Public Works and Highways ng 81 million pesos para sa unang yugto ng road repair project. Inaasahang matatapos ang unang phase ng proyekto sa loob ng 6 na buwan. Inireklamo naman ng ilang motorista ang matagal ng pagkasira ng Maysan Road na anila'y nagdulot na rin ng ilang aksidente. Sinuri mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kondisyon ng kalsada kasama si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Sinabi ni Dizon na matagal nang inuulat sa kanya ni Gatchalian ang problema sa Maysan Road, ngunit naantala ang pagsisimula ng proyekto dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Tiniyak ng kahilihim na sisimulan at tatapusin ng maayos ang rehabilitation ng kalsada na target matapos sa loob ng 6 na buwan.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sisimulan ng House of Representatives sa susunod na linggo ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trilyong pambansang pondo para sa 2027. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Micaela Angela Swansing, sisimulan ng budget hearing sa Lunes at 17 ng Agosto at magtatapos sa 9 ng Oktubre bago ang undas break ng Kongreso. Muling sinabi ng mambabatas na magsasagawa sila ng masinsinang pagsisiyasat sa pondo na tinawag niyang People's Budget, kung saan makikipagpulong ang non-government organizations at iba pang concerned stakeholders sa mga mambabatas at hihimayin ang budget process. Samantala, inihayag ni House Speaker Boji D na paiirali nila ang safeguards na inadopt ng mababang kapulungan noong 2025 para maiwasang maulit ang umano'y questionableng insertion. Aniya, kabilang sa mga ipinatupad noong nakalipas na taon ay ang Budget Amendments and Review Subcommittee at live streaming ng aniya'y open at transparent bicameral meetings. Matatadaang noong Martes, opisyal ng ipinasakamay ng Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o panukalang pondo ng kasalukuyang administrasyon.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Tinukoy at sinuri na ng Department of Energy ang 5 posibleng lokasyon ng nuclear power plant sa Bataan, Palawan, Masbate, Pangasinan at Camarines Norte bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa paggamit ng nuclear energy. Ayon sa DOE, sumasailalim ang mga lugar sa paunang pagsusuri at inspeksyon ng International Atomic Energy Agency upang mapalakas ang teknikal na batayan sa pagpili ng magiging lokasyon ng unang nuclear power plant sa bansa. Sinabi ni DOE Undersecretary Giovanni Bacordo na kasalukuyang tinutugunan ng pamahalaan ang mga kinakailangan infrastructure at iba pang rekisito sa ilalim ng IAEA Milestone Approach habang naghahanda ang bansa para sa Phase 2 ng Nuclear Energy Program. Kabilang sa mga pinag-aaralan ng iba't ibang paraan ng pagpopondo tulad ng public-private partnerships, consortium arrangement, build-own-operate models at vendor-supported mechanisms. Patuloy ring inaayos ng DOE ang mga usapin sa power grid, kaligtasan at security, legal at regulatory framework, emergency preparedness, pamamahala ng nuclear waste, at pagsasanay ng mga manggagawa para sa industriya.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nagsagawa ng protest rally ang ilang grupo sa Calao Avenue sa Maynila sa kabila ng malakas na ulan upang tutulan ang Pax Silica Initiative ng United States sa Capas, Tarlac. Kinundena ni Bayan Chair Teddy Casino ang umano'y paggamit ng Pilipinas ng Estados Unidos bilang bahagi ng produksyon ng Artificial Intelligence o AI weapons sa rehiyon. Iginiit ni Casino na maaaring gamitin ang Pilipinas hindi lamang bilang lunsaran ng mga operasyon ng Estados Unidos sa Asia Pacific, kundi bilang hub ng AI weapons manufacturing. Kinwestiyon din ng mga nagpoprotesta ang layunin ng pagtatayo ng AI hub at kung sino ang tunay na makikinabang rito. Binalaan naman ni Casino ang publiko laban sa umano'y mga pangakong seguridad ng Estados Unidos, particularly sa usapin ng depensa laban sa China. Itinanong ng grupo kung para saan at para kanino ang Pax Silica Initiative na anil ay dapat suriin batay sa interes ng Pilipinas.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na nasa 61,000 hanggang 65,000 na tonelada ng basura ang nalilikha araw-araw sa buong bansa. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones na nasa 52% lamang ang kabuuang basura ang nakokolekta habang ang natitirang 48% ay napupunta sa wastewater, mga anyong tubig o nagkakalat sa mga kalsada. Tinatayang nasa 0.75 kilo ng basura kada araw ang nalilikha ng bawat Pilipino ayon sa DENR. Binigyan diin ni Leones na malaking hamon ang waste management, lalo na tuwing tag-ulan at panahon ng habagat, kung kailan maaaring lumala ang epekto ng basurang nakakalat at bumabara sa daluyan ng tubig. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan at publiko na itapon ng maayos ang kanilang basura. Sinabi rin ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi dapat o hindi sapat ang simpleng clearing operations kung magpapatuloy ang pagtatambak ng basura. Ipinaliwanag ni Leones na bagamat mas maliit ang nalilikhang basura ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa gaya ng Singapore at Estados Unidos, mas mahusay ang kanilang waste management dahil gumagamit sila ng technology para sa waste to energy, recycling at recovery. Iginiit ng opisyal na kailangan palakasin ang mga pasilidad at technology na ginagamit sa pamahalaan o pamamahala ng basura sa bansa. Iminungkahi rin ng DENR na balikan at repasuhin ang ilang probisyon ng mga umiiral na batas upang higit na mapalakas ang sistema ng wage management.
4: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inaasahan ang pagbaba ng pamasahe sa eroplano o airfare sa huling bahagi ng buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge sa level 12 mula August 16 hanggang 31. Magbibigay daan ito para maging mas mura ng bahagya ang airfare para sa mga ibubuk na flight sa huling kalahati ng buwan. Sa ilalim ng bagong antas, 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang maaaring singiling fuel surcharge para sa domestic flights. Aabot naman sa 1,284.40 hanggang 9,550.13 ang babayaran para sa international flights na mga pasahero.
4: Ulat panahon.
1: Itinaas ng State Weather Bureau ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, Bataan, Cavite at ilang bahagi ng Zambales, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan at Pampanga. Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng pagbaha ang mga mabababang lugar sa ilalim ng rainfall warning. Inaasahan ng pag-ulan na aabot sa 7.5 hanggang 15 mm kada oras sa loob ng isa hanggang dalawang oras sa mga lugar na sakop ng yellow rainfall warning. Nakararanas naman ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may panakanakang malakas na buhos ang ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Quezon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Zambales. Maaaring magpatuloy ng hanggang tatlong oras ang naturang kondisyon ng panahon ayon sa pag-asa. Inaasahan din ang kaparehong lagay ng panahon sa mga kalapit na lugar. Hinimok naman ng pag-asa ang publiko at mga kinauukulang Disaster Risk Reduction and Management Office na patuloy na subaybayan ang kondisyon ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61.32, Canadian dollar 43.98, Singapore dollar 47.91, at Saudi Riyal 16.33.
4: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.
4: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa iyong mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
4: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:44 ng hapon.
4: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang Huwebes ng hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito ang programang Papuri at ako po si Terry Javier Ellis ang makakasama ninyo hanggang ika-anim at kalahati ng gabi. Musika at inspirasyon ang hatid namin sa inyo. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Napapakinggan nyo kami sa radyo sa 702 DZAS at sa mga sumusunod na regional stations sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi at sa New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. At naririnig nyo rin kami sa pamamagitan ng online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. Welcome po ang inyong mga comments at song requests. Pumati lang sa Facebook, hanapin ang 702 DZAS FEBC Radio Facebook page o kaya ay mag-text kayo sa mga numbers na ito. For Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. Isang mainit na pagbati po sa mga bumati sa akin sa Facebook. Si Epifanio Salvador, ang bati niya, good afternoon Papuri, laging nakikinig. Salamat po sa laging pakikinig. From Albert Cubang, magandang hapon po Ate Terry at sa lahat ng kapapuri. Patuloy pong nakikinig via online. Naroon siya, tunay nga na ang Diyos ay laging naroon. Kasama natin sa panahon man ng kahirapan at mga pagsubok ng buhay. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Awit 68:19. Maraming salamat, Albert. Ang bati naman ni Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Terry. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig habang nagluluto ng sopas. Tamang-tama yan sa maulang panahon, Faustina. Thank you at God bless din. Nag-share din ng verse si Len Agdon Reyes, ang Hebreo 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. At mula naman kay Rosa Sionco, maraming salamat po sa mga awiting espiritual na siyang nagpapalakas sa akin. Naway lagi kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Ang favorite verse ko ay Juan 10:28. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Pwede po ba na i-request uli ang awiting kahit minsan? Salamat po. Hi Rosa, salamat at God bless you too at patutugtugin natin ang request mo sa segment na ito. Pumati rin si Rosalinda Manzano ng Sa Diyos ang Papuri, Blessed Afternoon, nakikinig na po sa radyo. Thank you Rosalinda. Mamaya ko po itutuloy ang iba pang pagbati. We are so blessed today kasi mapupuno

0: Ibang Papuri Albums ang patutugtugin natin today at malalaman natin directly from him kung paano niya nalika ang ilan sa mga ito. Si Pastor Maeng po ay isang missionary at church planter. Siya po ay nagpapastor sa Rose Hill Christian Church sa Quezon City, Caloocan at Laguna. Siya po ay married to Charisa or Yeye for short at may tatlo silang anak na lalaki. Sila Jehu, who's 32, Jared, who's 31, at Rabbi, who's 30 years old. Ang saya po ng kwentuhan namin ni Pastor Maeng nung imbitahin ko siyang mag-guest sa ating program. At ngayon nga ay may pribilehyo tayong marinig mula sa kanya ang mga kwento sa likod ng kanyang mga awit. Ang unang tatlong compositions ni Pastor Maeng na patutugtugin natin sa segment na ito ay ang Ligaya ng Kaligtasan mula sa Papuri 11 at inawit nila Janet Rodrigo Maim at Arnel De Pano. Ang Kaharian ng Diyos mula sa Pambatang Papuri 4 at Tutulungan Kita mula sa Heartline Collection at inawit nila Cesar Laureano, Oji De Guzman at Henry Santos. At susundan pa yan ng requested song ni Rosa Siongco, ang awit kong Kahit Minsan Nalika ni Gary Granada. Narito po si Pastor Maeng para magpakilala at i-introduce ang unang awitin. Hello Pastor Maeng, welcome sa Papuri.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Pastor Ismael Ansaldo, minsan po Kuya Maeng, Brother Mel. Ako po ay kasalukuyang nagpapastor dito sa Rose Hill Christian Church sa Quezon City, sa Caloocan at sa Laguna. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na makasama ko po kayo. Salamat po Ate Terry, Terry Javier, salamat po sa iyong pag-alaala sa akin. Ako po ay medyo matagal na rin napasali sa ministry ng Papuri. Ako po ay sumali noong Papuri 11 at ang awit po na pinagkaloob ng Panginoon ay yung Ligaya ng Kaligtasan. Na inawit po ito ni Brother Arnel De Pano at Sister Janet Rodrigo. Na ako ay nagpupuri at nagpapasalamat na naging inspirasyon sa katulad nating mga mananampalataya na nagpahayag ng labis na kaligayahan dahil po sa kaligtasang ating natamo nang tayo'y nanampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nag-alay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay upang tayo po'y magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. So ito pong awit na ito ay actually katulong ko po ditong nagsulat si Brother Jojo Rebilla at nagkaayaan po kami sa aming church na tara magsulat tayo kapatid. At umuulan po noon at brown out. Nandun lang po kami sa church, madilim po noon, meron lang kami isang maliit na cassette recorder at may piano. Sabi ko, sige, alam po ninyo napakabuti ng Diyos kasi hindi naman po masyado naging matagal ang pagkakasulat nito. At nung matapos po ito ay talagang namangha kami na iba po talaga magpala ang Diyos. Talagang siya po ang dakilang Diyos na talagang walang imposible sa kanya eh. Kaya nung matapos po ang awit na ito, sinali po ng inyong lingkod at yun, naging blessing naman po sa maraming kapatiran. Yan po yung awit na Ligaya ng Kaligtasan. Maraming salamat po.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay na nakikinig sa radyo or via online streaming ng febc.ph or sa 702DZAS mobile app. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Dalangin ko na kayo ay napagpapala at na-encourage ng mga awitin at sharing natin sa hapong ito with our special guest, Pastor Maeng Ansaldo. Ang gaganda, hindi po ba? At paalala po na ang mga papuri, salmo at kasalan albums are available sa lahat ng music streaming sites tulad ng Spotify at Apple Music. Kaya pwedeng-pwede niyong mapakinggan ang mga ito anytime. Salamat sa mga sumusunod sa laging pagsubaybay at pagbati. Kay Pastor Federico Termulo Jr., ang comment niya, noon, ngayon, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang araw, Ate Terry. Thank you, Pastor Fed. Ang bati naman ni Lita Hernandez San Juan, good evening po, nakikinig po here in Muzon, Taytay, Rizal. Hello, Lita. Happy listening dyan sa Taytay. From Nestor Ballesteros, very inspiring ang mga songs mo, Ma'am Terry. Ang Diyos ang mabigyan ng mataas na papuri at pagsamba. Amen. Thank you, Nestor. Nag-share din ng verse si Nitz Clamor, ang Proverbs 21:21. Whoever pursues godliness and unfailing love will find life, godliness, and honor. Thank you, Nitz. At bumati naman si Mila Delphine Jordan ng belated happy birthday kay Joy Delphine last July 27. Belated happy birthday, Joy. At shout out din sa anak ni Mila na si Ephraim. Happy listening sa inyo. Blessed Thursday, Ma'am Terry, at sa lahat ng listeners, ang bati ni Leonida Rubio. At binabati niya rin ng belated happy birthday ang kanyang apo na si Abby last July 21. Belated happy birthday, Abby. Salamat din, Pastor June Laksamana. Ang bati niya, glory to God, our Yahweh's blessings and favor to your family and the Papuri Ministry. Thank you po. Salamat din sa greetings, Sis Norms Bonferi, Ate Sol Morales, Tristan Wyatt Gulay, at Teresita Alonzo Dulay. At kay Ronita Fabito Fabrero, Seth Sagpao, Lolit Nava, at Gemma Anyayahan. Shoutout din at salamat sa greetings, Beng Emba at Glendy Monterrey, at kay Belle Villa Onanusa, who said, Shalom, my dear Sis Terry, I'm so blessed po sa voice at life niyo. Maraming salamat, Belle. Gusto ko rin sabihin na kung meron po kayong gustong batiin sa buwan ng September, like mga September birthday celebrants, pakibanggit nyo na po ngayon pa lang sa inyong comments para maisama ko sa pagbati. Mamaya ko po itutuloy basahin ang iba pang nag-message sa atin. Today nga po ay isang pagpapala na ma-feature natin ang magagandang awiting likha ni Pastor Ismael Ansaldo. Si Pastor Maeng po ay nagtapos sa University of Santo Tomas at nagkadete din siya sa Philippine Military Academy, samantalang ang kanyang theological studies ay sa Philippine Independent Baptist Seminary. Ang tent-making niya po o trabahong pinagkakakitaan ay bilang isang kontratista. Ang pangalan ng kanyang business ay Faith and Works Construction. Tulad ng marami, ang sport na kinahiligan ni Pastor ay basketball at hobby niya rin ang motorcycle riding at camping. Ang pagkilos at paggamit ng Panginoon sa buhay ni Pastor Maeng ay kitang-kita talaga sa kanyang dedikasyon sa pagiging misyonero at church planter. At needless to say, nagre-reflect yon sa mga napakaganda niyang awit na sa araw ngang ito ay we have the privilege and the blessing to listen to. Tatlo pang awit na likha ni Pastor Maeng ang maririnig natin sa segment na ito. Pag-ibig mula sa Kasalan 1 at inawit ni Kathy Garcia Alvarado. Sa Iyong Paanan, isang a cappella song mula sa Papuri 15 at Sama-sama sa Pamilya mula naman sa Heartline Collection at inawit ng Angelic Choir. Pagkatapos ay susundan pa yan ng Pupurihin Kita, likhang awit ni Hexel Hernando mula sa Papuri 2 at inawit ni Ruth Atienza Good at patuloy na aawit mula sa ika-apat na salmo at likha ni Danny Huat. Naritong muli si Pastor Maeng para ibahagi sa atin ang background ng awit niyang pag-ibig.
2: Pangalawang naisulat ko pong awit at sinali ko pa rin po sa papuri. Actually, it was parang commission po yan eh. Parang tinalaga kami na magsulat ng awit tungkol po sa kasalan, wedding album naman po ang akin pong sinulat doon kasi pinapili kami ng mga tema at pinili ko po yung awit na nagmumula sa 1 Corinthians chapter 13 at ito po ay pinamagatang pag-ibig. Marami pong mga kapatiran nagustuhan po ito dahil nagagamit po nila sa kanilang pag-iisang dibdib. Actually, yung buong album naman po ay para sa kasalan. Pero talagang blessing na rin sa akin nung malaman ko na ito po ang kanilang pinili sa kanilang pag-iisang dibdib, pag-ibig, na nagsasaad po. No? Ang parang inimpress ng Panginoon sa akin dito ay isang awit na yung uri po ng pag-ibig na dapat na may paggalang, merong kabutihan. Ito pong sinasabi po ng aklat ng Korinto, ito po yung pag-ibig na nanggagaling po sa ating Diyos. Bagamat iba-ibang uri po ang pag-ibig, may pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng magkakapatid, meron din pong minsan tinatawag na pag-ibig pero sa pananaw naman ng sanlibutan. Pero ang pag-ibig po na inawit po ni Sister Cathy Alvarado ay talagang naging pagpapala sa iba dahil isang uri ng mataas na pag-ibig na ang Diyos ang may akda. At ito po ay hindi mapag-imbot, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Ito po ay nag-uunawa, nagpapatawad. Kaya po napaganda po ng awit na ito na kung i-apply lang po natin, hindi lang naman po sa mag-asawa, kundi sa ating magkakapatid. Sana po magustuhan po ninyo at naaalala ang isa pong awit na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito po yung awit na ang title ay Pag-ibig.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Hello po muli mga kaagapay, patuloy ang inyong pakikinig dito sa Thursday edition ng Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio o sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. Hope you're blessed by our special song lineup today. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Greetings kay Helen Estramera. Ang sabi niya, blessed day po, Ma'am Terry. Listening to your program, Papuri. God bless you more. Thank you, Helen. At kay Nay Adorina Dominguez, ang bati niya, a blessed day, Nak Terry. Patuloy na nakikinig sa Papuri. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you po. At mula kay Thelma Manjares, blessed Thursday afternoon, Ma'am Terry. God bless po. Salamat, Thelma. At mula kay Brother Edgar Topico, kaagapay, kaibigan, makakaasa po kayong muli sa aming pagsama at pakikinig. Shalom. Salamat, Brother Edgar. And from Ellen Bautista, more power and blessings po to your program. God bless po and FEBC. Thank you, Ellen. At ang comment ni Falescon Ruth, blessed afternoon, Ma'am Terry. Ang mga songs ng papuri ay punong-puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa Diyos ang papuri. Salamat, Ruth. Bumati rin ng blessed afternoon at God bless sila Ernesto Pascual, Jose Berueco at Gil Marco. Salamat din sa mga cute na gifs at emojis, Avi Henova Dailo, Nora Cancela at Virgie Himor. Thank you din sa greetings ninyo, Tims Mercado, Susie Llanera at Gil Marco. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-share ng program promo sa inyong mga Facebook accounts. I really appreciate it. Balikan natin ngayon ang mga awit ni Pastor Maeng Ansaldo. Ang sabi ni Pastor Maeng, ang kanyang life verse ay ang 2 Timothy 2:2. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ito po ang tagubili ni Apostol Pablo kay Timothy na kasakasama niya sa kanyang pagmi-minister at pagtuturo. Bilin niya kay Timothy na ibahagi niya ang kanyang mga natutunan sa lahat at binilinan din siya na ituro ito sa mga taong magiging tapat na tagapagturo din. Dahil sa pamamagitan nito, patuloy na maisasalin ang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos sa marami pang iba at sa mga susunod na henerasyon. Ito talaga ang verse na nasa puso ng isang misyonero at discipler na tulad ni Pastor Maeng. Let's listen to 3 more compositions of Pastor Maeng Ansaldo. Una, Nang Dahil Sa Iyo, mula sa Papuri 14 at inawit ni Janet Rodrigo Maim. Ang cute na awiting Ang Gusto Ko, mula sa Pambatang Papuri 14 at Nagtitiwala, mula naman sa Papuri 13 at inawit ni Len Resurrection Garcia. At susundan pa yan ng Tanging Ikaw mula sa Papuri 9, isinulat ni Raul Lantican at inawit ni Pastor Edward Granadosin at ng Granadosin Brothers. At ang awit kong Tagalog version ng I Want to Know You More, Makilala Kang Tunay. Narito pong muli si Pastor Maeng Ansaldo para mag-share sa atin. Ano nga ba ang nag-inspire sa iyo para isulat ang Nang Dahil Sa Iyo, Pastor Maeng?
2: Magandang hapon po muli. Ang isa pa pong awit na natatandaan ko po na naging pagpapala rin sa marami at sa aking buhay ay yung awit na akin pong sinulat noong Papuri 14. Ito po ay inawit ni Sister Janet Rodrigo at ang title po nito ay Nang Dahil Sa Iyo. Ang awit na ito ay napakalapit po sa aking puso sapagkat tumutukoy po ito sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, maganda man o hindi, nakita po natin na mayroong purpose ang Lord sa lahat na nangyayari sa atin. Maging mga minsan sa tingin natin ay hindi natin gusto at minsan ay masakit. Pero minsan naman, meron din namang mga magaganda at maraming magandang nangyayari at mabuti sa ating buhay. Pero ang masasabi ko lang po, at pinahayag ko rin sa awit na ito ay ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose si Lord. Tayo nabubuhay ng dahil sa Kanya. Tayo ay nagtatamasa ng anumang mga bagay na nasa buhay na ito ng dahil sa Kanya. At tayo po ay dapat na mabuhay para sa Kanya. Maraming salamat po sa papuri. Dahil po sa mga pagkakataon na ganito, ay nabibigyan kami ng pagkakataon na maipahayag namin yung aming mga gifts na ito, itong mga talent na ito. At I would like to encourage you, sana po, lagi nating suportahan po ang mga awit na ito na nagiging pagpapala at kalakasan sa marami nating mga kapatiran. So ito pong awit na ito, sana po magustuhan po ninyo at maging pagpapala, maging encouragement. At tayo po ay magpatuloy, maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayong hihinto hanggang sa ang Panginoon ay muling bumalik. Inaalay ko sa inyo ang awit na ito ng Dahil sa Iyo.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Nasa huling bahagi na po tayo ng program. Nawa po ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa mga mensahe ng awit at sa mga ibinahagi sa atin ni Pastor Maeng Ansaldo. Maraming salamat, Pastor Maeng, sa pagpapaunlak sa amin na mapakinggan ang background ng ilan sa iyong mga awit. We are so blessed by your life and example. Nawa ay patuloy ka at ang iyong buong pamilya na bigyan ng kalakasan, kalusugan at pagpapala ng Panginoon sa araw-araw. And may He continue to use you mightily. I-message niyo po kami dito sa Papuri. Gusto naming mabasa ang inyong mga pagbati at patotoo kung paano kayo natutulungan ng programa. We are also encouraged by your messages. Bago ako magpaalam, gusto kong bumati sa ilang birthday celebrants. Belated happy birthday last August 8 kay Hazel Alvis, sa aking pamangkin na si Cherry Gaerlan last August 10, kay Joshua Capule last August 11, at kay Eden Capanas Red yesterday, August 12. Happy birthday sa inyong lahat at sa lahat ng may birthday sa linggong ito. At this point, I'd like to invite Pastor Maeng para pangunahan tayo sa isang panalangin.
2: Maraming salamat po sa hapon na ito na kayo po ay nakapiling namin. Nais ko po sanang wakasan ng pansamantalang pagsasama natin ng isang panalangin. Ama, maraming salamat po sa hapon na ito. Napakabuti po ninyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at nagpupuri kami sa inyo sapagkat ikaw ay makapangyarihan at dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, ng aming awit at higit sa lahat, tanggapin mo ang papuri sa pamamagitan po ng aming buhay na inyong binago, na inyong hinubog ayon sa inyong kalooban. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang mga tao sa likod po ng programang ito. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran namin na palaging nariyan at nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng awit. Pagpalain niyo po ang mga manunulat, ang mga mang-aawit, ang mga host ng mga programs. Pagpalain niyo po si Ate Terry Javier Ellis sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay na siya po ay nagtataguyod ng programang ito. At dalangin ko po, Panginoon, na palagi po ninyong ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko po na sa bayan namin sa Pilipinas ay maghari ang kapayapaan. Nawa ang iyong kalooban ng masunod, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga pinuno na may takot sa inyo. At dalangin ko po na maipahayag sa lahat ng sulok ng Pilipinas ang mabuting balita ng kaligtasan na ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang solusyon. Ikaw lamang ang sagot sa lahat ng aming mga katanungan, karaingan, pangangailangan, at hayaan mong magpuri kami, Panginoon. Hindi lang sa mga bagay na nakikita namin, Panginoon, pinupuri ka namin sa mga bagay na hindi namin nakikita, pero alam namin, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob, pinaiiral upang ang iyong mga anak ay iyong maitaguyod at pagpalain. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa hapon na ito. Ang lahat ng ito po ay aming pinasasalamatan, dinadalangin at inihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
1: Amen. Maraming salamat uli, Pastor Maeng, sa uulitin. Deep appreciation din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa ating producer na si Kayla Escalante, sa mga prodtech na sina Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, at maging sa ating engineer on duty na si JV Tabua at sa Bokawe Transmitter Site Team. Gusto kong iwan sa inyo bilang encouragement ang mga tinuran ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Thank you pong muli, mga kaagapay. Ingat po and see you in 2 weeks, Lord willing. Ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon ng pagsasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na, mga kapatid? Sana po ay nasa masigla at mabuting kalagayan ng bawat isa. Tayo po ay patuloy na tatalakay sa isang buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Alam nyo, pag pinag-uusapan ang pagiging kalugod-lugod ng ating buhay sa ating Diyos, talagang mapapaisip tayo na ano nga ba ang importante sa ating Panginoon. Ano? Hindi lamang kung ano yung gusto natin, hindi lamang kung ano yung sa tingin po natin ay okay, kundi higit sa lahat ang kinoconsider natin ay ano ba ang importante sa ating Diyos? Naalala ko po ang sinabi ng author na si Rick Warren. Sabi niya, "To worship God means to give God happiness." So ang hangarin ng isang mananampalataya ay bigyang luwalhati ang ating Panginoon. So kailangan po ang maging intention natin is to truly glorify the Lord. At yan po ay isang napakalaking hamon dahil paminsan, ano, kahit sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa para sa ating Panginoon, ay ang naiisip po natin kung hanggang saan tayo, saan tayo masaya, ano yung gusto natin, ano yung preferences natin, and oftentimes, hindi na po natin naiisip ano ba yung mahalaga sa ating Panginoon, ano ba yung marapat nating ibigay sa Kanya. Hindi lamang kung ano yung gusto natin, hanggang saan tayo, kundi ano ba yung gusto talagang matanggap ng ating Panginoon. Kaya pagka ganun po ang mindset, ang ating perspective, talagang mapapatanong tayo kung yung atin nga bang mga ginagawa ay talagang masasabi nating ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So napakagandang pag-isipan at unawain ang mga bagay na yan, di ba? Ngayon, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, gusto po nating makita, how do we actually live a life that is pleasing to the Lord? Samantalang nandito po tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan. Ano po? Paano tayo mamumuhay bilang isang mananampalataya na kalugod-lugod sa Panginoon samantalang eto tayo, namumuhay tayo sa mundong ito na punong-puno po ng pagkakasala at tukso. So kailangan po nating maunawaan ang ilang bagay, no, para tayo po ay tunay na makapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Ano ba yung mga lumalaban o kumokontra dito po sa ating pamumuhay bilang mananampalataya? Well, let me cite at least three. Yung isa po has to do with morality, no, yung tinatawag nating moral corruption. So, ibig sabihin, ang atake ng mundo sa atin ay meron pong mga pagkukompromiso, mga kasalanan na hinahayaan niyang dumating sa ating buhay. At kung tayo po ay hindi maingat, keep in mind, kahit mananampalataya ay meron tayong sinful nature. At pag hindi po tayo maingat, yung sinful nature na iyon ay nagkikrave ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, ito ang isang babantayan natin. You may be able to do things for God, pero ang malaki at mahalagang katanungan po ay naluluwalhati ba natin ang ating Panginoon? maaring sa ating mga ginagawa ay masasabi po natin na yes, nakapaglilingkod tayo, pero again, ang sukatan po rito, ito ba ay sa paraan na ang Panginoon po ay naluluwalhati? Sapagkat ang concern po natin ngayon is not just to do things for God, ang concern po natin should be to glorify the Lord. Yan ang layunin. Yan ang hangarin. Kaya kung naiisip natin na sa atin, pwede na ito. Abay, kailangan medyo mag-isip-isip po tayo, no? Dahil maaaring sa ating paningin, pananaw, ay pwede na ito, pero sa sukatan ng ating Panginoon ay hindi ito katanggap-tanggap. Kaya importante ho na talagang siya sa atin ang isang mananampalataya, hindi lamang yung kanyang mga ginagawa, kundi higit, maging yung kanyang pamumuhay. Is it pleasing to the Lord? Yan po ang mga importanteng consideration po natin. Ano? Now, pangalawang bagay po is doctrinal confusion. Yung isa is moral corruption, the other one is doctrinal confusion. Bakit mahalaga ito? Sa nakalipas na mga pag-aaral, ay binigyang diin po natin na yung ating paniniwala, yung ating beliefs will determine behavior. No? Diyan po tayo kumukuha ng basihan sa ating mga pagkilos, sa ating mga ginagawa. So it is important sa isang mananampalataya na kanyang maunawaan na ang hangarin po natin sa ating buhay is to glorify the Lord. So therefore, kailangan pong mamuhay tayo sa paraang kalugod-lugod sa Panginoon, at nangangahulugan po ito na i-safeguard natin yung ating behavior. And one way of doing that is by ensuring na tayo po ay merong maliwanag at matibay at masasabi po nating malalim na ugnayan sa Panginoon, na siya namang magbibigay kasiguraduhan o katiyakan na yung ating pamumuhay ay meron tamang pagbabasihan. Mamumuhay tayo ng tama, sang-ayon sa pamantaya ng ating Panginoon. Kaya paminsan gusto nating lumago sa buhay espiritual. Pero mga kapatid, baka naman na ang question kumusta naman tayo pagdating sa ating ugnayan sa ating Panginoon? Baka mamaya gusto po nating luwalhatiin ng Panginoon, pero hindi tayo nagpapalalim sa ating buhay espiritual sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga doktrina. Well, ang magiging problema po dyan, sabi ko nga, wala hong sasandalan yung ating behavior. Kailangan merong sasandalan yan. At yan po yung ating mga pinangahawakan doktrina. Bakit ka nga naman mamumuhay ng may kabanalan? Anong mga pagbabasihan? What gives you hope in the midst of challenges, difficulties? Hindi ho ba yung ating mga beliefs? Kaya very significant that we understand, no, as a believer, how can we truly glorify the Lord? So, moral corruption, doctrinal confusion, pangatlo has to do with the attitude. Ito naman yung tinatawag nating complacency. Isa yan sa kalaban natin as a believer, no? Yung nagiging complacent tayo bilang isang mananampalataya na hindi dapat, no? We have to watch out, dahil ito po ang isang danger sa buhay ng isang believer, yung bang maging complacent. Merong isang author na nagsabi na ang pagiging complacent daw po nangangahulugan na tayo daw po ay sabi niya, halfway up the mountain, ano? Similar to being yung tinatawag nating average, halfway up the mountain, yung hindi ka nakarating dun sa taas, nandun lang sa kalahati at nagsettle ka na that this is already good enough. Now, as I said, kung ang goal po natin is to glorify the Lord, we have to change all this. So, moral corruption, doctrinal confusion, and then yung attitudinal has to do with complacency. Now, ano pong gagawin natin ngayon to live in an ungodly world? So, what do we do? Number one, you have to understand yung provision ng ating Panginoon, that we are complete in Christ. Ang sabi nga sa 2 Peter chapter 1, verse 3, as we know Jesus better, His divine power gives us everything we need for living a godly life. He has called us to receive His own glory and goodness. Napakaganda ho ng sinasabi ng passage na ito, because as far as provisions are concerned, Ang nililiwanag sa atin ng passage is that we have what it takes, we have what we need to live a godly life. Nasa atin po kung ano man ang kailangan so that we can live a godly life. Yan po ang isang napakalaking assurance na ibinibigay sa atin ano dito po sa ating pag-aaral na naroon ang assurance ng ating Panginoon. Ngayon, mahalaga ding makita po natin na yung pagiging kompleto na ito, pag pinag-uusapan ng godly life, ilang aspeto po yan, at least dalawa. Una, pag sinabi ho kasi nating holiness, ang konsepto po nito is separating from sin. So yung mga bagay na mali sa paningin ng ating Panginoon, ito po yung mga bagay na iwasan, iwanan, talikuran. Now, aside from that, kailangan makita natin na kalahati po o yung kabilang side ng holiness ay nangangahulugan that we live our lives for the glory of God. In other words, for service. Hindi lamang sapat na tayo po ay may pag-iwas sa mga bagay na masama na itinuturing ng Diyos na kasalanan, kailangan din po nating ipamuhay ang ating buhay para sa mga bagay naman na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Hindi pwedeng neutral ground na para bang ang dating hindi ako gagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, pero hindi rin ako magtatalaga ng buhay ko sa Panginoon. Hindi po ganyan ang konsepto ng holiness. Ang konsepto po ng holiness is that we separate from the world and then we set our lives apart for the Lord. Hindi ba? Kaya nga kung inyong babalikan, yung kahulugan po ng sin sa original meaning is to miss the mark. Hindi natin natumbok yung tunay na layunin, ano? Kaya yan po ang nangyayari. Kaya ang challenge para sa atin is to actually live our lives in such a way na talagang meron pong pagtatalaga sa ating Panginoon. So nangangahulugan po ito, mga kapatid, na as a believer, kinakailangan po nating mai-apply kung ano po ang binigay ng Panginoon, and that will give us enablement to live a life that is pleasing to the Lord. So ano ba yon? He has given us what we need for living a godly life. The power to resist sin. Sinasabi po sa atin sa John 15. Pag tiningnan niyo po ang John 15, it's a wonderful passage that reminds us of what God the Father is doing so that we can live a life that is pleasing to the Lord. Ang sabi po ng John 15, verse 1 and 2. I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. And He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Tingnan niyo po ano, yung God the Father performs a lot of roles sa buhay ng isang mananampalataya. At isa po sa mga ginagawa niya is that He prunes us. Now, yung konsepto ng pruning is very familiar sa mga taong naghahalaman. Hindi lamang yung mga nagtatanim ng ubas, kundi sa mga taong naghahalaman in general. Bakit po? Sapagkat pag sinabi ho natin itong pruning, no? O paglilinis, ang sabi sa Tagalog, inaalis po natin yung mga sangang patay, nililinis po natin yung mga dahon o kaya mga tangkay na naka-expose sa lupa. At ang purpose po ng paglilinis na yan is to ensure na meron po talagang bunga na mapoproduce. And the Bible reminds us that God the Father Himself, no, is pruning us. Tayo po'y nililinisan. Again, at ano pong purpose? So that we will become even more fruitful. So ganun po ang kanyang hangarin o layunin sa ating buhay so that we will become even more fruitful. Of course, familiar po tayo sa sinabi ng Galatians chapter 5. Ano po, ito'y familiar sa atin. But let me read first yung Galatians 5 verse 19 to 21 para lang makita natin yung contrast. Ano po, ang sabi ho ng Galatians 5, 19 to 21, ito ho yung dati nating pamumuhay. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Now, this is a powerful reminder, mga kapatid, isang makapangyarihang paalala sa atin na kung tutuusin at inunawa po natin to, ang ibig sabihin nito, pagtaglay-taglay mo mga katangiang yan. Take note. Kahit anong pagpapala ang ibigay sa iyo, sisirain at sasayangin mo. Totoo yan. Eh bakit kamo? Eh pag tinignan mo, pagka binigyan ka ng maayos na pamilya at binasa mo ulit yung listahan na aking binasa, because we are, most of us at least, no, are familiar with the fruit of the Spirit. Pero ito yung dapat nating makita eh. Ito yung pinanggalingan natin eh. Na sinasabi rito na meron tayong mga desires. At yung mga desires na yon is for destruction. Yung desires na yon ay para sirain ang kaayusan. So kahit biyayaan ka ng mabait na asawa, mabuting mga anak, maayos na pamilya, maayos na kalusugan, bigyan ka ng sufficient financial provisions, pero pagka itong mga bagay na ito nang ibabaw sa buhay natin, mga kapatid, talagang gugulo at gugulo ang buhay natin. Ano? Sabi nga eh, makakahanap at makakahanap tayo ng paraan para guluhin ang ating buhay. At totoo yan. Yan nga po ang malaking panganib. Kaya nga pag tinignan naman natin yung kabilang side, ang sabi naman ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23, "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." Napakaganda, no? Dahil ito naman, kung aking titingnan, ito naman yung mga katangian na pagtaglay po natin, kahit gaano kagulo ang buhay mo, titino, pagtaglay mo ito. Ulitin natin, ha? Kahit gaano ho kagulo ang buhay natin, eh titino, pagtaglay-taglay ho natin to. At ang sabi ho ng talata, ano-ano daw yan, no? Ang sabi ho dyan eh, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Can you imagine, ano? Meron kang magulong pamilya. And maybe right now, may mga nakikinig po sa atin na you're struggling. Or maybe may mga challenges sa iyong buhay at iniisip mo, wala nang pag-asa. Ganito na ito, magulo na talaga ito. But let me remind you, mga kapatid, may kapangyarihan ng Diyos, may magagawa siya sa ating buhay. He has made us complete. He has given us everything we need to live a godly life. At ito po ay provision through the Holy Spirit. So God the Father is at work pruning us. Inaalis yung mga bagay na mali. At marahil po ay kung tutuusin at iisipin, may mga pagkakataon that we are willingly allowing God to do that in our lives, pero may mga pagkakataon po na yung willingness na yon is absent in our lives, but just the same, God will continue to work. Kaya ang mahalaga po rito is that we learn to submit to God the Father as He prunes us. Nililinisan tayo. Inaalis yung mga bagay na ito. Kaya yung spiritual nourishment, ano? Ito po'y sobrang halaga dahil sabi ko nga sa isang pag-aaral natin, every day we get exposed to the values, to the culture, to the norms of this world. At yung values po na iyan normalizes what is not acceptable to the Lord. Di ba? Pag halimbawa napunta ka sa isang lugar na makalat, nakaka-inspire na magkalat. Di ba? Yung parang isipin mo, eh ano naman itong itatapong ko eh, isa lang ito sa napakaraming kalat. Parang ganun, ano? Dahil makalat naman kahit saan, mapapansin mo unti-unti yung mga tao tapon dito, tapon doon. At pagka nasanay ka sa isang dugyot, magulo, at hindi ka aya-ayang kalagayan, eventually that becomes the norm for you. Kaya ang malaking panganib, mga kapatid, is to allow itong hindi acceptable to become acceptable, at ang mas malala, to make it the norm of your life. It should not be the norm of our lives. Hindi dapat na yan ang norm. Dapat maalis, mapagtagumpayan, at malinis ang ating buhay mula po sa mga bagay na yan. Yan ang sinasabi natin. Kaya napakahalaga yung spiritual nourishment that we read the Bible, we will understand na, uy, eto pala ang provisions ng aking Diyos para sa akin. At the same time, ito pala ang tamang pamantayan. No, as you start your day, I guarantee you, paglabas pa lang natin ang ating tahanan sa ating mapapakinggan na mga awitin, conversations, sa mga masasaksihan po natin, makikita ng ating mga mata, madidinig ng ating tainga, yung mga mararanasan po natin sa mundong ito, again, as I said, it normalizes what is not acceptable to the Lord. So when you read God's Word, you recalibrate. I remember in the Old Testament, ang sabi po doon sa Deuteronomy, sa doorpost ng tahanan, ilagay po yung mga utos ng Panginoon. And I was thinking about it. At isa po sa mahalagang bagay na nakita ko roon, na pag lumabas tayo ng tahanan, the last thing we will see is that doorpost. Pagbalik natin ng ating tahanan, the first thing that we will see is that doorpost. Now, kung yung Word of God, the law of the Lord, is written on it, anuman yung paglabas natin, anuman yung haharapin natin, we are first reminded, ito yung utos ng Panginoon, these are the values of the kingdom, and then paglabas natin, we get exposed to the world, pagbalik natin, whatever we have heard, whatever exposure, whatever negative things na napulot natin, na exposed tayo sa labas, when we get back, we recalibrate. We realize, we understand, uy, iba ang pamantayan, iba ang pamumuhay. Sabi ko, no, merong ganun ding napakagandang epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay. We recalibrate, we realize this is not normal. Kaya pag na-expose ka sa labas, especially kung kayo po yung mga magulang at meron kayong mga anak, di ba? Minsan ho, kung ano-ano napupulot sa labas. At ang masakla po niyan, pag hindi ho natin naituwid at hindi nag-recalibrate, kung ano yung napulot sa labas, minsan yun na ho ang nagdo-dominate. Ang masaklap pa nga ay ito. Sa modernong panahon na kung saan ay nariyan na po ang internet, hindi na po sa labas lang nakakapulot yung ating mga anak, kundi maging sa kanilang mga pinanunood na hindi natin namomonitor. So, yung Word of God, as we read it regularly, it not only gives us nourishment, but it reminds us of what is normal in the kingdom of God. So sana po itong ating pag-aaral will inspire us to nourish our spiritual lives and to live a life that is truly pleasing to the Lord. At muli, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamahal malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan. Ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa Banal na Kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi: "But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder." Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. at ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
9: Sa oras pong ito, ay mapapakinggan natin muli ang mensahe na hanguin sa aklat ng Esther. Nakapaloob po sa mensaheng ito ang isang pangyayari na sinuway ni Rena Vasti, ang hari. Ano ang naging bunga ng ginawa ng Rena? Sinangguni ng hari ang kanyang mga tagapayo tungkol dito at ganito po ang napagkaisahang pasya. Basahin po natin ang Esther, Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 22. Nagustuhan ng hari ang payo ni Memukan, pati ng kanyang mga pinuno. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Bawat lalawigay sa kanya-kanyang wika upang kilalanin na ang mga lalaki ang siyang puno ng sambahayan. Ang utos ding ito ang magiging batayan niya sa pamumuno sa sariling sambahayan. Sa pagdaloy ng kasaysayan, minsan ay sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 5:22-23 ang ganito, "Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito." Magpahanggang ngayon, ang lalaki pa rin ang itinuturing na ulo ng tahanan, bagamat nahihigitan na kung minsan ng mga babae ang kakayahan ng mga lalaki. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang Kabanatang 2, talatang 3. Ito ay atin sa atin ni Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
10: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sa Aklat ng Esther, unang kabanata, simulan po natin sa 4 hanggang sa 2:3. Mula sa kanlurang kultura, ang kaisipan ng pagiging liberal at praktikal ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon. Bagong uri ng pamumuhay, kultura at pananamit ang kanilang ipinapakita. Batay na rin sa impluensya ng makabagong pamumuhay, nagbago na ang takbo ng pamumuhay ng mga kababaihan at kung meron pa ring mga naniniwala sa dating paraan ng pamumuhay ng mga kababaihan noon ay mangilan-ngilan na lamang marahil. Kung noon ang mga kababaihan ay nananatili sa loob ng bahay at nag-aalaga lamang ng mga anak, nagsisilbi sa asawa at gumagawa ng gawaing bahay ay iba na ngayon. kung noon ay hindi sila pinahihintulutang mag-aral at maghanap buhay. At sa halip, sumusunod lamang sa mga ipinag-uutos ng kanilang asawa, may mga pagbabago na ngayon. Ang panahon ay nagbabago at ang mundo ay tumatanda. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nawawala ang karapatan ng mga kalalakihan. Sa anong dahilan? Marahil ay mas mataas ang pinag-aralan ng asawang babae at mas malaki ang kinikita, mas kilala at iginagalang ng publiko ang asawang babae dahil sa political na impluensya o kaya naman ay mali ang pamamalakad sa pamilya bilang haligi ng tahanan at ikaw ay irresponsible. Marahil ang mga kababaihan ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila sinusuway ang kanilang mga asawa. Kung ang dahilang iyon ay sapat para suwayin ang inyong asawa, ay dapat na pag-usapan ang bahaging ito sa inyong pagsasama dahil mali. Hindi mabuting magpatuloy ang relasyon sa ganoong kalagayan, lalo na kung nakikita ng inyong mga anak ang pangyayari. Kung minsan, hindi ito problema lalo na kung ang asawang lalaki ay may sapat na pangunawa at mapagpakumbaba. Ngunit madalas na ito ay nagiging problema kung ang asawang babae ay nagiging palalo at nagmamalabis. Hindi masamang maghanap buhay ng sabay ang mag-asawa sapagkat ito ay pagpapakita ng pagtutulungan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na ang mga anak. Ngunit kung napapabayaan na ang inyong mga tungkulin sa inyong mga anak at nagpapaligsahan kayo kung sino ang may mas malaking na itutulong sa pamilya, diyan na nagsisimula ang malaking problema na maaring magbubunga ng paghihiwalay. At sino ang higit na inaapektuhan? Walang iba kundi ang mga bata na naguguluhan kung ano ang nangyayari sa kanilang mga magulang. Ganyan ang nangyari sa kalagayang pinasok ni Rena Basti ng Persia. Si Rena Basti ay sumuway sa kautusan ni Haring Ahasueros. Sa anong dahilan? Yan po ang ating aalamin sa oras na ito. Ano ang naging kapalit ng pagmamatigas ni Rena Basti na suwayin ang utos sa kanya ng hari? Ang paglalakbay ay kaagapoy po ninyo upang tuklasin ang makasaysayang pag-iingat ng Diyos sa mga taong tumalikod at sumuway sa kanyang kalooban dito sa Aklat ni Esther. Basahin po natin ang mga sumusunod na talata mula sa unang kabanata sa ikaapat na talata dito sa Aklat ni Esther. Samantalang ipinapakita niya ang malaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangalan at karangyaan ng kanyang kamahalan sa loob ng maraming araw na 180 araw. Sa loob ng maraming araw, ipinamalas at pinagmayabang ni Haring Xerxes ang kayamanan ng kanyang kaharian. Marahil ay umabot sa 6 na buwan ang pagdiriwang. Ang lahat ay nagsaya at nagpakasawa sila sa luho ng sanglibutan. Nagpakalulong sila sa alak at nagsaya. Hindi nila naisip ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa karangyaan na nararanasan nila. Ang katanyagan at tinataglay ng bawat nilalang ay nasa pag-iingat ng Diyos. Ang tao ay sadyang marupok at kadaling lumimot. Subalit hindi natin maiiwasan ang katotohanan na lahat ng nagaganap sa ating buhay ay kanyang kalooban at ang bawat pangyayari sa buhay natin ay nasa kanyang pangangalaga. Magpatuloy po tayo sa paglalarawan ng Biblia tungkol sa karangyaan ng kahariang ito. Sa unang kabanata talatang 5-8 ng aklat ng Esther ay ganito po ang sinasabi. Nang maganap na ang mga araw na ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan na tumagal ng 7 araw para sa buong bayan na nasa Kastilyo ng Susa. Sa malalaki at maliliit na tao, sa bulwagan ng halamanan ng palasyo ng hari, may mga tabing na telang puti at palawit na asul at naiipit ng mga panaling pinong lino at ng kulay ubi sa mga argolyang pilak at mga haliging marmol. Meron ding mga upuang ginto at pilak sa sahig na mosaik at yari sa porbibo. marmol, perlas at mamahaling bato. Ang mga inumin ay nakalagay sa mga sisidlang ginto na iba't ibang uri at ang alak ng kaharian ay labis-labis ayon sa kasaganaan ng hari. Ang pag-inom ay ayon sa kautusan. Walang pinipilit sapagkat pinag-utos ng hari sa lahat ng pinuno ng kanyang palasyo na gawin ang ayon sa nais ng bawat isa. Walang humpay ang pagsasaya ng mga taong bahagi o kasama sa pagtitipong iyon. Ang luho ng sanglibutan ang kanilang binigyan ng pagdiriwang. Wala sa kanilang isipan na ang kasayahang ito ay magwawakas at ang paraan ng pagdiriwang na ganito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sapagkat isa man sa kanila ay walang nakaisip na magpasalamat sa karangyaan na tinatamasa nila dahil naniniwala silang ang biyaya ay nasa kanila dahil iyon ay bahagi ng kanilang kayamanan at bahagi ng kanilang kadakilaan. Ngunit sa likod ng kasayahang iyon ay ano nga ba ang nakatagong layunin ni Haring Xerxes na mag-aaksaya siya ng ganoon kalaking pagtitipon ng walang dahilan? Ang dahilan, umaasa si Haring Xerxes na makukuha niya ang pansin ng mga prinsipe at mga lingkod niya na sakupin ang buong Gresya, na kung sila ay magtatagumpay, siya ang kikilalaning hari sa buong daigdig. Lalawak ang bahagi ng kanyang nasasakupan at panibagong kayamanan ang may dadagdag sa kaban ng yaman ng kaharian at panibagong kapangyarihan para sa kanya. Katatakutan ng kanyang kakayanan at dadakilain siya dahil sa kanyang kayamanan. Ngunit kalaoban ba ng Diyos na ang nais ni Haring Xerxes ang mangyari? Sa gitna ng kasayahang tulad nito, ay hindi iniisip na simpleng pagsuway lamang ang magiging dahilan ng pagbabago o ng pagkawala ng kasayahan ng lahat. Ang Diyos pa rin ang nakakaalam sa lahat ng nangyayari sa buhay ng tao upang ang kalooban niya ang masunod. Pinilit na bulagin sa mga kasayahan.

sa walang sawang pagdiriwang ni Ahasueros. At ganito ang naganap sa mga sumusunod na talata. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 9-12. Si Rehabaste ay nagdaos din ng kapistahan para sa mga kababaihan sa palasyo na pag-aari ni Haring Ahasueros. Nang 7 araw, nang ang hari ay masaya na dahil sa alak, kanyang inutusan sina Mehoman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Sistar at Karkas. Ang 7 iyunuko na naglilingkod kay Haring Ahasueros na iharap si Rehabaste na suot ang kanyang korona sa harapan ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan sapagkat siya'y magandang pagmasdan. Ngunit si Rehabaste ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga yunoko. Kaya't ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-aalab sa katauhan niya. Hindi katanggap-tanggap ang pagtanggi ni Rehabaste sa kahilingan ng hari. Kung ikaw bilang isang babae na iginagalang at may katungkulan, nanaisin mo bang pumarada, magsasayaw at ipamalas ang iyong kagandahan sa gitna ng mga taong langong-lango sa alak? Dahil sa kasiyahan na nadarama ng hari dulot ng alak, ay hindi nito nakapag-isip kung ang gagawin niya ay gawain ng isang maginoo at matinong namumuno. Hindi pa sapat ng kanyang kayamanan na lang ang kanyang ipagmayabang, pati ang kagandahan ng kanyang rena, kahit na sa hindi nababagay na okasyon, ay kanyang ipagmamarangalan. Puro pagmamayabang ang kanyang nasa isip, at dahil dito ay tinanggihan ni Rehabaste ang kahilingan ng hari na ipakita ang kanyang kagandahan sa mga panauhin ni Haring Xerxes. Nag-alab sa galit dahil sa kahihiyan si Haring Xerxes. Ang naging bunga nito ay higit pa sa inaasahan ni Rehabaste. Nagbigay din ng maraming palaisipan sa kanyang nasasakupan at sa mga piling pinuno ng kaharian ang ikinilos ng rena sa kanyang hari. Ang dakilang Haring Xerxes ay sinuway ng kanyang rena. Nakakatuwang isipin na ang rena mismo ang nagbigay sa kanya ng kahihiyan. Hindi kapangyarihan o laki ng kayamanan ang pinagsimula ng problemang ito ng hari at ng rena. Ito ay simpleng kagustuhan na naging pasya ng rena na huwag magpakita sa hari. Ano ang dahilan? May sariling dahilan ng rena at marahil ito ay dahil sa hindi siya sang-ayon na ipakita ng kanyang mukha sa kahit sino na naroon. Lalo pat ang mga ito ay lango sa alak. Kaugalian ng pinag-uusapan sa bahaging ito na ikinagulat ng lahat dahil alam ng lahat kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Haring Xerxes. Lahat ay takot sa kanya. Lahat ay sumusunod sa kanyang utos, maging ang pinakamagaling at pinakamalakas na mangdirigma sa kanyang mga kawal ay umuyukod at nagbibigay galang sa kanya. Hindi nila inaasahan na mismong ang rena ang susway at hindi susunod sa kanyang utos, lalo pat ito ay napakasimpleng kahilingan lamang. Naalarma ang mga pantas sa posibleng idudulot nito sa buong kaharian at sa kanilang mga nasasakupan. Natakot sila na baka gayon din ang magiging asal ng mga karaniwang babae at asawa ng mga opisyal at mga prinsipe sa buong kaharian dahil sa pinakitang pag-uugali ni Rehabaste. Marahil ay gagayahin nila ito at magkakaroon ng malawak na hindi pagkakaunawaan sa mga tahanan dahil sa magaganap na pagbabago ng kultura. Naisip kaya ni Rehabaste na gayon ang mangyayari sa kanyang asawa? Sa palagay ko ay hindi. Para sa kanya, ito ay simpleng bagay lamang na nagbunga ng malaking problema sa buong kaharian. At marahil ay mawawala ang kanyang pagiging rena kung hindi niya alam sino ang nakakaalam. Merong isang nakakaalam sa lahat ng mangyayari. Siya ang may hawak sa bawat nagaganap sa mga sandaling iyon. Ang Diyos ay bahagi ng kanyang plano na hindi mawawala.

0: Wala ang reyna sa loob ng kaharian upang mailigtas ang mga Israelita at upang matupad ang kanyang pag-iingat sa kanila, bagamat sila ay namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Walang ibang nakakaalam sa mga mangyayaring ito, kundi ang Diyos lamang. At para sa mga mananaliksik ng salita ng Diyos, ito ay hindi simpleng pagtanggi lamang. Hindi nga naisip ni Renabaste ang posibleng kahihinatnan kung ipapahiyan niya at susuwayin ang hari. Ito ang pagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos sa imposibleng paraan upang mapangalagaan ang mga Israelita. Katulad nga ng nabanggit natin, itinuring na malaking pagkakamali ito sa loob ng kaharian, sapagkat inaasahan na magdudulot ng malaking problema sa mga nasasakupan. Kung kaya't napagkaisahan ng mga pantas ang isang desisyon na makakapagpanatili sa karangalan ng hari na palitan ng reyna, sapagkat nangangamba sila na baka gayahin ito ng mga kababayan, lalo na yung asawa ng mga prinsipe at mga opisyal ng kaharian. Magpatuloy po tayo sa iba pang mga mangyayari at basahin po natin ang mga susunod na talata. Ganito po ang sinasabi sa unang kabanata, talatang 13, hanggang sa ikalawang kabanata, talatang 3. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat ng dalubhasa sa kautusan at sa paghatol, ang sumusunod sa kanya ay sina Karsina, Sitar, Admata, Tarsis, Meres, Marsina at Memukan, ang pitong pinuno ng Persia at Media na nakakita sa mukha ng hari at naupong una sa kaharian. Ayon sa kautusan, ano ang gagawin kay Rinabaste sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng haring Ahasweros na ipinaabot ng mga yunoko? Si Memukan ay sumagot sa harapan ng hari at ng mga pinuno. Si Rinabaste ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi sa lahat ng mga pinuno, sa lahat ng mga mamamayang nasa lalawigan ni Haring Ahasweros, sapagkat ang ginawang ito ng reyna ay mababalitaan ng lahat ng kababaihan at hahamakin nila ang kanilang mga asawa, sapagkat sasabihin nila, si Haring Ahasweros ay nag-utos kay Rinabaste na humarap sa kanya, ngunit hindi siya pumunta. Sa oras na ito, ang lahat ng kababaihan sa Persia at Media na nakabalita sa ginawang ito ni Rinabaste ay magsasabi ng gayon sa kanilang mga asawa. Kung ikalulugod ng hari, maglabas siya ng utos at ipaalam ang kautusan sa mga taga-Persia at mga Medo upang huwag mabago na si Basti ay hindi na makakalapit kay Haring Ahasweros, at ibigay ng hari ang kanyang pagkarena sa iba na mas mabuti kaysa kanya. Kahit kapag ang kautusan na gagawin ng hari ay naipahayag sa buong kaharian, sa buong nasasakupan nito, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan, maging mataas at mababa. Ang pagpapayong ito ay ikinatuwa ng hari at ng mga pinuno, at ginawa ng hari ang ayon sa iminungkahi ni Memukan. Siya'y nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng kaharian, sa bawat lalawigan sa sarili nitong pamamaraan, at pagsulat at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, na ang bawat lalaki ay magiging Panginoon sa kanyang sariling bahay at magsalita ayon sa wika ng kanyang bayan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapawi ang galit ni Haring Ahasweros, naalala niya si Basti at ang kanyang ginawa at kung ano ang inyutos laban sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, magpahanap kayo ng magagandang kabataang birhen para sa hari. Magtalaga ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian upang tipunin ang lahat ng magagandang kabataang birhen sa kabisera ng Susa, sa bahay ng mga babae, sa pamamahala ni Higay, na iyunoko ng hari na tagapag-ingat ng mga babae at ibigay sa kanila ang kanilang mga kailangan sa pagpapaganda. Sa pangyayaring ito, magkakaroon ng pagkakataon ng Diyos na maipakita sa mga tao ang kanyang pagkalinga. Nag-uumpisa pa lamang ang Diyos sa kanyang plano kung papaano ipapasok si Esther sa pangyayari. Walang ibang nakakaalam nito kung hindi siya lamang. Maging si Esther at si Mordecai ay walang kamalay-malay na gagamitin silang instrumento ng Diyos upang magpatuloy ang kanyang pag-iingat sa kanila. Kung papaano silang tumalikod sa kanya, ay siya namang init ng kanyang katapatan sa pag-iingat sa kanila at muli ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Hindi man siya nabanggit sa bahaging ito ng Biblia at hindi nasumpungan ang kanyang paglingap na ipahayag sa lahat ng dako sa kaharian ang kanyang pagmamalasakit sa mga Israelita. Ang kultura ay kultura at ito ay nabibilang sa isang bansa na namulat na sa sarili nilang pag-uugali. Hindi masama ang pagbabago kung ito ay magdudulot naman ng kabutihan sa isang bayan. Masama ito kung problema at kasiraan ang magiging dulot. Ang kalagayan sa pamilya ay hindi dapat pinagtatalunan. Kung ikaw ay haligi ng tahanan o isang ama, gampanan mo ang anumang iyong responsibilidad. Kung ikaw naman ay ilaw ng tahanan, isa kang ina, gayon din ang gawin mo. Hindi maaring pagpalitin ang inyong kalagayan bilang haligi at ilaw ng tahanan. Ang mga ari-arian o pinag-aralan ay dahilan ng pagtatalo sapagkat kayo ay iisa at kalooban ng Diyos na kayo ay magtulungan. Kung meron mang pagbabago, ang Diyos ay may plano at ang planong iyon ay bahagi pa rin ng kanyang kalooban na makakaasa kayong naroon ang kanyang pag-iingat at hindi niya kayo pababayaan. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin at pasasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Tayo po ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan, napakaliit ng aming kaalaman tungkol sa iyo. Maaring ang naabot lamang ng aming isipan ay kung ano ang kagustuhan namin para sa aming sarili at hindi namin lubos na naunawaan ang mga pagbabago sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng katalinuhan na tuklasin ang inyong kalooban. Turuan mo po kaming huwag abusuhin ang paniniwala ng mga bagong kultura na aming natututunan. At loobin mo po na kami ay maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Huwag mo pong ipahintulot na kami ay talunin ng aming makasanlibutang isipan tungkol sa mga bagay at mga kayamanan na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang bawat pagpapala na natanggap namin ay matutunan po namin gamitin sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po at kami po iyong patuloy na ingatan at gabayan sa lahat ng aming mga gawain. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. Sa mga salita mo, nakita mo, narinig po Panginoong Diyos ng mga tagapanginig ng iyong salita ang bawat pangyayari sa buhay ng mga tao na ginamit mo upang mapanatili ang iyong pagmamalasakit sa buhay ng mga tao na iyong pinili. Gayun din po, Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, ang patuloy na gabay na ipagkakalob mo sa bawat isa na iyong mga anak. Kami, Panginoong Diyos, ay iyong pangunahan at tulungan, gagawin po namin sangayon sa iyong kalooban. Ang lahat po inaasa namin at inihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation And He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: Join us at FEBC Life Connect, hashtag Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression. Makakasama natin dito si Dr. Joyce Piap Go, August 15, Sabado, alas 8 ng umaga, sa 13th floor, Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Libre po ito!
5: FEBC Philippines would like to thank the following partners:
6: Edible Eden,
5: Karilagan Stevia Farm,
6: Mom's House of Mushroom and Chips,
5: Philippine Bible Society,
6: and Glad Tidings Publishing Incorporated.
4: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa

Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: kaibigan, mapagpalang pakikinig sa Shepherd's Call. Ipinakita ng Apostol Pablo ang kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, the supremacy of Christ in eternity. Pangalawa, the supremacy of Christ in creation. Sa ating pagpapatuloy ngayon ay tatalakay natin ang pangatlo, the supremacy of Christ in redemption. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Supremacy of Christ.
1: Tapos ang ganda na sinabi dito. Sabi rito, so John chapter 1 verse 3, oh, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Walang anumang bagay na ginawa ang Panginoong Diyos dito sa mundo na hindi dumaan kay Jesus Christ. Lahat dumaan kay Jesus Christ. Grabe kung pag-iisipan natin ito, sobra naman si Jesus Christ. Ganun na lang ba ang kanyang authority? Ganun na lang ba ang kanyang kapangyarihan na hindi, kumbaga, nakatali ang kamay ng Panginoong Diyos hanggat hindi kasama si Jesus Christ sa creation niya? Ganun yun. Ganun si Jesus. Tapos ano pa nakalagay dito? Sabi dito, basahin natin uli yung verse 16, ha? For by Him all things were created. Tingnan niyo ang inyong ESV. If you're using an ESV Bible, kasi ESV yung translation ko eh. May nakalagay na footnote doon. I think ganun din sa ibang mga English versions. May footnote sa tabi ng by Him, at least dito sa ESV ko, na nakalagay, kung titingnan niyo yung ilalim ng page, ang footnote ay ito, that is, by means of, or in. Naka-italicize yung in. Ano ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin ng mga translators dito, na yung Greek phrase na pinagmulan nitong by Him may be translated by the instrumental by means of Him, but it can also be rendered in Him. Yung original. Pwedeng by Him, actually, iba sabi, pwedeng through Him, pwedeng in Him. O ano ngayon ang implication? Kunyari, ang talaga palang nasa utak ni Paul, hindi by Him, kung hindi in Him. O pakinggan nyo sabi ng Exegetical Guide to the Greek New Testament. And I quote, sabi ron, all things in heaven and on earth were created in God's beloved Son, in the sense that creation occurred within the person of Christ. In His person resided the creative energy that produced all of creation. In the work of creation, God did not act apart from Christ. I-simplify ko, no? Itong sa simpleng utak ko, ang naintindihan ko, ganito yung sabihin. Pag sinabi lang dito ni Pablo by Him, parang sabi nating, itong iPad na to, pinabibigay sa'yo ni Bossing. Ako ang nag-deliver sa'yo nito. So ito ay dumating by me. No? So, hindi talaga ito galing sa akin, galing talaga sa kanya. Dumaan lang ito sa akin, ako nag-deliver sa'yo. Parang yun ang pumapasok sa isipan ko pag sinabing by Him. Pero pag sinabi mong in Him, ito ang sabi na uli. It means within the person of Christ, in His person resided the creative energy that produced all of creation. Nakita niyo ba ang implication? Ang sinasabi rito, hindi lang na si Jesus Christ ang nag-deliver, hindi lang niya pinakinggan niya sabi ng tatay niya na gusto ko mag-create na gato. Gusto niyo ba, God? O sige po, i-implement ko yung authority ninyo. Bigyan niyo, i-delegate ninyo ako ng authority para magawa ko kung ano may gusto ninyo. Hindi, ang sinasabi dito, lahat ng creative power ng Panginoong Diyos ay na kay Kristo. It is in Him. Nasa Kanya.
2: Kaya kahit siya mismo, kaya niyang mag-create. Kung anong create ng tatay, kaya niya.
1: Patay, buhayin ng Diyos,
2: kaya niyang buhayin yun.
1: Ang Diyos, kaya maglakad sa ibaba ng tubig,
2: kaya ni Jesus Christ yun.
1: Ang God, kaya niyang pigilan ng bagyo,
2: kaya ni Jesus pigilan yung bagyo.
1: At ang Diyos, kaya niyang mag-create out of nothing,
2: si Jesus, kaya niyang mag-create out of nothing. Wala siyang materialis na ginamit. Salita lang niya.
1: Yun ang implication nitong in Him.
2: Tapos ano sabi dito? It includes all things, lahat ng bagay.
1: All things animate and inanimate. All things in heaven or on earth. All things visible or invisible. All things including thrones, dominions, rulers, authorities.
2: Alam nyo, I think yung primary na nasa utak ni Pablo dito nung binanggit niya to,
1: he is referring to angelic powers, whether good or bad. Pero secondarily, he is referring to earthly powers.
2: Diba yan yung makikita natin sa Ephesians chapter 6 verse 12 eh. Diba, tinanin niyo yung Ephesians 6 verse 12. Ano sabi niya doon?
1: For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
2: Oh, so yung mga powers, rulers, authorities, forces,
1: these are evil spirits. Pero pwede rin, it could also include angelic principalities. So ano ibig sabihin? Jesus Christ created all of them.
2: Siya nag-create ng lahat nun. Kaya hindi tayo kinakailangan matakot dun sa, ay, natakot akong dumaan dyan. Bakit may duwende dyan? Dapat yung duwende matakot sa atin dahil nasa atin si Kristo eh. Dahil tayo ay in Christ. Dahil ang kasama natin, ang lakas ng resback natin. Sino tong resback natin? He is the exact representation of God. The fullness of deity dwells in Jesus Christ in bodily form. Jesus Christ is the exact representation of God. Jesus Christ is the creator of all things. Yan ang kasama natin, kaya kaya nating sabihin, greater is He that is in me than He that is in the world.
1: At alam nyo, tingin ko, kaya rin sinasabi ni Pablo to, as I said a while ago,
2: patama ito dun sa mga taong, mga false teachers eh. Dahil yung mga false teachers, ano ginagawa nila? They're thinking of worshiping angels. Ang bihira, ba't ka mag-worship ng angels? Eh, nakikristo ka na nga, mas mataas na nga si Kristo eh. Angels pang worshipin mo. Si Jesus ang i-worship mo. Diba? May patama si Jesus Christ dito sa mga, si Paul dito tungkol sa mga nagkiklaim na meron daw silang vision na nakita. Ba't mo pa kailangan ng vision? Eh, kasama mo na nga si Jesus Christ eh. Ano pang vision na nga hanapin mo?
1: So yun ang ginagawa ni Kristo dito. Inaangat niya ng mabuti si Jesus. Oh, another aspect nitong supremacy ni Jesus Christ over creation. Christ is the goal of all things. Sabi ng verse 16b, all things were created through Him and for Him.
2: For Him.
1: No, ang ibig sabihin, Jesus Christ is the end. Jesus Christ is the goal.
2: Ang ganda nga na sabi ng isang commentator eh, si Peter O'Brien, sabi niya,
1: Paul's teaching about Christ as the goal of all creation finds no parallel in the Jewish wisdom literature or in the rest of the extant Jewish materials for that matter.
2: Wala ka daw makikitang ganito sa mga writings ng mga Hudyo na si Jesus Christ is the goal. He is the goal. He is the end of all creation. Sabi nga ng isang komentarista, sabi niya, some translate the word for as toward, which makes the sense even more dramatic. All things were created by Him and toward Him. Everything began with Him and will end with Him.
1: All things sprang forth at His command, and all things will return to Him at His command. He is the beginning and He is the end, the Alpha and Omega. One day, everything will give Him glory.
2: Grabe, oh. Diba, hindi lang si Jesus Christ ang nagsimula.
1: Oh, marami, yung mga tao, hindi lang kilala si Jesus Christ. Di pa nalaman yung pangalan ni Jesus Christ. Pag namatay sila, kanino sila haharap? Kay Buddha? Kanino sila haharap? Kay Krishna? Kanino sila kaharap? Kay Maharishi Mahesh Yogi, yung founder ng grupong Transcendental Meditation na sinamahan ko?
2: Hindi. Haharapin nilang lahat si Jesus Christ. Pati yung taong never pa niyang narinig yung pangalan ni Jesus Christ. Imagine, pag namatay siya dun sa harap, sabihin, sino ka? Sabihin ni Jesus, I am the Lord of Lords and the King of Kings. I created all things. Kaya ka nakahinga ng sa mundo na tumira ka for 70 years. Ako nagbibigay ng hangin sa'yo. Ako nagpapatibok ng puso mo. Ako nagpo-provide ng pagkain mo. Ako lahat ng pinanggalingan. Kaya ngayon, sa akin ka haharap. Yun ang sinasabi rito. Ganon itong Jesus natin dito na inaangat ni Pablo. So Christ is the sustainer of all things. Oh, so may apat tayo nakita dyan. The supremacy of Christ in creation. He is the firstborn of all creation. He is the creator of all things. He is the goal of all things. And He is the sustainer of all things. Sino yung sabi ng verse 17? And He is before all things, and in Him all things hold together.
1: No, kanina, may lumapit sa aking isang kapatid natin. Sabi niya, Pastor, gusto ko lang ikwento sa iyo yung napakinggan ko tungkol sa sinabi ni John MacArthur kasi binanggit mo tungkol sa atoms. Eh ako, siyempre, wala man akong, hindi man ako scientist, hindi man ako high school graduate lang ang natapos ko sa aking educational attainment, kumbaga. Eh, di wala akong masyado alam tungkol sa mga ganyan. Basta sa simpleng intindi ko, yung buong, yung nakikita natin sa ating solar system na itong araw nandito sa gitna, pinalilibutan ng ilang mga planeta, na biglang sabi nila, mapalapit lang ng ilang kilometro ang Earth dito sa araw, masusunog na tayo. Malayo lang ng ilang distansya mula sa araw ang Earth in its revolution. Ano mangyari sa atin? Magiging ice age tayo. O edi lalo na pagdating daw sa atoms, yung pinakamaliit na elemento nitong buong universe na to, parang may solar system din doon. Merong mga protons, merong mga neutrons, merong mga electrons, merong mga umiikot doon sa gitna nitong nucleus niya. Ang tanong, bakit hindi nagkakahiwa-hiwalay ito? Ano meron doon? Merong nag-glue doon sa kanila. At ang mga scientist, hindi nila alam kung ano yung nag-glue doon. May mga tawag sila doon. Parang nuclear glue ba yung tawag nila doon? Sabi sa akin kanina. Pero ang kwan is, kahit sila, nag-invento lang sila ng isang term, then hindi nila alam what's holding them together. Alam nyo, what is holding them together? Ito. In Him, all things hold together. Si Jesus Christ ang nag-hold together nitong mga to. Ganon ang Kanyang kapangyarihan. Kaya, yan ang sovereignty ni Jesus Christ in all creation. So, ngayon, pumunta na si Pablo sa ikatlo na bahagi nitong kanyang turo. The supremacy of Christ in redemption. Nakita natin yung supremacy of Christ in eternity, the supremacy of Christ in creation. Ngayon, tinan nyo, His supremacy in redemption. Marami na namang aspeto to. Una, sabi ni Pablo, Christ is the head of the body, the church. Etong unang aspeto nun. Ginamit ni Pablo ang human body as a metaphor for the church. At ginamit niya si Jesus bilang ulo na nakadikit dito sa katawan na to. Sabi ni Grant Osborne, isang komentarista, sabi niya, the idea of headship, etong headship ni Jesus Christ dito, focuses on three things. One, the authority of Christ. Ito yung Christ is sovereign over His church. Ikalawa, yung control ni Jesus Christ. Christ leads the church in the direction God would have it go. Pero yung ikatlo, it shows the provision and the power of God, of Jesus, over the church. No, ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Yesus, ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan ng iglesia, nagsusupply ng energy sa iglesia upang ito ay lumago. So, yan tatlong bagay niyan. Authority, control, and provision. At sabi ni Grant Osborne, the Greeks believed that the head provided the life force that keeps the body together and nourishes it. At pag sinabi ni Pablo, church, nung sinabi niyang is the head of the body, the church. Ang utak ni Pablo, it's not the local church, tulad ng isang maliit na church na SDG. Hindi. Ang ibig niya sabihin church dito, the universal church, the invisible church. Kaya yan ay katulad ng makikita natin sa Ephesians. Mas maraming beses, no, na pag nabasa nyo yung church sa letter ni Paul sa Ephesus, it is referring to the universal church. Ganon din sa Colossians. Yan dalawang letters na yan. Pag nakita nyo ang church, mas madalas, the church is referring to the universal church. So, tinan nyo ang Ephesians. Ephesians 1:22. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church. Universal church yun. Ephesians 3:10. So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Ephesians 3:21. To Him be glory in the church. Universal church yan. Ephesians 5:25-27. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Lahat ng mention ng church niya na binanggit ko dito sa Ephesians, puro universal church yon. Kaya itong sinabi dito ni Jesus Christ, He is the head of the body, the church. Hindi yan local church, kundi universal. Of course, pwede mo rin sabihin, totoo din yun. Kasi ang local church is part of the universal church. Eh. So si Jesus Christ din, totoo, He is the head of our local church. Pero mas malaki dapat na pananaw nyo, buong iglesia, kasama na yung mga namatay, kasama na yung mga nasa langit, kasama na yung mga nandito ngayon na members ng church sa iba't ibang mga lugar na kilala natin, hindi natin kilala, hindi pa natin nakita, sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, si Jesus Christ ang ulo ng lahat ng yan na kinoconsider dito na iisang katawan. Now, tingnan nyo to, no? Ibang klase itong sinasabi rito na ang ulo ng iglesia, siya rin ang exact representation ni God. Ang ulo ng iglesia, He is the creator of all things. Ang ulo ng iglesia, He is the sustainer of all things. Ang ulo ng iglesia, He is the goal of all things. Wow! Akalain nyo, yun ang ulo natin? Yun ang Panginoon ng church? Eh, ang church hindi pinapansin ng mundo eh. Papansinin lang yung mga, for example, mga local church, kung malaki yung congregation niya. Oh, tinan nyo yung nangyari pangangampanya nung eleksyon ng mga kumakandidato sa kung anong posisyon sa gobyerno. Pinuntahan ba nila yung mga churches na maliliit? Pinuntahan ba nila yung Solideo Gloria? Hindi. Inisnab tayo. Hindi, wala naman. Kahit naman pumunta, sabihin ko, hindi sila pwedeng mangampanya sa atin. Pero ang point, yung pupuntahan nila, yung maraming members. Pero yung mga maliliit, karamihan ng churches maliit. Karamihan ng churches, hindi naman mayayaman. Pero kahit hindi mayaman yung church, kahit 50 lang yung members ng church na yun, si Jesus ang ulo nun. Kaibang klase ang paningin ng Panginoon Diyos doon. Ibang klase paningin nun. Wala man tayong kwenta sa mata ng society,
2: Pero sa mata ng Panginoong Diyos, super importante tayo. Sa mata ni Jesus Christ, super importante tayo.
1: Kaya nga naalala nyo one time, no? Nung during the pandemic na to, nung bago pa lang pandemic, 2020 if I'm not mistaken, meron akong message. Ang title is Sola Ecclesia. I was supportive of the idea na sinasabi ng ibang mga Bible scholars, dapat dagdagan na natin yung five solas. Di ba yung five solas of the Reformation? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Sabi ng iba, dagdagan na natin yon. Ano pa? Dagdagan natin ang Sola Ecclesia. Bakit? Kasi kung iisipin nyo ng mabuti, baliwala yung five solas o bitin yung five solas kung walang iglesia. Ano ibig na sabihin? Halimbawa, sabi ng isang five solas, Sola Gratia. Oh. Pero ano ba ang means of grace? Ang means of grace ay makikita through the church by means of the word, by means of the ordinances, by means of prayer. Ang grace ng Panginoon, hindi lang basta-basta dumarating yan, ginagamit ng Panginoon Diyos ang panalangin. Kaya tinatawag na means of grace. Ang grasya ng Diyos, paano dumarating sa inyo? Sa pamamagitan ng preaching ng Word of God. Maliligtas ba kayo pag hindi niyo maririnig ang preaching ng Word of God? Di ba kaya kayo naligtas? Narinig niyo yung Ebanghelyo. At sino nag-preach ng Ebanghelyo? A member of the church. O sinasabi natin, sola fide, faith alone. Pero hindi ka pwedeng mag-faith lang, ang faith mo kay Kristo lang. Pagka nanampalataya kay Kristo at na-born again ka, you must be united to the church. Aba, hindi ka pwedeng sabihin, eh ako, si Christ lang at saka ako, Christian ako lang, ayoko makisama sa mga so-called Christians. Hindi, ako nagka-quiet time lang ako mag-isa. Ako mag-isa lang ako sa kwarto. Ako, nanonood lang ako sa mga online na kung saan interesting. Pero hindi ako maatin ng fellowship. Hindi pwede yun. Pag sinabi mo naniniwala ka sa sola fide, faith alone, eh pagka nagka-faith ka kay Christ, ang magiging resulta niyan, you will love the brothers and sisters in Christ. Eh yung solus Christus, Christ alone. Si Kristo lang talagang Panginoon ko. Ang sabi ng Bible, although si Kristo ang final authority, pero may inappoint si Jesus Christ na leader sa church, na binigyan niya ng authority, giving them the power of binding and loosing, even forgiving and retaining of sins. May mga elders na nilagay ang Panginoon din sa iglesia, hindi mo pwede sabihin, si Christ lang ang ruler ko. Elders? Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ako magsasabit sa mga elders. Hindi niyo pwede gawin yon. Anong point na gusto kong ipakita rito? Ang pinapakita rito, importante ang iglesia. Yan ang sinasabi dito. Ang significance ito na He is the head of the body, the church. Although, pasensya na kayo, medyo binigyan ko ng diin yung church. Pero ang pinaka-importante dito, si Kristo ang ulo. Aanuhin mo itong katawan na to, walang ulo. Nakakita na ba kayo ng katawan na walang ulo? Patay yon, hindi yon gagalaw. Kailangan may ulo. Si Kristo yung ulo. Si Kristo ang pinagmumulan ng direksyon. Si Kristo ang pinagmumulan ng sustenance. Si Kristo ang pinagmumulan ng mga bagay para alam mo kung saan ka pupunta. So yun ang sinasabi tungkol rito. So, Christ is sovereign over or in redemption because Christ is the head of the church.
3: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
4: Pakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Soli Deo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Barangay 11B, Arroyo Extension, Corner Panganiban Streets, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: David would not build a house for the Lord, but rather God would build one for him. Hi, I'm David Wolin with Haven Today, inviting you to discover how this key moment in Scripture became the focal point for God's people and points us to Christ. Join me as we continue our series, The King We Need.
7: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
8: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman! Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig.
7: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Isa sa mga deklarasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay tayo'y naniniwala sa Diyos. Pag-aralan po natin ang Doctrine of God. Sabi nga po ng statement ng faith natin, we believe in one God, creator of all things, infinitely perfect and eternally existing in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ayon ito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Psalms 18 verse 30, Matthew 28 verse 19, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, 1 Timothy chapter 2 verse 5, and Revelation chapter 4 verse 11. Yung idolatry po ay naniniwala po sa napakaraming Diyos. It is practiced by many people sa ating pong mundo. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo na ang doctrine of the Trinity, that there is only one God, eternally existing in three persons. Bakit po ito importante sa ating pananampalataya at tayo po ay naniniwala ang Diyos na sinabi po sa Biblia? Dahil ito importante dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay at para rin po sa ating eternal destiny. Ang declaration po sa Bible that there is only one God. Nuturo po ng Biblia ang Trinity. Pero ini-emphasize dito that there is only one God. Atin tunghayan yung mga biblical passages from both the Old Testament and the New Testament. The declaration that there is only one God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito po yung pananampalataya ng bayan ng Israel. So the first of the Ten Commandments is the expression of this declaration in Exodus chapter 20 verse 3. Sabi rin po sa Isaiah 45 verse 6, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. The Lord God is the only God because He is the creator of all things. Isaiah 45 verse 18. He possessed knowledge of the distant future. Pinrapisize niya nga po 200 years earlier na meron pong nagngangalang Cyrus na magbibigay po ng deliverance sa mga Hudyo. Sa Isaiah chapter 44 verse 28 and Isaiah chapter 45 verse 4. He is sovereign dahil po siya po ang nag-utter nito 200 years before will stand in Isaiah chapter 46 verse 9 to 11. Yan po ay ayon po sa Old Testament. Tunghayan natin ang New Testament that there is one God. Sabi sa Mark 12 verse 29 to 43, ni-reaffirm niya and you subscribe to the declarations of Moses in Deuteronomy chapter 6 verse 4. Si Apostle Pablo rin po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 6, basahin po natin. We know that an idol is nothing at all in the world and that there is no God but one, or even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. So sabi nga ni Apostle Pablo, may isang Diyos dahil siya po ay nag-create ng lahat ng bagay, siya rin po ay may kapasidad na bigyan tayo ng buhay at ang buhay na yan ay pwedeng ay bigay natin na magiging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Yung kanya rin pong pagliligtas sa atin, dinemonstrate niya po ito sa kanyang kapangyarihan at walang ibang Diyos na makakagawa po nito. Ephesians chapter 4 verse 6, pinroclaim din po na one God and Father of all who is over all and through all in all. Sabi sa chapter 4 na ito ng Ephesians, ini-stress niya yung unity ng church, the body of Christ. Isa sa mga pundasyon of that unity ay yung doctrine. And one of the doctrine is the unity of God. Kung sakaling maraming Diyos, ang unity na to ay impossible. Bakit po? Kasi marami tayong gustong i-please ng mga masters kung walang unity ang ating Diyos. So we believe in one God is imperative for Christian unity. Sabi rin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sabi ng Apostle Pablo, ito po yung universal order. Kung merong maraming Diyos, ay napaka-imposible dahil po yung conflict and rivalry between the gods. Kung tayo po yung naniniwala sa isang Diyos, it is imperative for universal order. Both the Old and the New Testament ay nagtuturo sa atin na there is only one God. Dahil ito'y nagdideklara na ang Diyos ay meron pong universal order and universal salvation. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Sa ating nakaraang episode, ipiniliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo. Kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. E dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3 verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita Biblia, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tokoke, or appeal to hypocrisy fallacy. appeal to hypocrisy, fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinte. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang mas kanilang relasyon sa Kanya. Ang mas

na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago nating sabihin na mga huwad silang guro, maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid, na dapat ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: rápida para discernir.
1: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
2: Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating sharing Jesus in your workplace. Ibahagi si Kristo sa lugar ng iyong trabaho. Alam niyo mga kapatid, kagaya po ng ating pong binasang verse kanina, no, bilang ating pong magiging reflection, dito po ay pinapakita po sa atin yung isang napakagandang larawan na tayo po ay inihalintulad ng ating pong Panginoong Jesus. Actually, dalawa po ito eh. Di ba? Yung una po, tayo ay mga asin ng sanlibutan. Kung paano pong ang asin ay meron po siyang napakahalagang contribution pagdating po siyempre sa pagpe-preserve ng pagkain, para po sa taste, siyempre po yung lasa, no? Nagbibigay po ito ng lasa, pinipreserve yung meat. Ganon din po tayo, no? Dapat po tayo ay merong impact sa mga taong nakapaligid po sa atin as salt of the earth. At ito pong pangalawang picture na binasa po natin kanina, tayo po ay isa ring ilaw na kung paanong ang isang ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ganun din po ang ating maging dapat na gawin o maging postura na sa pamamagitan po natin, no, bilang mga ilaw ng sanlibutan ay magliwanag po tayo sa pamamagitan po ng atin pong mga patotoo, sa pamamagitan po ng atin pong buhay na nakalaan para sa Panginoon. At ito pong ilaw na ito ay dapat nagraradjit, di ba? Dapat po ay nagbibigay ng liwanag saan man po tayo inilagay ng ating Panginoon. At isa nga po sa lugar na pinagdalan po sa atin ng Panginoon na yung atin pong mga workplace. Alam niyo po, meron po akong nadinig na isang pastor, ang sabi po niya, your industry is your ministry. So saan man daw po ang ating industriya, no? Ano man po yung atin pong trabaho o ano man pong business meron po tayo, ito po ay atin pong ministeryo, no? Inilagay po tayo ng Panginoon dyan dahil po tayo ay mayroong purpose. Kaya po mga kapatid, paano nga po ba natin ma-share si Jesus sa atin pong mga workplace? Number one po, alalahanin po natin na tayo po ay mga living witness. Living witness. Tayo po ay mga buhay na patotoo. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito pong mga lugar na nabanggit po dito ay iba't ibang mga lugar po ito sa buhay po ng isang tao. Lalo na nga po sa buhay ng isang Kristiyano. Diba, sabi nga po nung mga pag-aaral, ang Jerusalem po ay ang ating tahanan, ang Judea at Samaria ay yung ating pong community. At kasama po dito ang ating pong mga workplace. So, meaning po mga kapatid, kung tayo po ay talagang tumanggap sa Panginoon, ibabahagi po natin, magpapatotoo po tayo, magiging witness po tayo, no? Sa kabutihan ng Panginoon at sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pong mga workplace. Alam niyo po, tayo po ay isang credible na witness dahil po tayo mismo naranasan po natin kung paano pong binago ng Panginoon ang buhay po natin. At naging witness din po tayo sa maraming mga buhay na binago ng Panginoon. Kaya po, dapat lang po ay magbahagi tayo, magpatotoo po tayo kung paanong ang Panginoon ay iniligtas po tayo. May tawag po ang Panginoon po sa atin, no? Tinawag po tayo ng ating Panginoon para po mag-witness kahit saan, kasama na po ang ating pong mga workplace, no po? So, nawa ang ating pong mga ikinikilos, ang ating pong mga attitudes, yung mga salitang lumalabas po sa bibig po natin ay dapat pong nagre-reflect ng

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay sipnayan. Sipnayan. Sa geometry, sukgisan. Sukgisan. Sa trigonometry, tatsihaan. Tatsihaan. At sa algebra, panandaan. Panandaan.
3: Tandaan.
2: Sukgisan. Tatsihaan. At panandaan.
3: Sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Sama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening everyone sa lahat pong nakikinig sa ating pong programang Heartline. Kayo po ngayon ay naka-tune in sa 702 DZAS at ako po ang inyong lingkod. Ang inyong pong makakasama mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ako po si Kenny G, ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. At syempre, every Thursday evening, ang Heartline po ay in partnership with Back to the Bible Philippines. Kapatid, kung kaka-tune in mo lang ngayon at kakapakinig mo pa lang ngayon ng Heartline, ang Heartline po ay isang radio counseling program. Ibig sabihin, dito po tinatalakay natin ang mga problema na ipadala na sa atin at ganun din tayo po ay nagbibigay ng mga tools or mga handles so that people can have better coping ways para sa kanilang mga pinagdadaan ng problema. And of course, kung hindi po ninyo alam, napakatagal na po ng programa ng Heartline. It's in fact the longest running radio counseling program that we have in the Philippines. So, dahil po ito yung sa FEBC at dahil po tayo din po dito ay mga Kristiyano, ang ating pong approach when it comes to our counseling procedures sa ating pong mga advice giving tonight, ito po ay psycho-spiritual. Meaning to say, sa mga pagkakataon tayo po ay may mga pagkakataon makapagbahagi ng katalinuhan na nagbumula sa Biblia, ito po ay ating tinatangkilik. So kapatid, kung kayo po ay nanonood ngayon o nakikinig ngayon sa inyong mga radyo, tayo din po ngayon ay live via Facebook fanpage. I-type lamang po ninyo sa inyong pong mga search bar sa Facebook, i-type lang ninyo ang Back to the Bible Philippines at dito po ay mapapanood nyo na po kami sa ating pong programa ngayong gabing ito. So babatiin ko po muna, I would like to greet first and foremost ang ating pong beloved wife, si Dr. Benny Guillermo, who's outside right now, but I believe she will also listen in a little bit, no? Binabati din po natin ang ating pong mga members sa Jesus Above All Names dyan po sa Marilao, Bulacan. At ganoon din sa ating pong bagong tayong church extension, dyan naman po ito sa Santa Maria, Bulacan. Ang Jesus Above All Names Church po, Christian Fellowship. Ito po yung church na pinagpapastoran ng inyo pong lingkod for the past 5 years. No? Dyan na po tayo nagsaserve. And we praise God for the many learnings that we have experienced firsthand dyan po sa paglago at sa pagsisilbi po natin sa church na yan. Binabati natin yung mga members dito sa church na ito. Ng good evening sa inyo, sa mga nakikinig sa atin. Binabati din natin si MC Briones. Ito yung kinasal din natin parang 3 years ago. Na member din natin ito sa Victory Church. Yan. So, good evening sa iyo, MC. At ganoon din sa iyong Irog. Magandang gabi sa inyong lahat. Of course, kasama din natin ngayong gabing ito si Kuya Pastor Brian. Good evening, Kuya Pastor.
3: Good evening, Kuya Kenny G. At magandang gabi po sa ating mga tagapakinig.
2: Yes.
3: At tagapanood ngayon dito sa Heartline Thursday Edition.
2: Yun. Siyempre, babatiin natin kay KP yung mga ating mga kaibigan.
3: No? Yes.
2: Sino sa atin ngayon ang you have your time to greet.
3: Alright. So una, binabati natin siyempre yung mga kasama ko sa bahay. Ang aking may bahay is Teacher Jamie at saka si Mian.
2: Nakikinig ba yan?
3: Oo, nakikinig yung mga yan. Nakatutok sa yan?
2: Sa Facebook.
3: Sa Facebook.
2: Okay. Good evening, Jamie at saka Mian.
3: At,
2: pasok na ba si Mian?
3: Ah?
2: May pasok na
3: may
2: ba?
3: Pasok na, may pasok na. Mamaya-maya pala, matutulog na rin yan.
2: Okay.
3: So, siyempre, ito, siguradong-sigurado, nakatutok ngayon to ang aking mga in-laws, si Tatay James, saka si Nanay Sarcy, sa Paula. At syempre yung mga family members natin dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
2: Yun.
3: Na ang 702 DZAS ay abot na abot dyan.
2: Oo.
3: Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
2: Wala pa ba tayong seminar doon?
3: Mamaya.
2: Sige.
3: Buti nabanggit mo.
2: Oo. Mag-seminar tayo doon.
3: Okay, so yan mga tiga Cabanatuan. At syempre, ang ating family dito sa MEMC family na nag-celebrate ng anniversary nung two weeks ago.
2: Okay.
3: At thank you very much, Kuya Ken, for gracing the event.
2: Oo, sa anniversary ninyo.
3: Yes, napakaganda ng iyong message at na-challenge ang buong MEMC na patuloy na gumawa ng mga disipulo na gagawa ng mga disipulo.
2: Mga disipulo pa.
3: Yes.
2: Praise God. KP, mag-interrupt lang ako konti.
3: Sige.
2: I'm sorry to say, no, si MC pala Briones na nakikinig sa atin tonight. Si ano pala siya, Doktora Isa, no, na kaibigan po natin ano, at mahal natin itong pamilyang ito. Si Doc Joanna, naging estudyante mo, Doc Jo. Mother niya to.
3: Oh.
2: Mother, si Doc, si, ano, si MC Briones.
3: Hello po.
2: Umanin po, Doktora. Meron akong kinasal MC din yung pangalan, no, tsaka Briones. So, ganun pa man. Good evening, Doktora, and we're happy to have you here. Hopefully, no, makapag-meet tayo by the weekend, no. So, ayan, ano. So, good evening, Doktora, and we're happy to, ano, to have you here tonight. Sana, ano, no, makasama natin si Doktora until, ano, 11 p.m., no, mm-hmm, sa ating programa. Okay, yes. Kuya Pastor, anything else to greet? Anyone else pala?
3: Sa darating na Sabado,
2: yon,
3: August 1, ay mag-speak tayo dyan sa may wakas, EMA Church.
2: Okay. Kaibigan natin, tropa.
3: So, meron silang mission level up.
2: Oh, ganda naman.
3: So, kitang-kita po tayo.
2: Alright, happy anniversary, no, sa ating MEMC family.
3: Yes.
2: And thank you, Kuya Pastor, no, thinking about me, no, to preach on your 16th anniversary.
3: Yes.
2: Indeed, no, nakakatuwang makita yung more than 400, ilan yung ano natin headcount?
3: 560.
2: Praise God, no, sa anniversary, no. Praise God kasi parang nakapag-preach na ba ako ng anniversary ninyo?
3: Hindi pa.
2: So, pero si Pastor Manrick, last year
3: tama,
2: kasama ako. So, praise God kasi multiplying, no, yung church.
3: Yes,
2: at
3: yes,
2: talagang nasa discipleship talaga, no.
3: Right.
2: At I praise God kasi yung opportunity to preach, no, in front of many people, no, it's an honor.
3: Yeah.
2: Always an honor. So,
3: yes.
2: Happy anniversary, 16th anniversary. Ang trajectory ninyo, Kuya Pastor, can you briefly tell me, anong pupuntahan ng MEMC sa mga susunod na taon?
3: Yes. Ang ambition natin by 2030 ay meron tayong 200 active na small groups.
2: Oh, okay. Dami,
3: so,
2: yun, ha?
3: Yun yung
2: small
3: vision,
2: groups, hindi tao.
3: Hindi tao, small groups.
2: Oh.
3: So, yun yung vision 2030 natin. Kasi sa 2030, 20th anniversary ng MEMC.
2: Okay.
3: So, 200 small groups by 20.
2: Wow, that's a good vision.
3: Yes.
2: No? Ilan na po currently ngayon?
3: Ngayon ay 51 small groups.
2: At napapractice na natin yung multiplication.
3: Yes,
2: kasi
3: yes,
2: 51
3: yes,
2: na, di ba? Parang kailan kayo nag-launch ng discipleship sa kabuuan ng YEMILIF?
3: Actually, hindi, sa kabuuan ng YEMILIF, nilaunch talaga yung talagang discipleship ay 2017.
2: 17, naging intentional na. Pero sa MEMC o sa district, sa MEMC?
3: Sa MEMC, talagang ano, ever since. Ano,
2: ever
3: sila?
2: Since, active talaga. No?
3: Discipleship talaga sila.
2: Yun talaga, no? Hindi talaga, kumbaga, ito talaga yung biblical way, no?
3: Yes,
2: na
3: yes,
2: mag-grow ng church. No?
3: Mm.
2: Kasi nakakalungkot man, Kuya Pastor, may... Again, nabanggit ko na sa ito. May na-preachan ako siguro mga 10 years ago na 90 years old na church.
3: Mm.
2: Tapos parang 20 lang yung members. Ganun, ano?
3: Wow.
2: So, nakakalungkot, no? Na siguro marami nang dumaan doon, ano? And nakakalungkot kasi there's a good place, no, na pwedeng paggamitan ng discipleship.
3: Yeah.
2: Siguro may mga Christians na ano, no, na hindi naging proactive in discipleship program, no? Program siya, no.
3: Yeah.
2: Wala namang masama sa programa, no. Pero kailangan yung integration na saan papunta yung programs natin.
3: Correct.
2: Eh pag-uusapan pa rin si Jesus, no. So yun sana yung discipleship.
3: At saka sa ginawa naman talaga ni Jesus, yun ang ano, eh. Discipleship talaga.
2: Oo.
3: kumakita natin yung naging ministry ni Jesus, 'di ba? Dinisciple talaga niya yung 12
2: niya, 'di ba? Life on life term.
3: Yeah.
2: Oo. If you have noticed, no, para sa mga Christian read natin listeners, no, if you have noticed, what has been most efficient, Kuya Pastor, para sa inyo, sa naobserbahan mo, para sa pag-disciple ng inyong church? Kasi na-trajectory natin, 4 years from now, 200, no? What has been most effective practice sa church ninyo?
3: Ang ina talaga natin, Kuya, yung equipping eh.
2: Okay.
3: Kasi the more leader na na-equip natin, mas dadami talaga yung magiging small group. Kasi may mga leaders na magiging intentional sa pagbuo ng small group.
2: Oh, okay.
3: Yun talaga equipping.
2: Equip. Ano yung mga kabilang sa pag-equip natin?
3: Yun, tinetrain natin sila paano maging small group leader.
2: Ah, okay. So may school?
3: Yeah,
2: may
3: school. Oh. Recently, nakapag may nag-graduate sa atin, siguro mga 50 plus din yun ng mga leaders.
2: Oh, okay.
3: So, yung mga dating D-leaders, yung mga dating assistant leaders, yung mga gusto maging leaders.
2: Oo, dadaan doon.
3: Umattend na sila doon.
2: Ah, okay.
3: So, yun yung nag-graduate.
2: Oo.
3: Recently doon sa ating, ano?
2: Leaders, ano?
3: Leaders equipping.
2: Anong pangalan ng leaders equipping?
3: Ano nga ba yung pinangalan na? Small group leaders equipping. Okay.
2: So, importante yan. At napansinin nyo na kapag equip, may nagagamit, no?
3: Kasi di ba sa ano, ang basis namin niyo Ephesians chapter 4 eh.
2: Oo.
3: Di ba binigay yung mga apostles, pastor, teachers. Ang kanilang trabaho is to equip the saints, di ba?
2: So yun yung ano.
3: Yun.
2: Yun yung ginamit natin.
3: Yes,
2: very
3: yes.
2: Good. Very good. Ganda no? Kasi in fact, of course, we are all learning churches. No? Wala namang one formula for na isang church nang yes, tama, yes. Di ba? And we adapt, no? Ina-adapt natin what can be used sa church natin. I think magandang lesson yan for our church, no?
3: Yeah.
2: Na yung equipping ay bigyan ng pagpapahalaga. Kasi ang nakakalungkot na na-notice ko din through the years ng ministry, no? There are churches na okay sila sa evangelism, no? Kabisado din lang yung mga materials like 4SL. Pero after that, what's next?
3: Yeah.
2: Diba? Kumbaga, hindi na natin alam kung paano natin pag may problema na yung member, no? How do we go about? Paano tayo makikirelate, no? Ng totoong tao. Diba? So, at least when we do the equipping, hindi tayo nangangapa.
3: Yes.
2: No? Kung anong gagawin, saan pupunta. So, that's
3: saka yung magkasama yan lagi, yung evangelism at saka discipleship.
2: Dapat, no? Dapat. O intentional tayo na hindi lang porke. Kasi may mga groups na kapag nakapag-evangelize na, that's it.
3: Okay na.
2: Kumbaga, okay naman din yun. Ano? Pero minsan, hindi nila nalilid sa ang church, what's the next step, di ba? Pero hindi na di-disciple, kumbaga. So, dapat magkasama na kapag nag-evangelize tayo, na di-disciple din natin.
3: Kasi doon natin tutulungan yung mga members na mag-grow eh.
2: Correct. Hindi lang yung knowing, no, kundi growing.
3: Growing. No?
2: Alright, sige Kuya Pastor, no, sa mga nakikinig sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, binabati din natin yung ating batch 4 ng Pastoral Counseling Class dyan po sa Back to the Bible Philippines. Hopefully, magkita-kita po tayo nitong Saturday, no, sa first day of class natin. Hoping to see all of you in person, no, para at least magkaroon na tayo ng magandang paninimula, no, yung sa ating pong face-to-face class dyan po sa Back to the Bible building, no. So good evening sa inyo. And yan, let's start, Kuya Pastor, no, sa
3: alright,
2: ating pong magiging maliit na talakayan ngayon bago natin tugunan yung mga questions na naipadala na sa atin, no. First, siguro magandang pag-usapan natin, Kuya Pastor. Of course, there are seasons of difficulties in a person's life. Even in Christians, no, nakakaranas tayo ng mga moments wherein we feel that we are desperate, no. At hindi rin ito bago sa mga characters ng Bible, no. We can be prone to feeling desperate when it comes to our family members, no, o kaya mga troubles in life. Siguro magandang pagbulay-bulayan natin at ganun din sa mga nakikinig sa atin, as an individual or as a maturing person, how do we best deal with desperation? Kasi lahat naman tayo dumarating o dumadating o nasa kalagitnaan ng mga pagkakataon na desperado tayo sa ating buhay. sa inyong aral bilang isang pastor at bilang isang psikolohista, Kuya Pastor, no? How do we best deal with desperation in life?
3: Yeah. Siguro, ano, Kuya Kennedy, no? Talagang very timely itong topic na to. Kasi sa panahon natin ngayon, marahil marami tayong mga kababayan na in-desperate eh. In-desperate kasi sa kasalukuyang kalagayan natin, talagang marami ng, halimbawa, desperado na na pumunta na lang sa ibang bansa para doon na lang talaga, kumbaga,
2: magtrabaho, magbuhay.
3: At sa tingin nila, doon na lang sila talaga makakuha ng pag-asa. No? So in desperation, gagawin talaga nila lahat. No? At minsan ang nangyayari, kaya maraming mga nai-scam, nabubutol, nabubudol because of desperation din.
2: Oo nga.
3: Bawa, ma-desperate na gusto, makakuha ng maraming pera.
2: Makapag-asawa.
3: So, kukumaga makita natin na hindi talaga maganda pupuntahan ng desperation. No? Although, may mga times din naman na in desperation, in desperate times,
2: may mga nabubuo.
3: May mga nabubuo din naman.
2: Na maganda rin.
3: Na maganda rin naman. Kaya nga lang, minsan yan nga eh, desperate measures.
2: Oh, correct.
3: No? Mahirap din. So, ang nangyayari dyan, Kuya, ano eh, parang pinepwersa natin yung mga bagay-bagay.
2: Na mangyari.
3: Na kahit naman minsan ay imposible.
2: Correct.
3: Parang ganun, no?
2: Oo.
3: So, yun yan eh, yun yung desperation eh, di ba?
2: Kuya Pastor, kung matatanong ko, no? From your studies and experience, ano ang mga maaring madudot na danger ng mga season of desperation sa isang individual?
3: Ayun, nabanggit ko na, Kuya, yung isa, yung talaga mapapahama ka, no? Pwede kang maloko, pwede kang... Kasi ano eh, dahil in desperate ka na, so desperate measures na rin yung gagawin mo. Yun na yung kumbaga parang sa yung nagigipit kapit sa patalim,
2: correct,
3: diba? Parang
2: correct,
3: ganun na yun. Desperation yun eh.
2: Oo.
3: So pwede ka masaktan, pwede ka maloko, pwede ka mapahamak, yun naman, pwedeng ano niya. Saka yung ano, yung pwedeng mangyari sa iyo, yung alam mo yun, yung envy,
2: pagkainis.
3: Sobrang ano, gustong-gusto mo talaga.
2: Bitterness sa ibang tao na nauuna sa iyo, no, sa pananaw mo.
3: So maraming pwedeng mangyari.
2: Na
3: baka sa bandang huli ay pagsisihan natin.
2: Correct. Are there stories that you have na dahil sa desperation naging negative yung dahil sa desperation behavior ng isang tao naging negative yung situation?
3: Marami tayong na-encounter. Kaya lang hindi ko na maalala yung mga particulars, no? Pero halimbawa, merong mga, for example, gustong-gusto, yun yung naisip ko eh, siguro yun yung na-encounter ko din, no? Gustong-gusto talaga niya kasi makapag-abroad na. So, desperate measures. Di ba yung ginagawa, yung pupunta muna sa ganitong lugar, tapos yun yung magiging bridge
2: gateway
3: nila.
2: Gateway niya.
3: Actually, nakuhan ng malaking
2: pera.
3: Amount ng pera.
2: Okay. Pero hindi natuloy. Oh, ang sakit noon. So that can be scarring, no, yes, to the person.
3: In desperate measures.
2: Oo. Correct. Ako so, naman, Kuya Pastor, no, in my personal experience, 15 years ago was the peak of my gambling years. Desperate ako noon kasi parang nagamit ko sa drugs yung pambayad ng kuryente, no? So desperado ako. May natitira ako na maliit na halaga, siguro mga 2,000 pesos, no? Ang babayaran ko noon mga 5,000. Anyway, long story short, ang ginawa ko, sobrang desperado ko, hindi ko na alam kung anong gagawin. Nagsugal ako. So
3: baka sakaling lumaki.
2: Pinag-pray ko pa. Lord, tulungan ninyo ako na manalo ako dito sa sugal. Talagang very desperate ako noon, ano. And of course, the story goes na hindi naman talaga nanalo. Yung 2,000 na pwede sana, naubos pa. At ang pinaka-ending ng story, naputulan kami ng kuryente. No? So, na-figure out ng wife ko na hindi ako nag-responsible pag-build ng money. At yung mamaliit na nabuo ko, ginamit ko pa sa drugs. Mm. Tapos, napangsugal ko pa. So, mas naging mas malaking problema. Mm. Minsan yung behavior natin in desperation, no? Mm. Lalo na kapag ka hindi godly, no? Usually, ang anak din nito, maipapanganak dito, mas mabigat na problema, yeah. No? Imbis na sana maibsan tayo, no? Na makatulong sa atin, no? So, that can be a problem.
3: Yes.
2: And Kuya Pastor, siguro para sa kaunawaan din ng maraming tao, may nabanggit kayo kanina na may mga desperation naman na nakapaglikha ng kaayusan.
3: Mm.
2: Can you give me a perspective? Ano ba yung magandang pananaw dito?
3: Kasi minsan, di ba, yung kapipilit po. Ano na, ibang, yung desperation, yung talagang gustong makamit yung isang bagay.
2: Uh-oh.
3: Ang yun naman na nagtutulak sa'yo para gawin mo yung
2: best
3: mo, i-push mo yung limits mo.
2: Kaya yun ang calorie deposit.
3: Calorie deposit. yung maganda, limbawa, so, gustong-gusto mo na talagang pumayat.
2: Oo.
3: At hindi, disiplinahin mo yung sarili mo. Yun yung nagbubuo. Nanonood ka ng mga YouTube. Nanonood ka ng mga exercise.
2: Correct. Para ma-apply mo.
3: Ma-apply mo.
2: Kaya Pastor, ano rin? Siguro, marami na tayong storya ng mga Christians na desperate for peace.
3: Mm-hmm.
2: Diba? Na talagang nagsaliksik sila kung sino ba at saan ba pupunta. Nakatagpo naman nila si Jesus.
3: Ayun.
2: Diba? So, marami tayong ganitong collective na story. Mm-hmm. Diba? Na hopeless.
3: Correct.
2: Hopeless na sila and they are desperate for attention, they are desperate for love.
3: Mm-hmm.
2: Dahil dun sa desperation na punta sila sa paghahanap sa at nakatagpo nila ang Panginoon.
3: Mm-hmm.
2: And it can be a good thing.
3: Yes,
2: no?
3: Yes. Hmm. May good side sa bad side.
2: May good side rin. Oh, tama. And for ano, Kuya Pastor, no, of course, kagaya ng premise natin kanina, we even as Christians, we can be vulnerable for desperation.
3: Yeah.
2: No? Ano ba ang magandang grounding or tools or coping ng isang tao upang hindi maging mapasama yung behavior in desperate needs?
3: Ako, Kuya, ang una ko talaga naisip, how to deal with desperation, kailangan yung patience.
2: Okay. Paghintay.
3: Oo. Saka uh-oh. Yung pagiging, yung self-control din.
2: Oo.
3: No? Kailangan niyang, sa tingin ko, yung dalawa na yan. Kailangan mo maging, yung patience mo, kailangan maging mahaba.
2: Oo.
3: Kasi, aminin man natin sa hindi, may mga bagay na minsan madali natin nakukuha.
2: Okay.
3: Minsan naman matagal. At kung minsan, talagang hindi mo makukuha. So, in patience, matututo kang maghintay. Natututo kang pagtiwalaan yung proseso.
2: Okay,
3: no?
2: Okay.
3: Halimbawa, inisip mo na, baka mamaya, kaya hindi pa ako pinapayaman ni Lord kasi tinuturoan pa niya ako na paano ko i-handle kung sakali mang ibigay sa akin. Mga ganun, no? O baka mamaya, kaya pala hindi pa ako nakakapag-asawa kasi... kinukomplete muna ako ni Lord. Parang pag nakatagpo ko na yung dawan, kumpleto na ako. So, kumbaga...
2: Hindi na ako desperado,
3: yes,
2: sa ano.
3: Mga ganon.
2: So, maganda yun, ano, na pagka tayo ay natuturuan ng patient at character na de-develop, no?
3: Yes.
2: So, kapag tayo ay nasa desperate times, we need to practice our patience,
3: yes,
2: no?
3: Mm-hmm.
2: At siguro, bilang isang pastor, no, what I have noticed in my personal experience, kapag desperate tayo, no, ako, ang malaking nakatulong sa akin ay go to prayer, no?
3: Mm. Yes.
2: At I believe marami sa ating mga kapatiran ang nakaranas ng mas malinaw na pananaw kapag may kapayapaan na yung isip, no? Kasi minsan kapag desperado tayo, very chaotic yung mind, no? Tapos fear-ridden, no? Parang takot palagi, maraming takot, no? Distorted yung point of view kung ano yung right. So, in my personal experience, kapag nasa desperation tayo, madalas naman ito, finances or relationships sa mga kapatiran natin, di ba? Mga nagiging problema. I pray to God na bigyan ako ng peace. No?
3: Yeah.
2: Siguro yan yung malaking natulong sa akin. Ano? Na kapag may peace ako, yung decision-making din mas nagiging kalmante. No?
3: Yeah.
2: Kasi ang hirap mag-decide kapag ka-rushed yung feeling mo, takot ka, yung fear-ridden. No? ang hirap mag-decide ng tama. Minsan, kapag nag-decide ka out of fear, mali. May regrets later on. So, siguro malaking tulong sa when we are desperate, let's go to God in prayer.
3: Yes, oo, correct.
2: Oo. Meron ka pa bang maidadagdag, Kuya Pastor?
3: So, pray, dalawang pina, no? Prayer, pray, patience and prayer.
2: Oo.
3: No?
2: Correct, oo. Pang-preaching ano na. Sana lang.
3: May sermon na sa linggo.
2: Sermon na tayo sa linggo. Patience, prayer. Iisagad mo na rin na P.
3: Perseverance.
2: Perseverance. para nagawa mo na itong material na wala. Perseverance. Oo, correct.
3: Ganda yun. Kasi di ba, kailangan mo naman talagang pag sinabing perseverance. Kailangan mo talagang, kumbaga, kahit ano man yung mga balakid sa daan.
2: Oo.
3: Press on, di ba?
2: Oo, correct.
3: Push forward,
2: oo.
3: Lalo na't kung alam mo namang maganda.
2: Oo, correct.
3: Yung gusto mo mangyari.
2: Oo.
3: Okay, talagang ano.
2: Tsaka maganda on. Rin, napansin ko, Kuya Pastor, no, kung madadagdag ko, no, when it comes to perseverance, na yung beliefs natin, kailangan, kasi kaya tayo nagpe-persevere, kasi may belief tayo na may mangyayari at may gagawin ng Lord. Correct. We call it faith, di ba? Kaya ako nandito, kasi nagtiwala ako kay Lord na magpo-provide siya 10 years ago, tama yung pinagpe-pray ko, at maraming affirmation in this journey. Yes. Yung perseverance, no, would validate your beliefs.
3: Correct.
2: 'Di ba? Kaya ka nagpe-persevere kasi ito yung beliefs mo, 'di ba? So, it's good kasi na kapag ka, ako ha, personally, kapag nagpe-persevere tayo, nare-reiterate yung path.
3: Correct.
2: Kumbaga yung purpose ng Lord sa iyo, yes, na itatama pa lalo na tama nga yung ginagawa mo, 'di ba? Nasa loob ka ng masikip na sitwasyon, but you're persevering, it's affirming, no, na na nandito yung purpose ng Lord sa atin.
3: Parang yun yung fuel eh, no?
2: Parang fuel, oo. Nagaganahan pa tayo lalo.
3: Tatlong B. How to deal with desperation.
2: Okay na. Meron na tayong, ano, meron na tayong outline. So, baka meron tayong character, no, sa Bible na...
3: Sino ba? Pwede yung babaeng may sakit.
2: Yung dinudugo, no?
3: No, yun.
2: Yung dinudugo,
3: no.
2: Oo.
3: Pwede rin yung...
2: Yung kasunod ka nun, si Jairus?
3: Oo nga.
2: Si Jairus, oo.
3: Yung official yun eh.
2: No? Official, oo. So, yan yung mga naging desperate. Eh. Yung bleeding woman talaga, she was very desperate.
3: Kasi, pwede rin yung ano, yung apat na magkakaibigan.
2: Ah, yung sa
3: lang paralitiko.
2: Roof.
3: Oo, yun.
2: List the roof. Oo, tama. Oh, may preaching na yung mga pastor. So, how do we deal with desperation? Yeah. Alright. Hopefully, may mga lessons tayo natutunan. At kung naka-Facebook ka, kapatid, maybe you wanna help us. Ang question natin, what do you normally do in times of desperation?
3: Yun, ganda.
2: Baka pag tayo ay desperado, ano yung mga nagagawa na ninyo sa inyong buhay na maaring makatulong sa mga kapatiran din natin na nakararanas o makakaranas ng desperation? Dako na tayo, Kuya Pastor, sa mga questions na naipadala na sa atin.
3: Okay po.
2: Pastor, Kuya Pastor, ang question para sa inyo, kagabi umuwi ang asawa ko alas 12. Hindi siya lasing, wala rin akong ebidensya na may ibang babae. Ang sabi niya, nag-drive lang ako para makapag-isip. Bakit parang mas natakot ako sa sagot niyang iyon?
3: Ako, Kuya Kennedy, kung makakausap ko itong nagpadala ng katanungan, ang una kong tatanong sa kanya, saan ang gagaling yung
2: takot
3: mo? No? Meron bang experience before? Meron bang naganap sa nakaraan? Bakit ganun yung pinanggagalingan, no? So maganda, kapatid, na ikaw mismo dahil wala tayong pagkakataon na makapag-usap, maliban sa nabasa namin itong tanong mo at ako nakikinig ka, no? At ako, ikaw itong nagpadala ng question. Titingnan mo saan nang gagaling yan takot mo.
2: Correct. Ma-assess na, no?
3: Ma-assess niya. Meron bang circumstances before na pwedeng nasira yung trust or nag-failed yung pinangangambahan mo na tao, no? O baka mamaya, ito ay bunga lang ng mga malilikot na isipan na kung minsan, sa totoo lang eh, sabi nga ng mga kababayan natin eh, parang yung multo, no? Gumagawa ka ng
2: sarili mong multo
3: na wala naman.
2: Correct.
3: Pero natatakot ka.
2: Correct.
3: So, kapatid, alam, tingnan mo mabuti, no? Saan ba nang gagaling yan? So, kung halimbawa, kung wala naman nangyari before, no? Baka mamaya kanonood mo lang ng mga telenovela.
2: Correct, ka, correct. Na-influence ka.
3: Yes, kababasa mo at kapapanood mo sa Facebook ng mga kung ano-anong mga drama na ang dami ngayon. Ha?
2: Oo, sa, yung mga affair-affair. No?
3: Oo,
2: mga,
3: sa Facebook. Tapos oh. AI.
2: Oo, oh, oo, oh, no? Oo. Oh, oh. Yung mga quick, ano, quick, ano,
3: oh, yung mga
2: quick
3: short,
2: story, short
3: yung mga
2: story, short story, short story, oh. Si Berry nalulod.
3: Ayun, baka ano lang, no, baka nagiging imahinasyon. Eh,
2: yun, right, right, right.
3: Titingnan mo, kapatid, kasi walang ebidensya, hindi naman lasing.
2: Oo.
3: Tapos sabi, nag-drive lang para makapag-isip. May mga, kasi tayo mga tao, may mga kanya-kanya tayong coping strategies.
2: Correct.
3: No? Baka naman talaga mamaya, pagod lang.
2: Oo.
3: Kami ni Kuya Ken, kapag medyo stressful ang mga ganap sa buhay, sa trabaho, kung magagawa namin, di ba, kung magagawa natin makapag-ride para at least maka-exhaust tayo, di ba?
2: Correct, correct.
3: So, ginagawa namin. So, may mga kanya-kanya tayong mga coping abilities, coping strategies, para at least, kung magawa ito, lima, kung mag-drive para makapag-isip, naka-recharge, o di tuloy-uli.
2: Correct, no? Correct.
3: Tuloy-uli. Kumbaga para sa sanity ng asawa mo to. So, alamin kung saan ang gagaling, meron bang naging circumstance before, o baka mamaya ay dala lang ng mga imahinasyon.
2: Oo, oo. Okay, very good. No, kasi nakakalungkot. Ang hirap kasi kapag fearful tayo sa relationships, particularly yung marriage, no? At hindi natin ma-address at ma-assess, whether we like it or not, it will find its way out. No? Yung pagiging takutin natin. Minsan ang presentation nito, galit, irritable, di ba? At blaming, no? Yung mga negative behaviors natin, madalas ito yung presentation ng fear, eh. At minsan nakakalimutan na nga natin kung saan ba galing ito. No. Basta galit ka lang, eh, yeah. Di ba? At hindi ito makakatulong sa nais mong marriage na maging healthy.
3: Baka mamaya, yung pang magtulak.
2: Oo, na maging unhealthy.
3: Isip ka ng isip ng ganyan.
2: Correct, correct, correct.
3: Sige na nga, parang gano'n. Wala naman akong ginagawa, parang gano'n.
2: Siguro ano, Kuya Pastor, kung madadagdag ko lang, no? Parang ang deep kasi na ano, no, a man would just drive around to think, no? Baka may iniinda rin ito, no? Okay, siguro pwede natin silipin sa kabilang banda, no? Baka may iniinda itong husband mo na di niya makwento sa iyo, no? What if, no, maging safe space ka niya? Yeah, so you would understand, no? Honey, napansin ko na nung nag-drive ka, baka may pinagdadaanan ka mabigat, gusto mo bang pag-usapan natin? Yeah. Ano? I wanna help.
3: Kaysa sa salubungin mo na
2: dududa ka na kaagad.
3: Yung babae ka, no?
2: Hindi ka uminom. No? Galit ka pa. No? Bakit hindi ka uminom? So, yeah, maganda. No? I-develop natin yung safe space. Another question, tuwing Sunday, pagkatapos ng church, mas mahaba pa ang oras na ginugugol ng asawa ko sa pakikipagkwentuhan sa iba kaysa sa amin ng mga anak. Malibang masaktan ako kahit maliit na bagay lang yon. Siguro hindi po, yung feeling po natin na masaktan, hindi po mali, no? There's, kapag ito ay feelings or emotions, there's a call for action. Yung behavior po natin ang pwedeng magsabi ng tama o mali. Pero yung feelings po natin, hindi po natin siya ma-justify na mali yung pakiramdam, no? Kasi nararamdaman mo yon, no? Siguro what we can do is we can identify, or kagaya ng nabanggit na ni Kuya Pastor kanina, we can assess where is it coming from.
3: Yeah.
2: No? Kumbaga, ikaw ba ay nalulungkot? Kasi ang sabi mo dito, nasasaktan ka, no? Nasasaktan ka ba dahil walang attention na nabibigay sa iyo husband mo o yung wife mo, kung sino man ito, no? Hindi ba sapat yung nabibigay niya? Or there's a jealousy ba? Itong sadness mo, may jealousy ba? Dahil bakit pag sa iba happy ka, bakit pag sa amin hindi? No? Siguro i-assess mo kasi para ma-address natin ito ng tama. Baka mamaya yung husband mo o yung spouse mo uncheerful pagdating sa'yo, pero nanonotice mo na sa ibang tao cheerful siya.
3: Correct.
2: In order to address this properly, no, i-assess mo, why am I feeling bad, no? Bakit ako, why am I feeling hurt? Is it the attention, or is it the time, or is it the emotion that my husband shares?
3: Yes.
2: No? And what can be a good action, no, ng spouse mo for you to not feel bad? Isa siguro sa magandang pag-assess dito, tanongin mo yung husband mo o i-assess mo yung sarili mo, saan ba ako nalulungkot, saang avenue. Then, come up with an action plan, no? Honey, nalulungkot ako kapag hindi ako kapag proactive ka sa mga church members kumpara sa akin. Can you include me? Diba? This correct. Is a clear action point na pwede mong ma-i-reference sa husband mo o sa spouse mo para sa next time, alam niya yung gagawin niya. Correct. Oh, ito nga pala yung wife ko, ito pala yung husband ko. Para hindi etsipwere yung pakiramdam. No? Kasi ang hirap, kapatid, tayo man po ay, lalo na kapag sa lugar ng church, medyo ano eh, medyo ang bigat sa pakiramdam na sumama yung loob natin, ano, na hindi natin aware, no? Hindi tayo aware na dito nagmumula yun. Siguro, point, case in point, assess where the emotion is coming from and maybe find an act of solution, no? Na pwede mong i-suggest sa spouse mo para ma-address din ito. Yes. Again, hindi masama ang makaramdam. Ang magde-define ng masama at hindi ay yung behavior or actions natin. Okay? So yan, anything to add, Kuya Pastor?
3: Ayun, tama Kuya Kennedy yung sinabi mo eh. Talagang saan ba nanggagaling? Kailangan ma-determine eh.
2: Ma-determine natin.
3: Kung saan nanggagaling para at least alam natin kung ano yung magiging solution natin.
2: Well, ano yung next step?
3: Next step, no,
2: na gagawin natin. Another question para sa inyo, Kuya Pastor. Pastor, nalaman kong matagal nang naka-mute ang chat ko sa cellphone ng asawa ko. Wala naman siyang tinatago, pero bakit kailangan pa akong i-mute?
3: So siguro kapatid, no, ang
2: sarap sagutin ito.
3: Baka naman di sinasadya.
2: Aksidente lang
3: na mute, no. Pero de, well, aksidente man o hindi, maganda pwede mo namang tanungin ng iyong asawa, no? Him honestly, Han, bakit naman nakita ko naka-chat, naka-mute yung chat ko sa'yo? Mayroon bang problema? Sobra ba ako mag-message at na nai-istorbo ka? Pwede ko bang malaman? No, para lang, alam ko namang wala kang tinatago. Pero gusto ko lang mapayapa din ang puso ko. At saka maging transparent tayo.
2: Correct.
3: Parang gano'n, no? So, ang nakikita ko kuya talaga, isang pwede niyang gawin, kausapin niya.
2: Correct.
3: Itanong niya.
2: Clarify niya, no?
3: Wala nang masama magtanong eh.
2: Correct. So, siguro maganda Kuya Pastor, no? Maganda na maupaunawa din natin sa mga listeners. How can a spouse feel bad kapag muted siya? Bakit kaya? Ano kaya yung dahilan? Siguro, ako naisip ko lang dito is that kaya namumute, no? O kaya baka sasumasama yung loob ng wife kasi parang neglect, no?
3: Oo.
2: Pwede yun, ano?
3: Ganun ang damdamin niya nang malaman niya nakamute siya.
2: Oo, parang bakit ako lang, no?
3: Oo.
2: So, ikaw ba, may mga minamute ka ba na... Ano?
3: Wala eh.
2: Wala? Lahat? Wala. Pero ba't di ka nag-reply sa amin?
3: Pagpagkaganon, nalilipasan ng ano eh. Nalilipasan ng... Oo, ng panahon. Di ba, nabuksan ko. Mamaya na ako mag...
2: Reply.
3: Wala na.
2: Nagsig lang. Wala. Tumagal na. Ako, minamute ko lahat. To be honest, ha? Yung mga groups. Kasi... pero proactive ako ha. Proactive ako mag-check. Siguro every now and then, siguro mga, hindi lalagpas ng 1 hour, chine-check ko yung phone ko for messages. Kasi may mga counselors tayo, di ba, na proactive tayo. Kailangan mag-check sa kanila. Pero nakamute lahat. Pero lahat na-check ko. Ako, ang reason ko for muting, kasi minsan, mindlessly, nagiging, ano ito, distraction sa mga counseling sessions.
3: Alright.
2: So, lahat nakamute. Pati yung wife ko, pati yung church ko, nakamute sila.
3: Ayun, tamang-tama. Baka may dahilan lang din talaga na hindi naman
2: negative.
3: Hindi naman negative yung reason niya. Kaya nga, maganda kuya na i-clarify na niya.
2: Correct. Para hindi na makapag-imagine pa ng mas malalaking pwedeng maging nakakatakot na dahilan bakit minute.
3: Kagaya niya, nung naipaliwanag mo, kaya pala.
2: Diba?
3: At least alam natin, di ba, kung ano yung reason. Ako kasi kuya, hindi na ako nag-mute, pero kapag halimbawa, may mga GC na inactive nagli-leave na ako.
2: Okay.
3: Lalo na sa school, ang dami talagang...
2: Ang dami mong batch eh.
3: Oo, dahil halimbawa, estudyante mong section na ganito, may GC. So pagtapos na yung SEM,
2: leave the group.
3: Kaya wala na rin yung...
2: Kasi kapag hindi minute o hindi minute yung... Lalo na yung sa mga cellphone, I don't know, sa mga computer. Kapag hindi minute yung sa cellphone...
3: Nagpa-pop.
2: At saka mag-vibrate. Kahit kapag kapag may message na pumasok, magva-vibrate siya. No? And FYI din sa mga listeners natin, kapag nasa counseling session tayo and there's a vulnerability that's presented to you, it's a no-no for a distraction, yes. Diba? Kasi ginagamit natin yung silence as a tool, diba? For people to feel, no? So, bigla, diba? Siyempre, ano naman yan? Hindi inappropriate. Inappropriate. Okay. So, another question. Ay, yung nag-message pala si Jamie, ha? So, si Jamie pala yung nakabiyo.
4: Sorry ka lang.
2: Okay. Another question, ito po yung para sa ate at sa akin, ano? Noong anniversary namin, nakalimutan niya. Hindi naman ako galit sa petsa, pero pakiramdam ko nakalimutan na rin niya ang halaga ko bilang asawa. OA lang ba ako? Mm. Okay, hindi po ito OA, no? It's a valid concern. Yes. Kasi yung mga anniversaries natin, mga mag-aasawa, it's supposed to mean something, no? Kasi ano to eh? Milestone, no? Kumbaga, kung tayo ay nag-journey, nagmamarathon tayo, kapag may milestone, nakikita mo na may mga progress kayo, no? In the same way na yung anniversary is supposed to be celebratory kasi ito yung magpapahayag ng mga napagtagumpayan na natin through the years, no? At saka, sana tayo pupunta next time, no? Yes. Ano na yung mga mangyayari in the marital relationship? At nakakalungkot to, no? Valid na maramdaman natin na nalungkot tayo at valid rin na na tayo ay makaramdam ng ano ng even galit, yes, no, sa spouse natin na nakalimot. Siguro ang magandang remedy dito is to talk to your spouse about it, mm-hmm, kasi baka marahil hindi rin festive to celebrate, baka mamaya natanggal sa trabaho o kaya may karamdaman yung kanyang mga magulang, di ba? Talk to your spouse about it, no? Meron bang dahilan kung bakit hindi mo naalala? And talk to your husband. Siguro i-recalibrate din yung dalawa yung dapat maging pananaw natin sa anniversaries. Yeah. Nakalimutan mo ba? Kasi nasaktan ako. Mm-mm. And I am hopeful na yung anniversary natin, i-celebrate natin. Whether it's simple or grand, no? Gusto ko sanang alalahanin natin para makapag... para mapaigting natin yung ating relasyong mag-asawa. Diba? May spark din kasi, di ba? So, talk to your spouse about it. And siguro, ipagkaloob mo sa kanya yung damdamin mo. No? Nalungkot ka, nainis ka, no? Na nakalimutan niya. Kasi, di ba, ito nga, kahit sa mga pelikula, cliche na nga, di ba, na yung mga husbands na nakakalimot, natatakot sa

0: namin, ano. Bago pa man, may mga plano na kami. Mm. No? August pa lang, may mga fantasies na. No? Ano yung gagawin? Magbe-beach kami, no? What's realistic, no? Ano yung kaya ng budget, no? Kasi pag December, dito naman yung 13th month, so medyo may budget tayo. So, pinaplano namin na maayos. So, at ito ay, ano, no? Ito ay teamwork. Ibig sabihin, kaming mag-asawa ang nagpaplano dito, no? Yes. Para ahead of time, meron na kami imagination about it. Siguro magandang patupad nyo ito. Yeah. Anything to add, Kuya Pastor?
1: Kami naman yung sa anniversary. Holiday yung anniversary namin eh. November.
0: November, okay.
1: So, ang kami, nag-uusap naman kami, halimbawa, kung di man namin ma-celebrate ng araw na yon, pwedeng mas maaga or pwedeng after na.
0: Ibang araw.
1: Pero at least pinag-uusapan. Kasunduan. So, masakit talaga naman.
0: Correct.
1: Kasi, ano eh, kumbaga yung mga important dates na yan, dapat naka-calendar talaga yan, saka naka-alert yan. Eh.
0: Correct. At saka one day in a year, di ba? Yeah, parang it's a consideration for marriage, no? Kung yung ano nga, meron nga tayong mga month-long celebration, di ba? Tapos yun sa mga offices natin, di ba?
1: Mandate, di nakakalimutan.
0: So, all the more, yung most powerful unit ng society, yung ating family and yung married life. Alright? So, another question para sa inyo, Kuya Pastor.
2: Okay.
0: Pastor, napansin kong kapag may magandang balita ang asawa ko, sa group chat nila ng barkada niya yun sinasabi. Minsan ako na lang ang huling nakakaalam. Bakit ang sakit nun?
1: Yan pa isa, no?
0: Valid
1: din naman talaga masaktan yung makaramdam ng sakit. Bakit ganun? Of all the people, ako pa yung huling nakakaalam na dapat sana ako yung, kung di man ako yung una,
0: correct.
1: Ako yung mga isa sa mga una.
0: Correct.
1: No? Diba, kung group man kami na una makakaalam, dapat sana kasama ako.
0: Siguro, pero siya pa yung huli, no?
1: Tapos siya pa yung huli, no? Siguro itong asawa mo, kapatid, ay nasanay. Siguro itong barkada niya, baka barkada niya simula ng pinanganak pa sila.
0: Correct.
1: Magkakatabi
0: malalim
1: na sila. Baka mamaya magkakatabi na sila sa ospital nung pinanganak.
0: Ganun ka-close.
1: Ganun sila
0: meron
1: ka-close.
0: Talagang mga ganun.
1: Meron ganun, no? Baka mamaya mga elementary best friends pa itong mga to na sanay sila na kapag merong mga good news, doon din binabato sa barkada, no. Well, kahit kung ganun man, masakit pa rin para sa iyong asawa na alam na ng buong barkada mo, tapos ako hindi ko pa alam.
0: Correct. No?
1: So, ang may sasuggest natin, kuya, ay kausapin niya yung asawa niya, no. Ipahayag niya yung damdamin niya, yung talagang damdamin niya na nasaktan siya.
0: Correct.
1: Diba? Nasasaktan ako dun sa panahon na nalalaman ko na ako yung huling nakakaalam na magandang balita na na-experience.
0: Correct.
1: Kasi sabi na niya na alam mo naman na kung may achievements ka, masaya din kami at proud kami.
0: Correct.
1: Kasi family tayo eh.
0: Correct.
1: Tapos pwede mo sabihin na naintindihan ko din naman na gusto mo ma-share sa mga kaibigan mo na mas nauna mo pang nakasama kaysa sa akin. Pero okay lang ba kung mabalitaan, kung magkaroon ka ng, sa susunod, kung magkaroon ka ng good news, ay ibalita mo naman
0: correct,
1: sa akin.
0: Correct.
1: Hindi naman kita pagbabuhala na sabihan mo sa mga kaibigan mo, pero baka pwede lang na masabi mo rin sa akin.
0: Correct.
1: Kasi nga, proud naman kami.
0: Oo.
1: At masaya kami. Una kami magiging masaya sa mga achievements.
0: Correct. No? Support.
1: Talaga dapat maging honest.
0: Mm-hmm,
1: pwede maging honest, no? Kasi ang hirap, halimbawa, ganyan. Kikimkimin mo. So ngayon, ang nangyayari, pagka kinimkim mo na, mas lalo pa madadagdagan yan.
0: Correct.
1: Ganun at ganun ang gagawin.
0: Correct.
1: No? Hindi siya matatapos na sa ginagawa niya na barkada una, tapos ikaw yung huli, ikaw yung asawa.
0: Correct.
1: So maging honest ka sa kanya.
0: Siguro kung madadagdag ko lang din, Kuya Pastor, no? Siguro, maganda, bukod sa nakasanayan, siguro pwede mo rin i-explore meron bang dahilan kung bakit hindi nagsishare sa'yo yung husband.
1: No?
0: Baka mamaya, nag-share yung husband mo, very excited siya once upon a time, tapos na-dismiss mo lang, di ba?
1: Oh, yun.
0: Na-minimize mo, no? Malita bagay lang yan. O kaya, yung very joyful siya, tapos

0: parang naging anticlimactic tayo na masayang-masaya siya, tapos ang sabi mo na, ako nga eh. Oh, eh, di ba? Parang nakakawala nga talaga ng gana. There are reasons kung bakit ang mga husbands or spouse natin ay excited to be received by other people kasi yung joy nila nasasalo.
1: Yeah.
0: O yung feelings nila nasasalo. Kumpara sa doon sa sina-shutdown, no? Siyempre, hindi feeling safety, di ba? So, explore mo rin. Baka naman mamaya, nag-share sa'yo dati yung husband mo na na meron siyang joyful experience. Tapos, pagkakwento mo, alit na bagay lang yan, no? Na-reject mo, di ba? Baka hindi na siya feeling safety. So, assess, no? Baka mamaya meron ka ring contribution kung bakit hindi siya nag-share.
1: Yeah. Nung araw, no, ang binalita ng asawang good news, pagtingin niya doon sa takip ng Coke, may nakalagay free Coke.
0: Tapos tuwan-tuwa, no? Tawan-tuwa.
1: Uy, nakalano ko.
0: Tapos ano
1: naman yan?
0: Ano pa? Tapos yung maliit pa. 8 ounce. assess mo rin. Baka mamaya hindi, the husband does not feel safe with you. Alright, so sa pagkakataong ito, mag-station break muna tayo. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Station break po muna tayo.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
0: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
4: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
3: Gusto ko lang pong malaman.
4: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
3: Mami.
4: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
3: Iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
4: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
5: Sumasa sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
9: At nagbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Alas 10, imedya na po ng gabi. We still have 30 minutes to answer the questions that have was sent to us. Subalit sa pagkakataong ito, hindi ko po palalampasin ang aking mga mahal na kaibigan na nakikinig tonight. And I'm very happy ano, na si Kuya Jojo, si Doc Jojo ay nandito sa atin Facebook fanpage tonight. No? Si Doc Jojo at si Ate Ann, ito mga mahal ko itong mga kaibigan. Ano? And I'm happy that they are getting better. No? Good evening sa iyo, Kuya, tsaka ate. No? Hopefully, ano, no, everything is better. And of course, si Caleb, no, ay may nasa maayos na kalagayan tonight. Yan. Kuya Pastor, meron ka pa bang nais ibatiin?
10: Nakita ko lang yung mga, ilang mga taga-MEMC na nandito. Si Ate Luella.
9: Okay, oo. Oo, oh, hindi nawawala yan eh. Parang automatic.
10: Saka si Ate Risa Magno.
9: Yon. Okay, good evening po sa ating lahat. Ganoon din si Ate Merlin na nakikinig tonight. Of course, si Florida Alday no, na nakikinig sa atin. Sabi niya, praise God po sa ganitong radio station. Mabuhay po kayo. Yes, we praise God dahil ang 702 no, ay nasa himpapawid no, after 7 decades. No,
10: yes,
9: 7 dekada
10: grabe.
9: Na. Ganun din si Reynaldo R. Garrido, no? Magandang gabi po sa inyo. Yan. Good evening sa lahat, no, na nakikinig sa atin. Anyway, so let's go back, no, Kuya Pastor, sa ating pong discussion of the questions na naipadala na sa atin. Another question. Tuwing kakain kami ni sa labas, halos buong oras nakatutok siya sa cellphone. Pag-uwi namin, wala man lang kaming napag-usapan. Mali bang isipin kung unti-unti na kaming nawawalan ng connection? Well, that's a really good insight, no? And most probably, no, ganun na nga yung nangyayari if we will base it on your sharing, no, na nasa labas nga kayo tapos wala kayong napagkwentuhan.
10: Yeah.
9: Tapos puro cellphone lang, no. Well, truthfully, no, ito nga yung mga senyales ng lack of connection, ano, na kailangan pa ninyo ng tertiary to be entertained.
10: Yeah.
9: Ibig sabihin ng tertiary, kailangan mo pa ng gagawin para mas maging masaya ka sa presensya ng ibang tao. No?
10: Mm-hmm.
9: So, nakakalungkot ito. No? Siguro magandang gampanan natin dito is make this an identified problem.
10: Yeah.
9: Kumbaga, pagkasunduan ninyo na itong pag si cellphone natin o yung kawalan natin ng deeper connection ay problema. No? Kasi kapag hindi natin ito ma-identify na threat or a problem, we will prolong this. No?
10: Yes.
9: Papahabain pa natin ng panahon or hindi natin gagawa ng paraan or we might not look for solution or remedy para hindi mag-spiral yung relationship. And truth be told, no, kapag disconnected ang any relationship, no, naturally, we call it gaps. Nagkakaroon ng gap ang relasyong mag-asawa, ang relasyong mag-ama, no, kapag hindi na connected. At marami na tayong storya na nakita, napanood sa TV, no, na dahil sa kanilang absence sa bawat isa ay nakasanayan na nila.
10: Yeah.
9: No? In fact, si John Gottman, ano, meron siyang ginamit na term dito yung stonewalling, no, na parang wala na kayong masyadong pakialam sa bawat isa till such time na kahit maghiwalay kayo, there's no feelings anymore, no, wala nang connection eh. But then again, it did not start at the last, it starts doon sa mga bagay na ini-ignore na natin, ano, yung lack of intimacy, lack of intentionality to be closer to one another. Siguro pwede, bukod sa paggawa ninyo na pag-acknowledge ninyo that this is a problem, no, find a remedy. Okay? Ano yung magandang gawin ninyo para itong problemang ito ay hindi kahit hindi naman maging super close tayo kinabukasan, kahit ma-address lang natin yung acknowledgement na we have to do something about it, no? Siguro at first magkaroon tayo ng rule kasi napansin mo na nga na cellphone yung isa sa mga tertiary, no, o yung mga nakakahadlang, no. Siguro gawa tayo ng rule na there will be a date na mag-usap tayo. We will just naturally converse.
11: Yeah.
9: Nakikita natin ito madalas, Kuya Pastor, sa mga old time na magkarelasyon, mm-hmm, 'di ba? Yung parang alam na nila yung istorya, napakinggan ko na yung kikwento mo tungkol sa karpintero, alam ko na yan. Alam ko na yung pangiwi-ngiwi mo ng mukha, alam ko na yan. No? So, hindi nila pinag-uusapan. No? Pero yung mga bago kasi, they are very excited to know one another, yes. So they really invest. Siguro maganda ganito, no? Pamamaraan din natin na pwedeng mapanganap. No? Have a rule na kapag nasa date tayo, we talk properly. Magsimula muna tayo na walang cellphone, no? Habang kumakain lang tayo, mag-uusap lang tayo. Then siguro let's rediscover ourselves. Let's rediscover one another. Baka sa tagal nating hindi nakapag-usap ng intimate, eh may mga bago na sa'yo, di ba? Bago na yung pananaw mo tungkol kay Moses, di ba? Bago na yung pananaw mo tungkol sa pickleball, di ba? Let's check in, no? Maganda mag-check in tayo. Alam nyo, ganito mga kapatid na discover ko. Me and my wife, we have this thing that we call coffee talk.
11: Yeah.
9: Yung office namin from our house, papunta ng opisina, pares po kami ng office, no, sa Back to the Bible Philippines, 20 to 30 minutes.
11: Mm-hmm.
9: And during that time, may coffee kami sa gitna, na yung iniinuman namin na coffee bottle. No. During that time, habang bumabihay kami, we just talk, nag-uusap lang kami.
11: Mm-hmm.
9: Every day yan, ha? Every day. For the past year, siguro ilang years na rin, tinawag na namin siyang coffee talk, no? Kasi nagkakape kami, nasa nagkakwentuhan kami, how do you feel about it? Alam niyo ganito, no? Even if we're talking every day, we are still discovering one another.
11: Yeah.
9: At marami pang pwedeng ma-discover, mapag-usapan. Kailangan lang natin maging willing, kailangan lang din natin maging open, at kailangan lang din natin maging intentional. Anything to add, Kuya Pastor?
10: Ganda ng kuya, no? Pagka talagang tama yung sinasabi natin na ang listening is you're willing to give, eh, no?
9: Yes, yes, oo.
10: Willing to give the opportunity for the other person to talk.
9: Yes, no? Yes, oo.
10: And you will listen, no?
9: Mm.
10: So, yun, tama yung sinabi ni Kuya Kennedy. Actually, ang naisip po talaga, Kuya, yung maglagay ng rules, eh.
9: Correct,
10: no?
9: Correct.
10: Parang sa mga anak natin, di ba? Ganyan.
9: Oo.
10: Pagkakakain tayo sa labas, wala mo ng cellphone, ha?
9: Correct.
10: Kain tayo habang nag-uusap tayo.
9: Oo, correct. Put down your phone, mga ganyan, yes. Di ba? Tsaka ano, no, maganda kasi, although useful naman talaga ang phone, pero distraction siya when it comes to other priorities.
11: Mm.
9: Di ba? Ibig sabihin, hindi rin siguro makakakonect sa mga counselors ko pag wala akong phone, no?
11: Yes.
9: Hindi rin ako makakapag-aral, no? Kasi ito, very handy, di ba?
11: Yeah.
9: Kahit saan ako pumunta, I have my seminars, may mga materials dito. Anyway, point being, no? Balik natin yung priorities. Ano ba yung mga priorities natin? Kasi kahit kaharap ka, hindi mo naman kinakausap, it shows that's not a priority that time, no?
11: Yes.
9: At nakakalungkot, no? Hindi kasi yung presence lang ang makapagsasabi na quality yung time, eh.
10: Mm. So on the other hand, Kuya, siguro maganda rin matingnan ng asawa na baka kasi mamaya mas interesado yung tinitingnan sa cellphone.
9: Oo. Correct.
10: Baka mamaya ang sinasabi natin ay puro problema, puro stress.
9: Isa
10: puro,
9: din 'yon. Oo. Ano,
10: salip na puro stress pag sa cellphone na lang ako.
9: Correct. Oo nga. Isa rin 'yan sa mga downside, no, na baka kasi pag mag-uusap kayo, mag-aaway lang, di ba?
10: Siguro cellphone na lang ako para wala nang away. Parang gano'n. No?
9: Siguro maging creative tayo, no? Mga mag-aasawa, no? Maging creative tayo para magkaroon ng mahinahon at interesting din na pag-uusapan,
11: yeah.
9: No? Siguro kaming mag-asawa, we talk about points of view, no? Tsaka maganda rin yung may mga nararanasan din tayo mag-asawa na mga bago. Halimbawa, kami, nakapanood kami ng sine, ng Odyssey nung nakaraan, no? And masarap himayin, eh, di ba? Kaya may karanasan tayo. Ako, nasa pagmamotor tayo. Yung mga journey natin, ano, yung masarap pag-usapan, di ba? Siguro, isa rin maganda, of course, we all know how communication works, diba? Mm. Na may speaker, may listener, no?
10: Yeah.
9: Siguro mapractice din natin, mapakinggan din natin yung ating mga asawa na uninterrupted, no? Mm. Para sa ganun, eh, ma-master natin yung communication, no? Mm. Yung interesting talks about isa.
10: Correct.
9: Another question para sa inyo, Kuya Pastor.
10: Mm-hmm.
9: Pastor, ilang beses ko nang nahuhuling nagde-delete ng conversation ng asawa ko. Wala naman akong nakikitang ebidensya ng pagtataksil. Sapat na bang dahilan yon para mawalan ako ng tiwala? Ano yung delete? Magde-delete sa messenger, ganun?
10: Siguro.
9: Mm.
10: Conversation eh.
9: Okay.
10: Okay. So, okay. Wala ka na talaga makikita ng ebidensya kasi dinelete na. Hindi, eto again, no, kuya, yung mga nabanggit na natin kanina, walang masamang magtanong, walang masamang mag linawi ng mga bagay. Lalo na kung mag-asawa naman nga kayo.
9: Correct, diba? correct.
10: So, dapat ay, kung merong mga ganitong mga sitwasyon, mahalaga itong mapag-usapan.
9: Oo, no? correct.
10: At kung ang tanong mo ay sapat na bang dahilan iyon para mawalan ako ng tiwala, siguro hindi naman agad yung mawalan ng tiwala. No?
9: Correct.
10: Hindi, parang ito yung maging simula para alamin.
9: Correct.
10: No? Kung ano ang dahilan.
9: Bakit nga ba? No?
10: Bakit nagdi-delete ka?
9: Oo,
10: bakit? Kasi tayo, limbawa, ako nga, pag nag-leave ako sa group, delete ko na yung conversation. Kasi minsan, pag hindi mo dinelete, andun pa eh.
9: Oo, correct.
10: Pag ano mo, hindi ka lang makakapag-comment kasi wala ka na doon sa group. Pag tinipe mo, nandun pa rin.
9: Lalabas pa rin.
10: Eh, yan pa lang mga GC na yan ay nag-a-add ng memory yan.
9: Correct. Oo. Lalo na pag may mga pictures.
10: Oo. So,
9: sa cache, no, ang tawag doon eh.
10: Tama. So, yun. Pero yun, ako yun. Di ba? Eh, paano kung yung asawa mo? Kaya mahalaga po na tanungin, pero syempre naman, siguro, minsan na naging problema, kuya, tama naman yung intention, tama naman yung itatanong, kaya lang minsan, baka yung paraan ng pagtatanong.
9: Correct.
10: Napakahalaga po nun, na kung tatanungin natin, ito, halimbawa, valid naman, kailangan talagang linawin itong mga gantong bagay. So, linawin natin sa maayos na
9: paraan.
10: Wag agad yung
9: galit.
10: Galit agad, nakataas correct. Agad ang boses, nakabalibag agad ng plato. So, ano po muna? Pag-usapan ng maayos.
9: Correct. Yan, at nakakalungkot din kasi may mga pagkakataon, no, na because of our fears, no, minsan napaproject na natin ito sa maraming sitwasyon kahit hindi naman factual. No?
10: Yes.
9: Kahit hindi naman totoong nag-delete, pero we have a feeling and we call it phenomenology, di ba? Yung feeling ng isang tao parang totoo talaga sa kanya, di ba yung nangyari? Nakakalungkot kasi may mga times na ano, no, it affects the dynamics, no, ng relationship, no, na nanaginip ka na may kabet, no, paggising mo sinusuntok mo yung asawa mo, no, walang kalaban-laban, di ba? And ang spurring nito o pinanggagalingan ay yung fear, no.
10: Yes.
9: So address din natin yung fear, kapatid, no. Baka naman mamaya kaya dinidelete kasi alam niya na yung pananaw mo sa mga kaibigan negative, 'di ba? Baka mabasa mo lang alam niya na kaagad, no, na
10: magagalit
9: siya, no. So identify niyo and talk about it kasi ang hirap ng ano. If you think that it's comfortable, mahirap din yung very anxious na husband, no, na magagalit ka, no, yung very cautious ba na tinatawag. Mahirap din ito sa pakiramdam.
10: Yeah. Yung tipong para wala na lang gulo, no?
9: Correct.
10: Purahin
9: na lang, actually, Kuya Pastor, no, may mga times na umaabot na yung mga spouse na huwag na lang mag-Facebook. Kumbaga, dinidelete na lang nila, no? Kasi palaging meet siya ng pag-aaway, di ba?
10: So, wala naman talaga.
9: Wala, kahit wala talaga, pero yung spouse ay masyadong dahil sa takot, no, siguro dahil sa mga past pains na naranasan sa buhay, no, pinroject niya na yung husband niya is this person.
10: Yeah.
9: Okay? Another question, nung birthday ko, tinanong ako ng anak namin kung bakit wala raw kaming picture na magkakasama ni daddy. doon ko lang na-realize na halos wala na pala kaming memories nitong mga nakaraang taon. Mm-hmm. Okay. O, nakakalungkot naman ito, no? I'm assuming na magkakasama pa kayo, no, na family. Well, siguro because meron tayong iba't ibang kinakaharap na challenges daily, marahil ang priorities din natin, no, sa iba't ibang couples ay iba-iba din naman. May mga couples na kahit saan mapunta, they prioritize their pictures. May mga families naman na they prioritize their future, no. So again, this is something that has to be set as a family. Ano ba ang mahalaga sa atin?
12: Mm-hmm.
9: Siguro to give a more clear example, ang mother ko, si Ate Merlin, she loves pictures, no. Kumbaga, ever since the world began, no, priority niya talaga 'yan.
12: Mm.
9: Kaming family, ako at yung anak ko, ano kami, we are introverts, no. Mm. When it comes to being out there, hindi kami, mas prefer namin yung on the side, no, tahimik lang, no. So why is this important, no, as a premise? Kasi si mama, mahalaga sa kanya yung picture. So when I am with her, I make sure na okay lang sa akin yung picture.
12: Mm.
9: Pero sa family ko, hindi yon yung mahalaga. Ang mahalaga sa family ko, we enjoy good food.
12: Mm.
9: So kumpara sa magpa-picture kami, okay, hindi na lang, no. We enjoy yung pag-arcade ng daughter ko. We enjoy playing online games, no. Kumpara sa picture, hindi kami magpi-picture. Hindi mo kami maaasahan na in a week magpipicture kami, hindi eh.
12: Mm-hmm.
9: No? Pero mag-gaming kami and that's our goal. No? Yeah. Kumbaga, napag-usapan namin yon. Anyway, why do I have to go here? No? Kasi baka sa husband mo, hindi sa kanya, hindi niya alam na priority yon, di ba? Kaya 1 year na walang picture kasi hindi naman napag-usapan.
12: Mm-hmm.
9: Siguro, kaya nga mahalaga doon sa anim na bagay that builds a functional family or healthy family. Ang number one doon ay goals and purposes. Ano ba yung what makes us who we are?
12: Correct.
9: Oh, sa atin, we enjoy taking pictures and then let's do that.
12: Mm.
9: 'Di ba? Mm. Kasi kapag hindi clear yung goals and purposes ng families, everybody does their own way. Yeah. Sa akin, ako gusto ko lang nag-YouTube ako. Uwi ako na separate, iba-iba tayo ng ginagawa.
12: Mm.
9: Siguro this is the point, no, na pag-usapan ninyo, kasi sa amin, 1 year na walang picture, hindi namin iindahin.
12: No.
9: Kumbaga, hindi siya life and death for us. Hindi siya nalulungkot, kakalungkot para sa amin. Kasi hindi kami yon. No? Identify ninyo, what's the goal of your family? If it's taking pictures, then talk to your husband about it. Honey, mahalaga sa amin na mag-picture tayo. Kahit once in a while lang. Then everyone knows, no, na, oy, sige, picture lang pala eh. No? Kasi hindi na natin ito palalakihin pa na hindi mo na ako mahal kasi hindi tayo nagpipicture. Parang it's a bit too much, no?
12: Yes, yes.
9: Siguro i-identify ninyo ano yung mahalaga sa family, no? At ano yung mga legacy at yung mga culture na gusto ninyo na integrate ninyo ngayon sa family.
12: Correct.
9: Kuya Pastor, anything to add?
10: Ako, okay na ako doon kasi gano'n naman talaga. Baka nga mamaya, tama yun. May mga tao talaga na hindi mahilig sa picture. Kasi ako, na-experience ko yung kuya.
9: Oo. Oh.
10: Minsan merong ba ako, may mga gatherings ng national or district. Parang hindi ko nakikita ang nagpipicture kayong pamilya. Mga gano'n. Pero sa totoo lang, lagi kaming kumakain sa labas. Hindi talaga namin ano yung
9: ugali, magpicture.
10: Magpicture, tapos ipapuso.
9: Correct.
10: Facebook.
9: Hindi naman masama na may mahilig, no?
10: Wala naman. Kumbaga, parang ang sinasabi ni Kuya Ken ay yung bang respect, understanding.
9: Tsaka yung culture natin, yes, di ba? Sa family. Kami, mag-asawa, hindi talaga kami magpipicture. Kunyari, nakapunta kami sa ganitong lugar, hindi namin naging nature, no? Magpipicture konti, pero yung ipopost pa or what, no, hindi namin
10: mala
9: nature.
10: Mala
9: na. Kumbaga, tagal na yan, ano? Pero pag usapang pagkain, we sure do, no? Kakain kami na every Sunday, no? Pipili kami ng pag-iipunan, no, para makakain ng gusto namin, no? So, kasi yun yung nature at goal namin. Another question para sa inyo, Pastor.
10: Okay.
9: Pastor, lagi akong sinasabihan ng asawa ko na magtipid. Pero nalaman kong bumili siya ng mamahaling gamit nang hindi man lang sinasabi sa akin. Hindi ba betrayal din ang ganun klaseng sikreto?
10: Basa ko, mamahaling gamit itong motor.
9: Motor ba to? Oo nga eh.
10: Baka ano to ha, kuya?
9: Baka asawa ko.
10: O baka asawa ko.
9: Oo, wala naman tayo pambili rin.
10: Sabagay. Okay. Well, kung betrayal yung ganong klaseng sikreto, siguro kung ganon yung pagtingin, hindi naman masama o hindi. Pero sa ganitong pagkakataon, no? Halimbawa, eto kuya, iba-iba yung setting kasi talaga.
9: Correct.
10: Iba-iba yung setting, tama ka, iba-iba yung culture, no? Baka mamaya kasi, halimbawa, parehas silang may trabaho. Yung mag-asawa, parehas may trabaho. Tapos, meron lang silang pagkakasunduan na ikaw sa ganitong gastusin, ikaw sa ganitong bills.
9: Correct, correct.
10: Tapos, kung ano man yung matitira, sa'yo na yun. Kumbaga, parang gano'n, no? Paano kung halimbawa, ganun pala yung agreement nila? Tapos, yung palang pinambili ng mamahaling gamit ng iyong asawa, pinag-ipunan niya.
9: Correct, oo.
10: Galing doon sa spare na
9: natitipid.
10: Natipid niya.
9: Oo.
10: Sa tingin ko lang, kuya.
9: Correct.
10: Baka naman hindi yun betrayal na pwedeng sabihin. No? Pero ganun pa ma, kung ang ganun ang naramdaman mo, edi sabihin mo sa asawa mo.
9: Correct.
10: Para siya din naman, magkaroon din siya ng opportunity na maipaliwanag yung kanya.
9: Sarili, oo.
10: Yun yung dynamic ng ng marriage.
9: Correct.
10: Kailangan open yung communication niyo.
9: Correct.
10: Yung communication.
9: Oo.
10: Walang masamang mag-usap.
9: Oo, correct. No?
10: At yun yung talagang effective.
9: Correct.
10: Kailangan talagang pag-usapan. No?
9: Oo.
10: So, yeah. Yun ang tingin ko dito, kuya.
9: Oo. Siguro maganda rin maidagdag, no? Maganda naman talaga yung concept o yung values na magiging matipid tayo. In the same way, there's also goodness in enjoying your hard work, no? Yung hard-earned money mo, no? Siguro what I see that can be a mistake is yung hindi sinabi, no?
10: Yung
9: secrecy, ano? Siguro there can be several reasons, baka hindi sinabi kasi baka hindi payagan, no? Pero in all its forms and function, no, hindi pa rin dapat, no? Kaya nga napakainam na i-practice in marital relationships yung no secrecy policy, na especially kapag kasi usapang pera, whether we are aware of it or natatamaan talaga yung family, di ba? Kahit gano'n tayo kayaman, ano, but aabot at aabot sa family. Anyway, case in point. Kami mag-asawa, ito, palagi na akong tinutokso ni Pastor Jebo at ni Kuya Pastor Brian na pag lumalagpas ng 2000, magpapaalam na yan sa asawa. Well, it has been working for us. No, na kasi ang culture namin mag-asawa, kapag 2,000 pesos pataas, we need to talk about it. Pag-usapan namin. Bakit? Kasi kung ano yung bibilin ko, maaaring maka-apekto sa existing na financial obligations ng family. So, we talk about it. And you know what? Kapag nag-uusap kami, ang sarap bumili na hindi ka natatakot. No? And I want all the husbands to experience it. Yung support pa yung wife. No? Sige, bilhin mo na yan. Bilhin mo na yan. Pambihira ka kasi. Diba? So, ang sarap ng ganun pakiramdam. Hopefully, ma-practice natin. And then our last question, and then anyayahan natin si Kuya Pastor to give us a closing prayer.
10: Okay.
9: Kapag may bisita, sobrang sweet ng asawa ko, pero pag kami na lang sa bahay, halos hindi niya ako kausapin. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Okay, so nakakalungkot ito, no? Siguro may mga unearthed pains ang relationship ng husband mo sa'yo. Kung bakit parang ang nangyayari parang show yung kanyang pinapakita with other people. Well, siguro maganda dito is confront your husband about it. Teka muna, kapag may bisita, bakit ka malapit sa akin kumpara sa kapag ka wala? May problema ba tayong dalawa? Meron ba akong nagawa in the past? And then, talk to your husband about it. I would rather have an intrinsic marriage. Ibig sabihin, kung di mo ako pinapansin in person, pwede bang wag mo na rin akong pansinin in public, no? Yeah. Kasi I want to fix, I would rather have a real marriage than a showcase marriage. Siguro ito yung magandang i-address ninyo kaagad. Kasi bago ka pa ma-confuse, you have the authority and you have the right to ask questions, no? Na, teka muna, meron ba tayong problema? Kasi may mga pagkakataon talaga, no, that a spouse is not comfortable enough to talk unless you ask them, no? Ibig sabihin nito, may mga spouse, may mga marital relationship talaga na hindi confrontational. No? Hindi sila sanay na pag-usapan unless may opportunity to talk about it. Siguro maganda, kausapin mo yung husband mo, honey. I noticed na kapag in front of this and that, mas sweet ka sa akin, you talk to me, pero pag wala sila, parang wala kang pakialam sa akin. I want to understand, meron ba tayong problema? Are we in the middle of something? I would like to know. Siguro i-confront your husband about it. Of course, confront with care so that ma-evaluate ninyong dalawa ano ba yung health ng marriage ninyo.
10: Correct.
9: Right? Kaya Pastor, anything to add?
10: Yeah, yun. Kanina pa lang sinasabi ko yan na ano eh, no? Walang, kumbaga parang pinakamaganda ay maging honest.
9: Correct.
10: At i-clarify lahat ng bagay. Kasi yun naman din talaga minsan ko yan pinanggagalingan ng mga malalaking problema ng mag-asawa.
9: Correct.
10: Yung hindi pag lilinaw at yung pagbubuo ng iba't ibang mga bagay sa isipan.
9: Correct.
10: Kasi doon nagsisimula eh.
9: Yes.
10: Kumbawa, kagaya kanina, iniisip niya na baka merong pinuntahan, ayun pala, nag-drive lang naman pala. No? So, mahalaga na maging bukas ang komunikasyon.
9: True.
10: Pag-usapan ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga dapat linawin.
9: Kailangan linawin. All right, so at this point in time, no, nakakalungkot man, but tayo po idadako na sa ating pangwakas na panalangin. So, Kuya Pastor, would you give us the honor of closing our time in prayer?
10: Sure, let's pray po. Dear Lord, salamat po muli sa gabing ito. Salamat sa wisdom, salamat sa opportunity na makapag-ministeryo sa aming mga kaagapay sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga payo, pagbibigay ng mga karunungan na ito naman po ay kinikilala namin galing po sa iyo. Salamat Lord sa iyo pong paggabay sa amin, pangunguna sa gabing ito. Dalangin po namin na sa aming mga kaagapay na same man ang naging suliranin o kung hindi man, Panginoon, dalangin po namin na mga tanong na napag-usapan, mga sirkumstansyang natignan, dalangin po namin na ito po yung magturo sa amin kung paano nga ba namin mas mapapalalim pa at mapapalago ang aming mga kanya-kanyang mga relasyon.
9: Yes, Lord.
10: Salamat po, Panginoon, sa mga ganitong ministry sapagkat alam namin na ito po ay marami ang naabot. Patuloy niyo pong i-bless ang FEBC, ang Heartline, maging ang Back to the Bible. Patuloy niyo pagpalain ng bawat isa po sa amin. At patuloy niyo po kami maging kasangkapan ng iyong pagpapala.
9: Yes,
10: salamat po sa iyo pong papuri. In Jesus' name we pray.
9: Amen. Muli po, kayo po'y nakikinig kasama si Kuya Pastor Brian at si Kennedy. Kayo po'y nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.
12: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
13: Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
14: Alam mo bang ang katagang, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? Namula sa sikat na tulang sa aking mga kabata ay hindi talaga sinabi ni God Jose Rizal? Ito ang kumpirmasyon ng historian na si Ambeth Ocampo at ang dating chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Virgilio Almario. Pero umukit ito sa kasaysayan at sa pagmamahal ng mga Pilipino sa wika at panitikan.
13: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
15: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
16: Oo, para mabigyan kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
15: Sino ang manunubos na ito?
16: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
17: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
18: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
18: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
18: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
18: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
18: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po mommy.
18: Ganyan kabuti ang Diyos anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
18: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi kaagapay, magandang araw. Sana nga maganda ang iyong araw at naging araw, umulan man o umaraw at saan mang panig ng Pilipinas o mundo ka nakakapakinig. Dito po sa atin sa Pilipinas, dalawang klase lang naman ang weather. Wet and dry, sunny or rainy. Diba sa kindergarten, laging ang pambungad sa mga bata na pagbati ay good morning and today is a rainy day or today is a sunny day. And sometimes, the weather of our hearts depends on the words we receive from others. Sa ayaw at sa gusto mo, words can really affect. Sa pag-aaral, sabi ng mga scientipiko, yung words can emotionally charge or discharge the heart of a person. And it also activate the areas of brain na nag-involve sa emotion, such as the amygdala. So yung mga harsh word can even increase stress-related responses, while encouraging words can promote feelings of safety and motivation. Naalala niyo ba ang kwento ng man, his son, and their donkey? Ito yun. Naglalakad ang mag-ama alongside with them, ang donkey o ang asno. Agad sa meron silang narinig na ano ba yan? Anong silbi ng donkey kung hindi sasakyan? Dahil meron silang gustong marating, ang ginawa niya, pinasakay ng tatay ang kanyang anak sa asno habang sila ay naglalakad. Hindi pa sila nakakalayo, meron na silang nadaanan na grupo ng mga lalaki. Sabi nung isa, tingnan nyo nga yung batang yan, ang tamad naman. Siya ang nakasakay habang yung tatay niya ang naglalakad. Ano ba naman yan? At ang marinig ng tatay, nag-react siya at gumawa siya agad ng solusyon. So siya ang sumakay sa asno. Pinababa niya ang anak. Abay, hindi pa nga nakakalayo, meron na naman nag-opinyon, dalawang babae. Nakakahiya naman ng lalaking yan, siya na yung tatay. Siyempre, siya yung komportableng nakasakay habang yung maliit niyang anak ang naglalakad. Medyo nalito si tatay. Parang ang dami namang opinyon ng mga tao. Kaya naisip niya, sige, ganito na lang anak. Tara, parehas tayong sumakay sa asno. At pagdating nila sa bayan, sila naman ay pinagtawanan. At tinanong ng tatay, bakit kayo natatawa? Di ba kayo naawa sa asno? Sabi ng isa. Ang bigat niyong dalawa, inaabuso niyo ang hayop. At napakamot ng ulo ang tatay. Bumaba silang mag-ama at nag-isip pa ng ibang paraan. So ang solusyon nila, pumutol sila ng mahabang kawayan, tinali ang apat na paa ng asno. At sila na ang bumuhat nito. Siyempre, nagkaroon pa rin ng opinyon. At walang kamatayan ang opinyon ng tao. We are not built to please everyone. Yan ang tatandaan mo. Kapag ang bawat desisyon mo nakadepende sa opinyon ng ibang tao, wala kang mararating. Baka sa huli mawala pang pinakamahalagang bagay na pinagkatiwala sa'yo. Ano ang mahalaga? Sundin ang kalooban ng Diyos kaysa yung paulit-ulit na pagbabago dahil lamang sa mga opinyon ng tao. Nakakapagod yun. Every time you do something good, you are expecting an applause or someone to notice or someone to affirm you. Paano kung wala? Paano kung instead of affirmation, ang natatanggap mo ay criticism? Sabi ni Paul sa Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ganyan ang perspective ni Paul. Gusto niya iparating sa mga taga-Galacia. Nilinaw niya na ang gospel ay ginawa hindi para magustuhan ng mga tao. Dalawa yan. It's either it will confront you or comfort you. Gospel is not a popular type. Actually, ito nga ay against the flow. Hindi ito yung natural nating default. It's a game changer. Biro mo, sa gitna ng krisis, ano sinasabi sa atin? Matthew 22, 36 to 40. Yung greatest commandment, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. That was the first commandment. And the second is, love your neighbor as yourself. Kung gaano mo inaasikaso ang iyong sarili, ganun din dapat ang pagtingin mo sa iyong kapwa, sa mga stranger din, and even in your enemies. Paul, in his journey, hindi niya binago yung message ng gospel ng Diyos para maging katanggap-tanggap, para maging popular, para maging maraming nagla-like sa kanya as an influencer, because he is not a people pleaser. Hindi niya iniisip ang sasabihin o ang bulong ng karamihan. Hindi niya hinubog yung katotohanan based on what people wants to hear. Mas mahalaga sa kanya ang katapatan kaysa ang kasikatan. At ito yung hirap na hirap tayong gawin. Yung mag-move forward sa katuwiran, kasi maraming pares ng mga mata ang maghuhusga sa atin, ang mga dapat natin na i-please. But if it is your sole purpose in life to please others, kung yan ang rason bakit ka nabubuhay, para matuwa sa iyo ang magulang mo, matuwa sa iyo ang mga tao sa paligid mo, ang mga teacher mo, ang mga nagbibigay sa iyo ng mga ayuda, kahit na ito ay labag na sa iyong prinsipyo, this is not what you are called for. Yun nga, sabi ni Pablo, if I were to please others, hindi ko mapapagsilbihan si Kristo. At ang ginamit na salita na ito ay malalim, servant. Ibig sabihin nito, bond servant o alipin at that time, na yung isang tao na ang buong buhay ay pag-aari ng kanyang master. Wala siyang kayang piliin sa mga utos na pwede niyang sundin. Kasi ang buhay, ang oras, ang salita at paglilingkod ay ganap na nakatalaga kay Kristo. And that is what Paul wants his people to understand, that he is a bondservant of God. That in whatever he does or whatever we do, sa 1 Corinthians 10:31, pakaisipin natin, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Hindi sa approval ng mga tao, but for the glory of God. Minsan binabago natin yung desisyon, salita, maging yung paninindigan, para lang maging katanggap-tanggap, maggustuhan ng iba, mag-compromise, kasi mahirap maipit sa pagkakamali. Pero malinaw ang reminder ng Diyos. Hindi tayo nilikha para maging tagahabol ng praises, ng applause, ng approval ng tao. You are created for the glory of God. Isaiah 43 verse 7. Sabi po dito, created for my glory. Ang layunin ng ating buhay ay ipakita ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kakayahan na kumilos sa ating buhay, ang kapangyarihan ng Panginoon, and ang bawat talento na meron ka, meron kang opportunity, meron kang mga success sa buhay mo. Lahat yan should point to God. Kasi kung ang purpose mo sa buhay para mapasaya ang lahat ng tao sa paligid mo, mangangawit ka, mapapagod ka, iba-iba ang opinion ng mga tao. Mag-post ka lang, di ba, ng isa, mapapansin mo, iba-iba na yung comments. And actually, yung comments na yan, makakapagbigay sa'yo ng maraming-maraming stress. Ang mga pumapalakpak ngayon, pwede rin na pumuna bukas. Pero ang Diyos, He is your constant God. Hindi siya pabago-bago. Yung pamantayan niya, hindi changeable or interchangeable. Hindi nakabatay sa popularidad, alin dito yung mas papanigan ng nakararami. Si Jesus Christ ang daang tinahak niya, yung daan na ayaw daanan ng mga tao. But it is the right way. Nasa gitna ka ba ngayon ng pagsubok kasi gumawa ka ng desisyon na hindi popular, desisyon na marami ang hindi sumang-ayon, pero ito ay paninindigan mo para sa Panginoon.

0: the Lord will bless you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po kasi ipinaalala po ninyo sa amin that we were created for a purpose. And that purpose alone is to give back the glory to you and you alone. Help us, Lord, to go back to you. Ang kababaang loob, ang pag-ibig mo sa lahat ng aking gagawin, sa lahat ng aming gagawin, ang siyang maitaas. At dalangin po namin, Lord, bagamat mahirap na sa aming buhay, masalamin namin ang kabutihan po ninyo. And Lord, yung karangalan na nagmumula po sa inyo, ang tangi lamang naming maitanghal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pakiramdam mo ba ay hindi ka naiintindihan ng mga marami, huwag agad pang hinaan ng loob. Kung may mga tao na hindi sumasang-ayon sa'yo, manatili ka lang na tapat. Kasi sa huli, ang tanong na mahalaga ay hindi yung nagustuhan ba nila ako. Sa huli, ang pinakamahalaga na maririnig natin sa ating buhay ay hindi yung palakpak ng mundo, kundi ang boses ng Lord na magsasabi sa'yo, "Well done, good and faithful servant." Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako pa si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
3: Michelangelo called it an ironic smile, and for 500 years, the world has been fascinated with Mona Lisa. But just what is this Renaissance woman smiling at? We may never know, but an art-loving geologist thinks she's found a clue.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

At isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. At inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga at sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat araw at ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang iyong pinagdaraanan, ang Diyos ay patuloy na sinasamahan ka at inaakay ka sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na makikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa puso, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na baka matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar na panalangin, pagninilay, pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna'y dumako sa Panginoon sa panalangin. Mapagpala at dakilang Diyos, aming Ama sa langit, salamat po Panginoon sapagkat sa araw na ito ay muling kami ay iyong tinipon, Panginoon, sa pamamagitan ng programang Hardin ng Panalangin. Bagaman, Panginoon, ay maulan at ilang araw na po ito, Panginoon. Ngunit, O Diyos, kami ay taus-pusong lumalapit sa iyo, O Diyos, sapagkat anuman ang kalalagyan, anuman ang panahon, anuman ang aming kabigatan o kaya'y aming nararanasan sa buhay, ang iyong trono ng biyaya at awa ay bukas sa amin na iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong salita ay naroon ang paanyaya. Come boldly to the throne of grace. O Diyos, salamat po sapagkat kayo'y hindi nagsasara ng iyong pandinig sa amin. Kailangan namin, Panginoon, na kayo ay tunguhan, Panginoon, sapagkat sa dami ng aming mga hinaharap, O Diyos, wala po kami masusulingan. Ang aming lupang katawan ay lubhang makasalanan, Panginoon. Lumalayo sa iyo, gumagawa ng mga bagay, Panginoon, na hindi kaaya-aya siyang harapan. Ngunit tuwi na sa aming paglapit sa iyo, sa aming pagpapakumbaba, ay merong pagpapatawad at panibagong simulain, Panginoon. At sa lahat po ng aming mga alalahanin, nagkakaloob kayo at nagbibigay kayo sa pamamagitan ng iyong salita at spirito ng kaaliwan, kapanatagan sa aming kalooban, Panginoon. Kaya purihin ang iyong pangalan at salamat, Panginoon, sa hardin ng panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na kayo, kaagapay, lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. At dalangin namin na kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, yung inyong damdamin, kalooban, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong mga spiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal,
magkakasama naman tayo sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin. Pag-usapan po natin sa umagang ito ang may kinalaman sa pagpapahayag, no, ng may katotohanan at pag-ibig. Alam po ninyo ang panahon ngayon, lalo na sa social media, ay marami ang talagang nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Ano po? Maayos naman o maganda naman na tayo'y nakakapag-express ng ating saloobin. Ngunit paano nga ba tayo makapag-i-express? Okay? Alam niyo po, ang sabi ng Banal na Kasulatan, hindi lang po tayo kinakailangan magkaroon ng kaalaman, kundi tayo magkaroon ng karunungan at lalo na kaunawaan. Lahat naman po tayo ay gusto nating may alam tayo. May alam tayo sa buhay, may alam tayo sa issues. Kaya base sa ating kaalaman, tayo ay makapagpapahayag, tayo ay makapag-i-express. At tinitingnan natin na ito'y ating karapatan. Ano po? Well, sa isang bahagi, sa isang banda, ay maganda din po naman yun sa ating kaisipan. Nakapag-i-express tayo. Subalit hindi porke ito ay isang kaalaman, ay gayon na lang ang dapat. Sapagkat mayroon din tayong tinatawag na karunungan. Wisdom. Ano po? At ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang wisdom o ang karunungan, ang simulain niyan ay yung pagkakaroon ng takot sa ating Diyos. Ang kaunawaan, ano po, ay mas malalim pa. Sapagkat yan ay tumutukoy sa kung bakit, ano po. Kaya ang kaalaman, ang karunungan at ang kaunawaan, ang mga bagay na ito'y nagdi-deal sa mga ilang tanong. For example, ang kaalaman, ang kanyang pinupuntuhan ay yung tanong na ano? Ano? Okay? Ano ang alam mo? Okay? Ano ang alam mong gawin? Ayun. Subalit ang karunungan o ang wisdom, ang pinupuntuhan po nito ay yung tanong na paano? Okay? Kung may alam kang gawin, ang tinatanong ng wisdom ay paano mo gagawin? Okay? At yung paano po ay mahalaga yan. Sapagkat halimbawa, may alam tayong gawin,

Nung na bakit? Bakit mo ginagawa ito? Okay? Kaya ako halimbawa, ano ang alam mong gawin? Gagawin mo na lang. Pero mas mahalaga po sa ating mga mananampalataya, yung paano mong gagawin, yung alam mong gawin. Yun yung wisdom. At bakit mo gagawin, ano, yung gawa na ito sa ganung kaparaanan. So, ito'y mayroong pag-iingat. Now, ang sinasabi po natin ay ang lahat ng ating expressions o pagpapahayag ay dapat may katotohanan at may pag-ibig. Pagpapahayag sa katotohanan at sa pag-ibig. Now, ang isang taong na kay Kristo po, no, ay na kay Kristo tayo at ang sabi ng banal na kasulatan ay nananahan sa atin ang kanyang espiritu. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay indwelt, ika nga sa wikang Ingles, ng kanyang espiritu. Doon sa Romans chapter 8 and verses 9 to 11 ay ganito po ang sinasabi. You are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Kung kaya nga po, ang pagtanggap kay Kristo, ang pananampalataya kay Kristo, ay hindi lang po yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi ang ibig sabihin ay pananahan ng kanyang espiritu sa atin. At doon sa verse 10 of the same chapter, chapter 8 ng Romans, ang sabi, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. At kung si Kristo ngay nasa atin, ang kanyang espiritu ay nagbibigay sa atin ng buhay. Ano po? Because the spirit quickens, the spirit gives life. At ang buhay na iyan ay buhay po sa katuwiran niya. Sapagkat tayo ngay pinatawad na sa ating mga kasalanan at ang ating pong kaisipan ay nagsisimulang tumanggap ng katuruan mula sa kaniyang salita. Doon sa verse 11, ang sabi, if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, ikay, kung ang espiritu ni Kristo, no, na nagbangon sa kanya, nananahan sa atin. No? Siya, ang espiritu, na nagbangon kay Kristo sa mga patay, ay siyang magbibigay sa atin ng buhay upang ang lupang katawan na ito ay magkaroon ng magandang testimony. Ano po? Now, sa ilang talata, itinuturo din po sa atin na ang espiritu ay hindi po espiritu ng kasinungalingan. Ano po? Hindi espiritu ng walang pagkilala sa lahat ng bunga ng espiritu. Ang sabi po doon sa 2 Timothy chapter 1 and verse 7, God hath not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power, of love, and of a sound mind. Healthy mind. Yun po ang kaisipan ng kinaroroonan ni Kristo, kinaroroonan ng kanyang espiritu. At ang espiritong nasa atin ay nagsasabi po sa atin na kinakailangan manourish tayo ng salita. Ano ba yung salita sa atin? Alam niyo po, sa mga bagong panganak, ang hinahanap-hanap nila ay gatas. Ganon din po sa atin. Ang kinaroroonan ng espiritu ay ang hinahanap niya ay ang gatas ng salita. The word, no? The milk of the word. Kung kaya nga sa bagay na ito, ano po, pinangungunahan tayo ng espiritu, kung kaya nagbabago ang ating kaisipan, nagsisimula tayong magkaroon ng pagnanais na tumingin sa kanyang salita, ano po, at ibuhay ito, isaloob ito. Ano po? The spirit is the spirit of truth. He is not the spirit of error. At kanina lang sinasabi, He is a spirit of love. Kung kaya nga po itong sinasabi nating uri ng pagpapahayag, at sa lahat po sa atin ng mga na kay Kristo, mga mananampalataya, ang sinasabi po natin dapat ang ating pagpapahayag ay pagpapahayag sa katotohanan at sa pag-ibig.

Kaya ang sabi doon sa Ephesians 4:15, ang sabi po ni Apostolo Pablo eh, speaking the truth in love, grow up into Him in all things. Ano po? Abay, magpahayag kayo ng katotohanan sa pag-ibig. Kaya hindi po nawawala iyon. Alam niyo po, ang pagpapahayag sa amin na nasa radio, for example, na nasa media, kinakailangan pinag-aaralan pa kung paano ang disposisyon, ano po. Pero sa mga mananampalataya, may pinanggagalingan po tayo nasa ating kalooban. Lalo na alam natin na sa ating pagiging makasalanan, tayo pinatawad na. At hindi lang yun, nananahan sa atin ang Kanyang Espiritu at ang Espiritu ay nagtuturo sa atin na pag-aralan at isabuhay ang Kanyang salita at ang Kanyang kalooban. Marami mga talata sa salita ng Diyos ang kinakailangan nating tingnan, pag-aralan at gawing ilagay sa ating kaisipan at sa ating buhay. For example, doon sa Romans chapter 12 and verse 9, ang sabi, "Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good." Lahat po ito ay nasa bagay ng hindi lang pagkilos, kundi ng pananalita, pagpapahayag. Doon sa 1 John chapter 3 and verse 18, ang sabi eh, "My little children, let us not love in word neither in tongue, but in deed and in truth." Kung kaya nga, hindi lang po ito pag-iingat, kundi mayroong espiritu na nagsasabi sa atin na magpahayag ka at kumilos ka sapagkat ako'y nasa iyo. Ako'y espiritu ng pag-ibig. Ako'y espiritu ng katotohanan. Okay? Sa 1 Peter chapter 1 and verse 22, ang sabi, "Love one another with a pure heart." So, ang mga bagay pong ito, marami sa salita ng Diyos, lalo na no, sa bagong tipan, na hindi lang po tayo sumusunod sa kautusan, kundi dahil si Kristo yung nasa atin, ang kautusan ni Kristo ang nananahan at umiiral sa ating kalooban. Kung kaya nga po, kinakailangan ang ating kaisipan ay maturuan ng Kanyang salita at ng Kanyang kalooban. Okay? Nais kong ibilin po sa inyo na ang kalooban po ng Panginoon ay hindi lugar o hindi designasyon at posisyon. Ang kalooban ng Panginoon ay gawa. Ano ang gawa? Naroon ang kalooban ng Panginoon. Kasama na dyan ang pagpapahayag. Magpahayag tayo sa Espiritu at sa pag-ibig.

Pastor Raynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay Rizal. Panalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihan Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos na kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Dumako na tayo sa pagdulog sa Diyos, sa panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. At ang ilan po sa kanila ay galing kay Estrella Dizon, panalangin sa aking paningin dahil napapansin ko mabilis na akong manlabo ang kanyang mga mata, lalo na kapag nagbabasa. Pareho po tayo. Parang cloudy yung ating paningin, ano? Sabalit, ayos naman. Anyway, let's pray for Estrella Dizon. Nelson Ramirez, prayer request po para sa aking madalas na pagsakit ng tiyan. Hindi ko po minsan alam kung dahil sa pagkain o pagod. Oh yes, si Nelson Ramirez. Si Aileen Mercado, panalangin po sana sa aking lola na mahina na ang katawan at hirap nang kumilos mag-isa. Dalangin na may dagdag na lakas para sa kanya. Si Rolando Garcia, humihiling po ako ng panalangin dahil ilang gabi na akong hirap matulog. Naway bigyan ako ng Panginoon ng maayos na paghinga at lakas ng katawan at isip. Kailangan natin yan. Si Karen Villanueva, please pray for my husband na may iniindang pananakit sa tuhod. Nahihirapan na po siyang gawin ang mga dati niyang ginagawa. Dalangin namin. Nabibigyan siya ng tamang gamot at lakas para hindi siya panghinaan ng loob. Okay. Si Aling Verta Bello, no, G, panalangin po para sa kagalingan ng kidney function ng kanyang nanay, Nora de los Reyes. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Si Lazel Domingo, prayer for my husband, no, good health and protection sa kanyang fast release. At siguro siya'y isa sa mga PDLs na pinapanalangin po natin. Si Concepcion Balite, papray po ang kagalingan sa pananakit, ano, ng kanyang balakang at aking kapatid. Salamat po. Okay? Si Riz Nazareth Ishizuka, please pray for Regina, kagalingan po sa kanyang sakit. Kay Regina. Si Nenet Palencia, prayer request po para kay Yolanda Roque. Siya po ay may stage 4 na cancer, no? Naway pagkalooban siya ng kagalingan. Kalakasan, no? Let's pray na maging panatag ang kanyang kalooban. Si Raquel Abanador, kalakasan po sa kuya ko, si Protasio Talavera Jr. sa paglaban niya sa malubang sakit, no? At si Susan Raznal, pakisama po sa panalangin na ang kanyang tatay na si Gonzalo Tejada, 82 years old, kasalukuyang naka-admit sa ospital pang-anim na araw na may ulcer po siya. Tumaas din ang kanyang hemoglobin. Ano po? So let's pray for Gonzalo Tejada. Meron pa si Nars Kath Lodi. Panalangin po na alisin ang Panginoon ang galit ko sa puso. Oh yes, the spirit of love, the spirit of truth ang kinakailangan. At I surrender everything to the Lord. Oh yes, kailangan po. Ayan. Okay? At meron pa rin po sa mula sa mga messages po sa atin, ano? Let me see. Panalangin para sa complete recovery. Complete recovery, Pastor Oscar. Okay? Meron pa. Paki-pray po dito sa Masbate, sapat na ulan upang makapagtanim ang mga magsasaka. O dito sa Maynila ay maulan. Okay? Panalangin para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay? Si Glenn, at ang sabi niya complete healing from heart problem. Maalis na po ang oxygen na nakakabit sa kanya. Kay Kuya Dan C. Cunanan, at marami pa siyang binanggit. Dumako na po tayo sa panalangin. Muli, O Diyos, aming Ama, kami dumudulog po sa iyo. Salamat pong muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na sa pamamagitan ng hardin ay matanggap po namin ang mga requests, mga hinaing, mga pangangailangan, Panginoon, ng aming mga kaagapay. At O Diyos, sa maraming kadahilanan, ang mga ilan, O Diyos, ay dumaraan
sa bigat po ng kanilang katawan, may mga sakit, may cancer, may pananakit ng tiyan at marami pang iba, Panginoon. Batid po ninyo, O Diyos, ang lahat ng kalalagyan ng iyong mga anak. At dahil sa kahinaan ng lupang katawan, Panginoon, ay kinakailangan naming magkaroon, Panginoon, ng kapanatagan. At nawa, O Diyos, ang iyong salita, ang lahat, Panginoon, ng iyong mga pangako, ang lahat ng iyong mga katuruan, katotohanan, Panginoon, ay manatili po sa amin. Huwag kaming panghinaan ng loob, kaisipan, Panginoon. Kundi, Panginoon, isipin namin na ang lahat ng mga kabigatan ng lupang katawan ay dahil po, Panginoon, sa kasalanang nasa amin din naman. Kaya, O Diyos, salamat at kay Kristo ang lahat ng aming pagkakasala'y napatawad na, Panginoon. Subalit kailangan namin, Panginoon, ng ibayong lakas mula sa inyong katotohanan, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang hatak ng laman na kami mapanghinaan ng kaisipan, pagtitiwala, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang iyong kalooban ay tuwin ay para sa amin ay makagawa kami ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo kahit sa kalagitnaan ng kahinaan ng lupang katawan. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng gentleness, ng temperance, bunga ng Espiritu, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay dumadako sa iyong salita. Ang aming bayan, Panginoon, ay aming dinadalangin sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Ang aming mga namumuno, Panginoon. O Diyos, kanina'y pinag-aralan po namin ang pagpapahayag sa katotohanan at sa pag-ibig. Panginoon, kung mayroon man po sa amin, sa aming kalooban, na nananaig na bitterness, na envy, Panginoon, ng inggit at galit, Panginoon, O Diyos, alisin niyo po ito. At magkaroon kami, Panginoon, ng panunumbalik sa iyo, kababaang loob, O Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga simbahan, ang aming mga kapasturan, na kapagpahayag, Panginoon, base sa iyong salita, na magiging kalakasan, katatagan ng iyong mga anak. Ang mga sambahayan, Panginoon, ang mga pamilya, dalangin po namin ang bawat isa. At sa lahat ng bagay, kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, mananampalataya sa iyo, susunod sa iyong salita at sa iyo kalooban, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At kung mayroon kayong ibang concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan mo ulit tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito sa cable channel 185 sa Signal TV. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat, ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa ating Diyos, at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala po sa ating lahat.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Ang pinakamahirap kontrolin sa atin ay hindi ang kamay, hindi rin ang paa, kundi ang bibig. Kasi may mga pagkakataon na bago pa natin ma-process kung tama ba ang sasabihin natin, huli na ang lahat. At ayun, kumawala na sa ating bibig ang mga salita. Masasakit na salita. Parang kapag may ikatsa tayo at naiinis tayo sa kanya, nagtatype pa lang tayo ng pagkahaba-habang message, tapos pagkatapos nating isend, saka natin maiisip, ay sana hindi ko na lang sinabi. Kaya ayun, dali-dali nating i-unsend bago pa man ito makita ng kachat natin. Relate ka ba dito, Kaagapay? O kaya naman may nakikita tayong mali sa isang tao at dahil feeling natin tama naman tayo, sasabihin natin ito kaagad. Pero pagkatapos, makikita natin na sobrang nasaktan yung taong yun. Minsan kasi, ang problema eh hindi naman kung tama o mali ang sinabi natin. Ang nagiging problema eh kung paano natin ito sinasabi. Basahin natin kaagapay ang Ephesians chapter 4 verse 15. Muli, Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi ni Paul doon, "Instead, speaking the truth in love." Napakasimple pakinggan pero parang malalim at matalinhaga pa rin ano. Speaking the truth. Hindi pala sinasabi ng Bible na huwag tayong magsabi ng totoo. Hindi niya sinasabi na kailangan nating manahimik kapag may mali tayong nakikita at kung iyon naman ang katotohanan. Ang challenge sa atin ay ito. Ang matutunan na magsabi ng katotohanan ng may kalakip na pag-ibig. Kasi possible na tama ang words natin pero mali ang attitude at intention ng ating mga puso. Possible na correct ang point natin pero wrong ang ating delivery, ang delivery ng ating mga salita. Possible rin na gusto nating itama ang isang tao pero ang nararamdaman niya pagkatapos nating magsalita ay rejection, embarrassment, o even condemnation. Minsan kasi iniisip natin, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero hindi lahat ng totoo kaagapay, kailangang sabihin sa kahit anong paraan at kahit anong oras o kahit anong tono natin gusto. Truth without love can hurt. Pero ang love naman na walang truth, maaari ring maging misleading. Kaya balance ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 15. Truth and love should go together. Hindi truth or love, kundi truth in love. Isipin natin ang isang taong mahalaga sa atin. Halimbawa, may kaibigan kang gumagawa ng desisyon na alam mong hindi makakabuti sa kanya. Nakikita mong paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong mistake. Bilang kaibigan, gusto mong sabihin, tama na yan, alam mo, ikaw never ka talaga matututo Hanggang ganyan ka na lang talaga. Parang ang sakit-sakit pakinggan, di ba? Tanong, totoo ba na may problema? Maybe yes. Pero nakatulong ba ang paraan ng ating pagsasalita? Hindi necessarily. Pwede nating sabihin ang parehong concern in a different way. Pwede nating sabihin, alam kong ikaw pa rin ang magdi-decide, pero bilang kaibigan mo, concerned ako sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ulit. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Diba? Same truth, different heart, same concern, different delivery. At minsan, doon nagkakaroon ng difference. Kaya ang unang lesson natin siguro ngayon, Kaagapay, kung may think before you click, meron ding think before you speak. Sabi sa James chapter 1 verse 19, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang ganda ng order, no? Quick to listen, slow to speak. Hindi sinabing quick to react, hindi rin quick to reply, at lalong hinding quick to post. Ang sabi doon kaagapay, quick to listen, slow to speak. Sa panahon ngayon na isang click lang, pwede nang mag-comment, mag-post, o mag-reply, o mag-send ng message, kailangan nating matutong mag-pause. Hindi lahat ng naiisip natin kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman natin kailangang i-post. At hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo. Minsan, kailangan muna nating itanong sa sarili natin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Tama ba ito? Makakatulong ba ito? At kung sasabihin ko to, masasabi ko ba na ito ay may kasamang love? Kasi may mga words na kapag lumabas na, kaagapay hindi na natin maibabalik. Pwede tayong humingi ng sorry, pero hindi natin mabubura agad ang impact ng sinabi natin. Proverbs 15 chapter 15 verse 1 reminds us, a gentle answer turns away wrath. Minsan hindi naman kailangan ng mas malakas na boses, kailangan lang ng mas gentle na puso. Ikalawa, speak to build kaagapay, not to break. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Napakaganda ng standard na to, no? Does my speech build people up? Hindi ibig sabihin na puro compliments lang ang ibibigay natin sa kanila. Hindi naman din ibig sabihin na kapag may mali, sasabihin natin, di okay lang, kahit hindi naman talaga. Ang ibig sabihin lang nito kaagapay, kahit na nagko-correct tayo, ang goal natin ay restoration at hindi humiliation. Ito ang challenge, lalo na sa mga relationships. Sa family, friendship, marriage, workplace, church, o kahit sa online, minsan mas gentle tayo sa strangers o sa hindi natin kakilala kaysa sa mga taong mahal natin. Kapag ibang tao, excuse me, okay lang po ba? Pero kapag kapatid o asawa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, di ba? Minsan, yung taong pinakamalapit sa atin, sila pa ang nakakatanggap ng pinakamatalas nating mga salita. Pero kung tunay na love ang meron tayo para sa kanila, dapat hindi lang sa strangers natin pinapakita ang ating gentleness. Dapat especially to those people closest to us, they deserve our gentleness too. Also, kaagapay, remember that love changes the way we communicate. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient, love is kind. Notice that love is not only a feeling. Love has a way of speaking. Love has a way of responding. Love knows when to correct, but it also knows when to listen. Love knows when to be honest, but it also knows how to be gentle. May mga pagkakataon na kailangan ng tao ay hindi lecture, kundi pakikinig. Hindi lahat ng umiiyak ay naghahanap agad ng solusyon. Hindi lahat ng nagkukwento sa atin ay kailangan nating sabihan kung ano ang dapat nilang gawin. Minsan, kailangan lang nila ng taong magsasabing, I hear you, nandito ako. Hindi kita huhusgahan. That can also be speaking with love. At syempre, may pagkakataon din na kailangan nating magsabi ng difficult truth. Hindi love ang mananahimik habang may taong unti-unting nasisira. Hindi love ang pagiging okay lang yan kahit alam nating hindi talaga okay. Real love is courageous enough to tell the truth. Pero kapag sinabi natin ang truth, dapat mararamdaman pa rin ng tao na mahalaga siya. Imagine natin ang isang doktor, kapag may sakit ang kanyang pasyente, hindi sasabihin ng doktor, okay ka lang, wala kang problema. Kung alam niyang may kailangang gamutin, that would not be love. Pero hindi rin naman sisigawan ng doktor ang pasyente niya at sasabihin, ayan, buti nga sa'yo, hindi mo kasi inaalagaan yung sarili mo. Instead, sasabihin niya ang truth with care, with compassion, and with the intention to help. Ganin din dapat kaagapay ang communication natin. Kaya bago tayo magsalita, magandang magkaroon tayo ng simpleng filter. Is it true? Is it necessary? Is it loving? Sa Tagalog, totoo ba? Kailangan ba talagang sabihin? At masasabi ko ba ito ng may pag-ibig? Kung yes ka doon sa tatlo, then speak. Pero kung true nga, pero unnecessary at hurtful ang delivery, maybe kaagapay, it's time for you to pause. Pray, think, saka magsalita. Kaya ngayong araw, kaagapay, ito ang challenge ko sa'yo. Before you speak, check your heart. Before you correct someone, choose compassion. Before you respond, choose love. Dahil minsan, isang salita lang ang kailangan ng isang taong pagod para muling magkaroon uli ng lakas. And who knows, baka ikaw ang taong gagamitin ng Diyos para sabihin iyon.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po, magandang umaga po. Oh, tingnan nyo, Thriving Thursday na, oh, di ba? Sabi nga, every kissing is a blessing, mga kaagapay. So ano man ang pinagdadaanan sa buhay, always thank God when you wake up in the morning. It's a new opportunity to serve Him, to be a blessing, and to be blessed by the Lord. Oh, di ba? Ang ganda talaga. So dahil Thursday ngayon, awit muna tayo. Okay ka, Daddy? Out of tune yun, ha? Let's pasan. Ayan. Let's thrive. Ready, mga kaagapay? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Ang galing. Ang galing. Tatay ko. Wala. Tenor ka talaga. Kahit sa pagtanda, tenor pa rin. Okay. Magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Ganyan po ang tatay ko. Talagang first tenor yan. Sa mga anak niya, si Dave. Si Dave ang first tenor. Si Pastor Dave. Tapos si Pastor Jonathan, siya yung second tenor. Si Jojo, si Captain Jojo, siya yung baritone. At si Paul Jr. yung bass. So, ako po ay alto. Alto talaga, mana ako sa mami ko. So, kompleto banda kami nun. Acapella. Nakakamiss na dyan mga acapella songs, no? Pero marami ngayon sa Facebook bumabalik mga magkakapatid ng mga mananampalataya. And they're singing. The blending is so nice. So, pagpalain sila ng
3: amen. Amen.
4: Amen, amen, amen. Ayan, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay on our Thursday edition. Ito yung Thriving Thursday, di ba? At nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po'y nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream or yung 702 app natin, pwede rin sa YouTube, sa According to Your Time, di ba? So, nakakatuwa kasi pare-pareho tayo. Kung magandang inyong internet connection, ayan, maganda rin po ang inyong reception. At ang masarap sa Facebook Live, pwede kang kamustahin ang mga kaagapay, mag-declare ng blessing, nakakatuwa. At sasabi, nasaan ka, nakikinig ka, di ba? It's so nice na naririnig tayo all over. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. That is God's goodness at work, di ba po? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. Kagaya na ating pinapaalala, sulat nyo na po. Count your blessings. Sulat na yung mga dapat ipasalamat sa Panginoon para pagdating natin ng Sunday, when we can declare, send it, parang Give it to the Lord as a sweet smelling savor because of what He has done in our lives this week. Diba? Yun yung maganda. So hold on lang po kayo sa dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po encouragement para po ngayon maging thriving tayo. At huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon, sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kumpletong salita ng Diyos na naghahayag ng ganap na katotohanan kay Kristo Jesus lamang. Amen, amen, amen, amen.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin. Sabi nga, tips for asthma prevention. Okay, kasi nga po, alam natin asthma is a long-term lung disease. Nabanggit natin, wala pang cure for this. Maraming triggers at dahil lang second week ng August ay asthma week. So dito tayo nag-focus. So nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan na alamin o malaman ng inyong mga allergen triggers. Diba, mag-iito'y pollen, smoke, flu, exercise, air pollutants, at iba pa. So, pinaalalahanan tayo ng kailangan ay lagi tayong mindful sa ating gagawin at pupuntahan. At dapat laging dala yung quick relief inhaler natin. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kailangang umiwas yan, sa mga allergens na ito. At nabanggit tulad ng pollen at marami pang iba. Ngayon din, iwasan ng usok. Ay nako, at lalo na po yung smoking dahil nagpapalala po yan ng asthma attack. Yung brother-in-law ko yan, ganyan. So, pinalahanan din tayo na kailangang maging conscious at palaging maghugas ng kamay kung may colds, ang mga kasama natin sa bahay, may mga respiratory distress, o, di ba, diseases. So, pinalahanan din tayo na maging conscious at palaging maghugas ng kamay, di ba? At na, laging maging maingat. Kahapon naman, pinag-usapan natin na dapat ay allergy-proof ang ating tahanan. Nabanggit ang palagi ang paglalaban ng unan at kumot kada linggo, ang pagpapanatiling malinis ng bahay mula sala hanggang kusina, at ang palagi ang pag-vacuum ng ating mga kwarto sa ating bahay. Nabanggit din, bawal ang carpet. O yan! So ngayon, ano na? Get your vaccination. Magpa-flu vaccine kada taon upang maproteksyonan ng katawan laban sa flu virus na lalong nagpapalala ng asthma ng ilang araw o linggo, di ba? So ang pagkakaroon ng asthma ay may mas nagkakaroon ng complication kapag nagka-flu. So tulad ng pneumonia at ma-ospital dahil dito. So minumungkahi sa atin ang pneumonia shots para po sa mga adults ng edad ay 65 years old and older. Ganon din ang mga adults na 19 to 64, lalo na kung may mga medical conditions or risk factor. So, itanong nyo yan sa inyong doktor kung kailangan po. Kami po ng Pastor Ness, may nag-gift sa amin ng pneumonia vaccine for life, kaya nakakatuwa. But we have to still take good care of ourselves. Pangalawa, sa ipang 7 na pala to, consider immunotherapy allergy shots. Kung malaman ng doktor na meron kang allergy shots o yung immunotherapy ay makakatulong upang ma-prevent ang allergy symptoms at makakatulong din upang hindi lumala ang asthma. Sa allergy shots, ang doktor ay nag-i-inject ng allergen sa yung balat ng regular schedule. So pagdaan ng panahon, ang iyong katawan ay maaaring masanay na doon sa allergen at mas mahina na ang response kapag ito ikaw ay na-expose dito. Ito ay nakakatulong upang maging under control ang asthma. So may immunotherapy pala. So take asthma medications as prescribed. Totoo yan. As ang long-term asthma medication nakadisenyo upang mahadlangan ang symptoms at attack. So kailangan itong inumin araw-araw kahit wala kang nadadamang symptoms. Nagbabawas ito ng inflammation sa iyong airways at nagpapanatiling under control ang asthma at maiiwasan itong lalong lumala. So kung may nararamdaman kang side effects, sabihin yun sa doctor mo at kung kinakailangan palitan ang iyong gamot. Okay? Also, follow your asthma action plan. Meron pala yon, mahalaga. Susundin ang iyong action plan, inumin ng mga gamot kahit okay lang ang feeling mo, laging magdala ng inhaler. Kung makadama ng symptoms, i-check sa iyong plan instruction kung ano yung gamot na iinumin. Sa panahon ng atake, ang plano magsasabi kung anong gamot ang makakatulong o kung panahon na ito upang tumawag ng doktor. And last but not the least, sabi ganun, use a home peak flow meter. Ang meter na to nagpapahayag kung gaano kabilis ang daloy ng hangin sa baga. Sa panahon ng attack, kumikipot ang airways. So ang meter nagbibigay ng sense kung gaano kapangit ang kondisyon mo ngayon at kung paano ang adjustment na gagawin sa iyong medication o inhaler at kung kinakailangan ang mapunta ka sa ER o di pa. So, nakita natin kung gaano kahalaga ang pag-iingat at pagsunod sa mga action plan para maiwasan ang isang asthma attack. Kahit hindi nakakaramdam ng symptoms, di ba? Kailangan patuloy na inumin ang prescribed medicines para hindi tayo malusutan nito. Kailangan laging handa at nagbabantay. Mga kaagapay, naalala ko, ganyan din po dapat ang ating pagtanaw sa kasalanan, di ba? Ibinigay na ng Diyos ang mga preventive measures para maiwasan to. So huwag kakalimutan na ang kasalanan nagdadala sa atin sa kamatayan. Kaya nga, di ba, don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware, di ba? So kaya, maging mapagbantay, maingat, at laging sumunod sa nararapat. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Special revelation in Jesus, the ultimate revelation. Ang isang ganap na kapahayagan kay Kristo Jesus. Amen, amen. Wow, wow, wow! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Hebrews 1:2. Pero ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Amang Diyos ang Kanyang Anak para sabihin sa atin ang mensahe niya. Ginawa ng Diyos ang buong creation sa tulong ng Anak para sabihin siya ang may-ari ng lahat pagdating ng panahon. That is why, wow, amen. We must give reverence to God in Jesus Christ. Opo, dapat na dapat at kailangan nating igalang ang Diyos dahil kay Kristo Jesus. Abraham fell face down. Nagpatira pa si Abraham sa paharap sa lupa. Genesis 7:3, dumapa si Abraham sa lupa, tapos sinabi ng Diyos sa kanya, "Be sure to fear the Lord." Dapat kang magdalang takot sa Diyos. Sa unang Samuel 12:24, "Sumunod kayo kay Lord, maging tapat at mag-serve kayo sa Kanya ng buong puso, kaluluwa at buong lakas nyo. Alalahanin ninyo ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya para sa inyo. Live in the fear of the Lord. Mabuhay kayo sa takot sa Panginoon. At ano ang bunga?" Acts 9:31. "At nagkaroon ng kapayapaan ang church sa buong Hudiya, Galilee at Samaria. Wow! Bakit nagkagayon? Dahil namuhay silang may takot sa Panginoon. Sure reverence for God's sanctuary. Magpakita ng lubos na paggalang sa banal na sanctuary ng Diyos. Leviticus 19:30, i-honor niyo ang Sabat at igalang ninyo ang banal na lugar kung saan ninyo ako wino-worship. Take off your sandals. Tanggalin ninyo ang inyong mga sandals, mga pangyapak. Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Hubarin mo na ang sandals mo. Kasi banal ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon. Worship God with reverence. Sumamba ka ng may paggalang. Hebrews 12:25, siguraduhin ninyong nakikinig kayo sa nagsasalita sa inyo. Kasi kung hindi, nakatakas ang mga hindi nakinig.

0: na sinabi niya sa akin, ikaw ang anak ko, ngayon ako ang iyong ama, ang tatay mo magsabi ka lang at ang bansang ipamamanak ko sa iyo, ang buong mundo at maging sa iyo. Babasagin mo sila gamit ang pamalong bakal, durdurugin mo sila gaya ng isang palayok. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang Panginoong Jesus mismo ang siyang maghaharing tunay sa mundong ibabaw. Siya ang magmamana ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa man. Purihin at sambahin lubos ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang taong, ang Diyos taong si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Amen, amen, wow, wow, di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan, Daddy. Sabi nga eh, ang ganda-ganda nung sa Hebrews eh. Ang ganda nung pagbasa. Sa English, gustong-gusto ko yung sinabi niya sa Hebrews na, di ba, yung binasa mo, Daddy, in Tagalog, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Pero mo yun, ang ganda, imprint, eksaktong imprint ng Father. O, di ba? Kaya nga, we value yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, yung salvation narrative natin, gustong-gusto natin yan. Kasi, yun yung solution ni Lord sa isang taong makulit, di ba? Sa taong pinili ang kasalanan, pinili yun. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya ang Panginoong Jesus. Eh yun nga yung sinasabi natin, Genesis 3:15 pa lang, ando na, 'di ba? Ando na yung pangako ng Diyos ng Savior. Tapos na pag-usapan natin nung isang day na yun nga, kahapon natin yung sinabi ko kay Hob. Kay Hob pa lang nakasabayan siya nila Abraham, sinabi na niya, "I know my Redeemer lives." O, di ba? So, alam na, nakumbaga, naka-line out na yan. Tapos, tinupad ng Diyos yan. At nakikita natin yun sa mga prophecy, tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So,
0: amen.
1: Ang Panginoong Jesus is the exact imprint of who the Father is. So, siya yung special revelation ng Diyos sa atin. At
0: okay,
1: nakilala, nakilala natin, naalaman natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos because of that. And yun, and last day, sabi nga natin, malapit na, malapit na. Pero ang point doon, ihanda natin ang sarili natin kasi there will be a time when our Lord and Savior will rule on this earth. Diba po? Para maipakita sa buong mundo what real utopia is all about. Ano bang tunay na kapayapaan? At yun ay matatagpunan lamang sa ating Panginoon. So mga kaagapay, we live in that revelation. So patuloy nating alamin, unawain, magbasa ng Bible para tayo ay lalo nating makilala si ang ating Lord. Sabi nga ni Apostle, gusto ko yun that I may know Him and the power of His resurrection. Amen, di ba? Yun ang dapat nating nakikita. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, again, kung titingnan po namin, hindi mo kami iniwan. Hindi talaga. Sa aming kalokohan, sa aming kasalanan, sa aming mga maling pagpili, ipinadala mo ang iyong buktong na anak. May kasagutan ka agad. Doon pa lang, Panginoon, sa araw na nagkasala si Adan at si Eva, meron ka ng kasagutan. And it went through all the narrative story, Panginoon, history of salvation. Sa mga Hudyo, sa mga propeta na nagpananat na natupad sa buhay ng Panginoong Jesus. At yung Panginoong Jesus who died on the cross on our behalf, na dapat tinatanggap namin yun, Panginoon, na siya yung namatay dun sa krus. At kami, Panginoon, ngayon naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. So Lord, that will remind us to always be careful, to always be in tune, align with the very purpose of our Heavenly Father para sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, na lumakad sa iyong kaloob. Yun po yung

0: layunin mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat kasi ibinigay mo na lahat. There's the Bible, the Holy Spirit for us to continue to grow in you. Marami pong salamat. Today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Nancy Mercado, si Ombi Lontok, si Jennifer San Victores, Mia, si Augusto Azarcon, si Jemuel Bolivar, si Roger Lorenzo, at si Marites Basa, Panginoon. Basas, marami pong salamat sa kanya. At sa mga kaagapay pa rin po namin na hindi po namin nabanggit, we declare blessings overflow sa mga kaagapay na today is their special day and today is their anniversary sa mga mag-asawa. Marami pong salamat doon, Panginoon. At ngayon, Panginoon, we come to you for love, our mga kaagapay, mga loved ones din namin who lost loved ones, lost family members. Lord, I pray for the Cruz family, Panginoon. Dalangin namin ikaw po ang siyang manguna sa kanila. Sa mga San Pascual, Panginoon, may your grace be upon them. I remember to pray, Panginoon, for the Atienzas, kila Kuya Rolly at ang buong pamilya nila. Panginoon, dalangin namin your grace and sufficiency be upon them. At hindi lang po, Panginoon, kasi ako yung mga close namin. Pero alam namin, Panginoon, maraming mga kaagapay who are going through this challenge of losing a loved one. Father, we pray, may your comfort, your grace, yakapin silang maigi, Panginoon, sa mga gatong pagkakataon. At sa mga pagkakataon ng mga grief ambushes ng aming mga buhay. May our eyes, may we feel your very presence that you are with us through these difficult times. Maraming marami pong salamat. Thank you, Lord, sa iyong katapatan sa amin.
1: Purihin at sambahing lubos ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos taong si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, tunay pong makapangyarihan. Dinadalangin namin si Frasco Panginoon na mayroong karamdaman in the name of Jesus. Heal him. Amen and amen. At alam po namin na hindi niya kami lalampasan dahil totoo ang kanyang sinasabi at gagawin niya yon. Kaya tiyak. Amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, doon pala nga sa salvation, hindi na tayo nilampasan ni Lord. So, ang tanong, in our relationship ka ba with our Heavenly Father through the Amen. Lord Jesus Christ? Di ba? Yun ang ating security eh. Ang security natin ang Panginoon. So, kilala ba natin yon? Tinanggap pa natin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? Namumuhay ba ang Holy Spirit sa ating buhay as we continue to follow Him? Those are real, legit questions that we have to answer day after day. Di ba po? So that's a choice we have to make, mga kagapay. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Yena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak na makararating kayo sa patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman. Gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, magandang hapon, kaagapay. Kayo po ay nakikinig na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ako po ang inyong makakasama, Absini Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programa. At salamat sa mga nakatune in na sa kanilang mga radio over Mega Manila na naabot po ng ating broadcast. Gamit mo man ngayon ay transistor radio, PM radio, or car stereo, habang ikaw po ay nakikinig dyan sa inyong tahanan, opisina, eskwelahan, or di kaya habang sila ab ay nasa biyahe. Na kahit na, alam mo yun, na kahit na maulan ang panahon sa pagkakataong ito, eh nandyan pa rin sila, hindi sila lumiliban.
1: Totoo yan. Pero patuloy ang paalala namin sa inyo mga kaagapay, no? Ingat-ingat po, especially sa mga kaagapay nating nagda-drive.
3: Oo.
1: Or kaya naman, kagaya nung sabi mo, no, nagko-commute, pauwi na sila. Mm-hmm. Ayan, stay dry po and safe.
3: Yes.
1: At binabati rin natin yung mga kaagapay nating present na at online na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming lambing sa inyo, kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. Mm-hmm. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shoutout,
3: yes,
1: at ang inyong mga update.
3: Correct. Yan.
1: Update nyo kami, kaagapay, oh, ngayong hapon. Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo habang ang panahon ay, alam mo yon, patak-patak na naman ang ulan.
3: Correct.
1: Di ba parang hindi na tayo tinantanan ng ulan?
3: Actually, itong mga, the past 2 weeks, di ba?
1: Oo, di ba? Patuloy.
3: Grabe ang downpour, di ba? Talaga namang mapapasabi ka ng yung salbabida.
1: Kala ko mapapakanta.
3: Sinabi ko na lang yung title, diba? Para okay tayo.
1: Ayun nga. So, kaagapay, update mo kami. Kumusta ang weather sa inyong location at ano, ang inyong merienda.
3: Ayun na nga,
1: diba? Mas masaya kasi makinig dito sa Ayu kapag may kakombo ka na snack, ba? Diba? Or kaya merienda. Ano pa ba? Baka ikaw ay nagle-late lunch. Diba? Paano na? Pa-dinner.
3: Pa-dinner na talaga, no?
1: Early dinner. Sabi ganun. Pero yun, kaagapay, update mo kami dyan sa ating ongoing streaming.
3: Alam mo nga, pwede rin nila i-share ano ba yung lagay ng weather sa kanilang mga lugar.
1: Mm-hmm.
3: At saka yung baha update. Kasi baka mamaya yung mga kaagapay natin going somewhere near the area ng mga kaagapay natin, eh para din alam nila yung alternate route na pwede nilang puntahan. And syempre, makakalimutan ko ba yung uulitin ko yung binanggit ni Ab, yung merienda. Kasi nga, dahil malamig at maulan ang panahon, aba, talagang masarap na, sabi ko nga kanina, masarap humigop ng mainit na kape. Diba?
1: Mainit na kape. Diba? Nagkape ka na ba?
3: Nagkape ako kanina madaling araw. One muna.
1: Oh,
3: kaya napansin mo today, water-water lang tayo.
1: Okay rin naman yun.
3: Diba?
1: Diba? Kaysa doon sa... Hindi na ako magsasalita.
3: Ano ka na lang? Quiet ka na lang.
1: Quiet na lang.
3: Pero ikaw kaagapay, gusto namin marinig ang kwento mo. So, sama ka na sa atin. Mag-comment ka lang dyan. Mm-hmm. Dito lang kami at sana dyan lang din kayo. Ayan.
1: At yun nga, tuwing Webest Edition ng Inspirations Unlimited, masaya kami dahil sinasamahan mo kami parati dito sa ating program.
3: Yes.
1: Kung saan pinifeature natin ang lahat ng best, lahat ng pinaka, lahat ng most, ultimate, greatest, top, basta lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay. Pinag-uusapan natin tuwing Webest Edition dito sa IU.
3: Mm-hmm.
1: At yun nga, Kael, diba? Agosto na.
3: Correct.
1: Diba? Kalagitna na ba ng Agosto?
3: At 13, yan.
1: Oo, diba?
3: Konti na lang.
1: Oo. Grabe, parang kailan lang kasi simula lang ng August at ngayon August 13 na. At ganun kabilis ang mga araw, 'di ba? At ang panahon. And syempre pag August, 'di ba? Alam natin na sineselebrate din natin ang buwan ng wika.
3: Yan.
1: Diba? Itong month na to, we celebrate not just the Filipino language. Yan, yung ating pambansang wika na Pilipino.
3: Mm-hmm.
1: But also, yung mga istorya, 'di ba? Yung culture, yung values at yung identity na nakapaloob sa bawat salitang ginagamit natin. Kaya minsan, no, parang mapapaisip ka rin, no, na sa dami ng words sa wikang Filipino, mm-hmm, may isang salita na special para sa'yo. Sa'yo ba meron?
3: Meron.
1: Ay, mga ilan?
3: Mga 78.
1: Oh, yun.
3: Kasi 78 na ang FEBC.
1: Ayun. Diba? Asmut na na.
3: Diba?
1: Pero yun, diba? Yung parang merong special na salita sa'yo, no? Sa wika na atin. At yung salitang simple lang na pakinggan. Pero alam mo, may malalim na meaning. So yan. Yan yung gusto nating alamin ngayong hapon mula sa ating mga kaagapay.
3: Correct ka dyan, Abs. And speaking of yung mga, alam mo ha, napakayaman ng wikang Filipino.
1: Yes.
3: Diba? Nariyan yung mga salitang, ano ha, pag-asa.
1: Ayun.
3: Tahanan.
1: Mm-hmm.
3: Eto, mahal.
1: Ayun.
3: Dalaw meaning, mahal yung love at saka yung price hike.
1: Costly or pricey. Oh.
3: Meron din, salamat.
1: Mm-hmm.
3: At saka yung kapayapaan.
1: Mm-hmm.
3: O kahit isang salitang may personal na memory or experience na nakatouch po para sa'yo. Kaya ngayon pong buwan ng wikang pambansa, gusto po naming malaman yung favorite na salita mo sa ating wika. Probably, huwag natin siguro, hindi lang basta Tagalog. Ah. Kahit local language nila, pwede. Pero ang gusto natin, ibigay din nila yung meaning.
1: Yes.
3: Diba?
1: Para pagkakataon din, no? Para matuto tayo sa bawat isa.
3: Yes.
1: Kaya kaagapa, excited kami sa inyong magiging sagot. Kahit ilang words, ha?
3: Oo.
1: Siguro wag lang yung magiging nobela.
3: Kasi correct.
1: Baka hindi matapos eh.
3: Oo, totoo
1: yan. Anyway,
3: yan,
1: kaagapay, sagot ka na sa ating question of the day na ano ang pinakapaborito mong salita sa wikang Filipino?
3: Mm-hmm.
1: At i-share mo na rin bakit yan ang iyong favorite na salita mula sa ating pambansang wika. Para
3: yes,
1: naman, no, makapagkwentuhan tayo.
3: Correct.
1: This afternoon. Diba? Malay mo, yung salitang favorite mo, eh, salitang kailangan din marinig ng ating mga kaagapay.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya naman, share mo na dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Yes, at alam mo, kaninang umaga, nag-post na po tayo ng ating question of the day.
1: Mm-hmm.
3: At marami-rami, Abs, ang sumagot.
1: Yes.
3: Mula sa ating mga kaagapay. Kaya we are so excited na mabasa rin po ang inyong kasagutan. Ito, unahin ko na kaagad. Sabi ni Abraham. Ayan, sabi ni Abraham.
1: Yes.
3: Loob.
1: Ayun,
3: inside loob. Yun, diba?
1: Oo, loob, inside.
3: Yes.
1: Ito naman, si Ate Lourdes Abrigo. Parang phrase.
3: Oo.
1: Yung kanyang sinend sa atin. Ang sabi niya at ang sagot niya, magpakatatag ka.
3: Mm-mm.
1: Heavy, no?
3: Diba?
1: Lalo na in this ano economy at
3: correct,
1: sa nangyayari sa ating bansa, talagang kailangan mong magpakatatag.
3: Oo, totoo yan. At saka syempre, kung bagbabasihan mo, magpakatatag, ang base form ng verb ay tatag.
1: Mm-mm.
3: Diba? Kaya
1: tatag.
3: Ang ganda.
1: Oo. Oh, oh.
3: Diba?
1: Yes. Okay. At nag-share pa siya. Maraming salamat.
3: Uh-oh.
1: Ayan. Thank you po.
3: Oo. Hindi ko i-explain kung paano ba ito yung kay Kuya Anthony Abrenica.
1: Ano ba yan?
3: Ayan. Ay, ito naman pala. May kaduktong.
1: Okay, okay.
3: Kasi nag-ano siya ng emoji na food. Pero ito naman. Hindi ko po malilimutan yung sinabi ng lola ko. Kumain muna bago lahat. Okay, alam mo, talagang relate tayo dyan. Bago simulan yung lahat, kailangan mo naman ng pang-energize, di ba?
1: Oo, totoo yan. Di ba, lalo na kapag ganito, sumasalang tayo sa broadcast, to, ang hirap din kapag gutom ka.
3: Totoo yan.
1: Parang may hugot ka mula doon na.
3: Oo, kasi para ilang beses na nangyari, no? Not just on the live program, but also doon sa ibang ganap natin.
1: Oh, mga recordings,
3: diba?
1: Ganyan. Ang hirap din talaga.
3: Minsan, nakakulunan siya mo. Minsan, nalilipasan ka na. Ayun nga. Pero ayun nga, huwag niyong gayahin nyo. Kaya, kumain sa tamang oras at kumain ng tama at sapat.
1: Yes, tama yon. Thank you po, Kuya Anthony. At syempre, ito rin sumagot ang ating kaagapay din sa Inspirations Unlimited. Si Angelica Kalayag, ang kanyang sagot ay harinawa. Oh, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Sige nga, use harinawa in a sentence.
3: May biniglang po.
1: Sige, ako ano, harinawa. Ito kasi yung sample ni Anggi kanina. Nung tinanong ko siya, sabi niya, harinawa, tumigil na ang ulan.
3: Mm-hmm.
1: Ayun. So parang it's ano eh, parang you're implying na ipinagpapasa Diyos mo na.
3: Oo.
1: Na sana tumigil na ang pag-ulan.
3: Yes.
1: Diba?
3: Oo, nakaisip na ako kaagad.
1: Ano?
3: Hari nawa mangyari ang kalooban niya.
1: Yun.
3: Diba? His will be done.
1: Oo, let his will be done.
3: Correct.
1: Nice to. Isasampol. At ito si Ate Imelda Tabing. Ang ganda rin ang kanyang correct favorite na salita mula sa ating wika. Pag-ibig.
3: Oo. Hindi lang pang February yan, Abs.
1: Oo. Diba? Diba? Dapat all year round.
3: Oo.
1: Diba? Spread
3: every,
1: love.
3: Yes. Every single moment. Yeah. Aba, kahit hindi nga tayo Wednesday love eh.
1: Oo.
3: We spread love.
1: Oo.
3: Diba?
1: Sino pa?
3: Ito, si Ate Guy Santos.
1: Mm.
3: Maraming salamat.
1: Mm-hmm.
3: At minamahal. Parang kanta ito, no? Sa paborito nito.
1: Paano?
3: Yung minamahal ka ng Panginoon.
1: Diba? Paano yun?
3: Sige, ano nyo na search nyo sa YouTube, sa Papuri playlist natin. Available din yun nasa Spotify, diba?
1: Yes. At ito, basa tayo ng ilan sa mga kaagapay nating PM.
3: Yes.
1: Sabi ni Ate Maria Santos, ang kanyang favorite na Filipino word ay mahal.
3: Uy,
1: diba? Parang pag-ibig, ah. Mahal. Sabi niya kasi, may explanation siya, nakakatuwa. Sabi niya, simple lang siya, pero ang lalim ng meaning. Pwedeng mahal as in someone you love.
3: Yes.
1: Pero pwede rin siyang tumukoy sa halaga ng isang bagay.
3: Ayan na nga.
1: Mm-mm, yan yung sinasabi mo kanina eh. Tapos, sabi niya pa, kapag sinabi mong mahal kita, ang bigat at warmth ng words na yon. Para sa akin, isa siya sa pinaka-beautiful na salita kasi hindi lang siya feeling, it's also a choice. Wow naman! May ganun talaga explanation.
3: May pag-ganun pa.
1: At sabi niya pa, pinipili mong magmahal kahit minsan mahirap, kahit hindi perfect, at kahit may pagkakataong kailangan mong matutong magpatawad. Mm. Grabe naman.
3: May hugot?
1: Oo. From that just simple word na mahal. Ang dami niya na-explain, no? Na-expound niya.
3: Correct.
1: Diba? Diba? So yun, thank you so much Ate Maria Santos. Abangan natin iba natin mga kaagapay kung mag-e-explain din sila sa kanilang favorite na Filipino word.
3: Yes, absolutely. Sige, pagpatuloy mo nga.
1: Yes. At eto, galing naman si kay Ate Josie Gulya, ano to? Gulayan Heralde Binunag. Kapareho ni Ate Maria Santos, pero phrase yung sa kanya.
3: Mm.
1: Ang sabi niya, ang paborito niya ay mahal kita. Maging si Ate Net Panganiban. Ang sagot niya ay maraming salamat.
3: Pero balik ako kay Ate Josie.
1: Mm.
3: Sabi niya kasi mahal kita, pero dapat itag niya yun.
1: Ayun.
3: Diba? Hindi lang naman ang lagay, ganun na lang, diba? Dapat minimension din natin.
1: Tama, para mabati din natin real time dito, diba?
3: Yes.
1: Ayan. Thank you po.
3: O same din si Ate Evangeline Sabla. Salamat.
1: Mm.
3: Tapos, uy, ito ah. Si Aris Benito, ang kanya naman ay mabuhay.
1: Mm-hmm.
3: Oo. Ang ganda. Alam mo ba, ang ganda ng ano natin, kumbaga, kunwari may mga bisita tayo, and it's either na ibang tao or foreigner, ang lagi nating welcome, di ba? Mabuhay.
1: Oh.
3: Di ba? Akala natin, hi, hello yon, pero ang equivalent po yun is to live on.
1: Oh.
3: Di ba?
1: Ang ganda naman.
3: Sa iba, may magandang araw, kumusta, hello, aloha, ganyan. Pero ito, mabuhay. Ito yung uniqueness ng wika natin. To live on.
1: Yun.
3: Diba?
1: Nakakatuwa naman. Thank you for explaining that, brother.
3: Yes.
1: At ito, si Kuya Felipe Kasayuran, ang kanyang pinakapaboritong salita sa wikang Filipino ay tatlo. Sabi niya, po, opo, at salamat po.
3: Oh. Yes, napaganda.
1: Diba?
3: And another trivia, Abs.
1: Mm.
3: We are the only country in the world that use po and opo as way of respect.
1: Wow.
3: Parang ano yan, alam mo yun? Parang,
1: grabe, you did your research.
3: Kaya nga.
1: Oo, favorite.
3: Kasi kung pagbabasa mo, for example, yung English language, wala naman silang mga ganung mga words.
1: Totoo.
3: Sila direkta, for example, yes, no,
1: diba
3: tayo? Opo, di ba? May mga ganyan tayo. As way of, not just to answer the words, the question, but also, is a way of respecting and honoring them.
1: Totoo.
3: Diba?
1: Kahit din sa mga words of endearment, diba? How we address people. Kunyari, ate, kuya. Diba? Pero nga, kagaya nung sabi mo, sa ibang bansa, parang tinatawag lang nila, alam mo yun, sa
3: diretso
1: name.
3: Diretso na, oo, first name.
1: Tayo meron, ate, kuya, oo. Kahit hindi mo ka mag-anak.
3: Correct.
1: Diba? Nakakatuwa. At ito naman, si ate, Alerbil Norley. Ayan. Mm-hmm. Ang galing naman ng kanyang favorite. Sabi niya, gumayak ka na.
3: Ay, may lakad to?
1: Oo, parang may lakad siya, yes. No? May niyayaya siya sa kanilang gala. Ayan. So, gumayak ka na. Kung sino man ang sinasabihan ni Ate Alerbil.
3: Mukhang may lakad kayo, ha? Si Eric Matthew Lazaro Abad, ay same din, po at opo. Para sa pagbati sa mga nakakatanda sa atin, pero iba na ang panahon ngayon. Bihira na daw ang mga bata ngayon na nagsasabi nito sa mga nakakatanda sa kanila. And I hope, Abs, no, yung ganitong kultura, mapanatili, ma-preserve.
1: Oo,
3: diba?
1: Totoo yan. Maipasa, no?
3: Correct.
1: Sa mga susunod pang henerasyon.
3: Yes.
1: Diba? At ito, umulit, no? Ang sagot na to, sabi ni Ate Jackie Lou Alcaraz, sabi niya, magpakatatag. Diba? At ito, nakakatuwa naman, galing kay Lala Pagdanganan. Ayan. Ang kanyang favorite na Filipino word. At nakakatuwa dahil wala itong equivalent, diba, sa ibang language.
3: Mm-mm.
1: Kilig.
3: Yun nga. Mm-mm. Kilig.
1: Sige nga, ako'y tatranslate mo sa ibang paraan ang word na kilig. Paano mo siya i-express?
3: Paano? Alam, ang dami mong tayo today.
1: Parang interactive tayo.
3: Okay.
1: May diba? Challenge.
3: Ano ba? Yatatasalit ko ba? Or maybe
1: ako ikaw, ibang... bahala ka.
3: Kasi diba, para ang kilig, para siyang you're feeling flattered or giddy.
1: Ayun. Diba? Yes.
3: para siyang ganun eh.
1: Oo.
3: And minsan tayo, may iba't ibang parang tayo, paano ba kiligin?
1: Oo. Totoo.
3: Yung iba kinikilig because there meron siyang special someone.
1: Mm-hmm.
3: Yung iba na makinikilig dahil naiihi. For example.
1: So, iba-iba.
3: Oo.
1: Depende sa context. Okay.
3: Correct. Pero di ba mga kagapay, may mga ganong moments kayo? Ikunantin nyo nga sa ating comment section.
1: Alright. Ito naman, si Ate Len Dizon. Ang kanyang favorite naman ay Mahal Kita din. Ayun. Si Ate Maribel Gonzalez Oribelio. Ang sa kanya naman ay salamat po. Gayon din si Ate Merly Polida. Salamat po.
3: Sige.
1: Okay, sige. Isakto natin.
3: Yes.
1: Ito galing kay, ano natin, nakaagapay natin. Si James Gideon Tinsay. Talagang, ano, china-challenge tayo for
3: kaya,
1: today's video eh. Diba? So sige, sasaluhin natin. May pagkatang twister ang kanyang favorite na wikang Filipino, nakakapagpabagabag.
3: Uy, ang smooth mo dun.
1: Diba?
3: Grabe.
1: Nakakapagpabagabag.
3: Yeah. Ayun,
1: diba?
3: Grabe yun.
1: Pero, nag-ano rin ako, nag-stumble din ako sa word na.
3: Pero if I may ask, what's the meaning of that word?
1: So, binabalikan mo ako now. Ano yun, nakakapag...
3: Ayan na, nalito na.
1: Ang meaning niya, siguro something na nagdi-disturb sa'yo.
3: Oo.
1: Oo. Yun ang ano ko ah, sa pagkakaitindi ko.
3: Ay, hindi, tama. Oo. Mm-hmm. Sabi din kasi dito sa Google, it causes you to worry, anxiety, unease, or distress.
1: Oo. So yun, something na yun, gumugulo sa isip mo, nababagabag ka.
3: Yes.
1: So yun, thank you, Gids.
3: Correct.
1: Napa-search kami. Ayan. At ito si ate or si Kuya Jojo Alertsal. Sabi niya, ang favorite naman niya ay salamat po rin. Diba? Ang dami may favorite sa salamat. Diba?
3: Siyempre, thankful tayo. Oh, eh, diba? Gratitude yan. Diba?
1: Oh, we are grateful.
3: Correct.
1: People.
3: Si, ano to, Maria Victoria Baroga Padrigon, salamat, opo, at saka bonggang-bongga.
1: Ayun.
3: Ayan.
1: Ito naman, si Jonathan Clerigo. Ah, isa din sa magandang word ang kanyang sagot. Sabi niya, paghihikayat. Ayun. So, parang ini-encourage, no? Sa English. Ito naman kay Kuya Eduardo Casas. Ang favorite niyang salita sa wikang Filipino ay kapayapaan, opo, salamat, at Panginoon.
3: Oo.
1: Ayun.
3: At saka ang ganda ng kapayapaan, 'di ba? Kasi ang root word niyan ay payapa.
1: Uh-oh.
3: Then may mga suffix siya, 'di ba? Yung ka dun sa una, unlapi at saka hulapi naman sa dulo. Na kung saan, kapag talagang pinagdugtong-tong mo, nagkakaroon siya ng another meaning, mm-hmm. diba? And sabi nga, yung peace natin, talagang surpasses all our understanding kasi nanggagaling kay Lord,
1: yes.
3: diba? Ito naman, si Maems Ancheta Blaza. Banal niyang tahanan, parang kakanta ka. Memsa, si Ana Figueroa, payapa o kapayapaan.
1: Ayun, ito naman galing sa kaagapay natin, si Aran ni God. Sabi niya, ang kanyang favorite na Filipino word ay huntahan. Ayan. So, sa ano ba, sa ibang salita, ano ba meaning ng huntahan? Kwentuhan.
3: Kwentuhan.
1: Diba? Ano pa?
3: Kwentuhang may patutunguhan. Ayun. Kaya tutok dito sa IU, di ba?
1: Yun. Rhyme yan, ha?
3: Yes.
1: Rhyming.
3: Oo.
1: Ito naman galing kay Kuya Bong Managa. Kanyang favorite naman ay pag-asa. Ayun. At si... Ito, mahaba-haba kayo.
3: Uh-oh.
1: Yan. Ano ang sagot ni...
3: Ayan. Sabi ni Alcor.
1: Ayan.
3: Baka ano to, no? Kasi parang binaliktad, eh.
1: Oo.
3: Pero sabi niya... Po at opo, kasi gusto kong maging mga tao, sabi, oo.
1: Po at opo.
3: Po at opo. As
1: yes.
3: in, karamihan sa kanila, no? Talagang yun ang ginagamit as a way of respect.
1: Yes, totoo yan. At ito si John Ariel Tortosa. Sabi niya, para sa akin, pananampalataya. Sapagkat ang ating pananalig sa Diyos at sa kabutihan ay ang ating lakas. Ito ang nagpapanatili sa atin na matatag sa lahat ng panahon.
3: Uy, ang ganda.
1: Mm-hmm. Matatag sa pananalig.
3: Oo.
1: May ganun tayong tagline before.
3: Yes, at ito ha, si Mercy Alagad Guerra, po at opo, si Maricar Loriaga, pag-ibig.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much po. At ito sa ating YouTube channel, ha, hindi nagpapahuli din. Bumabati si Ailuna. Ayan, napadaan siya sa ating ongoing streaming sa YouTube. Maging si Ate Marites Layaog. Sabi niya, sobrang haba daw ng kanyang chat. Kaso daw hindi daw niya maisen. Pero nakikinig daw, no? Nakikinig
3: ay, salamat
1: siya sa radio.
3: Po. Hello din kay Ren. Saka yeah. sa husband niyo po.
1: Hello po. At ito sa ating ongoing streaming. Ayan, si Kuya Vincent Garcia, bumabati na sa atin. Hello po sa inyo. Good afternoon po watching. And eating breakfast daw. At ang ulam niya, Kael, adobong pork with sitaw.
3: Ay, yan din ang ulam ko kanina.
1: Talaga?
3: Adobong chicken nga lang.
1: Chicken.
3: Yes.
1: Diba? Sino pa?
3: Si Ate Guy Santos, watching habang kumakain ng hopyang baboy.
1: Ayun.
3: At hopyang munggo. Saka mainit na tsaa.
1: Wow.
3: Ay, ang sarap naman. Uy, favorite ko chamomile tea. Yan.
1: Oh.
3: Pamparelax ko yan. Tapos, uy, hopya.
1: Uh-huh.
3: Diba?
1: Para lang paparinig kay Ate Guy.
3: Hindi naman. Medyo nagkikrave down tayo kasi syempre, medyo malayo sa atin yung bakery.
1: Oo.
3: Diba?
1: Ikaw, sa lahat ng hopya flavor, favorite mo?
3: Ang favorite ko, munggo.
1: Ah, munggo.
3: Munggo.
1: Okay.
3: Saka sumunod dyan yung hopyang, di ba may ube?
1: Mm-hmm.
3: Ayan.
1: Ayan, hopyang ube. Marami na kasi ngayon eh, variation eh.
3: Yung dati iba-ibang kasi, kulay, di ba?
1: Ang madalas lang dati na, nung bata pa tayo, oo. No? Hopyang baboy.
3: Oo.
1: Hopyang hapon.
3: Oo.
1: Tsaka yun, yung sabi mo yung munggo.
3: Yes.
1: Ayan. Pero ngayon, dami na, may yema pa nga eh.
3: Oo. Diba? Talaga daming...
1: may pastillas.
3: Correct. Napaka-innovative ng ating mga kaagapay.
1: Yes.
3: Si Nova Pilapil, habang nagtitinda ng sopas, maruya, nilagang itlog at cheese, ayun nga, sandwich. Siyempre, nakikinig daw sa atin. Dito po sa bahay, sa pinag... Ano to? Barilan, Baliwag, Bulacan. Magandang hapon sa atin. Thank you po, Ate Nova.
1: Ayun. So, kaagapay, patuloy po ang encouragement
3: yes.
1: namin sa inyo. Sagot po kayo sa ating question of the day. Ano ang pinakapaborito mong salita sa wikang Filipino? At kwento mo na rin kung bakit yan ang iyong favorite dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Yes, mga kaagapay, huwag ka maglilipat ng istasyon at huwag ka nang mag-i-scroll up. Tuto ka lang dito sa Webest Edition ng...
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At syempre kung nandyan si Abs, nandito pa rin po ako. Ako po ang inyong companion, Kyle Garcia. And thank you po for tuning in pa rin dito po sa ating programa. Kung kayo man po ay nasa inyong mga radyo na kikinig, sana po ay nai-enjoy nyo ang ating tugtugan, diba? Ang ganda ng papuri song na yan.
1: Oo.
2: Diba? Anong ang title nun, Abs?
1: Sandigan.
2: Sandigan. Talaga, ang ganda rin ng Tagalog na word.
1: Oo.
2: Sandigan.
1: Yes, diba? I intentionally lined up that.
2: Correct. Oo. Very well. Oo. At sa team online natin, ha, salamat dahil hindi ka nag-scroll up.
1: Yes.
2: Pero sana, i-share nyo pa rin ang ating streaming.
1: Oo naman. At yun nga, meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. Mm-hmm. At ito ang, ano ang pinaka-paborito mong salita sa wikang Filipino?
2: Yes.
1: So yan, patuloy tayo sa pagbabasa ng mga kasagutan ng ating mga kaagapay. So sino ang ating babasahin, Kael?
2: Ito sa ating ongoing streaming. Ayan. Sabi ni Flora Velasco, opo, mano po, salamat po.
1: Mm-hmm.
2: Wow, oo.
1: At ito si Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio.
2: Uh-oh.
1: Sabi niya, sana nakikinig mga ka-batchmate ko. Paki-shout out daw ang GMATS Batch 82. Ayan, mm-hmm. Salamat at purihin ang Diyos. Ayan. At i-share na rin niya ang ating program.
2: Uh-oh.
1: Thank you so much po.
2: Si ano ha, si Merly Go, pabati po kay Nanay Merly, Tatay Daniel, listening po from Imus, Cavite. Salamat daw. At si Ate Aluda Velaved sa South Korea, yan, gumagamit ng yo.
1: Yo.
2: Ah, yo. Yun naman sa kanila yung ano po at opo.
1: Yes, oo.
2: Katulad parang sa ating po at anyong hasa yo.
1: Mm-mm. Oh. Anyong hasa yo.
2: So dapat pala, yung root word pala nun, anyong hasa yo.
1: Anyong.
2: Ganun ba? Tama ba yun? Ano nga? Paki-clarify nga ate Alu. Yan.
1: Ito si Ate Alu din. Basahin ko yung comment niya. Oh. Sabi niya, ang kanyang favorite na salita sa wikang Filipino ay ano daw, kumusta.
2: Kumusta.
1: Ayan. Sabi niya, kumusta ang mahiwagang salita na pinakamahalaga at natatangi. Pagkat ang salitang ito'y maaari ng pagsimulan ng mahiwagang usapan.
2: Correct. Diba? Simple mm-hmm. words, simple question.
1: Oo.
2: Pero napakani.
1: Malalim.
2: May lalim.
1: Totoo. Mm-hmm. Diba? At ito si Kuya Vincent Garcia. Isunod ko na ang kanyang favorite na mga salita. Marami. Oh. Sabi niya, ako, maganda, ikaw, gwapo.
2: Oh. Uy, alam mo talagang thank you. Diba? Talagang praise God. Talagang nakukuha niyan eh.
1: Ni Kuya Vincent.
2: Ni Kuya Vincent,
1: no?
2: Nakuha mo. Ayan.
1: Sino pa?
2: Si Federico Termulo, kagalakan.
1: Ayun.
2: Balik ta rin basa, nakalagak.
1: Uy! Uy! Mind blown!
2: Wow. Mind blown na. What do you call that word na pag binaliktad? Yung pa rin, di ba?
1: Palindrome.
2: Di ba? Uy, ang galing nito ha.
1: Diba?
2: Kagalakan, nakalagak.
1: Mm-hmm.
2: At indeed, ang kagalakan natin ay nakalagak sa Panginoon.
1: Wow!
2: Diba?
1: Grabe naman.
2: Sabi niya, oh, grabe, praise God.
1: Oo. Ito naman, nag-God bless you si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Napadaan siya sa ating ongoing streaming. At ito si Ate Maria, nag-explain din siya yung mabuhay. Isang pagsambit na may pag-asa.
2: Oo.
1: Ayan, parang there's hope. Mabuhay!
2: Yes.
1: Sino pa?
2: Si Maria Lourdes Garma Bonifacio, bahala na.
1: Mm-hmm.
2: Si Isabel B.S., blessed afternoon. Sa kanya naman, mga malalalim na salita. Datapuat, ganun pa man. Kalugod-lugod. Tara din eh. Kasi bihira na daw gamitin.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Merienda tayo, sumanlihim. Uhum.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yung, parang ano to, Abse, yung mga data po at ganun mga word, parang siyang conjunction, pang dugtong.
1: Oo,
2: diba?
1: Diba? At ito, nakakatawa lang tong sagot dito sa ating PM. Mm. Sabi niya, favorite word ko, galing to kay Ate Lorna H. Ayan, sabi niya, favorite ko word ay libre. Kasi kapag narinig mo yan, biglang gumaganda ang mood mo. Oy, sabi niya. Tapos, ano yan, kahit hindi mo close yung nagsabi, parang gusto mo na maging best friend.
2: Totoo.
1: At meron pa siya, oh, sabi niya, guys, libre ko. Ayun. So, yun lang kulit lang, diba?
2: Parang ano, magandang ka-close to si, ano.
1: Si Ate Lorna.
2: Correct. Oo. PM's laki.
1: Sino pa?
2: Uy, sumagot si Ate Jenny Rose Marcelino Alcachupas.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, Mayumi.
1: Ay, wow.
2: Uy, ang dalim din ito.
1: Hi, Ate.
2: At ang Mayumi sa Tagalog ay, katumbas niya ay maganda.
1: Mahingin.
2: Maganda ba, Mayumi? Ano ba? Mayumi.
1: Para kasi ang Mayumi is
2: mahingin?
1: Like... Oo. Ewan ko, tignan natin.
2: Oo. Ay, ang galing mo.
1: Oo.
2: Tama. Isa siyang adjective. So, na nag-describe ng modest, gentle, or tender. Mahingin nga.
1: Diba?
2: Grabe, ang lawak talaga ng salitang ng wikang Filipino.
1: Yes, diba?
2: Oh, I stand corrected.
1: Yes.
2: Mayumi pala yun.
1: Mayumi. Ito si Kuya Vincent Garcia. Uma-agree, sabi niya. Agree po kahit English na ang salita ng bata ay may po pa rin sa dulo, like yes po.
2: Yes.
1: Ayan. Si Ate Flora Velasco, sabi niya, opo, mano po, salamat po, tapos nabasa mo na po pala.
2: Sino pa? Ay, si ano ah, yung after ni Ate Jenny, si Ate Marites Catlilayaog.
1: Wait lang. Eto, si Ate Marites Catlilayaog, sabi niya, listening daw siya sa radio. Ayan. Tapos nakakatuwa daw kahit anong panahon ang lutong ng hagalpakan. Uy, hagalpakan.
2: Uy, oo. Maganda ring word na yan.
1: Just arrived home. Nag-online lang. Ingat daw sa maulang weather.
2: Ayaw po.
1: Ingat din po.
2: Ingat tayong lahat.
1: Yes. Uh-oh. Thank you po sa inyong pagdaan sa ating ongoing streaming.
2: Uh-oh.
1: At yun nga yung hagalpakan. No? Parang another term for tawanan.
2: Tawanan.
1: Na parang...
2: Walang humpay.
1: Oo.
2: Diba?
1: Sino pa?
2: Si Ate Elsa Cabagan, nabasa mo na ba to?
1: Hindi pa.
2: Sabi niya, gandang hapon, dapat ang mga kabataan po, dapat maibalik ang pagmamano sa lahat ng nakakatanda. At maging masinop sila sa mga gawain ng bahay. Yan, salamat po. Tapos si Blossom, ay ang ganda nito, kay Blossom Joy Nolasco.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, kapag bababa ng second floor, itatanong, bababa ba? Sasagot ng bababa.
1: Oo nga, no?
2: Diba?
1: Kumbaga, dun pa lang nagkakaintindihan na
2: gets
1: tayo.
2: Na.
1: Isang ano lang yun. Isang syllable na inulit-ulit.
2: Yes.
1: Diba? Bababa ba?
2: Oo.
1: Bababa ba?
2: Totoo.
1: At nakakatuwa si Ate Isabel. Isabel V.S. Sabi niya, ang kanyang merienda. Favorite natin to.
2: Oo.
1: Suman, salihiyan.
2: Oo. Ang baso mo kanina, yung pagkakatime niya kasi, suman, lihiyan pala dapat. Thank you po, Ate Isabel. Ito ba yung sinasausaw sa ano?
1: Oo, yung may...
2: Parang, ano tawag doon? Parang chocolate na something.
1: Hindi siya chocolate.
2: Ano
1: wait.
2: Jam.
1: Coco jam.
2: Yung ba yun?
1: Oo.
2: Kasi sa amin may suman din pero may sinasaw sa chocolate.
1: Sa chocolate? Ano yun?
2: Parang chocolate drink.
1: Talaga?
2: Nakalimutan ko lang kung anong tawag doon. Alam nyo ba yung mga kaagapay? Share nyo nga sa amin.
1: Suman, choco, ano yun? Moron?
2: Hindi. Basta suman siya.
1: Okay.
2: Oo.
1: Sige.
2: Suman sa bigas yan.
1: Okay.
2: Si Kuya Chris, salamat.
1: Mm.
2: Talagang apelido pa lang ni Kuya Chris. Mapapatingyo ka na.
1: Yes.
2: Good afternoon, kaagapay. Salamat rin po. Like ko word dahil yan po ang surname ko.
1: Uy.
2: Ayan, nagkapi daw tayo. Sige po. Ayan.
1: Ayan. Ito naman. Same sala. Si Kuya Chris, salamat no. sagot ni Kuya John Reyes. Salamat din. Ayan, sabi niya, salamat ang favorite word ko. Siguro kasi habang tumatanda ako, mas nare-realize ko kung gaano karaming bagay ang dapat ipagpasalamat.
2: Mm-hmm. Ay,
1: grabe naman, di ba? May realization siya dun sa
2: yes.
1: favorite word niya. Salamat.
2: Salamat.
1: Mm-hmm.
2: Salamat.
1: Okay, ito naman dito sa ating ongoing streaming, si Ate Elsa Cabage. Sabi niya, Ako ay pag-ibig sa lahat yan, ang sabi ni Lord, at laging magpasalamat sa Diyos. E si Ate Erlene de Javier, kumusta po? Ayun, yun ang kanyang favorite. Ito si Ate Marites. Thank you po, Ate Marites. Ito, nag-update din si Ate Maribel Azulnara. Banana Q!
2: Uy, nami-miss ko na yan. Hindi na ako nakakakita sa mga kanto-kanto.
1: Bakit?
2: Ano, nakakain ko na lang, usually, turon. turon kasi meron sa mall.
1: Maruya ang bihira na.
2: Mm-mm. Pero madaling gumawa ng maruya.
1: Oo. Ba't makagawa ka na ba?
2: Yes, ako pa.
1: Sana dinaan mo rito.
2: Abs, alam mo na umaga tayo. Dito talaga nag-galit. Wait ka lang, nag-comment si ano?
1: Si
2: Leslie Ignacio sa PM natin. Libre.
1: Ayan.
2: Mm-hmm.
1: Parang binasa
2: daw
1: ko na rin yan eh.
2: Ay, nabasa mo na ba to? Pero nag-comment din si Ate Nancy. Tara.
1: Tara.
2: Diba? May pagano pa tayo. Nauso rin to sa ano, diba?
1: Oo nga. No?
2: Sa mga social media. Favorite word ko ang tara. Kasi isang word lang pero maraming possibilities. Tara, kain. Tara, kape.
1: Yun.
2: Tara, gala. Eto, tara, church.
1: Yun.
2: Tara, umalis tayo. Ang tara is basically an invitation to an adventure kahit wala kang budget.
1: Ay.
2: Wala kang plano. Eh, pero syempre, kung wala kang budget, sama ka kay Kuya Leslie kasi gusto niya libre.
1: Okay.
2: Diba? Nang nilibre din si Kuya Leslie. So, ayun.
1: Sana magkakilala sila. At eto, si Kuya Chris, salamat. Sabi niya, sana po mabasa yung comment ko.
2: Oo.
1: Now lang daw nagka-time dahil walang pasok sa school.

0: May mga nahugot tayong words dun, ha?
1: Mm-hmm.
0: Tinuran, kalooban, papuri.
1: Mm-hmm.
0: Grabe. Salamat po, Kuya Jeffrey.
1: Thank you po.
0: At sa kasabi ni Ate Norma Marcelino, maulan daw na hapon.
1: Yeah. Thank you po sa pagdaan ninyo. Dito sa ating YouTube streaming, si Ate Jane Bitoy. Sabi niya, ako naman po ay sandigan o sandalan.
0: Ayun,
1: yung kaninang kanta natin, 'di ba? During break, sandigan by Papuri.
0: Sa matibay na sandigan talaga 'yan.
1: Oo. At ito si ang sabi niya, ikaw o Diyos ang aking sandalan na sa panahon ng aking kahinaan. Wow, rhyming ang sagot ni Ate Jane. Thank you po.
0: Ito naman ang comment din si Ate Guy Santos, wag papalin lang.
1: Mm-hmm.
0: Si James Gedeon Tensay, luwalhati. So unique, either nagagamit kay God or sa pangalan ng babae.
1: Ay,
0: mukhang ano to, agad sa... Sino ba si luwalhati ng buhay niya?
1: Yun, diba? Malalaman natin.
0: Yan, nabangan.
1: So si ito Lee, talaga yung favorite niya, hindi yung kanina.
0: Ayun nga, pili na lang siya doon, okay. Diba? Ano ba yung final word niya?
1: Ito si Ate Lita Hernandez, San Juan. Sabi niya, magandang hapon po, kaagapay, pa-shoutout po sa aking mga kapatid sa Kainta Rizal, sa mga Snail Clan, ayan. Love you all. Hello po sa inyo.
0: Yes, hello po. Si Erwin Torres Wenceslao, listening po while working dyan sa Seoul. Uyas, thank you po Kuya Erwin na kahit po kayo ay abala dyan sa trabaho nyo, nakikinig pa rin kayo ng ating station. At syempre, baka may word ka rin dyan, ha? Mag-comment ka na.
1: Mm-hmm. Si Ate Norma Marcelino, ayan, nabasa mo na ata ito. Si Ate Guy Santos, ayan, nag-agree sa atin sa mahinhin ang Mayumi.
0: Ayun. Ay, ito na talaga yung maganda.
1: Ayan.
0: Sabi ni Ate Connie, Puebla, Marikit.
1: Ayun, yun nga.
0: Kaya nga meron tayong binibining Marikit. Diba? Diba? Maganda.
1: Yes. Yung song, naalala ko lang yung song. Okay. Ito si Ate Marites, ina-update tayo sa kanyang merienda. Ang merienda niya ay spinach bread.
0: Baka wow. Okay, spinach. Sabi ko sana baka spinach bread. Pwede din naman.
1: Oo. Diba? Pero ito nga parang hindi pa ako nakakita ng spinach bread.
0: Hindi, kanya-kanya naman tayo ng trip.
1: Oo. Tapos meron pa siyang hot chocolate, ha?
0: Oo.
1: Ito rin si Ate Catherine Estrada. Oh. Isa ding napakagandang word ang kanyang favorite, no? Nakabibighani.
0: Oo. Diba? Nakabibighani ang iyong taglay na ganda.
1: Ayun. Diba? Grabe, no? Lalim. Ito, si Kuya Vincent Garcia, dagdag daw niya na Tagalog word ay marikit. At meron din siyang sagot sa ating poster kanina. Sabi ni Kuya Vincent, ang ganda mo, in Ilocano, nagpintas ka.
0: Yun. Wow!
1: So yun pala, no? Pero dito sa atin, sa metro, ang meaning ng pintas ay pag...
0: Ano na nga?
1: Pagkutya.
0: Pagkutya.
1: Oo. Pero doon, maganda pala ang meaning. Diba? Thank you po, Kuya Vincent. May natutunan po kami sa inyo mula sa Ilocano word. Ito
0: yes.
1: Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching siya from UAE. God bless po sa inyo.
0: Si Elton Viray, kalma lang.
1: Ayun, kalma lang.
0: Chill-chill lang tayo. May pahabol pa si Catherine Estrada. Ito pa po, tanglaw sa gabing mapanglaw.
1: Ayun.
0: Grabe talaga to si Ate Catherine. Talaga namang malalim ang hugot na Filipino words.
1: Oo, makata.
0: Oo.
1: Ito si Ate Geneva Marie Anabeso. Hello daw sa atin. Ang kanyang favorite ay kanlungan muog ka. Ayun.
0: Oo.
1: Ano kaya meaning nun?
0: Kanlungan.
1: Ang naintindihan ko lang
0: ano
1: ay kanlungan.
0: Shelter. Yun ba yun?
1: Alin?
0: Kanlungan.
1: Oo.
0: Muog. Ano na nga?
1: Pero ito, sabi niya, merienda daw niya ay coffee. Ayan, uminom din siya ng supplements.
0: Ayun.
1: Na mayroon daw wheat bread and fruits. Ayun, sabay-sabay. Ang merienda ni Ate Geneva Marie.
0: Correct.
1: At pa-shoutout na din si Ate Catherine Estrada daw.
0: Oo.
1: Kay Vangeline Ramos.
0: Oo.
1: Ayan, hello po.
0: Oh, speaking of muog, na search natin siya, ang meaning pala niya ay fortress.
1: Uy.
0: Stronghold or fort, di ba?
1: Mati.
0: Parang matibay na sandigan.
1: Oo. 'Yun. So iba na isip ko. I found my fortress.

0: Yes. Di ba? I find my shelter din.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Nakakatuwa naman.
0: So ito si Jeffrey Ferrer Bait, nakakapagparubdobdob. Tama mm-hmm. ba? Nakakapagparubdobdob. Oo.
1: Hindi, parubdob.
0: Nakakapagparubdob. Di ba?
1: Yes, parubdobdob.
0: Ang damdamin.
1: Ayun, diba? Right.
0: Ang inyong mayuming boses.
1: Oh, wow.
0: Pero ano na nga yun?
1: Siguro, nakaka-move. Sana tama.
0: Uh-oh.
1: Pwede mo i-search.
0: Yeah.
1: Ito si Ate Geneva Marie, oh, nag-agree din siya sa sagot ni Kuya Vincent Garcia. Yan, oh, parang kinonfirm niya na ang napintas ka in Ilocano is maganda ka.
0: Mm-mm.
1: Ayun. Thank you po. Grabe, may natutunan na naman tayong bagong phrase mula sa ibang dialect. At sabi niya, naunahan ko daw siyang mag-search.
0: Ayan.
1: Thank you po, Ate Geneva Marie. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga kaagapay nating sumama sa atin at nakapagkwentuhan ngayong hapon, 'di ba? Maraming salamat po sa inyong pag-answer at pakikipagkwentuhan dito sa Inspirations Unlimited. Nagpapasalamat na din tayo
0: mm-hmm.
1: sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Angelica Calayag, maging sa ating intern, at sa ating Bukawe Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.
0: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi Kaagapay, magandang araw. Sana nga maganda ang iyong araw at naging araw, umulan man o umaraw at saan mang panig ng Pilipinas o mundo ka nakakapakinig. Dito po sa atin sa Pilipinas, dalawang klase lang naman ang weather. Wet and dry, sunny or rainy. Diba sa kindergarten, laging ang pambungad sa mga bata na pagbati ay good morning and today is a rainy day or today is a sunny day. And sometimes, the weather of our hearts depends on the words we receive from others. Sa ayaw at sa gusto mo, words can really affect. Sa pag-aaral, sabi ng mga scientipiko, yung words can emotionally charge or discharge the heart of a person, and it also activate the areas of brain na nag-involve sa emotion, such as the amygdala. So yung mga harsh word can even increase stress-related responses, while encouraging words can promote feelings of safety and motivation. Naalala niyo ba ang kwento ng man, his son, and their donkey? Ito yun. Naglalakad ang mag-ama alongside with them, ang donkey o ang asno. Agad sa meron silang narinig na ano ba yun? Anong silbi ng donkey kung hindi sasakyan? Dahil meron silang gustong marating, ang ginawa niya, pinasakay ng tatay ang kanyang anak sa asno habang sila ay naglalakad. Hindi pa sila nakakalayo, meron na silang nadaanan na grupo ng mga lalaki. Sabi nung isa, tingnan nyo nga yung batang yan, ang tamad naman. Siya ang nakasakay habang yung tatay niya ang naglalakad. Ano ba naman yan? At ang marinig ng tatay, nag-react siya at gumawa siya agad ng solusyon. So siya ang sumakay sa asno. Pinababa niya ang anak. Abay, hindi pa nga nakakalayo, meron na naman nag-opinyon, dalawang babae. Nakakahiya naman ng lalaking yan, siya na yung tatay. Siyempre, siya yung komportableng nakasakay habang yung maliit niyang anak ang naglalakad. Medyo nalito si tatay. Parang ang dami namang opinion ng mga tao. Kaya naisip niya, sige, ganito na lang anak. Tara, parehas tayong sumakay sa asno. At pagdating nila sa bayan, sila naman ay pinagtawanan. At tinanong ng tatay, bakit kayo natatawa? Di ba kayo naawa sa asno? Sabi ng isa. Ang bigat niyong dalawa, inaabuso niyo ang hayop. At napakamot ng ulo ang tatay. Bumaba silang mag-ama at nag-isip pa ng ibang paraan. So ang solusyon nila, pumutol sila ng mahabang kawayan, tinali ang apat na paa ng asno. At sila na ang bumuhat nito. Siyempre, nagkaroon pa rin ng opinyon. At walang kamatayan ang opinyon ng tao. We are not built to please everyone. Yan ang tatandaan mo. Kapag ang bawat desisyon mo nakadepende sa opinyon ng ibang tao, wala kang mararating. Baka sa huli mawala pang pinakamahalagang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Ano ang mahalaga? Sundin ang kalooban ng Diyos kaysa yung paulit-ulit na pagbabago dahil lamang sa mga opinyon ng tao. Nakakapagod yun. Every time you do something good, you are expecting an applause or someone to notice or someone to affirm you. Paano kung wala? Paano kung instead of affirmation, ang natatanggap mo ay criticism? Sabi ni Paul sa Galatians 1:10, "Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ." Ganyan ang perspective ni Paul. Gusto niya iparating sa mga taga-Galacia. Nilinaw niya na ang gospel ay ginawa hindi para magustuhan ng mga tao. Dalawa yan. It's either it will confront you or comfort you. Gospel is not a popular type. Actually, ito nga ay against the flow. Hindi ito yung natural nating default. It's a game changer. Biro mo, sa gitna ng krisis, ano sinasabi sa atin? Matthew 22:36-40. Yung greatest commandment, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. That was the first commandment. And the second is, love your neighbor as yourself. Kung gaano mo inaasikaso ang iyong sarili, ganun din dapat ang pagtingin mo sa iyong kapwa, sa mga stranger din, and even in your enemies. Paul, in his journey, hindi niya binago yung message ng gospel ng Diyos para maging katanggap-tanggap, para maging popular, para maging maraming nagla-like sa kanya as an influencer, because he is not a people pleaser. Hindi niya iniisip ang sasabihin o ang bulong ng karamihan. Hindi niya hinubog yung katotohanan based on what people wants to hear. Mas mahalaga sa kanya ang katapatan kaysa ang kasikatan. At ito yung hirap na hirap tayong gawin. Yung mag-move forward sa katuwiran, kasi maraming pares ng mga mata ang maghuhusga sa atin, ang mga dapat natin na i-please. But if it is your sole purpose in life to please others, kung yan ang rason bakit ka nabubuhay, para matuwa sa iyo ang magulang mo, matuwa sa iyo ang mga tao sa paligid mo, ang mga teacher mo, ang mga nagbibigay sa iyo ng mga ayuda, kahit na ito ay labag na sa iyong prinsipyo, this is not what you are called for. Yun nga, sabi ni Pablo, if I were to please others, hindi ko mapapagsilbihan si Kristo. At ang ginamit na salita na ito ay malalim, servant. Ibig sabihin ito, bond servant o alipin at that time, na yung isang tao na ang buong buhay ay pag-aari ng kanyang master. Wala siyang kayang piliin sa mga utos na pwede niyang sundin. Kasi ang buhay, ang oras, ang salita at paglilingkod ay ganap na nakatalaga kay Kristo. And that is what Paul wants his people to understand, that he is a bond servant of God, that in whatever he does or whatever we do, sa 1 Corinthians 10:31, pakaisipin natin, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Hindi sa approval ng mga tao, but for the glory of God. Minsan binabago natin yung desisyon, salita, maging yung paninindigan, para lang maging katanggap-tanggap, maggustuhan ng iba, mag-compromise, kasi mahirap maipit sa pagkakamali. Pero malinaw ang reminder ng Diyos. Hindi tayo nilikha para maging tagahabol ng praises, ng applause, ng approval ng tao. You are created for the glory of God. Isaiah 43:7. Sabi po dito, created for my glory. Ang layunin ng ating buhay ay ipakita ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kakayahan na kumilos sa ating buhay, ang kapangyarihan ng Panginoon, and ang bawat talento na meron ka, meron kang opportunity, meron kang mga success sa buhay mo. Lahat yan should point to God. Kasi kung ang purpose mo sa buhay para mapasaya ang lahat ng tao sa paligid mo, mangangawit ka, mapapagod ka. Iba-iba ang opinion ng mga tao. Mag-post ka lang, di ba, ng isa, mapapansin mo, iba-iba na yung comments. And actually, yung comments na yan, makakapagbigay sa'yo ng maraming-maraming stress. Ang mga pumapalakpak ngayon, pwede rin na pumuna bukas. Pero ang Diyos, He is your constant God. Hindi siya pabago-bago. Yung pamantayan niya, hindi changeable or interchangeable. Hindi nakabatay sa popularidad. Alin dito yung mas papanigan ng nakararami. Si Jesus Christ, ang daang tinahak niya, yung daan na ayaw daanan ng mga tao. But it is the right way. Nasa gitna ka ba ngayon ng pagsubok kasi gumawa ka ng desisyon na hindi popular, desisyon na marami ang hindi sumang-ayon, pero ito ay paninindigan mo para sa Panginoon.

0: the Lord will bless you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po kasi ipinaalala po ninyo sa amin that we were created for a purpose. And that purpose alone is to give back the glory to you. To you and you alone. Help us, Lord, to go back to you. Ang kababaang loob, ang pag-ibig mo sa lahat ng aking gagawin, sa lahat ng aming gagawin, ang siyang maitaas. At dalangin po namin, Lord, bagamat mahirap na sa aming buhay, masalamin namin ang kabutihan po ninyo. And Lord, yung karangalan na nagmumula po sa inyo, ang tangi lamang naming maitanghal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pakiramdam mo ba ay hindi ka naiintindihan ng mga marami, huwag agad pang hinaan ng loob. Kung may mga tao na hindi sumasang-ayon sa'yo, manatili ka lang na tapat. Kasi sa huli, ang tanong na mahalaga ay hindi yung nagustuhan ba nila ako. Sa huli, ang pinakamahalaga na maririnig natin sa ating buhay ay hindi yung palakpak ng mundo, kundi ang boses ng Lord na magsasabi sa'yo, "Well done, good and faithful servant." Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako pa si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hello, kaagapay. Magandang araw sa inyo ng Webes. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Family Matters. Opo, si Ate Merlin po ay ipag-pray po natin na kinakailangan po niyang magpahinga. Ayan. And next Thursday po ay sasamahan niya po kayo. Ayan. Pero ako ngayon, ako muna ang bantay dito, ang taong bahay dito po sa Family Matters. Over 702 DZAS, FEBC Radio TV, tayo po syempre ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Jo, si Ate Merlin po ay papahinga po muna siya. Ayan, at tayo po ay napapakinggan live via streaming sa pamamagitan po ng FEBC.ph. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines at pwede nyo rin po itong i-download sa Google Play App Store. Ayan, at hello po sa mga nakikinig at nanonood sa ating live streaming via Facebook page yan. Hanapin po ang 702DZAS FEBC Radio at sa YouTube channel naman po ay FEBC Radio TV. Ayan, magandang araw po sa inyo. Sana may araw sa inyo sa amin po sa Valenzuela. Ay parang mailap ang araw, ano? At dito naman sa Ortigas, very gloomy. Marami tayong mga dapat na ipagpasalamat sa kabila ng ganitong weather. Lalo na kung ikaw ay nakakapakinig na ngayon, hello sa iyo, happy listening at nawa ay ma-enjoy mo ang ating broadcast for today and bati po tayo sa mga nagse-celebrate ng birthday. Ayan, happy birthday kay Maria Joy Franco Hermosa. Ayan, happy birthday kay Angelo Lorenzo, ang aming intern dati o last semester. Ayan. Happy birthday din kay Roda David, kay Mark Angelo Samson. Happy birthday kay Syvel Joyce.
1: Happy birthday!
0: Yes, kay Joel Marcaida. Happy birthday, Micaela Rivera. Ayan. Happy birthday kay Love Vergara, kay RJ Dalistan. Happy birthday! And kay Dean Ryan De La Peña ng Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Happy birthday! Siyempre, babati rin tayo ng advanced happy birthday kay Bishop Pio Tika. Ayan, partner po natin yan sa 702 DZAS. Ayan. Ito nga po ang Family Matters. Alam ko medyo kayo ay naninibago na napapakinggan niyo ako kasi si Ate Merlin, ano, ang inyong Thursday barkada sa Family Matters. Ayan, good morning na po kay Ate Rosalinda Manzano, kay Ate Faustina Habla. Good morning. Oo, wala yung ka-senior niyo. Get well daw kay Ate Merlin. Ayan, thank you po. And patuloy lang po kayo sa inyong mga pagbati. Ayan, at babasahin po natin yan dito po sa ating program ngayon, Family Matters. At ang atin pong pag-uusapan, maya-maya ay marami po tayong mapupulot. Mga ano nga ba ang hindrance para ikaw ay maging isang woman of blessing? Ano nga ba ang mga balakid? Yan, kaagapay, pag-aaralan natin yan at susubukan natin na ma-apply din ano, sa ating mga buhay. By the way, ito na pong August 15 sa Sabado ang Life Connect Break the Cycle, isa pong awareness seminar on mental health and bullying. Gaganapin po yan sa August 15. Araw ng Sabado. Alam niyo, pag-pray niyo po kaagapay, ano, na sumikat na ang araw at hindi po rin mawala ng interes ang ating mga kaagapay na pumunta kasi po kami ay excited na po, rain or shine. darating po kami dyan. And pag-pray po natin na maging maayos po yung weather, no? Mabuti naman po ang Panginoon at maaari naman po natin siyang lambingin sa mga ganyang bagay. At kung hindi man po, ay huwag tayong mawawalan ng loob na dumalo pa rin. Magkita-kita po tayo sa Sabado na po ito sa Philippine Bible Society para po sa isang awareness seminar na makakatulong sa atin, lalo na kung ikaw ay counselor or ikaw ay minister, meron kang nililid na mga kabataan din. It is an awareness seminar on mental health and bullying. Ano nga ba ang pinakamalalim na dahilan nito, no? August 15 po yan, Sabado 8 to 12 sa Philippine Bible Society. At syempre, kapag ito po ay pinangunahan ng FEBC, ito po ay libre. And then, meron pong Women of Blessings Grand Rally sa August 29 po, Sabado. Yan po, dito rin sa GCF, sa Ortigas. Ang speaker po ay si Ma'am Angeli Valenciano, si Erica Ejercito o Jerica Ejercito and Ma'am Elena Mendoza. Yan po ay 8 to 12, Sabado rin po, August 29. So medyo busy ang magiging Sabado ninyo, no? And before we begin, tayo po ay nariyan na po ba ang ating bisita? Kasama na po ba natin? Meron po tayong makakasama na dalawang senior. Hindi po ako mag-isa ngayon. Yan. Sige po, inaantabayanan po natin sila. Pero bago po yan, basahin po natin itong passage. Kung may time po kayo na kunin ang inyong Bible, samahan niyo po ako sa pagbabasa. O kaya naman sa inyong cellphone. Ano? Sa Titus 2:3-5. Titus 2:3-5. Ayan. Sa Titus 2:3-5 sa ESV, ang sabi po ay, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands. Own husbands. And that the word of God may not be reviled. Yan po ay sa Titus 2:3-5 para mas malalim ang ating pang-unawa. Ano? Basahin natin sa Magandang Balita, Biblia. Eto na mga kababaihang kagaya ko. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila ay mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malulong sa alak. Kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Napakagandang reminder po sa atin mga kababaihan, lalo na sa mga nakatatandang babae na mamuhay ng may kabanalan. It's an everyday challenge. Ano, kahit naman lalaki, ito po ay challenge po sa ating lahat na mabuhay ng merong kabanalan. We all know that we are imperfect, pero sa tulong at sa kahabagan ng ating Diyos, tayo po ay merong pag-asa na hindi tayo mananatili sa ating masamang ugali. And it reminds us that being a blessing begins with a life that is surrendered to God. And as the Holy Spirit transforms our hearts, He enables us to encourage, mentor, and serve others with love and wisdom. Tayo po ay ini-encourage din na magbasa ng Bible every day because there is no other way para malaman mo yung nang malaliman ang nais ng Diyos sa iyong puso ay magbasa ng Bible every day, ng passage every day. You communicate to God, commune with God daily. Kasi po, marami po tayong mapupulot na wisdom, karunungan po sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At syempre, kasama na rin dyan yung ikaw ay makikisama sa mga tao na merong magandang influence so that you will be able to serve with others na merong love and wisdom. Ayan. Paalala po sa atin mga kababaihan at sa mga nakatatandang kababaihan, be reverent in behavior. In Tagalog, mamuhay ng may kabanalan. Siyempre, ang tatanong natin dati laging yan sa Lord, Lord, how to be you? Kaya dapat po tayo lagi mag-commune sa ating Panginoon. And ngayong araw po ay sabi ko nga sa inyo, hindi ako mag-isa. Dahil makasama po natin mga lodi na mga kababaihan. Ewan ko ba ba't ako napunta rito, ba't akong pinaupo ni Ate Merls. Ayan. At kasama po natin ngayon ang board member ng PCEC Women's Commission. Talaga namang legendary advisor ng Senior Citizens Committee. Good morning, Tita Teets.
1: Good morning.
0: Kamusta ka po?
1: Good morning to all. I'm good.
0: Oh, di ba? Napakaganda ng ating Tita Tolentino.
1: Thank you. Thank you. Nice to be back.
0: And nice to see you again.
1: Thank you.
0: Opo, sana in person din.
1: Pwede naman. Huwag lang mga bagyo.
0: Oo nga eh. At hindi po nag-iisa si Tita Tolentino. Kasama rin natin si Ma'am Erlinda Pauhay. Siya naman po ang Vice President ng PCEC Women's Commission. Hello po.
2: Hi. Good morning. Good morning everyone.
0: Good morning po. Kumusta po kayo?
2: Katulad din Sister Tita, I'm good.
0: Ayan. And happy to see you both. Maganda po ang ating magiging discussion. Mamaya, ready na po ba kayo?
2: Yeah.
0: Hello
1: Pwede
0: po.
1: Pwede naman.
0: Ayan. Napakaganda ng ating mga senior na talagang paglaki namin, gagayahin namin kayo.
2: Paglaki talaga.
1: Paglaki yung pagtanda.
0: Bumabati po, kumakaway na si Flora Velasco. Huwebes po, watching live. Si Ate Merls. Ate Merls, ay good morning. Maraming nag-wish sa'yo at nakakamiss sa'yo for today. Si Ate Thelma Manjares, kumusta po kay Ma'am Merlin? Magpagaling po siya. Ate Marivic Dichoso, good morning po. Magkikita ba tayo, Ate Marivic, bukas? Pupunta ka ba sa Life Connect? Hindi pala bukas, sa Saturday. Life Connect, ayan. Si Perlita Takneng Novello, Lita Peran, Epifanio Salvador, Elvi Malyari, good morning po. Luz Aguilar, good morning. And si Emerita Faustino, magandang umaga po. Ito po, meron na po tayong dalawang kapitapitagang mga kababaihan. Oh, di ba? Alam mo, sasabi niyo doon sa opening verse natin, medyo pangmalakasan eh, no? Pero paano nga po ba ito pinapamuhay? Paano po ba magkaroon ng isang buhay na tinatawag na reverent o nang merong kabanalan? Unahin natin si Tita Teets.
1: Ah, ako na ba? About that. What's the question again? I'm sorry.
0: Opo. Meron po tayo opening passage kanina. Sabi dito, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine.
1: This passage is really about us, no? Mm-hmm. Older women, or maybe it's not older, but seasoned. seasoned women who have experienced a lot in the past, no? Growing in the Lord, in His knowledge, in His understanding and wisdom, na pwede namin ituro sa mga nakababatang kapatiran. Lalo na kami ni Linda, we are catering to women.
0: Mm-hmm.
1: No? Women, at least 30 and above, no? Kasi yung mga 30 and below, medyo hindi pa yan, malilikot pa mga isip niya. So maybe 30 and above, we could start mentoring them. And mm-hmm. We've been doing that for several years now, you know.
0: Mm-hmm.
1: Not only in our church, but even in social media, we are mentoring women younger than us.
0: Okay. Ayan. And si Ma'am Linda, ano po ang inyong take naman?
2: Yeah. Sobrang importante kasi na ano na magandang example tayo sa mga younger women.
0: Mm.
2: Kasi sabi nga sa Bible, di ba? We are the epistle that the people around us are reading, di ba? So kung ano yung nakikita nila sa atin, madali kasi we have to walk our talk.
0: Mm-hmm.
2: So kailangan kung sinasabi natin magpakabanal, eh sana ganun nga talaga tayo. Ganun. Pero kasi malaking bagay na may nakikita silang halimbawa.
0: Mm-hmm.
2: At kung maganda kang halimbawa, marami yan lalapit sa'yo for advice, gano'n. Kasi they look up to you
0: mm-hmm.
2: for ano for guidance ng kanilang pananaw sa buhay, lalo na kung may pinagdadaanan sila. Mm-hmm. Maganda na maramdaman nila na meron silang malalapitan kasi maganda kang halimbawa.
0: Mm-hmm.
2: Eh kung hindi ka magandang halimbawa, paano kanilang i-approach, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Parang gano'n lang.
0: Mm-mm. Meron po kayong binanggit na dalawang word na nag-strike po, which is yung walk your talk and then yung mag-a-advise, no? Kasi tayong mga babae, ang dami natin sinasabi. Sa sobrang dami natin sinasabi, baka hindi na natin malakaran yung mga sinasabi natin. Kaya there is wisdom also na magpo-pull back ng iyong dila, ano, na bago ka magsalita, eh talagang pag-isipan mo muna ng makailang ulit. Dahil sabi nga po ni Ma'am Linda, ay kapag nakita nila sa iyong buhay ang iyong sinasabi, eh di mas marami ang lalapit sa iyo. Ayan po mga payo po yan. Simula pa lang yan ng ating mga seasoned na mga kababaihan. Ibig sabihin ng seasoned, kumpleto po sila ng timpla. May asin, may konting tamis, may konting asim, may konting alat. O, di ba? Kasi seasoned eh.
1: May konting pait.
0: Oo, pwede rin, ano? May konting pait. At overall, ay kapag kinain mo ay savory. O, ang kanilang buhay ay savory. At ang pag-uusapan po natin ay ang mga balakid para maging women of blessing. Kasi gusto natin talagang ang Diyos ay totally kumilos sa ating buhay upang tayo ay maging isang blessing. Una po, Tita Teach.

0: art can make it difficult to love, encourage, and serve others. God calls us to forgive as He has forgiven us. Totoo ito. Mahirap pa tayo na malapitan o gumawa ng mga advices kung tayo mismo ay merong unforgiving spirit. Unforgiveness is very, it's heavyweight. It's a dead weight in us, no? Like what Jesus said at the cross, ang first word niya, di ba sabi niya, Father, forgive them for they know what they do, you know? Yun yung unang-una niyang sinabi. Because forgiveness in the middle of pain and injustice is really hard, you know? Lalo na kung you felt that you were wrong. You felt that, argabyado ka talaga.
1: Naisahan ka, you felt betrayed.
0: Yeah, but you felt betrayed, no? But you know, forgiveness is not a feeling. It's a decision. It is your decision to forgive the person. And it should be intentional, you know? Kahit hindi ka na mag-reconnect, basta you have forgiven, you have talked to the person. Kung ayaw, eh, wala tayong magagawa doon. But unforgiveness is really a hindrance to the blessing of God. Mahihirapan tayong umabante sa ating buhay kung meron tayong mga ganitong dinadamdam sa buhay. So it is not a feeling, it is a decision.
1: It is a decision. Okay.
0: Yes, it's a decision to forgive.
1: Lalaliman ko pa po yung question. Okay lang po ba, Tita Tits?
0: Sige.
1: Oo. Can you share an example po na talagang na-resolve yung unforgiveness and bitterness po ninyo sa buhay?
0: Parang di ako yun na para sila. I think sa akin kasi, I am blessed really that yung mga drama sa buhay, konti lang ang akin. Hindi masyado ako madrama.
1: Kumbaga sa teleserye, ano ka?
0: Wala, walang masyadong ganun. Nanonood lang ako ng teleserye. Oh. Pero yung buhay ko, I think, maybe because the Lord knows that I cannot tolerate pain or mahina ako sa pain. Kahit nga sa, di ba, pag may relationship, di ba, usually ang relationship, diyan nagkakaroon ng mga hurts eh. Between husband and wife, between daughter and mother, something like that, no? But praise the Lord, hindi ako masyadong, wala akong masyadong gano'ng experience. Kaya bitter. Kaya hindi ako, kaya masayang tao ako. Parati ako nangangiti, etc.
1: Kaya naman pala.
0: Wala akong masyadong maisip eh. Kasi unang-una sa relationship, ang asawa ko lang ang unang boyfriend ko. Siya na ang asawa ko. So wala akong mga ganong pain. Kasi yun ang number one eh. Mga heartaches, diba? Eh si Linda, marami yun. Si Linda na itanongin mo.
1: Sige. Ito na nga tayo.
0: Asa ko na kay Linda.
1: Ma'am Linda.
2: Yeah. Forgiveness. Yan ang pinaka bitter pill na kailangan mong lunukin pag ikaw ay na-betray. Pero that is the only way for you to be free from bitterness. If you learn to forgive, kasi forgiveness is a decision. Hindi yan iniuuto sa'yo na gawin mo. Yan ay decision mo, 'di ba? Kasi habang nasa puso mo yung galit or yung unforgiving spirit, ikaw mismo nakakulong ka, hindi ka malaya. Pero once na nag-forgive ka, that is libre, na libre ka na sa pain na mas lalo mo pang pinalalalim dahil sa unforgiving spirit mo. When you forgive, it is actually ikaw, sarili mo ang pinalalaya mo, sarili mo ang pinatatawad mo. Magiging mas maganda ang pananaw mo sa buhay, mas magiging magaan ang buhay, mas magiging masaya ka. Pag marunong ka mag-forgive.
1: Okay. Ito naman po yung pangalawa. Ano? Yung pangalawa po ay ang instruction po sa atin ay iprito na o kaya kainin na. Pride.
0: Okay.
1: Yes po, Tita Tits.
0: Ako pa rin. Okay, pride. Pride can prevent a woman from being teachable, admitting mistakes, or serving others with humility. God opposes the proud but gives grace to the humble. O kasi pagka masyadong mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, you don't hear, you don't listen. Tama ba? Eh kasi alam mo, kaya mo eh. Alam mo na yun.

0: Parang ganon. And you don't allow others to, you know, go through your life itself. Ayaw mo silang papasukin because mataas ang pride mo. Actually, yung mga ayaw mag-serve sa Panginoon, yan yung matataas ang pride niyan. Sa akin na, bakit? Ay nila masaktan eh. Because when you are in the ministry, nandun yung pinakamalalim na hurt na mararanasan mo within the ministry. Why? Because it's your brothers and sisters that you are dealing with. Di ba masakit pagka na-betray ka, nakasama mo mismo sa church? Di ba? Pero yung pride na yun, naghihinder siya para hindi ka makausog. Walang pupuntahan ng pag-iisip na ganun. Sabi sa Bible, sabi niya, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. So,
1: amen.
0: Kung mataas ang pride mo, siguro wala kang masyadong kaibigan. Walang makakapasok sa, ano mo.
1: Maliit ang mundo mo.
0: Yeah, maliit ang pride mundo mo. Oo. Kasi ayaw mo makihalo eh. Ayaw mo makibagay. Parang ganun.
1: Mm-mm.
0: Why? Kasi may nagmamalaki ka. And the Lord doesn't want that. Yan ang one of the gravest sin, di ba, sa Bible, sa Proverbs, yung pride natin. Because that shows you are not depending on God. You are depending on your self-effort. You are not willing to die to self because of pride.
1: Mm-mm. Okay. Talagang God opposes the proud but gives grace to the humble. Si Jesus po ang ultimate model nito, no? Na walang ka-pride-pride ang ating Hesukristo, ang ating Mesiyas. Mm-hmm. Opo. Pupunta po tayo, 9:56 in the morning, Ma'am Linda, ito po, 1 Corinthians 13:4. Ano naman po ang dapat nating alisin?
2: Yeah, jealousy and comparison. Yung sabi, comparing ourselves with others often leads to envy instead of celebrating God's blessings in their lives. Love does not envy. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Mahirap lalo na sa secular world. Maano talaga yan, naranasan naman natin magtrabaho, di ba? Pero yung you can never compare yourself with others kasi meron kang sariling kakayahan.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang meron ka. Meron ding kakayahan ng iba mong kasama na you complement each other instead of getting jealous. Yung parang magpalakasan kayo. Yun ang para sa akin. Hindi ko pwede, kasi sabi nga, pag kinumpare ko yung sarili ko sa iba, para namang, di ba, we are God's workmanship.
1: Yes.
2: Kaya kung ano yung gift na meron ako, yun ang best na magagawa ko. Alam ko, ang pananaw ko kasi, kung saan ako nilagay ng Panginoon, alam kong yun ang best place for me.
1: Mm.
2: At kung ano yung talent na meron ako, yun ang best way na masaserve ko siya. Kung binigyan ako ng ability to administrate, dun ako. Then, kung nakikita ko yung kasama ko na dun siya magaling, ibig sabihin, dun siya nilagay ng Panginoon. Kasi we are all gifted by God. And whatever ability and potential we have, it is only from the Lord.
1: Mm-hmm.
2: So kaya nga totoo yung hindi ka pwedeng magmalaki. Kasi ang lahat ng yan ay galing lang sa Panginoon. Meron tayo niyan dahil binigyan tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa sarili nating kayahan.
1: Mm-hmm.
2: Pero it is responsibility naman natin na i-harness naman natin kung ano yung giftings na binigay sa atin ng Panginoon. Pagyamanin natin, mas gawin pa nating mas maganda para sa Kanya. All for the glory of God.
1: Amen. Tama po yun. And di po ba, Tita Tits and Ma'am Linda, doon po sa Genesis, sa pasimula pa lamang ng pagbabasa natin sa chapters, itong mga kapatid, itong magkapatid, di po ba ito'y naging issue, jealousy and comparison, kaya po na wala, ano, pinaslang si Abel. Dahil nga hindi talaga, wala talagang kauuwi ang kabutihan, ang inggit. Ano po, kaya ikaw, kaagapay, kung inggitera ka, isuko mo na yun sa Panginoon. Ang hirap naman kaya wala ka nang ginawa kundi ikumpara yung buhay mo sa buhay ng may buhay. Siguro wala kang magawa, Tita Tits.
0: Yung mga marites, yun.
1: Oo.
0: Diba? Wala silang magawa. These are busy mind. They are idols, you know. When your mind is idle, you tend to, you know, ay, susunod na pala yun. Sorry.
1: Ay, hindi. O, di sumunod na tayo agad, di ba? Sa number 4 na po tayo. Kasi una ay unforgiveness and bitterness. Sumunod ay pride, jealousy and comparison. Yung pang-apat po ay
0: critical or negative spirit. Constant criticism, gossip, or complaining discourages others rather than building them up. Scripture urges believers to speak words that give grace. Tama yon. Kasi kung puro criticism ang lalabas sa bibig mo, you are being negative. The Lord is not pleased. Ang natutuwa nun yung kalaban. Kakampi-kakampi natin ang diablo dyan. Kasi we are, you know, we are, when we gossip, we are hurting others, di ba? When we criticize, ganun din. You will tend to hurt others. Or when you complain, ganun din. Di ka nakaka-encourage sa katabi mo. Pagka dadating ka sa grupo, ayan na naman si complain. Parang, you know, nababranded ka na na you are a complainer. Wala ka nang ginawa kundi punahin yung ganito, punahin yung ganyan,
1: oo,
0: et cetera,
1: oo.
0: Et cetera.
1: Ang tawag na pala sa iyo ay mamasita.
0: Mamasita. Ano pala yun? Bago yun. Mamasita. Ah, talaga.
1: Yung mamasita natin, mamasita.
0: Mamasita. Oh. Mamasita. Okay. Oh. So, eh, di ba ayaw ni Lord yung unwholesome talk, yung talks with corrupt words na ginagamit natin, no corrupt communication, you know? Because sabi sa Proverbs, power of the word is in the tank. It could lead you to life, and it could lead also to death, di ba? It's either way. Pwede ka ma-encourage o ma-discourage, di ba? Pwede ka maging secure or insecure. Kaya ang pagsasalita natin, sabi mo nga, how can we be a reverent the older women, you know? We should be careful sa ating mga sinasabi. Think twice. Or maybe you can say, look before you leave, no? Lumingon ka muna bago ka humakbang. Parang ganon. That gives you time to really think and rethink what you're gonna say. Kasi pag nasabi mo na yun, kahit humingi ka ng sorry, nandun na yun, di ba? Wala na. I mean, you know, nakatatak na yun. Naalala ko yung, hindi naman masyadong ano, pero dumating ako na isang 60th birthday. Nakita ko yung apo niya, kamukha lahat ng side nung kabila. Tapos sinabi ko doon sa lola, kung ba't nasabi ko yun, sabi sa lola, bakit yung apo mo walang nakuha sa inyo, no? Kahit na ano, basta lahat nasa kabila. Ngayon nagkita kami, sinabi niya yun sa akin. Ang tagal na nung nasabi ko, siguro mga 5 years, 4 years, kasi malaki na yung bata eh. But she did not forget. Pero sinabi niya sa akin, wala na, hindi naman daw siya na-offend. Pero isip ko lang, na-open ka kasi natanda.
1: Nasa core memory niya.
0: Mabuti na lang sinabi niya na rin sa akin. Sabi ko, sorry ha. Hindi ko, wala akong intention na makasakit. Kaya lang ha, andun na, nasabi ko na. So, ayun, 5 years ago, alam na alam pa rin niya. So, we have to be careful.
1: Nalala ko lang, Ma'am Linda, no, Tita Tits. Kasi yung mga anak ko, kamukha ng husband ko. Talagang pag nakita niya sila, sabihin, guwapo yung asawa nito. So, ang sinasabi ko na lang, nakuha po sa akin ay ngala-ngala. yung bandang hindi nakikita. Si Ma'am Linda po, you have to, will share
2: alam
1: something.
2: Alam mo, pag tumanda ka, ang pinakamasakit na maririnig mo eh, ano ba naman yan? Tumanda na't lahat, wala pong pinagkatandaan, di ba? Pangit na.
1: Yung bang ano, tumatandang paurong, di ba? Ano natin yan?
2: Oo, mga masasakit na salita yun para sa'yo. Pero, kaya nga maingat tayo eh. Maingat tayo sa ating pamumuhay. Kailangan may ano, may purpose, may value, parang ganun. May ginagawa ka na yan, katulad niya, negative ang tumatak. Dapat ang nakatatak, positive. Yung parang masarap pakinggan yan, alam mo, na ano, na-encourage ako dun sa sinabi mo sa akin. Kaya instead na nalugmok ako, parang ganun, nagkaroon ako ng ano, ng hope and encouragement. Kasi yun ang purpose natin, kaya tayo nagsiserve kay Lord eh. Di ba? Love talaga eh. Love lang ang pwede natin. Kasi when you love, hindi ka pwede manira. When you love the person, hindi ka pwedeng makasakit. Kasi love covers a multitude of sin.
0: Pero you know, Linda, we are still human. Minsan we will always fall into a crack. Kahit ano pang sabihin pa natin, talagang sisingit at sisingit ang ano.
2: Yeah, pero alam mo, Sister Tita, dyan ako laging na, ano eh, dyan ako na, laging na, nababrand kasi masyado akong prangka. Yeah, masyado akong prangka, pero yun nga, yung careful, self-control, pag ganyan, kung hindi naman maganda, sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Sinasabi, pero very, ano kasi ako, very frank and straightforward. Kaya kung minsan, ayaw nila akong lapitan.
0: Kaya kung minsan nakasibangot ka sa mga kinakain natin.
2: Yeah.
0: Kitang-kita.
1: Ala, meron ng... Anyway, kasi
0: kami.
1: Yun naman po kasing pagiging frank ay nakakatulong din naman siya sa tao na marunong makinig.
0: Umintindi.
1: Opo. Pero sabi niyo nga po, tama naman yun, merong pinaglulugaran ang bawat, sasabihin natin. Naalala ko tuloy yung na-mention ni Tita Tits pag kumakain. Hindi ka nga nagsasalita, pero may subtitle yung mukha mo, no? Parang nabasa rin nila.
0: Linda, ayan na pala, subtitle. Salamat, Jo.
2: Sabi nga ng anak ko eh, ma, bakit ganyan na itsura mo dyan sa video? Eh kasi hindi ko gusto yung pagkain. Eh pumunta ka sa isang lugar, dapat alamin mo kung ano mga pagkain nito.
1: Okay. Sabi ni Ate Elvie Malyari, true po, don't compare to others. Kasi if always compare, you will never be happy. We must be contented of what we have because God gives us talent differently. Nako, parang nakikita ko na yung ano, yung pagtanda namin ni Ate Heidi sa inyong dalawa. Eto po, okay, punta naman tayo sa number five. Ay, oo. Self-centeredness, Ma'am Linda.
2: Self-centeredness?
1: Mm-mm. Philippians 2, 3
2: may to 4. Ano, teka, may tao na ang tawag nila puno ng sarili. Sabi dito, focusing only on personal needs and desires leaves little room to notice or care for the needs of others. Kasi parang kahit sa prayer eh, hindi ba?
1: Mm-mm.
2: Pag nagpe-pray tayo, puro Lord, yung prayer mo para sa sarili mo.
1: Oo nga.
2: Pero hindi ba, we also have to intercede for others.
1: Mm-mm.
2: Kasi may mga pangangailangan din sila. Pag self-centeredness, hindi yung para ka masyadong nakatingin na lang sa sarili mong pangangailangan, sa sarili mong kagalingan, hindi mo na nakikita yung iba.
1: Mm-hmm.
2: Hindi, ayaw ng Lord ng ganyan. Kasi hindi ba, we should not only focus on our needs, we also have to focus on other people's needs. And pagka nakagawa ng maganda o like for example na promote yung kaibigan natin or whoever, we celebrate with them.
1: Yes.
2: Hindi tayo maingit dahil ibig sabihin noon na nakikiisa ka sa damdamin niya. Ganun, kung nalulungkot man siya, nakikilungkot ka rin sa kanya. Less thinking less of yourself, yun ang ibig sabihin doon. Pero hindi mo thinking less of yourself, pero hindi mo tinitingnan na mas mababa ka. Mas lesser lang yung mas lesser lang yung pagtingin mo sa sarili mo, pero ibig sabihin hindi mo naman tinitingnan na mas mababa ka kaysa sa iba.
1: Okay.
2: Yun ang ibig mo sabihin.
1: Tama po. O punta na tayo sa fear and insecurity. Ayan, Mama Linda, ikaw uli.
2: Some women hesitate to serve because they feel inadequate or fear rejection. God often works through those who depend on Him rather than on their own strength. Pero sabi nga ni Ma'am Tita kanina, di ba, tao lang tayo. Nasasaktan din naman tayo pag nire-reject tayo, di ba? Na ano eh, yan, like for us. Kasi sa amin, sa solo parents na ano na ministry namin, number one na rejection dyan. Kasi syempre, sa makabilang bahay yung asawa mo eh, di rejection sa'yo yun. Pag pinakamasakit kasi sa babae, yung palitan ka ng asawa mo ng ibang babae, that is total betrayal and rejection. Yun. Pero yun ang kinatatakutan natin. Pero the Lord will help you overcome. And little by little, as you learn to forgive, and then you learn to love yourself, and then, marirealize mo na kamahal-mahal ka naman. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat i-insecure, parang sa sarili mo.
1: Mm-mm.
2: Dahil, gawa ka, anak ka ng Panginoon eh. Doon mo na lang mararamdaman na anak ng Panginoon. So bakit ako mai-insecure sa iba? Meron naman akong sariling kakayahan na bakit kaya ganun? yung fear na ito, yung hindi parang ang fear lang na dapat meron tayo is fear of the Lord.
1: Amen.
2: The fear of anything else. Kasi
1: oh.
2: ang ano ba ang sasabihin, kung may ginawa ba ako, ang mahalaga sa akin, ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin? Ano ang pananaw niya sa akin? Siguro, yun na lang ang ano, yun ang panlaban ko sa fear of rejection.
0: At saka, siguro importante yung maintindihan natin who we are. Ano ba identity natin? Di ba we were chosen by God? Naging Kristiyano tayo. We were chosen. Di naman tayo ang pumili. Si Lord ang pumili sa atin. Mm. Before we were born, we were chosen. Ang DNA natin, blue-blooded tayo because of the royal priesthood. Di ba?
1: Mm.
0: Sabi sa Isaiah 49:16, Behold, I have engraved thee upon the palms of my hand. Naka-engrave na tayo sa kanya. Sa Songs of Solomon, sinabi rin niya, you are my beloved and my beloved are mine. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, kung alam mo yun, kung alam mo sa sarili mo yun, hindi ka magkakaroon ng fear of rejection because alam mo na ikaw ay anak ng hari. Alam mo na ikaw ang pinili ng Diyos para ituloy, para maging kapartner niya sa kanyang ministry. Parang gano'n.
1: At kung puro po tayo fear and insecurity, no, siguro wala nang church. Kasi
2: yeah.
1: lahat tayo inadequate. Eh. Lahat
2: yes.
1: naman tayo, we feel rejected at times.
0: Yeah.
1: Lahat
0: yeah.
1: tayo, work in progress. E di, kanya-kanyang buhay na lang tayo, pero hindi naman tayo create na maging gano'n. Ano, tayo po ay nananangan sa kalakasan ng ating Panginoon. And actually, marami pa po na mga hindrances to becoming a woman of blessing. Pero ang tatalakayin po natin na susunod ay yung loss of hope or purpose. Ito po, dito tayo magbabank on po talaga.
0: Uh-huh.
1: Psalm 92, verse 14. Ano pong sinasabi dito, Ma'am Linda? Discouragement can cause someone to withdraw from serving. Yet, God continues to have a purpose for every season of life. Andito na naman tayo sa toyo, patis, asukal, paminta.
0: Every season.
1: Every season. Oh.
0: Every season of life
1: Mm-mm.
0: has a reason.
1: Mm-mm.
0: Natandaan natin yun. Kasi
1: yeah.
0: pwedeng lumagpas ang tag-ulan na una pa sa summer. Summer muna, tapos tag-ulan. Di ba? Sunod-sunod yan yung apat na seasons of na natural season ng weather natin. Di ba ganun yun?
1: Mm-mm.
0: So, yung loss of purpose, parang nangyayari lang to pag hindi tayo nakakonect sa Panginoon eh. Hindi natin alam yung purpose natin.
1: Mm-mm.
0: Kailangan ma-etch sa heart natin. Ito pala yung purpose ko. That's why my God created me. Ito pala yung purpose ko na kailangan kong partner ako ni Lord sa gawain niya. Ito pala yung purpose ko, magturo ako. Ito pala yung purpose ko, ako ay sasali sa women of blessing para
1: ma-bless
0: diba?
1: Ang
0: alam mo, dapat alam mo yung purpose mo.
2: Yeah.
0: Kaya kung hindi ka nagbabasa, actually kahit sinabi na sa yung verbal, hindi mo pa rin yun magsising in sa'yo unless you read the Word of God. Nasa Bible lahat ang mga panuntunan kung paano tayo magiging blessing sa iba. Hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Kompleto naman yun eh. Ang problema lang, ini-ignore natin. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. And that's one disease, or I can call it sakit natin, we ignore the Bible. And dito sa ating ano listahan, nandito yung busyness without balance. Doon bumapasok yun eh. Puro katrabaho. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbubukas ng Biblia.
1: Mm-mm.
0: It's good to listen sa mga programs, kumukha ng DCAS. Pero siyempre, iba yung ikaw na mismo, Joe, ang nakadiscover. Yung bang yung mga logos mo ay nagrema na sa puso mo, di ba? So you will find out really kung ay ito pala yung sinasabi ng Lord. At when the season comes, you know how to handle.
1: Mm-mm.
0: You know how to handle the fruit of that season.
1: Di
0: ba? Kapare, a season of grieving. Ako kasi ang nanay ko, ang nanay ko tsaka yung son-in-law ko, 1 week lang apart, no? Yung pandemic ba yon? Oo. Three years or 4 years ago. August 2 tsaka August 8. Imagine August 2, umiyak yung anak ko, na lamyuda. Si Carrie at age 38. Very young. Isa lang anak pa nila. Ang nanay ko namatay after 4 days or 5 days, 6 days, ako naman ang umiiyak. Di ba? Ang hirap nun, ano, yung ganun situation. But when you know that you have that season of grieving, tatanggapin mo naman ng lubos-lubos. Although medyo matagal, pero healing will come. At pag dumating yung healing, may joy na namang babalik sa'yo. Meron ng songs in your heart, etc. So lahat ito na pagdadaanan natin. Kaya we only lose hope or purpose if we do not read the Bible. Yun lang yung gusto kong isabihin. And finality, the Bible is alive that can help everyone sa lahat ng kanilang dinadaanan.
1: Mm-mm. So ito po yung ating mga hindrances, no, points po. Sana po ay marami po kayong natutunan: unforgiveness and bitterness, yung pride, jealousy and comparison, critical or negative spirit, self-centeredness, fear and insecurity, at loss of hope or purpose. At magpo-pause lang po tayo sandali at bibigyan daan ang ilang feature. Pagbalik po natin ay pag-uusapan po natin practical ways on older woman, paano nga ba magiging blessing. Saglit na saglit lamang po.
3: Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
4: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy. This is for all the amazing moms na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam naman natin na motherhood isn't really easy, hindi madali. There are days when we feel physically and emotionally drained. And sometimes we wonder, baka kulang pa yung binibigay ko sa pamilya ko. So, let me remind you of 3 things that every mom should know, okay? Number 1, your small acts of love matter. Yung pagluluto mo araw-araw, paghahatid mo sa anak mo sa school, yung paglalaba mo, yung pakikinig mo sa kwento nila, yung pagtuturo mo sa assignments nila. Baka para sa'yo ordinary yon, pero para sa anak mo, ito yung mga acts of love na talagang matatandaan nila hanggang sa paglaki nila. Number 2, your prayers are your greatest gift. More than giving them everything that they want, give them a mom who prays for them, di ba? There is power in a praying mom. Your prayers can reach places your hands never can. And number 3, don't aim to be a perfect mom. Just be a present mom. Your kids won't remember if the house was always clean or spotless. They'll remember that you were there, laughing with them, listening to them, hugging them, and pointing them to Jesus. Sabi nga sa Bible, sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season, if we will not give up, we will reap a harvest. If no one has ever told you today, you're doing better than you think. Every seed you're planting today will one day become a beautiful harvest. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
1: Nagbabalik po ang Family Matters. Hindi po ako si Ate Merls. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hello po sa ating mga kaagapay. Si Eduardo Casas, Jem Pasan, Ate Josie Mingala, LV Malyari, Romy Benig. Hello po. Hello sa inyo. Kumusta po kayo dito po sa amin? Ay sa Ortigas ay talaga naman ang buhos ng ulan ay todo-todo. Todo-todo, sabi nga ni Pastor John Verluklukan, itodo mo, itodo ng itodo mo. Yan, yan, yan yung ulan ngayon. Sana itinodo na ngayon. Tapos sa Sabado, wala na, no, Reg? Tara maka-attend sila sa Life Connect. Sabi ni Ate Prosy Caspilian, pwede po pa-mention mga verse for each hindrance. Okay, i-mention ko po ang mga verse. Ito na po. Una po yung pride, ay sorry, unforgiveness, Ephesians 4:31-32. Nako, iga, isusulat na lang po namin, ipopost na lang sa ano, sa Facebook para po mas madali po ninyong makuha. Ayan, tama-tama. Okay, ito na po ang ating practical ways. Tutulungan po tayo ni Miss Desa magtunaw. Ayan. Ayan, practical ways. Ito na, ewan ko paano nga ba natin gagawin ito. Live as a godly example. Ayan, Ma'am Linda.
2: Okay, a life marked by humility, integrity, patience, and faithfulness speaks louder than words. Younger people often learn by observing how older believers respond to life's joys and trials. Totoo po ito. Kasi pagka ano yung from the experience na meron ka, kung ano yung kasi parang expected mo na dadaanan din yan nung kung sino man yung mga dadaan sa ganung pinagdaanan mo, pero based on your own experience and your and how you coped up, makikita nila eh. Kasi kung bitter ka, kita yun sa iyo eh. Kung yung sinasabi mo, kunwari, masaya ka pero actually galit ka, ang lumalabas sa iyo ng mga words ay puro negative, hindi yon. Kaya nga sabi, di ba, action speaks louder than words. At nakikita yan ng mga young people sa iyo. Kaya alam, napakahalaga talaga na, ano, di ba, there are a crowd of witnesses around you. Kaya dapat, you should learn to handle yourself. Magandang pakinggan yung sinasabi nila na getting old gracefully, di ba? Sample si Sister Tita, di ba? Hanggang ngayon, gorgeous pa din, di ba? Parang ganon. Hindi ka naglo-losyang, ganon. Yung parang nakikita yan ng mga bata eh, sa'yo eh. Paano, tsaka nakikita nila, paano mong ni-raise ang mga anak mo. That is a very good example. Mm-hmm. Ano, in spite of everything that you have experienced, paano mga anak mo, ganon. In spite of all the difficulties that you went through, are you happy? Are you still serving the Lord? Everything that you do, nakikita nila. At yun ang nagiging example mo sa kanila. Are you a good example? Or are you something that people would not love to have hanging around with them? Parang ganun.
1: Gusto ko ba nilang makasama? Malalaman mo naman eh, no? Kapag dumating ka, parang nag-aalisa na yung mga tao. Bigla silang nawala.
2: Change topic.
1: Okay, nagtatawanan sila pagdating mo. Quiet na lahat. Oh, no.
2: Pero magandang ano yan, ha? Magandang quiet yan. Pag kunwari, pinag-uusapan. Yung pa kunwari, nasa secular ka, nagtatrabaho ako secular, di ba? And then, pag papasok ka na kasi yung mga nag-green jokes.
1: Yun. Yun.
2: Yun ang maganda. Di ba? Yun ang magandang iniiwasan ka. At hindi ka ini-invite sa mga lakad nila kasi nga, KJ ka eh.
1: Self-saway na sila. Parang yung itsura mo pa lang, nananaway na. Talagang may subtitle, ano, Ma'am Linda?
0: Gusto ko yan. Subtitle, Linda.
2: At saka mamasita.
1: Subtitle. Alam, may mga natutunan tuloy kayo sa akin. Okay, so mabuhay ng godly example. Ito, napakaganda yung pangalawa, Tita Tits. Pray faithfully for others.
0: Pray faithfully for others. Prayer is one of the greatest ministries anyone can have. Praying for family, church leaders, missionaries, friends, and leaves an eternal impact. In reality, ang ating mga prayer meeting ang pinakakonte ang umaten. Di ba? Tama ba, Linda, sa inyo?
2: Yes. Uh-oh.
0: Napakakonti lang. Sapilitan pa, tatawagan pa, etc.
2: Sapilitan.
0: No, kasi parang, ewan ko ba, bakit what's wrong with prayer? Sa madalang pagka nagka-problema, halos maano na yung tenga ni Lord, kakapray mo, di ba?
1: At saka inaantok.
0: Oo, yun pa. Ay, nako, sa church namin, medyo ganun din. Medyo, alam mo na, hindi gaano supported in a way, yes, pero hindi talaga full support masyado ang Wednesday prayer meeting namin. So, ang umatid, kami-kami lang. Parang kami-kami na lang ba yung, you know. So, we need new blood in the mainstream.
1: Mm-hmm.
0: However, what can we do about it sa ating mga prayer quiet times, ating mga prayer life, ay isama na natin sila, lahat sila na hindi gaano maayos ang buhay. We can pray for others, kahit na nga yung enemy natin, pwede natin faithfully pray for them, no? Huwag tayong magalit sa kanila. Si Linda nga, parang meron akong nabasa sa'yo, Linda, na it's about a very controversial issue, but nakita ko yung attitude mo na we're gonna pray for you. Parang ganun ang sinabi mo dun sa comment kayo. Na-appreciate ko yon. Kasi kung ako yung magagalit na ako. Pero ang isang nahihirapan akong pag-pray, I'm just being so frank about yung ating bansa. Pagka dumating na sa mga government officials, parang nahahati yung puso ko. Parang gusto ko magalit na. Alam mo yun, nahirapan ako mag-pray. Pero I'm trying to pray for them. Yun isang pinakamahirap kong prayer life. Yung ating gobyerno.
1: Kaya po kayo women of blessing kasi hindi po yung presentation po ng inyong buhay ay hindi perfect. Sinasabi niyo po yung inyong mga struggles and challenges and yet tinutulungan pa rin kayo ng Panginoon to overcome all these things. Lahat naman po sa tayo may struggle in terms of praying, especially in praying for our country. Pero all the more, we need to pray for our country. Lalo na ngayon na nag-challenge tayo, nag-struggle tayo to pray for our country. Si Lorna Melo, o Tita Tiet, sabi niya, glad to hear from you. Praying, natatandaan niyo pa ako.
0: Yeah, I still remember you. Ginawa mo pa nga ako ng tula, di ba? Tumutula siya eh. Ginawa niya ako ng tula. Napakaganda ng tula. Naka-frame nga yung tula.
1: Kabisado mo yung tula?
0: Ay, hindi. Maka si Lorna. Hindi ko kabisado.
1: Sige.
0: Thank you, Lorna.
1: Doon tayo sa tanungin natin si Madam Subtitle. Encourage with kind words, Ma'am Lorna. Ma'am Linda.
2: Yeah. A timely word of encouragement, a phone call, a handwritten note, or simply listening with compassion can lift someone's spirit. Alam mo, gamit na gamit ito pagdating sa solo parent ministry. Kasi ang solo parent, paulit-ulit lang ang kwento niyan. Yung mga nag-iisa sa buhay, paulit-ulit lang. Pero kailangan nila na makikinig sa kanila. Yan. Tapos yung kailangan nila na encouragement eh. Kaya paulit-ulit yun eh. Kasi kailangan nila ma-encourage sila eh. Yung alam mo ba minsan, yung merong mga insidente, hindi ba? Magpapakamatay na lang. Dahil yung with the phone call, tinawagan mo, tapos na-encourage mo, nakalimutan niya na magpakamatay. May mga ganong insidente tayong narinig eh, di ba? May mga ganong kwento. Napakahalaga ng word of encouragement. Lalong-lalo na dun sa mga discouraged, kunwari natanggal sa trabaho o kulang sa ano. Lalong-lalo na po sa mga solo parents, sobrang-sobrang kailangan nila ng encouragement. Sobra. Kaya kailangan, napakahalaga ng support group. Kasi ang support group, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng example, at saka talagang andyan lang sa tabi mo pagkailangan mo.
1: Yes, Tita Tits.
0: That's true. Kaya nga si Linda, kumbaga sana, she came or she comes in full circle, I think, sa buhay niya. Hindi ko lang
1: ito naman, binigay mo na yung clue, hindi mo pa. Binigyan mo lang kami ng sample.
0: Basta yung how the Lord really guided her through the years, especially when the children are growing up. Aba, ngayon may doktor na yan, Jo. Meron ka problema sa puso, ayan, dali mo sa padala sa anak niya. Doktor na, yung isa na sa Australia, no Linda? Nandito sa Philippines. Lahat sila established na, very good talaga. Being a solo parent is very hard, Linda, di ba? Pinagdaanan ni Linda, mahirap. Para kang nakinig sa MMK o nanood ng MMK.
1: Gusto ko tuloy makinig sa MMK o manood. Ngayon na. May time ka ba, Ma'am Linda? Anyway, si Geneva Marie Anabeso, isang ka-senior nyo din ito. Watching po live YouTube, even busy tasking. multitasking, nice topic, at hello sa inyong mga magagandang guest visitors. Oo nga eh, na-encourage tuloy ako magpagupit, parang gusto ko yung book ni Tita Teets. Eto, pass on wisdom. Ay, by the way, no, yung encourage with kind words na remember ko lang, pwede rin naman din tayo hindi magsalita. Ano, just stay and listen, or yun nga, simply listen with compassion. Kasi yung na-mention ni Ma'am Linda na mga solo parent, paulit-ulit yung kanilang concern. Kasi nga, siguro sa bahay, wala silang kabatuhan, ano, wala silang kabanter ng mga problema sa buhay. Kaya kailangan nila ng someone to listen to. And yung pakikinig ay napakahirap gawin, lalo na tayo sa panahon natin ngayon, ano, na habang nakikinig ka sa problema ng may problema, iniisip mo, ano na kaya yung bibiling kong ulam mamaya? Ano bang uunahin ko? Maglala bang magsasampay? Yung bang nakikinig ka pero busy-busy ang iyong isip? So, your simple listening, sitting down with compassion can lift someone's spirit. At number 4 na po tayo, ito, pass on wisdom, Tita Teets.
0: Yeah, pass on wisdom. Kanina binasa na natin itong Titus, di ba? Titus 3 to 5. Sa edad kong ito, marami na akong nakolektang wisdom. Compared to 20 years back, you know? Talagang ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Marami akong natutuhan along the way. Marami rin akong bad experiences, lalo na sa business. Pero God taught me through the Word of God, yung knowledge ng Word of God, ay naiintindihan ko kung anong gagawin ko. Kaya importante na ang mga babae ay nagbabasa ng Biblia. Sa pagbabasa nila, makakakuha sila ng kaliwanagan. No? Kaliwanagan kung ano ang gagawin sa mga problema dumating sa buhay nila. Hindi ka, dati kung meron kang problema sa pera, iisipin mo yung si Kumare. Diba? Usually ganyan. Yung kapatid mo na nasa Saudi o kung saan man, hihingi ka ng tulong. Pero dahil ikaw ay nasa Lord na alam mo na ang unang takbuhan mo ay talaga si Lord. Bigay mo lahat sa Kanya kung anong material concerns mo, bahala na siya. But of course, the condition is you have to seek first. Yun yung unang-una. Kailangan ay hanapin muna natin siya. Yan ang parati kong sinasabi sa aking mga mentees, yung mga tinuturoan ko every Thursday. Tawag nga nila sa akin, Kohelet. Kohelet is teacher. Oh. Yun yung tawag sa Ecclesiastes. Kasi daw makulit din ako. Talaga makulit ako. Pinagagawa ko assignment. Bago dumating ang bago
1: study. May exam ka rin, namin. Tita Teets. May pa-test. May pa-exam.
0: Oo, bago dumating yung aming Bible study ng Thursday, forwarded na sa akin ng mga ano nila, mga sagot. Chichikin ko isa-isa yan. So alam ko kung sino yung excellent, kung sino yung 4-star, kung sino yung needs improvement. Alam ko na, oo. Kaya nasa-size up ko na more or less, anong tumatakbo sa isip ng mga ito. But you know, hindi ako napapagod. Sige pa rin ako, kahit na minsan medyo tamad-tamad sila. Minsan nagagalit din ako, sabihin ko, nag-aaral ako, pero I expect you also to study. Di naman to para sa akin, di ba? Totoo naman, di ba? We study for them to be taught para
1: yung wisdom
0: ay maipasa ko naman sa kanila. Kahit hindi lang sa spiritual, kahit sa mga pananamit o sa mga pagluto, kung ano ang pwede ituro sa kanila, tinuturo ko. O yung may doktor doon na naglilibre ng surgery sa mata, ipapublish ko yun. Yung mga ganon. I've been doing that for many years. Kahit, at saka pagka nag-quiet time ako, pinapasa ko lahat sa kanila. Ayan, si Linda, nakikita niyo yung quiet time ko, pinapasa ko doon sa Tarana, minsan diretso sa kanya. That's how we mentor. Makita nila yung visibility mo rin na ikaw ay into it. Not only in yung pagsusulat mo, but also in your action, in what you are doing. Diba? Kailangan may action yun. Hindi lang pwede kwento na nakikita sa atin. So that's it. Kahit na ang wisdom na nakuha mo sa pagbabasa, isa lang, ang hahawakan mo yun, that will be your handles. Diba? One of the handles that we can hold on sa as you navigate your life. Mm-hmm. Very good yung wisdom talaga. Kaya kaliwanagan, ang wisdom sa Tagalog ay kaliwanagan.
1: Karunungan.
0: Ni Pastor Ed Lapis.
1: Amen. And number five, Ma'am Linda, serve according to your abilities.
2: Yeah. Even if physical strength is limited, there are many ways to serve. Welcoming newcomers, visiting the sick, making meals, helping with church ministries, or simply being available to listen. Hindi naman kailangan, hindi ba kunwari, sa mission, example na lang, sa mission, hindi ka naman makakapunta dun sa mission, hindi naman lahat kaya mag-mission. Pero pwede ka magbigay para sa mission. Mm-hmm. Di ba? You will help para support the missionaries. Mm-hmm. Ngayon, if you can pray, intercede. Meron kaming Dawn Watchers, meron kaming mga prayer group na ang kanilang gawain naman is to pray for the church, to pray for the leaders, to pray for the country. Lahat tayo meron kanya-kanyang giftedness, di ba? Meron tayong sa church, meron tayong church council. Ano ang role nila doon? To take care of the church treasure, to be good stewards of the church offerings and everything, ganun. And the senior pastor is to magbigay ng magiging focus ng ating church, ganun. Kanya-kanya tayong role na piniplay. Kahit sa ating pagmamagulang, may role ang father, may role ang mother, may role ang mga anak. So, ibig sabihin, let us serve. According ano ba yung ability na binigay sa atin ng ating Panginoon, huwag nating sayangin, gamitin natin. Yeah. Diba? Yun nga yung sinasabi, diba? Yung price, you go for the price, diba? Tanggalin mo lahat yung mga nakaharang dyan, go for the price. Kasi at the end, ang gusto mong marinig, sabihin sa atin ng Panginoon, well done.
1: Good and faithful servant. Sabi ni Geneva, Maria Anabeso, simply listen with compassion. Yes, amen. Being a single mom, mahirap mag-isa. But thanking the Lord for His grace and mercy to others we meet every day. Si Milagros Sardenia, good morning po. Si Merly Polida, pabati tatay ko, happy. Uy! Grabe, bihira lang po nangyayari ito sa buhay ng may buhay. Happy 100 years old po, Tatay Jose Polida. You just won 100,000 pesos. Ayan. Ng barangay Aguinaga, Sara Iloilo. Happy, happy birthday po. Ayan. Tatay Jose Polida.
0: Bonus.
1: Di ba? 100. Bonus. Ako. 100 years old. Diyos Coro Arcos, good morning po. Sabi ni Ate Geneva din, serve according to your abilities. At ang ganda po ng topic. Thank you po. At Tita Tits, magka-apelyido raw kayo. Baka magkamag-ana kayo ni Mama Geneva Marie. Okay po. Siyempre, ano pa po ang mga pwede nating pang matutunan? Serve according to your abilities and then show hospitality. Ma'am Linda.
2: Opening your home or offering a warm welcome creates opportunities for fellowship and encouragement. Diba? Kahit sa church, kahit na hindi sa bahay mo, kahit na sa church, pag nakita nila na ang mga greeters nakangiti, welcome! Yung ramdam mo na you belong, iba ang dating nun. Iba talaga ang dating. Kaya sobrang important. Nako, papasok ka ba sa isang simbahan na lahat nakasimangot? Siyempre, hindi. Papasok ka yung you feel welcome, you feel you belong, you feel a family. Parang ganun. Yung kailangan ramdam nila sa iyan. At saka sincere, ha? Hindi yung kaplastikan lang na, pasok ka tapos paglabas. Yung totoo talaga. Yung totoo.
0: Paglabas sa... niya, Linda, sabi, ba't naman ganun na itsura, no?
2: Nako, hindi po. Yeah. Kaya, na sobrang iba ang pakiramdam pag naramdaman nila na welcome sila sa bahay mo at saka sa ibang dating. No?
1: Tama po yun. Kasi sa psychology rin, ang mga tao na nagke-create ng impact sa kapwa ay yung nakakaramdam sila that they feel safe to that person. Uh-huh. Sa pamamagitan ng pagngiti, pag-welcome, uh-huh, yung pagkamay, yun lang pagtingin sa kanila.
0: Pagkamay.
1: Oo, uh-huh, na merong concern. Parang medyo mahirap siyang gawin. Parang talent talaga yung pagiging usher. Akala ko nung bata pa ako, madali lang maging usher. Pero imagine, lahat ngingitian mo, tapos yung nakaaway mo, di ba? Kakamayan mo. Yung nagsabi sa'yo na, sister, bakit ganyan naman ang kulay ng damit mo? Hindi bagay sa'yo. Tapos kakamayan mo, ngingitian mo, di ba? Sasabihin mo pa, welcome! Ay, talent po yan.
0: Naalala ko tuloy sa church namin kasi yun ang una ko ministry, ushering.
1: Talaga?
0: Meron kasi kaming, ewan ko ba, minsan may pagka-tackless ang ano, no? Nakaano kasi siya, naka-rayba. Basta naka-shades. Shades sa salob na ng church. Sabi nung isang usher, hindi ako nagsabi, ni sore eyes ka. Nagalit. Nagalit. Na-offend talaga. Na-offend ang ano, sinumbong sa akin. Alam mo, yung mga salita talaga, no? Hindi mo mapigilan kuminsan. Alright, yun lang.
1: Opo, ayan.
0: Hospitality also can be, ano, yung maisip mo rin sila. Ako, kamukha ko yung mga ushers ko younger sa akin. Marami doon na merong parang sigkatawang ko. Binibigyan ko sila ng anything na magagamit pa nila. Parang ganon. Kasi I remember them sa birthday nila. Ganon. Oo, kasi mahal ko ang ushering eh. Bukod sa gwardiya, ushering ang mahal na mahal kong ano, ministry.
1: Uy, napakaganda ng ministry ng ushering. Kasi kayo ang magdedetermine, kayo ang magbubukas ng simbahan para kayong mga pintuan. Mm-hmm. Kapag...
0: Sabi nga ni Pastor Perez, natatanda ko Linda, nung nandun pa ako sa Foursquare, the ushers are the face of
1: diba?
0: The church.
1: O kaya face. Talagang ipag-pray mo, Lord, ako po ang mukha ng simbahan. Ayusin niyo po ang mukha ko.
2: Bawal ang mukha, Sim.
1: Diba? Yung kilay ko po, Lord. Hindi siya maging sharp. Hindi siya kung saan-saan pupunta.
0: Pakibaba ang kilay.
1: Pakibaba po. Manatili po siyang baba. Pati kilay, ipag-pray natin na maging humble yung kilay natin.
2: Tato ka na lang.
0: Bawal.
1: Opo. Sabi ni Elvie Maliari, amen po, kailangan po talaga i-manifest in our life ang ating napag-aralan, hindi lang head knowledge. Uh-huh. And si Ate Geneva Marie, siya din daw ay one of the greeters, ushers in our church. Okay, si Leonida Rubio, ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. At ang ganda ng topic. Ako po ay, ano, siguro sa pagiging usher, pass po ako sa ministry. Siguro dadalaw po, ilagay na lang po ako sa kusina, yung tipong hindi nakikita yung mukha ko. Kasi meron po talaga, di ba, na yung pagkakagawa sa kanyang mukha ay, ano ba yun? Yung, meron talagang mabait eh, yung mukha palang mabait, pero hindi magbabase tayo sa mukha eh, kagaya niyan si Tita Tit, si Ma'am Linda, napakabukas ng kanilang mga mukha, nakikita yung countenance. Ako, kailangan ko pa talaga ipag-pray yan ng maraming ulit. Ayan, so doon na po tayo sa leave a legacy of faith. Ito, leave a legacy of faith, Tita Tits.
0: Legacy of faith, siguro isang sa akin personal eh, siguro yung sa church, ang tawag nila sa akin, teacher. Siguro na, sa tagal ko na rin naman sa church, nakita nila yung passion ko to teach. And passion ko to correct. Mm-hmm. And passion ko to, alam mo yun. Basta, kasi may edad na ako, parang sa kanila, they welcome it.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam naman nila na pagdaanan ko na rin naman yung mga ganun. Kung minsan, mali ang pronunciation. Pero, inaano ko yun. Yung, tinatawag ko sila sa isang lugar. Ganito, paso, mali ang pronunciation mo ng ganito.
1: So, alam na nila pag pinatawag sila sa upper room. Nako.
0: Basta, siguro yun yung mga legacy may iiwan ko sa kanila kung meron man.
1: Mm-mm.
0: Na ako ay naiinip pag masyadong mahaba ang teaching. Kaya
1: naku, apir tayo dyan, Tita Tits.
0: Oo. Pagdating na 11 o'clock, pack up na. Tapos na. Parang gano'n, you know. We really have to put order in our, ano, what we are doing, no? Hindi pwedeng as led by the Holy Spirit, eh. Yung as led by the Holy Spirit, may situation. Di ba?
1: May order. May order
0: oh,
1: siya.
2: Pero importante din kasi ang legacy na iwanan natin sa ating mga anak. Paano ba tayo namuhay? I remember kasi nung minsan, in-interview kami ni Pastor Clem. Kasama ko si doktor, yung doktor ngayon, yung anak ko. Sabi ni Pastor Clem sa kanya, bakit ang hirap sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ninyo, bakit hindi mo, never mo bang na-question ang Panginoon? Sabi niya eh, did you ever question the Lord? Why this happened to your family? Parang sabi niya, hindi ko po naisip yan kasi ang mami ko kahit po kailan, kahit nung magkasakit na siya, hindi ko po siya nakita na nag-waver ng kanyang faith sa Panginoon. Yun yung parang, hindi ko alam yon. Pero because of yung pagtanong ni Pastor Clem sa kanya, doon ko lang nalaman na kahit nagkasakit na ako, di ba, nagka-cancer ako, hindi nagbago ang pananaw ko sa Panginoon, yung faith ko sa Lord, hindi nagbago. At yun ngayon, yung parang nasa heart niya. Yung kaya, okay lang na ganito buhay namin, parang ganun. So later on, yun din naman, yun kasi kailangan eh. Kasi pagdating ng oras na ang anak natin o ang mga kaibigan natin may magkaroon ng problema, alam nila na isa lang ang pupuntahan nila. Prayer. It's only God. Meron silang fallback. Hindi sila pupunta sa kung saan, kundi ang alam nila, ang unang-unang fallback nila is si God. And then, the Lord will send them people who will help them.
1: Yeah. Amen. Amen.
0: Ako naman, speaking of anak, Linda, ang aking anak na panganay, dalawa lang naman anak ko, Joe, ay darating mamaya 1 o'clock. Dapat ngayon umaga. Sabi ko, interview, oo. Darating siya mamaya 1 o'clock kasi aalis na siya punta ng Amerika sa Monday. Itong anak ko na to, tuwing pupunta sa bahay ko, hindi aalis na, hindi nagpapapray sa akin. Kung minsan nalilimutan ko pang sabihin na, let's pray. Minsan nalilimutan, siya magsasabi sa akin, Mami, pag-pray mo na ako. At punta na kami sa kwarto, okay, basta kami lang dalawa. Na ano ko yung kanyang pagtingin sa prayer ay napakahalaga. Sa, kung minsan magme-message sa akin na, Mami, ganito-ganito ang latest, etc. Pag-pray mo naman ako, etc. Yung prayer life ko siguro, niya, at saka ng daddy niya, asawa ko, nakita ng anak ko. Kaya yun, hindi yan lalabas ng bahay ko na hindi ko siya napag-pray.
1: Amen.
0: Ay nakalimutan ko siya magsasabi sa akin. Di ba nakakatuwa yung ganun? My son is already 47. Hindi na yan bata.
1: Oo.
0: 47 na. Oo. Listen siya eh. So mamaya mga 1 o'clock nandito na yan.
1: Amen. Naalala ko lang, Tita Tits, na mention mo kanina yung you love your ushers, nagbibigay ka ng something sa kanila. I remember, kung naaalala mo back in 2016, binigyan mo ako ng sapatos kasi sabi mo meron kang hindi nagagamit na sapatos, tapos tinanong mo yung size ng paa ko. Tapos natitreasure ko yung shoes na yun. Doll shoes siya, kulay brown. Kung naalala mo, leather siya. Oo, halos ayaw ko na nga pakawalan eh. Sira na siya pero gusto ko pa siyang isuot. Kasi I hold it dear because you gave it to me.
0: Ayan. Palitan ko na.
1: sabi ni Ate Alu, ang yonga sa iyo from South Korea, nakikitawa sa inyong sharing. Natural na masungit ang face ko. Pero when someone honestly told me, te, ang taray ng face mo. By God's grace po, dahil gusto kong maging blessing, I practiced a smiling face. Pero stoyo, Ate Alu, kaya po with God's grace, para sa Diyos aayusin. At papraktisin po talaga. Kasi may time, kasi nga, ang hilat siya ng mukha ko nakasara. Yan. Ang lagi sinasabi ng mga kaibigan ko, mga nakakakilala sa akin, masungit ako sa tingin. Sabagay, sa loob din naman, sa totoong buhay, masungit din naman. Pero everyday na, everyday challenge, struggle siya, panalangin sa Panginoon na maging kang smiling face. Kaya binigay po sa akin ng Lord ay smiling face na husband. Kasi nire-remind sa akin ng Panginoon, dapat lagi kang ngingiti. Kasi mas maganda ang buhay. At yan po ang magko-conclude sa ating discussion ngayon. To remain joyful and thankful. Joyful and thankful kahit na ikaw ay isang langka. Alam niyo po ba yung langka?
2: Yeah. Nasagawa naman nun.
0: What's that?
1: Langka, langka sama.
2: Ah, langka.
1: Langkaibigan.
0: Oh my goodness. Wow.
1: Langka kwentuhan.
0: Oh, wow. Wow, it's very important ang ka-fellowship siya sa ano, sa yeah. church, meron siyang support group, iba sabi nga ni Linda, lalo rin mga single parent. Importante yeah. yun. You cannot live alone. Mm-hmm. Ako, mahirap. Ako marami akong ano, threes. Ako, si Ezra, si Linda, tatlo yan.
1: Mm-hmm.
0: Meron ako sa church. Basta parate kong may tatlo.
1: Ah.
0: Nami kong three sets.
1: Ako din po, nung college ako, marami akong tatlo.
0: Importante
1: marami
0: yan.

0: siya. High school, pero huwag ka, meron akong kaklase, hindi kumikibo yun, lately lang. Tapos nabalita ko, nag-reunion kami. Aba, may kano ko pala na aeroplano.
1: Oh, di ba? Oh.
0: Australia pa.
1: Kala mo
0: My
1: ah.
0: goodness, ayaman siguro nito. Hindi ba?
1: Hinusgahan na natin.
2: Oh.
0: Tahimik lang siya. Hindi siya kumikibo. Siguro meron siyang inferiority complex ng araw. Pansin ko lang. Tahimik lang siya.
1: Oh. Oh,
0: Lalaki.
1: pero ngayon, yung
2: Ah.
1: mga nakakakita na sa kanya ang magkakaroon nun.
2: Yeah.
1: So, remain joyful and thankful. Paano po mananatiling ganon, Ma'am Linda? Sabi po ni Tita Tits, may patikim siya, nag-full circle na daw po ang inyong buhay sa kabila ng napakaraming challenges ng buhay po ninyo in sickness
0: Totoo.
1: and in health. Paano po kayo nananatiling joyful and thankful?
2: Yeah. Kasi sabi, di ba, weeping may remain in the night, but joy comes in the morning. Yan po ang yan ang iniwan sa amin ni Pastor Clem na verse para sa mga solo parent. Iiyak ako ngayon, pero lilipas din to eh. Wala namang bagay na hindi lilipas. And then pag lumipas yan, makikita mo yung fruit ng pinaghirapan mo, the fruit of your labor, because God is faithful. 'Di ba? Nung magkasakit ako, nagkaroon kasi ako ng colon cancer. Nung magkasakit ako, nag-pray ako sa kanya na kahit makatapos lang ang mga anak ko, eh okay na ako. Eh pina-extend niya pa yung buhay ko. So for me, that is something that I'm so grateful to the Lord and to the doctor also na tumulong sa akin. And then, yung pagkatapos ng mga hirap na dinaanan mo as a solo parent, and then yung mga anak mo, sila na ngayon ang nagbabalik sa iyo. Kung ano man yung dating ayo akalain ko ba na na magiging doktor siya. Yang
1: Oh,
2: isa
1: di
2: yan, nung
1: ba?
2: tinitingnan ko sila, parang paano ko ba ito palalakihin, paano ko ba ito paaaralin, pero akalain ko ba na gano'n. And then, akalain ko ba na makakasama ako sa mga biyahe-biyahe ni tita. Di ba? Kasi
0: Abutayin ko
2: dati,
0: kayo.
2: kahit pamasahin nga lang noon, eh, problema ko na eh, papasahin ng mga bata. Yun pa
0: Mahaba yung 10
2: lang eh.
0: pesos, Linda. Kailan magkapit tayo nila, Joe, para marinig niya yung 10 pesos mo.
1: Oh,
2: Pero
1: di
2: nakakatuwa
1: ba?
2: yun. Oh, hindi parang nung dati iniisip mo yon, nangungutang ka, kaluhat ka na ng utang mo. And then ngayon, blines ka naman ng Lord na ikaw na naman ang nakakapag, hindi nagpapautang,
1: Pautang.
2: kundi kaya mo na rin mag-bless ng ibang tao. Yan ang sinasabi ng faithfulness ng Panginoon eh. Just remain faithful. Don't be weary in doing good. And number one sa lahat, you learn to forgive. Kasi alam ko, yun ang nagpalaya sa akin, nung ma-forgive ko yung aking husband. That was the turning point. And sabi nga, di ba, kahit na ano pa nangyari sa family namin, ang aking mga anak, they honor their father. Kasi sabi ng Lord, honor your father and your mother so you will have a long and prosperous, ha? Sabi ng Lord, prosperous life.
0: Andan,
2: Yan ang aming pinanghahawakan talaga. Kaya joyful ka and thankful ka. And even if nag-undergo ka ng you're going through so much now, think of this as something na testing ng Lord na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pinagdadaanan mo yan, pero the Lord has your back. Kaya
1: Amen.
2: okay ka lang, sige lang. Just yung sabi nga, yung ano, ay yung ano yung tumingin ka dun sa price. Huwag mong tingnan muna yung mga pinagdadaanan mo dahil ang lahat ng yan ay lilipas din. And just be grateful to the Lord.
1: Amen. This
2: Amen.
1: too shall pass. Remain joyful
2: Yeah.
1: and thankful. 10:54, naakalain niyo yun? Hindi ko napansin ang oras. Dahil nakakatuwa po kayong kausap ngayon sa Family Matters. And
2: Salamat.
1: mga women of blessing po ang ating kasama. Meron po silang event. Gaganapin po yan. Tita Tits, ikaw na pong mag-invite.
0: Ah, yes, August 29, I'm inviting all the women. Join po kayo sa amin. It is Saturday from 8 a.m. to 12 noon at GCF, Green Hills Christian Fellowship, Ruby Corner, Garnet Road, Ortiga Center. Our speaker, of course, is Miss Anjali Valenciano, Reverend Jerica Ejercito. She's the daughter of our president, former president, and Miss Elena Mendoza. Ticket
1: Okay.
0: is only 300. Available at the venue. Kung wala pa kayong ticket, meron po kaming table doon na pwede kayong kumuha ng ticket at doon na kayo magbayad. Okay? Don't forget, this is a very exciting event. We only do
1: Yes.
0: this every 2 years. My

0: Bless po kayo, lalo na pag narinig niyo yung patotoo ni Miss Jerica Hertz ito. Full
1: Amen.
0: circle din yan, yung babae yan, I should say. Full circle.
1: Okay, tayo po ay manalangin saglit. Maraming salamat po aming Ama sa pagbibigay po ninyo ng wisdom po sa amin ng mga kababaihan. We are all imperfect, Lord, and we surrender our imperfections to you so that you will be able to strengthen us, so that we will be able to withstand all the challenges, all the trials po na kinakaharap namin sa aming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming bayan. Kayo po ang mahabag. Bigyan niyo po kami ng direksyon, ng gabay sa lahat po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, lalong-lalo na po in terms of disaster response. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen.
0: Amen, amen.
1: Thank you so much po sa inyo. Salamat po sa patience niyo sa akin, sa mga termino na din yung mag-gets. Ayan.
0: Meron na kami alam. Lampa. At saka,
2: Mamsita. Mamasita.
1: Hindi, dapat po hindi kayo maging mamasita, maging mamasinta. Ayan, nakuha ko lang din yan kay Bea Salumbides, mamasinta niya, si Ate Maloy. Ayan, maraming salamat po ang ating mga nakasama sa broadcast, si Reggie Villena, syempre po ang ating RTV, salamat din kay Dessa Magtunaw. Thank you, Ate Merls, magpagaling ka, see you po. Sa Thursday po, siya na po ang magiging, hopefully, by the grace of God. Thank you po sa ating nagagandahan na mga panauhin po. Ayan. Thank you so much po kay Tita Tolentino at kay Ma'am Erlinda Pauhuay. Ako po
0: God
1: si,
0: bless everyone.
1: God bless po. Everyone. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala po sa ating lahat na kaagapay po ninyo ang Family Matters sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 14 ng Agosto, Jeremias chapter 25 to 29.
3: Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias tungkol sa mga taga-Huda noong ika-apat na taon ng paghahari ni Jehoiakim, anak ni Josias ng Huda, at unang taon naman ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ganito ang sinabi ni Propeta Jeremias sa lahat ng mga taga-Huda at mga naninirahan sa Jerusalem. Sa loob ng 23 taon, mula pa noong 13 taon ng paghahari sa Huda ni Josias, na anak ni Amon, hanggang ngayon, patuloy kong sinasabi sa inyo ang mga ipinahayag ni Yahweh, subalit ayaw ninyong pakinggan. Hindi ninyo pinansin o pinakinggan ng mga propetang sinugo niya. Sinabi nila, natalikuran na ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain upang sa gayoy mananatili kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magulang. Sinabi nilang, huwag kayong sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pag-aalabin ang poot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosang nililok ng kamay. Kung sumunod lamang kayo sa Kanya, sana'y hindi niya kayo pinarusahan. Ngunit hindi kayo nakinig kay Yahweh. Ginalit ninyo siya dahil sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyos ang inyong ginawa. Kaya naman, naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ng lubusan ang mga ito at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hahamakin sila nang makakakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng gilingan at maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila. Lahat ng nasusulat sa aklat na ito na ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari. Gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ito ang mga sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuotan at ipainom mo sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. Iinumin nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Kaya kinuha ko ang kopa sa kamay ni Yahweh at ipinainom sa lahat ng bansang pinapuntahan niya sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakakatakot pagmasdan. Sila'y kukutsain at ang mga pangalan nila'y gagamiting pansumpa. Nanatili silang gayon hanggang ngayon. Pinainom ko rin ang Faraon, hari ng Ehipto, pati kanyang mga lingkod at pinuno, lahat ng kanyang nasasakupan, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz, at lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteo na taga Ascalon, Gaza, Ekron, at ang natira sa Asdod, ang Edom, Moab, at ang mga anak ni Amon, lahat ng hari sa Tiro, sa Sidon, at sa mga pulo sa ibayong dagat, sa mga lunsod ng Dedan, Tema, Buz, at lahat ng nagpaputol ng kanilang buhok, lahat ng hari sa Arabia, at ng magkakahalong liping na sa disyerto, lahat ng hari ng Zimri, ng Elam, at ng Media, lahat ng hari sa hilaga, malayo man o malapit, at lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa kopang ito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang sa kayo'y magkandasuka. Mabubuwal kayo at hindi na makakabangon, sapagkat dumarating na ang digmaang padala ko sa inyo. Kapag tinanggihan nila ang hawak mong alak, sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na kailangang inumin ninyo ito. Una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan. At paano kayo makakaligtas sa parusa? Hindi kayo makakaligtas sa parusa sapagkat padadalhan ko ng digmaan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya sabihin mo sa kanila, ang lahat ng aking sinabi, si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan. Dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan at aalingaungaw sa buong daigdig gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan sapagkat hahatulan niya ang mga bansa. Gayon din ang buong sangkatauhan, ang masasama ay kanyang lilipulin. Ito ang sabi ni Yahweh. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin, o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Tumangis kayo, mga pastol. Umiyak kayo ng malakas. Maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapag-alaga ng kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Walang matatakbuhan ng mga pastol, hindi makakatakas ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pakinggan ninyo ang iyakan ng mga pastol at ang panangisa ng mga tagapag-alaga ng kawan. Sinasalakay na ni Yahweh ang dating matiwasay na pastulan. Ang lahat ng tupa sa kawan ay pinuksa dahil sa matinding poot ni Yahweh. Iniwan niya ang kanyang bayan gaya ng isang leon na umalis sa kanyang yungib. Naging ilang ang lupain dahil sa digmaan at matinding poot ni Yahweh. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at sabihin mo sa lahat ng tao mula sa mga lungsod ng Huda na naroon upang sumamba kay Yahweh ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masasamang gawa. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos na inihanda ko para sa inyo, at hindi ninyo papakinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa Shilo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panlalait. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga pari, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ni Yahweh. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila at nagsigawan ng, dapat kang mamatay! Bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh
4: na matutulad sa Shilo ang templong ito. Mawawasak ang lunsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Nang mabalitaan ito ng mga pinuno sa Huda, sila'y madaling nagtungo sa templo mula sa palasyo at naupo sa kanilang mga upuan sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Pagkatapos ay sinabi ng mga pari at ng mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat lang namamatay ang taong ito, sapagkat nagpahayag siya laban sa lunsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lunsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilalaan laban sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Kapag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. At ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lunsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, sapagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga pari at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinapasabi ni Yahweh. Tumayo ang ilang matatanda sa lupain at sinabi sa mga taong naroon, si Mikas na taga Moreset ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekias ng Huda. Sinabi niya sa lahat ng naninirahan sa Huda ang pahayag na ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Zion ay bubungkaling tulad ng isang bukirin, magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem, at ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Pinatay ba ni Haring Hezekias at ng lahat ng taga-Huda si Mikas? Hindi. Sa halip, natakot ang hari at nagmakaawa kay Yahweh. Nagbago naman ang isip ni Yahweh at hindi na itinuloy ang parusang ipapataw sa kanila. Ngunit tayo mismo ang naghahatid ng malaking kapahamakan sa ating sarili. May isa pang lalaking nagpahayag sa pangalan ni Yahweh. Siya si Urias, anak ni Simaya na tagalunsod ng Jearim. Nagpahayag siya laban sa lunsod na ito at sa lupaing ito, kagaya rin ng sinabi ni Jeremias. Nang ito'y marinig ni Haring Jehoiakim at ng kanyang mga kawal at mga pinuno, binalak ng haring ipapatay siya. Ngunit nang malaman ni Urias ang gagawin sa kanya, tumakas siya patungong Ehipto dahil sa malaking takot. Kaya sinugo ni Haring Jehoiakim sa Ehipto si Elnatan na anak ni Akbor at ilan pang kasama nito. Inuha nila sa Ehipto si Urias, dinala sa harapan ni Haring Jehoiakim at pinatay sa pamamagitan ng tabak, saka inihagis ang kanyang bangkay sa libingan ng mga karaniwang tao. Subalit si Jeremias ay binantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Zedekias, na anak ni Josias,
3: sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Gumawa ka ng pamatok at lubid, at ilagay mo sa iyong batok. Pagkatapos, magpadala ka ng mensahe sa mga hari ng Edom, Moab, Amon, Tiro at Sidon sa pamamagitan ng kanilang mga sugo na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Zedekias. Sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao, at sa mga hayop na naroon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sinumang aking kinalulugdan. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia na aking lingkod. Ibinigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansay maglilingkod sa kanyang mga anak at mga apo, hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Pagdating ng panahong iyon, ang kaharian naman niya ang aalipinin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Ngunit ang alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at hindi papailalim sa kanyang pamamahala ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan, taggutom at salot hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, huwag ninyong papakinggan ang inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu ng mga patay, mga nagpapaliwanag ng mga panaginip, at mga manggagaway kapag pinipigil nila kayo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo, at ito ang magiging dahilan upang mapatapon kayo sa malayong lupain. Kayo'y itataboy ko at mapapahamak kayong lahat. Subalit kung ang alinmang bansa'y pasakop sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia, pananatilihin ko sila sa kanilang bayan. Bubungkalin nila ang sariling lupa at doon maninirahan.
5: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Lahat tayo gusto ng acceptance. Sino bang gustong ma-reject, mapahiya, o mapag-usapan? Kaya minsan, kahit alam mo tama ang isang bagay, nag-aalangan kang gawin. At minsan, kahit alam mong mali yung ginagawa naman ng mundo, sinusunod mo pa rin dahil iniisip mo, ano kaya yung sasabihin ng ibang tao? Blessed morning, kaagapay! Kumusta na po kayo? I hope na nasa maayos po kayong kalagayan sa kabila ng naging matinding mga pag-ulan nitong nakaraang araw. Ako po ito, si Shaira Gabornes. Tayo po ay magkakasama ngayong umaga sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magkagap ay marahil may mga pagkakataon na mas iniisip mo yung opinion ng ibang tao. Takot kasi tayo na matawag na KJ o Killjoy, weird or corny. Pero kaagapay ang paalala sa atin ngayong umaga, bilang followers of Christ ay binago na tayo. Hindi na tayo nakabase sa opinion ng ibang tao. Nakatuon na tayo kay Kristo. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi na sarili o ibang tao ang piniplease, kundi ang Panginoon na. Sabi nga ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 10, hinahangad ko bang kalugdan ng tao o ng Diyos? Kung ang hangarin ko ay kalugdan pa rin ng tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Kaagapay, ang opinion ng tao ay pabago-bago. Today pwedeng they support you, pero tomorrow they may criticize you. Pero kaagapay, ang kalooban ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang approval ng tao temporary, pero ang approval ng Diyos ay eternal. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, isa sa mga paalala sa atin na hindi lahat ng approval ay blessing. Sinabi nga ni Paul na kung ang goal niya ay mapasaya lang ang tao, hindi siya magiging tunay na lingkod ni Kristo. May mga pagkakataon na kailangan mong pumili. Ano bang mas mahalaga para sa iyo? Popularity o yung obedience? Acceptance ng tao o yung approval ng Diyos? Comfort or yung calling? Kaagapay hindi masama na respetuhin ang opinion ng iba. Pero hindi ito dapat mas mataas kaysa sa boses ng ating Diyos. At paano nga ba natin maririnig ang boses ng Diyos? Una, basahin natin yung salita niya. Pagbulayan natin yung kanyang love letter para sa atin, ang Bible. At i-assess natin yung ating puso. May mga decision ba akong pinagpapaliban dahil natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao? Pangalawang paalala sa atin, sa Proverbs chapter 29 verse 25, ang sabi rito, ang pagkatakot sa tao ay bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magiging ligtas. Kapag masyado nating iniisip yung opinion ng iba, nawawala yung confidence natin na sundin ng Diyos. Minsan kasi iniisip natin na baka i-judge nila ako, baka pagtawanan ako, baka hindi na nila ako tanggapin. Pero, ang tanong ay hindi kung approve tayo ng tao. Ang tanong ay, approve ba ito ng Diyos? Kapag ang identity natin ay naka-anchor kay Christ, hindi na tayo madaling matinag ng comments, criticism, or rejection. Kaya kaagapay, i-declare natin today at sa araw-araw kung sino ba tayo sa paningin ng Diyos. Sabihin natin, I am loved, I am forgiven, I am chosen, I am God's child, I am a new creation, I am free from condemnation, I have a purpose, I belong to Christ. Huwag nating hayaan na nakawin ng takot yung identity natin in Christ. Pangatlong reminder, sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaagapay noong pipili na si Samuel na magiging hari ng Israel, akala niya isa sa mga nakakatandang kapatid ni David yung pipiliin dahil sa kanilang anyo at sa kanilang tindig. Pero hindi sila yung pinili ng Diyos. Si David. Si David na isang batang pastol pa lamang noon, yung pinili ng Diyos. Maaring maliit lang si David sa tingin ng ibang tao. Pero iba yung nakita ng Diyos sa kanya. Hindi kinailangan ni David na maging impressive sa paningin ng ibang tao para maging valuable siya sa Diyos. Ganon din sa atin kaagapay. Minsan may mga taong hindi maiintindihan kung bakit pinipili mong ibalik yung nakita mong pera or yung nakita mong cellphone sa daan. Hindi maiintindihan ng iba kung bakit naging honest ka kahit sa gipit ka ng sitwasyon. Hindi nila magigets kung bakit nagpatawad ka, umiwas sa kasalanan, o mas pinili na sundin yung calling ng Diyos.
Maaaring hindi nila makita yung dahilan ng mga desisyon mo. Pero kagapay, hindi approval ng tao yung sukatan ng identity mo. Sinabi ng Diyos na mahalaga ka, anak ka niya, at may purpose ka. At yun yung dapat nating mas panghawakan. Hindi mo na kailangang patunayan yung sarili mo sa lahat. Manatili kang tapat sa Diyos dahil nakikita niya ang puso mo kahit hindi ito nakikita ng iba. Kaagapay ngayong umaga, bago ka gumawa ng anumang desisyon, itanong mo muna sa sarili mo, Lord, ito ba'y makakapagbigay ng glory sa'yo? At kapag malinaw ang sagot ng Diyos, huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa opinyon ng tao. Always remember, the loudest voice around you should never become louder than the voice of God within you through His Word. At bilang panghuli, sabi sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi sa tao, sapagkat si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Manalangin tayo, kaagapay. Lord, tunay nga na napakadakila mo. Mas dakila ka kesa sa mga opinyon ng ibang tao. Marapat lamang na wala kaming katakutan sa mga sinasabi ng iba tungkol sa amin. Tulungan niyo po kami na unahin ang inyong kalooban kaysa sa approval ng iba. Alisin niyo po yung takot sa opinyon ng iba at bigyan mo po kami ng tapang na sumunod sa iyo. Patatagin mo po yung aming pananampalataya upang manatili kaming tapat kahit hindi po naiintindihan ng iba yung ginagawa namin para sa iyo. Turuan mo po kami na hanapin ng aming identity at security sa iyo lamang. Naway maging buhay po kaming patotoo

Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend, kaagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O
4: Jesus. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang pangarap ng matandang bingi. Yan ay mula sa mga lyrics ng awit na Saranggola ni Pepe na isinulat ng kompositor na si Nonoy Gallardo at inawit ng mga awit na si Celeste Legazpi noong panahon ng martial law. Tinula ko na lang, di ko na kinanta. Baka hindi pa ninyo tapusin ang angkla. Seriously, ang nakaupong pangulo noon ay si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang ama ng ating kasalukuyang pangulo. Sinasabing ipinahayag ng awiting Saranggola ni Pepe ang mataas na adhikain para sa ating bansa ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, na ang palayo nga ay Pepe, at ang mistulang pagiging bingi ng pamahalaang Marcos noon sa mga hinaing ng mga mamamayan. Naalala ko ang awiting ito dahil nang nakaraang SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., isa sa mga masigabong pinalakpakan ay ang kanyang pahayag na magsasagawa ng rocket launch sa darating na taong 2027.
5: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company.
4: Ito na kaya ang katuparan ng matayog na lipad ng saranggola ni Pepe. Umani naman ang naturang pahayag ng mga batikos na isa lang itong matayog na pangarap ng ating pamahalaan. Isa sa mga tumuligsa dito ay si Senator Robin Padilla.
6: Napakaganda pong plano yung rocket. Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, eh maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, eh magkaroon din tayo ng bullet train. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad!
4: Ngunit, kailangan nga ba nating mamili kung magpapalipad tayo ng rocket o magkakaroon tayo ng tren? Kailangan bang mamili? Rocket o tren? Hindi ba maaring sabay? Kung ating babalikan ang kasaysayan, matayog na din ang naging lipad ng ating mga saranggola sa kalawakan. Noong taong 1987, binili mula sa Indonesia ng Mabuhay Satellite Corporation na subsidiary ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT ang Aguila 1 Satellite. Ito ang kauna-unahang communication satellite ng ating bansa through private acquisition. At makalipas ang mahigit sa 10 taon, ipinagawa sa Estados Unidos ng Mabuhay Satellite Corporation ang Aguila 2 Satellite. Ito naman ang kauna-unahang privately owned communication satellite ng Pilipinas. Ililunsad ito sa kalawakan sa tulong ng bansang China. Sa ngayon, matapos na maubusan na ng fuel, decommissioned na o hindi na aktibo ang naturang mga satellites at palutang-lutang na lang sa kalawakan. Matapos naman ang mapaminsalang pananalasa ng Bagyong Yolanda noong taong 2013, nakita ang matinding pangangailangan sa pagkakaroon ng ating bansa ng satellite imaging technology upang makatulong sa ating disaster management capabilities. Kaya nga, inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang Diwata 1 Project sa pamamagitan ng kanilang Advanced Science and Technology Institute at sa pakikipagtulungan ng University of the Philippines at ng Tohoku University at Hokkaido University ng bansang Japan. At ng taong 2016, inilunsad sa kalawakan sa pamamagitan ng International Space Station ng Estados Unidos ang Diwata 1 microsatellite ng Pilipinas. It is the first Filipino-built object in space, marking the Philippines' entry into the space age. Ito ang kauna-unahang satellite na Filipino ang nagdisenyo at Filipino ang nagpapatakbo. Ang naturang satellite ay may bigat na mahigit 50 kilo at umiikot ngayon sa daigdig sa low orbit na may taas na 400 kilometers above sea level. Para makita natin gaano kataas ito, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, Mount Everest, ay may taas na halos 9 kilometers above sea level lamang. Ayon nga kay Dr. Guy Jane Perez, ang project scientist ng Diwata 1 noon, at sa ngayon ay ang ad interim director general ng Philippine Space Agency, the historical significance of Diwata 1's ISS International Space Station release is that we became a space-faring nation. The Philippines established a presence in space through a satellite built and operated by Filipinos. Gawa ng Filipino, patakbo ng Filipino. Ayon pa kay Dr. Perez, naramdaman natin, tayo mga Pilipino, na kaya pala nating marating ang space. Matapos ang matagumpay na paglulunsad sa kalawakan ng Diwata 1, ay sumunod naman ang Diwata 2 microsatellite that has improved imaging and broader mission applications. Ang Diwata 2 satellite ay may bigat na halos 60 kilo at may low orbit sa kalawakan na 600 kilometers above sea level. Malaki ang naitutulong ng nasabing mga satellites na ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng mga kalamidad sa pag-assess at sa pag-monitor sa mga epekto ng mga ito, katulad halimbawa ng idinulot na pinsala ng pagkasunog kamakailan ng Navotas landfill, pati na ang naging epekto nito sa kalidad ng hangin at ang lawak ng naging mga landslides o pagguho ng lupa bunga ng naganap na 6.9 magnitude na lindol sa Cebu noong nakaraang taon. Maliban pa sa dalawang Diwata satellites, may 6 pang nailunsad na mga satellites na gawa din dito sa Pilipinas. Kaya lumalabas, 10 satellites na ng Pilipinas ang umo-orbit sa kalawakan. Nakasampu na po tayo. Kaya noong taong 2019, nilikha ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng Republic Act 11363 o ang tinatawag na Philippine Space Act, ang Philippine Space Agency o PhilSA. Mandato ng PhilSA na gumanap bilang the primary policy, planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan, develop, and promote the national space program in line with the Philippine space policy. At sa darating na Abril 2027, ilulunsad sa kalawakan ng PhilSA ang Multispectral Unit for Land Assessment Satellite, a High Capability Operational Platform. Ito na ang magiging pinakamalaking satellite na gawa sa Pilipinas na may timbang na mahigit 100 kilo. It will further enhance the country's ability to monitor land, environment, and resources with greater precision and frequency. Isasakay ang satellite na ito sa SpaceX Transporter 20 rocket ng Estados Unidos. Masasabing matayog na nga ang naging lipad ng ating mga saranggola sa kalawakan. Sa ngayon, nakikisakay lang tayo sa mga rockets ng ibang mga bansa upang mapakawalan sa kalawakan ang ating mga satellites. Ngunit, gaya nga ng ipinahayag ng ating Pangulo sa kanyang sona, magsasagawa ng rocket launch ang PhilSA sa susunod na taon. Lumalabas na hindi ito ang unang rocket mula sa Pilipinas. Noong 2023, nagpalipad ng isang hybrid propellant rocket na gawa ng mga guro at mga estudyante ng St. Cecilia's College sa Cebu na mula sa grant na ibinigay sa kanila ng DOST. Ang nasabing rocket ay may taas na halos 10 talampakan at may bigat na 15 kilo. Layo nito na mas matuto pa ang mga Filipino sa space technology. Sa tulong ng Philippine Air Force Research and Development Center, lumipad ang naturang rocket mula sa Crow Valley Gunnery Range sa Capas, Tarlac. Sumirit ito sa taas na 5 kilometro kung saan nagpakawala ito ng payload na CANSAT o CAN satellite sa papawirin bago ito bumagsak sa lupa. Ang CANSAT na kasing laki ng lata ng soft drinks ay hindi umikot sa kalawakan kundi dahan-dahang bumaba sa pamamagitan ng parachute. At sa susunod na taon nga, sa pagkakataon namang ito, maglulunsad ang PhilSA sa pakikipagtulungan ng Perigee Aerospace ng South Korea ng liquid-fueled sounding rocket. Ang test launch ng rocket ay kagawin sa Cagayan North International Airport sa Laleo, Cagayan. Lilipad ito sa taas na hanggang 5 kilometro sa papawirin at ito ay may payload o karga na 5 kilo. Iba ito sa orbital rocket na pumapailan lang sa kalawakan. Ito ay hanggang sa papawirin lang. Ang demonstration flight na ito ay upang matesting ang ating mga safety protocols, telemetry o pagkuha ng mga datos sa papawirin at ang kakayanan nating magpalipad ng mga rocket. May 100,000,000 piso ang kabuuang budget sa naturang rocket project kasama na ang pagsasanay sa mga Filipino rocket scientists sa ibang bansa. Kasama ito sa paghahanda natin na magkaroon ng sariling spaceport na katulad ng ginagamit ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Cape Canaveral sa Florida. 60% ng mga global space flights ay mula sa naturang spaceport ng NASA sa Estados Unidos. Layon ng ating bansa na ipagamit din sa ibang bansa ang ating magiging spaceport. Ayon kay PhilSA Director General Perez, as global launch rates continue to accelerate, existing spaceports cannot serve this increasing demand. With the Pacific Ocean to its east and its proximity to the equator, the Philippines is well positioned for safe and secure rocket launch and recovery operations, helping reduce costs, improve launch efficiency, and create opportunities for future launch services. E nakakalula naman talaga ang tayog ng pangarap para sa space program ng ating bansa. Nakakalula ang tayog. E naiintindihan naman natin ang pagkagulat at pag-aalinlangan ng ating mga kababayan na may ganito palang malapanaginip na mga proyekto ang pamahalaan. Kaya hindi na din nakakagulat, hindi na rin tayo nabigla sa inani nitong sandamakmak ng mga batikos nang ipahayag ito ng Pangulo sa kanyang SONA. Subalit, gaya nga ng ating sinabi, hindi naman nating kailangang mamili kung uunahin ba ang pagpapalipad ng rocket o magtatayo ng tren para sa Bicol. Hindi naman natin kailangang mamili eh. Rocket o tren, pwede namang sabay. Nakita natin kung gaano kalaki ang bilyon-bilyong pisong ninakaw ng korupsyon mula sa mga flood control projects. Halimbawa, lumalabas na hindi naman pala talaga budget ang problema ng ating bansa. Ngunit kailangan lang tutukan ang tamang paggamit sa buwis ng taong bayan. Hindi naman talaga natin problema ang pera. ang talagang problema natin, korupsyon. Nakita natin na hindi lang sa kasalukuyang pamahalaan nagsimula ang space program ng ating bansa. Of course, sobrang layo pa natin sa posibilidad na maghatid ng ating sariling satellite papunta sa kalawakan. Malayo pa po yun. Malayo pa din po ang makapagpalipad tayo ng Filipino astronauts at dalhin sila halimbawa sa buwan. Ngunit malaki na ang naitutulong ng ating kasalukuyang mga satellites sa ating disaster management at pagbibigay ng navigational warnings sa mga naglalayag na mga barko sa ating karagatan. Hindi na ito tanong kung gagawin ba natin ito. Ang tanong na lang ay kung kailan at hanggang saan natin paabutin ang ating sariling space program. It's not a question of if, it's a question of when and where. Sa kabutihang palad, ang space program ng Pilipinas ay naipagpatuloy maging sino man ang pangulong nakaupo. Huwag lang nating hayaan na mahaluan ng politika o mabahira ng korupsyon ang ating space program para talagang magtagumpay ito. Ang paalala nga ng Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan.

kasalanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Hindi ito para sa ikatataas ng pangalan ng sinumang politiko, hindi ito para sa ikayayabang ng sinumang pangulo, kundi makakatulong pa ito pagdating ng araw sa ekonomiya natin at ikararangal ito ng ating bansa. Baka hindi na rin kailangang umalis ng ating mga siyentista at manatili na sila o bumalik sila dito sa ating bansa. Matayog man ang pangarap, mataas man ang gustong ilipad ng ating saranggola, kailangan natin itong paliparin talaga. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kahit maulan kaagapay. Good morning sa iyo. Halina't sumama sa isa na namang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday till Sunday, Pastor Ronald Llobrera po. At ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Kaagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kung sakali naman kaagapay na kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ng DZAS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa ating 702 DZAS app. Kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo akong manalangin ngayon. Aming Ama, aming Panginoon, muli kami ay lumalapit sa inyo. Itinataas namin ang inyong pangalan. Pinapupurihan namin kayo, Panginoon. Kahit pa sa mga ganitong panahon na marami pong apektado ng kalamidad gawa nitong pag-ulan at bagyo, Panginoon. Naniniwala kami na ang lahat sa amin ay iniingatan ninyo. At sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng inyong habag. Humihingi, Panginoon, ng inyong paglilinis, Panginoon, upang maging karapat dapat po kami na lumapit sa inyo sa araw na ito. Pinagkakatiwala din namin sa inyo, Panginoon, ang bawat sitwasyon ng aming mga kaagapay, ng aming mga kapatid, ng aming mga tagapakinig dito sa FEBC. Naniniwala kami na anumang sitwasyon ng kanilang buhay ay naroroon kayo. Sila ay iniingatan at sinasamahan. Kayo rin ang mag-iingat sa bawat buhay, Panginoon, bawat kaagapay namin na sa ngayon ay nakakaranas ng matinding hagupit nitong bagyo ng kalamidad, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo pong bawat isang kaagapay namin at patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito. Mapapurihan kayo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. At ngayong umaga ay bigyan natin ng diin ang sama-sama nating pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay mayroong hinaharap na nais mong idulog sa Lord, kung mayroong kang kabigatan o prayer request na nais mong ipanalangin, ay ipadala mo na yan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items mamaya. Panahon din ito kaagapay na magpasalamat tayo sa faithfulness, sa katapatan ni Lord sa ating buhay. Kung may mga tinugon ng Panginoon na ating mga panalangin kahilingan, ay inyo ring ipadala sa amin para naman sama-sama natin niyang ipagpasalamat at yung iba po ay ma-encourage din na patuloy na magtiwala sa Diyos. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, kaagapay, halika at samahan mo ako, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Atin pong matutunghayan ngayon ang isang kwento ng buhay ng isang taong nagkaroon ng mabigat na kalagayan. Ito ay nakasaad sa aklat ng Henesis, kabanatang 35, sa mga talatang 1 hanggang 7. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko
saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanila mga diyos-diyosan at ang suot nilang hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niya itong El Betel, ang lugar na iyon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumatakas mula sa kanyang kapatid. Kaagapay sa pagkakataong ito, si Jacob ay naglalakbay at siya'y tumatakas galing sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Si Jacob ay isang pugante sa panahong ito. Siya'y tumatakas sa kanyang kapatid na si Esau na nagawan niya ng malaking pagkakasala. Siya'y nakakaramdam ng takot habang naglalakbay sapagkat tila wari niya ay siya'y papatayin ng kanyang kapatid kapag siya'y nasumpungan nito sapagkat sa kanyang ginawang pandaraya, sa kanyang birthright. Naroon si Jacob sa kalagayan ng paglalakbay at paglilipat o transition ng kanyang buhay sa kawalan. Yung buhay na suntok sa buwan, walang patutunguhan. Alam nyo, sadyang mahirap ang ganitong kalagayan, kaagapay. Wala kang malalapitan. At ang mabigat nito, hinahanap siya ng sarili niyang kapatid at pinagbabantaang patayin. Ngunit sa kalagayang ito, si Jacob ay nahanap ng Diyos sa panahon ng kawalan ng kanyang buhay. Nahanap siya ng Diyos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng panganib. Ayon sa Genesis kabanatang 32, talatang 10, nanalangin si Jacob ng ganito, "Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, dalawang pangkat na ang aking kasama." Kaagapay, masusumpungan natin ang Diyos sa panahon ng kalituan ng ating isip. Sa panahon ng paglilipat at paglalakbay sa tila bagang walang patutunguhang kalagayan. At maaaring ikaw na nakikinig o nanonood ngayon ay nandun ka sa pareho nitong kalagayan. Pagkatakot, pag-aalinlangan at pagkalito ang iyong nararanasan sa mga panahong ito. Marahil dumadaan ka rin sa iba't ibang uri ng paglalakbay na katulad ng mga sumusunod, emotional transition. Maaaring dumadaan ka sa bigat ng kalooban. May sama ng loob at may katanungang bakit ganito ang aking nararamdaman. Financial transition. Maraming tao kaagapay may kabigatan sa ganitong sitwasyon ng buhay. Kakulangan sa pinansyal, maraming bayarin, may malaking responsibilidad sa pamilya at tila bagang hindi mo na makayanan ang mga bagay. Relational transition. Marami ring nasa sitwasyon na ganito. May problema sa relasyon sa magulang, sa anak, sa asawa at sa iba pang mga tao. Kaagapay, alam ng Diyos kung paano kanya tatagpuin sa ganitong kalagayan mula sa kawalan. Si Jacob ay dumaan sa kalagayang hindi malaman kung saan siya tutungo. Hanggang sa kanyang paglalakbay, inakarating siya sa pinagdalhan sa kanya ng Diyos sa lugar na tinatawag na Bethel at doon nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Tatlong bagay ang ipinapakita sa atin tungkol sa lugar na ito ng Bethel. Ang Bethel ay lugar ng alaala sapagkat dito naalaala ni Jacob ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay sa mga panahon ng kawalan ng pag-asa. Minsan, pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang kawalan at kagipitan upang maalala natin ang kanyang kabutihan at kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Ang Bethel ay lugar ng revelasyon.
Namulat ang mga mata ni Jacob sa banal na presensya ng Diyos at doon ipinakita at ipinadama sa kanya ng Diyos na hindi siya nag-iisa at lalong hindi siya naliligaw. Kagapay, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya kahit kailanman. Lagi niya tayong sasamahan sa anumang lakbayin ng buhay. Ang Bethel ay lugar ng pagtugon. Si Jacob ay tumugon sa Diyos at bilang tugon, siya ay nagtayo ng panambahan para sa Diyos. Nabuo sa puso at isip ni Jacob na kailangan niyang sambahin ang Panginoon sa lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. Hindi natin kayang pasubalian ang mga ginagawang magagandang bagay sa atin ng Panginoon, subalit ang ating paghahandog at pagsamba ay napakahalaga para sa kanya. Ang sabi sa Roma kabanatang 12 talatang 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaagapay, sa kabila ng mabibigat na sitwasyon ng buhay mo, huwag mong kalilimutan, ang Diyos ay laging kasama mo. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Isang pagpalang araw po sa inyo, mga kaagapay. Ito po si Pastor Archie de la Cruz ng Christian Gospel Church of Bagumbari, Caloocan City. Na ngayon ay nag-aanyaya sa inyo na samahan ako sa ilang segundo ng panalangin para sa ating pamilyang Pilipino. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na unang umibig sa amin, salamat po sa pagkakataon na may kakayahan po kami ayon po sa inyong mayamang biyaya na itaas at idulog ang bawat pamilyang Pilipino na nire-represent po ng aming mga tagapakinig sa mga sandali pong ito. Salamat po sa pagkatikawang Diyos na nagbubuklod sa amin upang yung konsepto ng pamilyang nag-uunawaan, nagmamahalan, nagtutulungan, palaging nandiyan ay patuloy po naming napapaigting lalo sa panahon na may mga bantaang mental health at mga pagkakabahabahagi. Salamat din po sapagkat may kakayahan ka na tulungan po kami na magkaroon ng particularity at consciousness sa aming mga roles, responsibilities, and ministries bilang miyembro ng pamilya kung saan nasusugan po yung isang bukas na pag-uusap, komunikasyon, pag-uunawaan, pagkakaroon Panginoon ng tibay Panginoon ng aming mga damdamin maging sa panahon ng mga krisis at mga pagyanig sa mga kalalagayan po namin sa mga merong may sakit, may mga transitions, may mga pinagdadaanan na nakasumpong po kami ng iba yung kalakasan ng sense of support, sense of calmness, and sense of being available for the members of the family. And most importantly, nadalangin ko rin po, Panginoon, na ipaisip niyo po sa amin kung paano kami magkakaroon ng mga pagsusog upang yung stability at yung katatagan ng pamilya na nagiging primary source ng aming wellness and wholeness ay magiging focus po namin ngayon. At pinakamahalaga din po, O Diyos, ay yung kakayahan po namin na kilalanin si Kristo na nagbubuklod sa amin at nagpapatatag ng aming pag-asa at pananampalataya upang sa paraan po ng aming pagtugon at pakikipag-ugnay sa member ng aming mga pamilya ay ang kaluwalhatian po ninyo at ang karangalan po ninyo ay patuloy po naming nararanasan. I pray that you will bind every family father that we get to represent today with your loving kindness, provision, healing, and sense of peace and calmness na pwede po naming maranasan kung kami po inyong tutulungan at sasaklolohan. Binabalik po namin sa lahat ng pinakamataas sa purit pagpapasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Sa sandaling ito, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin at ilapit natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, Panginoon, sa oras pong ito muli kami nagpapakumbaba sa inyo. Umaamin na wala po kami magagawa kung wala po kayo sa aming mga buhay. At sa aming pagdulog sa inyo sa umagang ito, naniniwala kami, Panginoon, na inyo pong tutugunin ito ayon lamang sa iyong banal na kalooban. Tinataas namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na Conception Balite, Lord. Ang kanyang panalangin ay para kay Teresita sa pananakit ng kanyang balakang at ang kanyang puso, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kagalingan sa mga oras pong ito. Ganon din aming idinadalangin si Dia Santos. Complete healing po at tuluyang paggaling ni Brother Caloy Palad upang makalabas na po siya ng hospital. Bigyan niyo ng kalakasan ang aming kapatid na Caloy Palad sa mga oras pong ito. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Herwin Laksa Vergara. Matagumpay na operasyon at tuluyang paggaling mula sa breast cancer. Panginoon, ang aming panalangin sa aming kapatid na ito. Ganon din kay Lani Agium, Lord. Ang kanyang panalangin sa oras na ito ay kagalingan ni Francine Lay at ng kanyang asawa. Maging ng provision para sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Pinagpipray din namin si Jolly Jenny, kagalingan mula sa cervical at thoracic spondylosis, Lord. Ganon din, Panginoon, ang kanyang kalakasan, physical, Panginoon.

HCFC Fairview sa pangunguna po nila Pastor Ronnie Algario, Sister Josephine Tagala Algario, kanya may bahay. Ganon din ang mga leaders, si Sister Vicky Gabornes and buong pamilya niya, Panginoon, ang Gabornes family. Patuloy niyo sila ingatan at samahan. Pinagpipray din namin Sister Carmi Gabaza and family. At ang kanilang panalangin kay Christine Gabaza, yung kanyang petisyon papunta sa US as nurse, Panginoon, ay magkaroon ito ng katugunan, O Diyos. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Dr. Kate Sara Gabaza na maging permanente po ang kanyang work sa East Avenue Medical Center. Ang buong Gabaza family ay amin po inilalapit sa inyo. Lord, sa oras na ito, amin din dinadalangin si Reverend Jolly Bangay Tagala. Mga nakaraan po ay nakaranas sila ng aksidente. Lord, anuman yung mga pinsala, Panginoon, ay naway maibsan at maging maayos lahat, Panginoon. Salamat din at walang nangyaring masama sa kanila. Patuloy niyo ingatan po si Reverend Jolly Tagala, ang kanyang ministry, Panginoon, sa Apayao area. Pinagpe-pray ko rin ang buong pamilya ni Brother Engineer Romeo David, Panginoon. Patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang samahan. Bigyan siya ng kalakasan at proteksyon sa lahat ng kanyang ginagawa. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod, sa kanyang pag-abot sa mga tao, sa kanyang pagtulong, Panginoon, lalo na po sa inyong gawain. Lalo niyo pa po silang pagpalain ang buong David family. Ganon din kay Brother Leo Abisamis na nandyan ngayon sa Texas, USA. Panginoon, ingatan niyo siya, lalo na po sa kanyang bagong trabaho ngayon. Kalakasang physical at pag-iingat sa kanya, proteksyon, Panginoon, ang kanyang maranasan. At ang kanyang buong pamilya, iingatan niyo rin. Ganon din si Sister Anna Victoria Tutel, at ang buong Tutel family, na kung saan po ay from US, bumiyahe sila ng Saudi. Panginoon, ang pag-iingat ninyo at matiwasay, Panginoon, na pagdating sa kanilang tirahan sa Saudi ay kanilang maranasan. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang buong pamilya. Tinataas namin sa oras na ito, Panginoon, yung mga kababayan namin na naapektuhan ng bagyo, Panginoon. Hanggang ngayon, mayroon pong mga baha sa kanilang lugar. Panginoon, patuloy niyo silang samahan. Naway yung mga local government, Panginoon, ay abutin sila at talaga makarating yung tulong sa kanila, Panginoon. Nilalapit namin yung mga kapatiran namin sa La Union, sa Calvary Christian Church, sa pamuna po ni Pastor Joseph Padilla and Pastor Israel Llobrera. Anuman yung situation ng kanilang paglilingkod, patuloy nyo sila ingatan, palakasin, at ang kanyang pamilya ay patuloy nyo riingatan, maging ang kanilang hanap buhay. Ganon din ang aming kapatid na Sister Sheila Das Mendoza at ang kanyang buong pamilya, ang buong Mendoza family. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito at alam namin na habang sila'y naglilingkod sa inyo, hindi niyo sila pababayaan. Yung provision and approval ng working visa na panalangin po ni Sister Jing Eva para sa kanyang anak, Panginoon. Ganon din kay Lani Agyum, Lord, ang aming panalangin ay provision para sa hospital bills ni Francine Lay na kanilang pangangailangan sa pamilya. Ganon din, ipinagpipray namin si Emerita Faustino. Ang gabay ninyo at provision upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang apo habang nagtatrabaho bilang working student. Panginoon, patnubayan nyo rin at pagpalain, Panginoon, ang bagong bukas na negosyo ni Sablawon Samson Aurora. Ganon din kay Ricardo Markaida, Panginoon, ang patuloy na dalangin namin ay pag-iingat ninyo at pagkagalingan sa bagong ooperahan na sa puso, Panginoon, ni Jason Cordero. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kahit kailan, hindi kayo nagkukulang sa bawat isa sa amin. Kahit kailan ay tapat kayo lagi, Panginoon. Maraming salamat po. At sa kabila ng aming mga kakulangan, ang inyong katugunan ay laging sapat sa aming buhay. Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban, alam namin natutugunin ninyo ang bawat panalangin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat.

Pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Join us at FEBC Life Connect. Hashtag Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression. Makakasama natin dito si Dr. Joyce Piap Go. August 15, Sabado, alas 8 ng umaga, sa 13th floor, Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Libre po ito!
1: FEBC Philippines would like to thank the following partners.
2: Edible Eden,
1: Karilagan Stevia Farm,
2: Mom's House of Mushroom and Chips,
1: Philippine Bible Society,
2: and Glad Tidings Publishing Incorporated.
3: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
4: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maganda! Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhin nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
3: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
5: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang charger ay pantablay. Pantablay. Ang email naman ay sulatroniko. Sulatroniko. Ang hyperlink, kawingan. Kawingan.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
6: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
3: Himpilang
7: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa.
7: sapagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
8: At Shekinah Abalon.
7: Bagong araw, bagong balita.
9: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagkabuo ng Senate Leadership Fund isinalaysay ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan.
8: Budget hearing para sa 7.2 trilyong pisong panukalang pondo sa 2027, uumpisahan sa susunod na linggo.
9: At sa Kalakalan, 12 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV epektibo na bukas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
9: Isinalaysay ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na nabuo ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos mabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laki ng congressional insertion sa national budget. Ayon sa affidavit ni Bonoan na isinumite sa Sandigan Bayan, layunin di umano ng sistema na maisama na sa panukalang budget ng DPWH ang mga priority project ng mga senador upang maiwasan ang pagbabawas o pagbabago sa pondo ng ahensya. Nagsimulaan niya ang problema noong 2023 nang bumaba sa mula 70.71 billion pesos sa 7.938 billion pesos ang pondo para sa foreign assisted projects ng DPWH. Dagdag pa rito, may 292.715 billion pesos na nauwi sa mahigit 8,000 inserted projects. Mayroon ding minimum na 500 million pesos para sa bawat senador, habang hindi bababa sa 1 bilyong piso naman para sa Senate President at Committee Chairpersons. Umabot sa 13.29 billion pesos ang nagamit noong 2024 at tinatayang 21 bilyong piso noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bonoan na hindi naging epektibo ang pondo sa pagpigil sa budget insertions na lalo paan yung dumami sa mga sumunod na taon.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Sisimulan na ng House of Representatives sa susunod na linggo ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trilyong pisong pambansang pondo para sa 2020.

0: 2027. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Michaela Angela Swansing, sisimula ng budget hearing sa Lunes, August 17 at magtatapos sa October 9 bago ang undas break ng Kongreso. Muling sinabi ng mambabatas na magsasagawa sila ng masinsinang pagsisiyasat sa pondo na tinatawag niyang People's Budget, kung saan makikipagpulong ang non-government organizations at iba pang concerned stakeholders sa mga mambabatas at hihimayin ang budget process. Samantala, inihayag ni House Speaker Faustino D. III na paiirali nila ang safeguards na inadopt ng mababang kapulungan noong 2025 para maiwasang maulit ang umano'y questionableng insertions. Anya, kabilang sa mga ipinatupad noong nakalipas na taon ay ang Budget Amendments and Review Subcommittee at live streaming ng anya'y open at transparent bicameral meetings. Matatanda ang opisyal nang ipinasakamay ng Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o panukalang pondo ng kasalukuyang administrasyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Palafox Associates ang panukalang Development Master Plan para sa Ifugao Rice Terraces. Layunin ng plano na pagsamahin ang heritage conservation, agrikultura, turismo, infrastruktura, pangangalaga sa kalikasan at climate resilience upang maprotektahan ang mahigit 2,000 taong gulang na rice terraces. Kabilang din sa panukala ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong komunidad, gayon din ang community-led tourism upang mas makinabang ang mga lokal sa pagdami ng turista. Ang Ifugao Rice Terraces ay kinikilalang national treasure at protektado rin sa ilalim ng National Cultural Heritage Act. Inaasahang makatutulong ang master plan sa pagpapanatili ng kultura at tradisyonal na pagsasaka habang lumilikha ng mas sustainable na kabuhayan para sa mga komunidad na nangangalaga sa mga terraces.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: 12 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, epektibo na bukas. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Simula bukas, Agosto 15, magiging 12 pesos kada litro na ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility jeepney at utility vehicle express drivers at operators. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 2 piso sa dating 10 pisong fuel subsidy dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaaring makatipid ang PUV drivers at operators ng hanggang 1,800 piso kada linggo. Samantala, mahigit 4 piso kada litro naman ang ibinaba ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa kaugnay na balita, inaasahan na muling dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo dahil mataas pa rin ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Jetty Petroleum, maaaring magkaroon ng kaunting pagbaba sa presyo pero hindi ito sapat para mabawi ang malaking taas presyo noong unang araw ng trading. Pangunahing dahilan umano nito ang pagbaba ng pag-asa sa pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagkakaroon ng peace deal sa gitnang silangan. Narito naman ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 32 centavos sa US dollar, 43 pesos at 98 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 91 centavos sa Singapore dollar at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 33 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Iniulat ng PAGASA na posibleng maging tropical depression ang binabantayang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng PAGASA ang LPA sa layong 1,900 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon at maging sa kanlurang bahagi ng Visayas na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Pinag-iingat

0: Namaan ang mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa posibilidad ng flash floods at landslides bunsod ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Asahan din ang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Maglalaro ang temperatura mula 25.5 hanggang 27.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Samantala, sinuspinde ang face-to-face classes ngayong Biyernes sa ilang lugar dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa NCR, wala ang face-to-face classes sa Malabon, Mandaluyong, Maynila at Pasig mula kinder hanggang senior high school, kabilang ang ALS at ilang daycare programs para sa ilang lungsod. Ipatutupad naman ang alternative delivery mode. Gayun din naman, may suspension sa Pangasinan, walang pasok sa Lingayen, Mangaldan at mga Tarem. Pinapayuhan ang mga mag-aaral at ang mga magulang na manatiling updated sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagyo, habagat, nakakaapekto pa rin sa milyong-milyong mag-aaral at 8,000 eskwelahan.
1: DFA nanawagan sa China na protektahan ang karapatan ng mahigit 100 Pilipinong na aresto.
0: At sa palakasan, Boracay handa sa Southeast Asia Open Water Swimming Championships.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inihayag ng Department of Education na nakaapekto ang mga isinagawang class suspension dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat sa mahigit 6,000,000 mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa. Tiniyak naman ni Education Secretary Sunny Angara na may mga hakbang ang DepEd upang hindi mahadlangan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga pagkakataong ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers. Sinabi ni Angara na may nakalaang panahon sa bagong 3-term school year para mabawi ang mga araw na hindi nakapagklase ang mga mag-aaral. Tinitingnan naman ng DepEd ang posibleng pagbabago sa guidelines para sa pagsususpinde at pagpapatuloy ng klase. Ani Angara, malinaw na ang mga panuntunan sa pagsususpinde, ngunit nais nilang pagbutihin ang guidelines para sa resumption ng klase. Iminungkahi rin ng kalihim ang localized na proseso kung saan maaaring konsultahin ng mga lokal na opisyal ang mga paaralan kung kinakailangan pa ang suspensyon sa kanilang lugar.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa China na tiyakin ang kapakanan at karapatan ng mahigit 100 Pilipino na inaresto dahil umano sa illegal na pagtatrabaho o paninirahan sa bansa. Kinumpirma ng DFA ang mga pag-aresto matapos iulat ng Chinese Foreign Ministry ang operasyon laban sa mga Pilipino na pinaghihinala ang illegal na nagtatrabaho sa China. Ayon sa DFA, kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng China na ipatupad ang kanilang immigration laws basta't sinusunod ang tamang proseso. Hiniling din ng ahensya na agad ipaalam sa Philippine Embassy at sa mga konsulado ang pagkakadetine ng mga Pilipino alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa Philippine-China Consular Agreement. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad ng China upang malaman ang eksaktong bilang ng mga inaresto at dahilan ng kanilang pagkakakulong. Samantala, tikos na naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pag-aresto sa ating mga kababayan at tinawag itong isang uri ng blackmail.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na nasa 61,000 hanggang 65,000 na tonelada ng basura ang nalilikha

0: Araw-araw sa buong bansa. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Liones na nasa 52% lamang ng kabuuang basura ang nakokolekta, habang ang natitirang 48% ay napupunta sa wastewater, mga anyong tubig o nakakalat sa mga kalsada. Ayon sa DENR, tinatayang nasa 0.75 na kilo ng basura kada araw ang nalilikha ng bawat Pilipino. Binigyang diin ni Liones na malaking hamon ang waste management, lalo na tuwing tag-ulan at panahon ng habagat kung kailan maaaring lumala ang epekto ng basurang nakakalat at bumabara sa daluyan ng tubig. Ipinaliwanag niyang bagamat mas maliit ang nalilikhang waste ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, gaya na lamang ng Singapore at Estados Unidos, mas mahusay ang kanilang waste management dahil gumagamit sila ng teknolohiya para sa waste to energy, recycling at recovery. Iginiit ng opisyal na kailangang palakasin ang mga pasilidad at technology na ginagamit sa pamamahala ng basura sa bansa. Iminungkahi rin ng ahensya na balikan at repasuhin ang ilang probisyon ng mga umiiral na batas upang higit na mapalakas ang sistema ng waste management.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, pinanatili ng Pasig RTC o Regional Trial Court ang suspensyon ng 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila. Ito ay matapos maglabas ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng wage order number NCR-27. Kaugnay ito ng petisyon ng dalawang construction companies na kumukwestiyon sa naturang wage hike. Kailangan din anilang mag-post ng 10 billion pesos na bond ang mga petitioner para sa injunction. Ayon sa korte, isinasaalang-alang nito ang posibleng epekto sa mga negosyo at manggagawa kabilang ang posibilidad ng pagkawala ng trabaho. Sa ilalim ng wage order, nakatakdang madagdagan ng 60 pesos ang minimum wage sa NCR mula 695 patungong 755 pesos kada araw, habang may karagdagang 25 pesos increase na nakatakda sa Enero 2027. Samantala, kinwestiyon ng labor groups ang naturang injunction at iginiit na nawawalan umano ng 66 million pesos kada araw ang mga minimum wage earners habang suspendido ang wage hike.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Yumanig ang magnitude 5.9 na lindol sa karagatang malapit sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang pagyanig alas 2:39 kanina at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan at aftershock ito ng malalakas na lindol na tumama sa offshore Sarangani at offshore Davao Occidental nitong mga nakaraang buwan. Wala namang inaasahang pinsala o karagdagang aftershock mula sa naturang pagyanig.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, lilipat ang Naga City sa mas malawak na paggamit ng renewable energy, partikular ang solar power, bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis at kuryente. Bilang bahagi ng public-private partnership, ikinabit na ang mga solar panels sa bubong ng Naga City People's Hall at nakatakda ring ilagay sa Raul S. Rocco Library. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin nitong mapababa ang gastos sa kuryente ng mga tanggapan ng gobyerno at makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng donasyon at libreng installation mula sa pribadong sektor.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Iniyak ng Philippine Aquatics Incorporated ang mahigpit na safety measures para sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast, Aklan sa August 21 hanggang 23. Katuwang sa seguridad, ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Life Saving na magpapadala ng 5 trained lifeguards bawat araw. Magagamit din ang mga kayak, rubber boats at jet ski bilang bahagi ng safety protocols. Gaganapin ang kompetisyon sa isang cove sa Boracay upang mas kalmado ang tubig habang titiyakin pa rin ang pangangalaga sa marine environment.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nagretiro na sa NBA ang tiniguriang triple-double king na si Russell Westbrook matapos ang 18th season sa liga. Sa kabila ng mga alok mula sa iba't ibang koponan para sa bagong season, pinili ni Westbrook na tapusin na ang kanyang basketball career. Nagsimula siya sa Oklahoma City Thunder matapos mapili bilang 4th overall pick noong 2008 NBA Draft. Nakuha rin niya ang MVP award noong 2017 matapos mag-average ng triple-double sa buong season. Sa kabuuan ng kanyang karera, hawak ni Westbrook ang record para sa pinakamaraming triple-double sa kasaysayan ng NBA at panglima sa career assists. Sa pagbabalik ng ating balitaan, mas matibay na proteksyon kontra cyber attacks pinagtibay ng kamera.
0: Airfare bababa sa huling bahagi ng Agosto.
2: At sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa lindol sa Colombia, umabot na sa 265.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng Kamara ang House Bill number 9605 o ang National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026 na kabilang sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Layunin ng panukala na palakasin ang proteksyon ng mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Sa ilalim nito, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policies, standards, monitoring at maging ang pagtugon sa mga cyber incident. Inaatasan din ng mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment at cybersecurity audit at agad i-report ang high-risk cyber incidents. Palalakasin ng incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at ang National Security Operations Center. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, mahalagang palakasin ang cybersecurity dahil mas umaasa na ang publiko sa digital systems, lalo na sa usaping kuryente, telekomunikasyon, pagbabangko at iba pang mahalagang serbisyo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Good news dahil inaasahan ang pagbaba ng pamasahe sa eroplano o airfare sa huling bahagi ng buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge sa level 12 mula August 16 hanggang 31. Magbibigay daan ito para maging mas mura ng bahagya ang airfare para sa mga ibubuk na flight sa huling kalahati ng buwan. Sa ilalim ng bagong antas, 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang maaaring singilin na fuel surcharge para sa domestic flights. Abot naman sa 1,284 hanggang 9,550 pesos ang babayaran ng mga pasahero para sa international flights.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Muling bubuksan ng Commission on Elections ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling maipagpadiban ang nakatakdang halalan sa Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, posibleng isagawa ang registration sa Setyembre upang mabigyan ng pagkakataon ang mga bagong botante, mga na-deactivate at mga nais magpa-transfer ng registration. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi masasayang ang mga print na balota dahil maaari pa rin itong gamitin sakaling magkaroon ng bagong petsa ng halalan. Ang kailangan palitan umano ay ang mga ballpen at indelible ink dahil may limitadong panahon sa paggamit nito. Samantala, kung hindi matutuloy ang postponement, sinabi naman ng COMELEC na handa pa rin itong isagawa ang BSKE sa Nobyembre 2.
1: Bagong araw, balita, panahon. ng daigdig.
2: Nagmungkahi ang Ukraine sa Russia ng pansamantalang tigil putukan sa Black Sea, partikular sa pag-atake sa mga sibilyang barko at target. Ipinadala umano ang panukala sa pamamagitan ng isang third party at hinihintay pa ang tugon dito ng Moscow. Ginawa ang hakbang habang tumitindi ang mga pag-atake sa mga barko at daungan na nakaaapekto sa pagbiyahe ng butil mula Russia at Ukraine. Dahil mahalagang supplier ng agricultural products ang dalawang bansa, nangangamba ang international community na lalo pang maapektuhan ang global food supply at presyo ng pagkain kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Black Sea.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umakyat na sa 265 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Colombia. Ayon kay President Abelardo de la Espriella, aabot naman sa 3,494 ang sugatan habang 496 ang nawawala pa at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Batay sa damage assessment ng National Unit for Disaster Risk Management, mahigit 9,200 na kabahayan ang tuluyang nawasak at higit 45,000 naman ang napinsala. Dahil sa lawak nito, nagdeklara na ang gobyerno ng National Disaster Situation upang mapabilis ang pagtugon at pagresponde sa mga apektadong lugar.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Nahum 1, talatang 7. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 14 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Join us at FEBC Life Connect, hashtag Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression. Makakasama natin dito si Dr. Joyce Piap Go, August 15, Sabado, alas 8 ng umaga, sa 13th floor, Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Libre po ito!
3: FEBC Philippines would like to thank the following partners:
4: Edible Eden,
3: Karilagan Stevia Farm,
4: Mom's House of Mushroom and Chips,
3: Philippine Bible Society,
4: and Glad Tidings Publishing Incorporated.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
0: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
0: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
4: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
7: Ang mga boksingero marunong umiwas o lumayo mula sa suntok ng kanilang kaaway para hindi nila masapo ang buong lakas ng kamao ng kanilang opponent. Ang tawag dito, roll with the punches. Sa buhay, asahan mo na hindi lahat ng iyong plano at expectation ay matutupad. Some things will even go counter to what you want. Ano ang gagawin mo? Magagalit? Magmumukmok? Susuko? How do we roll with life's punches so that we will emerge stronger and better instead of beaten and bitter? Magandang araw ka-Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa pagharap sa mga hamon at suntok ng buhay at trabaho. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8, 9 and 16, "We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day." Posible naman na kahit dumaraan ka sa mahihirap na karanasan sa buhay, trabaho o negosyo mo, ay makakaani ka pa rin ng maraming benepisyo buhat dito. Let me give you 3 reminders today on how we can roll with the punches. Unang-una, don't be caught by surprise. Expect that punches are sure to come. Kung tanggap na natin na hindi perpekto ang buhay at walang perpektong tao, hindi nakagulat-gulat kung may problema at pagsubok kang kakaharapin. Learning to accept the reality that we live in an imperfect world and there are people who will surely disappoint us. Sa totoo lang, kahit naman tayo ay maaaring maghatid ng disappointment sa mga katrabaho natin, hindi ba? Tandaan mo na hindi naman ipinangako sa atin ng Diyos na magiging problem-free ang buhay natin. What He assured us is that His grace will be sufficient. Ang sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Pangalawa, when a blow strikes you down, get up again. May mga pagkakataon na manghihina at madadapa tayo dahil sa mga pagsubok na darating sa buhay at trabaho natin. Napansin mo ba minsan sa basketball kapag nadapa ang isang player, mananatili siyang nakahiga sa sahig para makapagpahinga ng sandali. Tapos tatayo na siya at maglalaro muli. Problems like illness, financial losses, or relational conflicts will certainly slow us down. Pwede mong tignan ito na pagkakataon para huminto, mag-reflect, matuto, at sumubok muli. At pangatlo, rolling with the punches is not being weak. It is being resilient. Ang pagbabago ng pananaw sa pagsubok o problema ay malaking hakbang para ma-overcome ito. Problems can really overwhelm us. Sa maraming pagkakataon, ang tingin natin dito ay roadblock o hadlang para maging masaya, maginhawa at maunlad ang buhay natin. Pero alam mo bang mas maraming tao ang naging resilient dahil dumaan sila sa maraming problema? People become more resourceful, creative, and wise because instead of avoiding difficulties, they learn to simply roll with the punches when they came. Expect that punches are sure to come. When a blow strikes you down, just get up again. Rolling with the punches is not being weak, it is being resilient. Hindi ko alam kung ano ang mga kakaharapin mo sa araw na ito. Good for you if everything goes according to plan. Pero higit na mabuti. Kung kahit hindi ayon sa mga plano mo ang mangyayari sa araw na ito, ay makangingiti ka pa rin at makapagsasabing, "Just bring it on because I can surely do all things through Christ who strengthens me." Kahit na may pagsubok, ka-pro tips, may you still be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
8: Alam mo bang mayroong kabuo ang 130 wika ang mga isla ng Pilipinas? Subalit, ang nakakalungkot ay 40 sa mga ito ay nanganganib ng maglaho o malimutan. Halimbawa na lamang nito ay ang mga wikang Altamanobo, Kalamansig at Manide. Oh, alam nyo ba yon? Ako rin hindi eh. Kapag nawala ang isang wika, ibig sabihin nito, mawawala rin ang mga makabuluhang tradisyon at karunungan na nakakabit sa wika. Para ma-preserve, naglunsad ng kauna-unahang program para sa language revitalization sa Pilipinas, kung saan katutubo ang nagtuturo ng wika, kultura, kanta at sayaw.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
9: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
10: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban ito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanan ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
11: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
12: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
14: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
15: Oras na! Pilipinas!
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
15: Oras na! Pilipinas!
17: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, inamahal ko ang bayan ko, inutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lupunin.
14: Good morning, Kaagapay! Thank God it's Friday! It's a rainy, rainy, rainy Friday, Kaagapay. Pero salamat pa rin sa Lord dahil ginising niya tayo today. Meron tayong panibagong kasiglahan at kalakasan. Pero sa mga not feeling well, pahinga din po ang kailangan dyan. Pero aagapayan kayo ng inyong Team Positive dito po sa Oras na Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. Today is August 14. So, ibig sabihin ba nun, John, bisweldo na ng mga akinset katapusan? Gayon ba yon? Anyway, maging wais sa paggastos ng inyong salary, diba? Mahal pa naman ang kuryente ngayon, diba? Tapos, ang daming nasa bahay lang. So, ibig sabihin, maraming kain ang kain. Diba? Kumusta yung mga ref ninyo, Kaagapay, sa mga panahon na ito na andalas-dalas ano, ng class suspension? Medyo weird lang yung kahapon, yung memo ng Malacanang para sa 3 o'clock na suspension na ng work at ng classes ano, dun sa NCR at iba't ibang lugar. Medyo lumabas siya magpo-4 na. Kaya napaka-traffic na naman kahapon, di ba, Kaagapay? But stay safe. Ayan, kung wala naman kayong pasok at wala naman talagang importanteng lakad, dyan na lang kayo sa bahay. Tapos kinig na lang sa DZAS umaga, tanghali, hanggang gabi. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Nakakasama mo hanggang 8:25. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero ibibigay ko na ang ating QOTD. Okay lang ba, John B? Kasi, di ba nga, yung mga chikitings natin, ang dami ngayong mga walang pasok dahil nga sa mga ulan na dala nitong habagat at ng mga nagdaang bagyo-bagyo. Yan. So, ang ating katanungan may kinalaman sa ating mga canteen. Yan. Sa ating mga school cafeteria. So, ang tanong ko lang, Kaagapay, ano yung paborito mong pagkain dyan sa inyong school canteen, office canteen, o kaya sa iyong suking karinderia. Ako kasi talaga ito, aaminin ko ah. Nung elementary, syempre, hindi naman ganun ka-common ang spaghetti. Nung bata pa kami, ngayon na lang parang karaniwang pagkain na siya. Pero nung mga panahon namin, parang luxury yung spaghetti. Kaya kahit na yung spaghetti na parang kinetchupan lang. Na pag meron akong malaki-laking baon, aba, spaghetti ang bibilin ko. Syempre, runner-up dyan, B, ang sopas. Public school po ako nag-aral, yan sa Kaingin Elementary School sa Malolos. Tapos ngayon, sa mga suking karinderya, ang no-brainer sa akin, alam nyo yun, yung pagka siya yung nakita ko, siya agad yung bibilin ko. Given na yung sinigang, yan ang all-time favorite kong ulam, ha? Pero pag sa karinderya, may tindang tortang talong. Hindi na ako mag-iisip. Siya na ang number one. Yan na, yan ang aking bibilhin. Tortang talong. Eh, ikaw kaagapay. Ano? Yung no-brainer. Yung kapag nakita mo siya, yan, sa kantin ninyo, sa school man yan, or sa office, or sa suking karinderya, ano talaga yung number one sa puso mo? Yan, yung ibibili mo ng baon mo. Okay, so yan ang ating QOTD. Ang agang sumagot ni Garcia Vincent, mangga na may bagoong alamang. Tapos, talaga, sa labas doon ng mga school, no? Yung may mga karikariton. At ice candy daw, tapos banana at kamote cue. Yan ang mga panalo. Parang nainggit ako doon, ha? Ano yon? Runner-up sa akin yon, John B. Turon naman, turon. Yan. Pag may tindang turon sa suking karinderya o kaya sa kantin, yan, magtuturon din tayo, syempre. Lalong-lalo na kung malambot yung saging, no? Yung hinog na yung saging, tapos meron pang langka. Yan, winner. Kesarap-sarap. O, sige. Yan ang ating QOTD. Sagot ka kaagapay. Ano ang paborito mong pagkain sa inyong school o office canteen o sa iyong suking karinderya? Hanggang 8:25, magkwekwentuhan tayo. Kaya padala na ang iyong entries sa iba't iba nating platform. And i-welcome ko na rin ngayong Rainy Friday ang ating mga tagapanood dito sa Facebook Live.
18: Good morning!
14: Gayon din sa YouTube channel.
18: Hello po!
14: And sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
18: Hi po!
14: Ayun, tas nabanggit nga kahapon, di ba, ni Bishop RA na hanggang tomorrow na lang sila sa Signal TV, tapos magtra-transition na po ang GCTV sa digital. Yan. Kaya we praise God, ano, dun sa long-time partnership ng FEBC-DZAS sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Parang 10 years since silang nag-exist dyan sa platform na yan. And thank you so much sa mga tao sa likod ng GCTV. So abangan po natin yung kanilang pagka-transition sa digital format. Okay? And shout out din sa mga nag-download ng ating radio app.
18: Happy listening!
14: At dun sa mga wala pa kaagapay, magiging makulit talaga ako.
18: Mama!
14: Kasi sulit talaga eh, 'di ba? 24/7 tayo sa radio app, tapos anytime anywhere 'yan, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin noon. So, download lang po kayo sa inyong Google Play or App Store. Hanapin lang ang 702DZAS. Orange na icon, may mikropono po. 'Yan ang ating mapupunta sa mga app kapag dinownload ninyo ang 702DZAS. Alright, and syempre, di rin nagpapahuli ang mga nakikinig sa radio at PM radios.
19: Happy listening!
14: Of course, sa mga nasa biyahe.
18: Take care!
14: Ingat po kayo, sali kayo! Mga ka-team positive sa ating QOTD, inaabangan din to ng mga kaagapay. So ang co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes.
20: Ito po si John B. Be happy! Be positive, kaagapay!
14: Inaagapayan siya ni Ara.
18: Good morning!
14: Salamat din kay Shekinah Abalon.
21: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
14: At kay Shaira Gabornes.
22: Rise and shine with Shai.
14: Thank you din kay Brother Phil Lagtapon.
23: Phil Lagtapon, ready in action.
14: Tapos, syempre, si Desa Girl.
24: Pagkasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
14: Ano nga kaya yung no-brainer na binibili ni Desa sa kantin? Desa, sumagot ka, ha? And syempre, sa ating RTV, sino nandon? Si Jabez Mancho.
25: Jabez, at your service.
14: Bagong gupit ba si Jabez? O tama, no? Yun, no? O, Jabez, ha? Boy pa? Good morning din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
26: No problem.
14: Biruin mo, batok lang ni Javis ang nabanaagang ko. Nahalata akong bagong gupit. O sige, sumagot na sila. Sino to? Si Angge, champurado with powdered milk. Si Jabez na bagong gupit, turon na binabad daw sa sugar noong senior high siya. Yan ang kanyang paborito. Tapos lumpiang toge sa karinderya. Yun, no? Sarap, lalo na pag maasim yung suka. Diba? Tapos dito daw sa office si Angge, donut. Yung mahaba, okay, na meron ding powdered milk. Si John B. naman, nung elementary siya, yung binibenta per room na cup. Araw-araw iba yung menu nun. Sopa, sotanghon, champurado, ginataang mais, 2 pesos daw per cup. Meron ding pancake,

0: Salamat din kay Phil. Maruya naman. Yun yung kahinaan niya. Kahit bawal. Phil! Kahit bawal. Sobrang daming asukal. Nako talaga naman. Dahil sa maruya. Mm. Doc Melody, may suka bang di maasim? Oo! Yung may halong tubig. Doc, ikaw talaga. Di ka kasi kumakain sa mga tabi-tabi eh. Yan, yun na nga. Pag nilagyan ng asukal, may suka na talagang pagka-legit, lumalaban pa rin yung asim. Yan, so Doc Melody, merong suka na nagpapanggap lang. Si Emily Manalang, nung elementary days daw niya, kung ano yung uso. Kasi siya yung tinitinda nung elementary, like tubo o diba, nilagang mais, nilagang gabi na may niyog na binabalot sa dahon ng saging. Ay, paborito ko rin to. Yung gabi, meron akong lola na gumagawa nito. Oo, parang nilalaga yung gabi tapos merong fresh na niyog. Masarap to, John B. Mm-mm. And good morning then. Kay Ate Julieta Belgira, sopas daw, pinakamasarap para sa kanya. Oo, madilim pa rin ang kalangitan. Dito po, sa taluktok ng OCC, manaka-naka pa rin yung ulan. Kaya binukas ko po yung aming blinds kasi madilim sa studio. Si Lolit Adia, hello po sa inyo. Maulan pa rin daw doon sa Taytay. Sumilip lang siya sa Facebook natin. Si Chris Lateg, high school lunch munggo. Okay lawing... Labanos, kasi yun ang mura. Or Monay Bae, pag walang pang lunch. Tama ba? Monay Bay, pag walang pang lunch. And si Elisa Castro, mangga na manibalang with suka. Mm, sinasaw-saw sa suka. Si Eden Gatchalian, nung nagfa-factory worker po ako, nag-order po kami ng spaghetti or pansit. Tas ilalagay sa dulo ng plastic at patago pong kakain. Oh, solve na po ang gutom, nagtatago sa supervisor kasi hindi pa break time. Kahit walang kutsara, so para-paraan. Eden, si Jean naman, ang kanyang no-brainer na binibili ay ginataang langka. Si Miko, bilo-bilo sa kanto sa Iriga City, Kamsur. At sa kanti naman ay turon at sa karinderya naman ay espageti. Diba? Yung espageti na ang putla. Diba? Emily Manalang, kamoteng kahoy o nilagang mais or kulti ng mais na may asukal. Elementary days, high school po, kamoteng kahoy, kalamay at sopas. Si Merle naman, paborito niya is tinola na manok with malunggay. Merienda naman, nilupak na kamote. Apir po kayo ng asawa ko. Nilagang saba at mais. Pinakapaborito ko, special pansit and sopas, spaghetti at marami pang iba. Mukhang suki ka, Ate Merle, sa inyong canteen. Si Pastor A! Bulalo ba to? Sa IGSL, ang gusto daw niya, lumpiang ubod ni Ate Susan Aguirre. Sa karinderya naman, ay oo nga, siomay. Oh, siomay din ah. Hello po. Sige, sagot lang kayo. Sagot lang kayo sa ating very light na QOTD. Si Doc June, ako binuhay ng isang mangkok na sopas at apat na cups ng kanin back then nung college sa PUP Mascom. Now daw sa kanyang workplace, I can't resist pansit na maraming gulay. Wow! Si Malen Gab, monay na may palaman na ice cream. Mm, winner din yun ah. O sige po, sagot lang kayo. Ano ang paborito mong pagkain sa inyong school or office canteen or sa inyong suking karinderya? So may time pa naman tayo, kaya magbabasa pa ako ng ating mga entries. Pero ngayon, unahin muna natin ang ating reminder galing po sa Aklat ng Kawikaan.
1: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21 verse 31, nire-ready ang kabayo para sa giyera, pero ang tagumpay kay Lord nakasalalay. Again, kaagapay, nire-ready ang kabayo para sa giyera, pero ang tagumpay kay Lord nakasalalay. Proverbs 21:31. So, ibig sabihin po, may mga bagay na kailangan nating paghandaan sa buhay. Yes! Pwedeng mga goals yan, trabaho, responsibilities, challenges, pag-aasawa, ara, John B., and dating positive. Diba?

0: Kaya natural lang na gumagawa tayo ng mga plano bilang preparation. So gaya po ng horses, 'di ba, na iniyahanda kapag may giyera, 'di ba, noong unang panahon, yan po yung sinasakyan ng mga mandirigma. Tayo rin po ay tinatawag na maging handa at gawin ang ating bahagi. So kaaga pa, hindi masamang magplano bagamat alam naman natin, 'di ba, na nandiyan si Lord, 'di ba? At may plano para siya sa atin. Pero dapat tayo rin po ay ina-align natin yung ating mga plano sa plano ng Panginoon. So magsikap at paghandaan ang gusto po nating mga mangyari. Ang reminder po dito sa Proverbs 21:31, kahit gaano tayo kahanda, kaagapay, ang tagumpay ay mula pa rin sa Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi po lahat ng bagay ay nasa control natin. Ay, totoo naman yan. May mga pagkakataon pong ginagawa na natin ang lahat, pero iba pa rin ang naging resulta. Kaya maganda pong alalahanin din yung nakasaad po sa Proverbs 16 verse 9. Maari tayong gumawa ng plano, pero si Lord pa rin ang gumagabay sa ating mga hakbang. Okay? So kapag minsan po binago niya ang mga plano natin, hindi po ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Maaring dinadala niya lang po tayo, 'di ba, sa direksyon na mas alam niyang makakabuti para sa atin. Kaya magplano tayo, maghanda pa rin tayo kaagapay at gawin natin yung ating best, pero iwan natin po kay Lord ang resulta. Dahil yung preparation po ay bahagi naman talaga natin, pero yung victory ay nasa kamay ng Panginoon. Napaka countless na rin naman, 'di ba, kaagapay ng mga storya, 'di ba, yung mga testimony na narinig natin na yun na nga, ang ganda-ganda ng plano nila, parang lahat isinulat na nila, 'di ba? Planado na by this time, by this age. Tapos biglang may nangyaring wala sa kanilang plano. Pero eventually, nag-fall into their proper places, yung mga pieces ng malaking jigsaw puzzle, ba? Diba? So, wag kang mabagabag kaagapay kung may mga detours na inaalaw ang Lord na pagdaanan mo, ba? Diba? Kasi nag-grow tayo dahil doon at mas nagdi-deepen yung ating faith dahil alam natin na bagamat may mga setback, kasama natin ng Lord, ba? Diba? So, kaagapay, ito po ang napakagandang reminder from Proverbs 21:31. Nire-ready ang kabayo para sa giyera, pero ang tagumpay kay Lord nakasalalay. Time check natin, 7:26 ng umaga. Ito naman, saan ang plano nyo ngayong lumakad? Pag narinig nyo ba yung traffic report, tutuloy pa rin sa lakad. Yan, ilang araw na pong parusa yung traffic dito sa Metro Manila. So, i-check nga natin sa mga oras na to mula kay Sir Charlie Nozares.
1: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada!
3: Metro Manila Development Authority.
4: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie.
5: Good morning din sa iyo, Kahedi. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito nga, silipin natin ang daloy ng traffic sa maulang umaga ito ng Biyernes. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, mabagal na ang daloy ng traffic dyan. Ang apektado naman dyan ng mga motorista, yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway patungo ng BMC. At maging yung mga nanggagaling din po ng Samson Road at Rizal Avenue papunta dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. At yung mga nagmumula din ng BMC papunta ng EDSA General Tinio, nakakaranas din po ng mabagal na daloy ng traffic. Pagdating naman sa may Balintawak Cloverleaf, moderate to heavy traffic na rin yan. Paakyat ng Cloverleaf southbound ng EDSA hanggang sa may Balintawak Market. At muli tayong makaranas na ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Moderate traffic na lang dito naman sa may Pito Ason sa Cubao hanggang sa may Santolan MRT. Ganon din po dito sa may paakyat ng EDSA Ortigas sa flyover. Moderate lamang po yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Pagdating din ng EDSA Australia, moderate traffic din hanggang sa may Buendia. at muli tayong makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Pasay Road Tunnel papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang Magallanes sa flyover naman, light traffic yan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue, may konting build-up lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Magallanes patungo ng Ayala hanggang sa may Buendia MRT Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may Pioneer sa Mandaluyong at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, dyan na lamang po sa may bahagi ng New York Cubao, may bahagyang pagbagal hanggang sa may NEPA Q-Mart. And after ng NEPA Q-Mart, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Monumento Circle. Sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, nakakaranas na po dyan ng mga motorista ng mabagal na daloy ng traffic simula dyan na sa may pag-akyat pa lang ng Commonwealth Luzon Flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muling babagal ang southbound ng C5 dito na po sa may J. Vargas sa Pasig hanggang sa may bagong ilog. And after ng bagong ilog, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng McKinley. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may pag-akyat ng Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Pituason, mabagal na ang daloy ng traffic paakyat ng Aurora Katipunan flyover at tuloy-tuloy yan ang pagbagal niyan hanggang makarating na ng CP Garcia intersection. Sa mga motorista naman na bumabiyahe dyan na sa may Commonwealth Avenue, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas rin po yan ang bahagyang pagbagal simula dyan sa may Regalado Highway hanggang sa may bahagi naman ng Doña Carmen. At moderate to heavy traffic na rin dito naman na sa may tapat ng Diliman Doctors hanggang Tandang Sora. Pagdating naman dyan na sa may Central Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic, papunta ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng North Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. So yan muna kahedi ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie. Mabuhay po kayo. God bless you. Si Julieta Belguera, nagpapabati lang John B. para sa kanyang bunso. Debut na, 21 na, si Josh Belguera. Yan, sa Sunday. So, advance happy birthday. God bless you. Going back sa ating QOTD, ang sagot ni Maria Teresa Dantes, talong na may alamang yung nilaga daw. Good morning, Reden. Miss Tula, gayon din kay Maria Teresa Mercado. Loida Magilado, binatog ma'am, sabi niya. Yung paborito niya. Si Ate Helen naman, lugaw at tokwa. Yan. Happy birthday sa kambal niyang pamangkin, Evie and Iver Getutwa. Masarap din daw ang binatog. Parang ang sarap ngang magbinatog. Annalyn Santos, Suman and Kamote. Hello po. Ann Valenzuela, singkamas naman siya. Alright. And si Marites, paborito niya ang sopas with egg. Si Weng naman, nung nag-work naman ako dati sa Lucena, sabi niya dito sa Quezon, favorite nila yung pansit habhab. Kakainin mo ng walang kutsara. Tanging bibig lang ang gamit. Ganun naman yata talaga yung style ng pagkain nun. And si Elisa naman, yung nilupak nung elementary daw siya at yung gabi na may niyog from Cabuyao, Laguna. Malulak sa mana at champurado nung high school, Banana Q College, hopya naman sa recto. May baon daw si May Adan, kaya hindi nagpupunta sa canteen ng Kalumpit Institute. Okay? May pag-asa na ba tayo? Of course, meron tayong hope kay Lord. Pero yung weather report natin, dinadial pa ni Ara. Babalikan natin yan. Mag-giveaway muna tayo kay Desa Girl. Nandiyan na! O sige. Sino yan, Ara? O, habang tinatype ni Ara, si Nina Panganiban, fave daw niya yung palabok, manipis ang noodles na may simple toppings. Grabe, kapag ang baon ko ay 25, magtitira ako ng 15 para sa palabok nung high school sa Nasugbu Institute. Ganun talaga, no? Pag gusto, may paraan, di ba? Nina, Gloromero, opo, nanay ko po gumagawa nung gabi. Ayun, oo, yung gabi na may nyugat asukal, di ba? O, eto na, si Ma'am Lori de la Cruz para sa ating weather report mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Lori, tuloy-tuloy na ba to hanggat Sabado at Linggo, yung ulan-ulan?
6: Yes, good morning, ma'am. Mataas po yung chance na magiging maulan pa rin tayo even until weekend. Mm-hmm. Although yung mga in-expect natin, mga light to moderate at times heavy. Heavy po or heavy downpour due to thunderstorms or during thunderstorm occurrences. So, applicable po yan for most parts of Luzon, including Metro Manila. Pero sa Visayas at Mindanao, good weather doon. Actually, mainit pa nga eh. So, yung mga pag-ulan concentrated po dito ngayon sa Luzon at ilang bahagi, especially the western section of Luzon. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. So, yan man ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Mm-mm. Pero Ma'am Lori, ano lang tayo? Hanggang orange lang ba yung rainfall warning natin na expected?
6: Sa ngayon, yes, nakataas ng orange rainfall warning sa Zambales and Bataan. Mm-hmm. Habang rainfall advisory naman dito sa Metro Manila. Okay. Ibig sabihin mga light to moderate rains.
0: Alright. So, thank you po at patuloy na reminder natin sa mga kaagapay. Ingat po and stay safe. Si yes, Ms. Lori de la Cruz, ang ating weather specialist from Pag-asa. Yes, nakakagutom daw yung pinag-uusapan natin, sabi ni Pastor A. Eh, hindi pa naman daw siya nagbe-breakfast. Nasa kalsada na siya. Ingat, Pastor A. And si Desa, totoo na to. Wala nang makapipigil sa trivia sa likod ng bandila. Kasama si Desa Magtunaw.
2: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
7: Magandang araw kaagapay! Desa the Explorer po at ngayong araw, sabay-sabay tayong maglalakbay sa isang lugar na puno ng kasaysayan, kalikasan at kabutihan. Tara na sa puso ng Eastern Visayas, ang makulay at makasaysayang probinsya ng Leyte. Unang-una sa lahat, Leyte ang isa sa pinakakilalang lalawigan pagdating sa kasaysayan. Dahil dito bumaba si General Douglas MacArthur noong 1944 sa Palo, Leyte bilang pagtupad sa kanyang pangakong I shall return. Hanggang ngayon, matatagpuan sa lugar ang MacArthur Landing Memorial na simbolo ng katapangan, pagbabalik at tagumpay. Isa itong paboritong puntahan ng mga turista, lalo na ng mga mahilig sa history at photography. Pero hindi lang kasaysayan ang kayamanan ng Leyte. Punong-puno rin ito ng likas na ganda at adventure. Isa sa pinakasikat ay ang Kalangaman Island sa Palumpon. Sa puting buhangin ito at malinaw na dagat, parang nasa paraiso ka. Kung gusto mo ng relaxing at tahimik na beach trip, ito ang lugar para sa'yo. Para naman sa nature escape, subukan ang Lake Danau sa Ormoc. Isang tahimik at malamig na lugar kung saan pwede kang magbangka, magpiknik o simpleng magpahinga lang. Gusto mo ng kakaibang karanasan? Pwede mong tuklasin ang Tongoan Hot Springs o mamasyal sa mga talon ng Baruean at Mahaplag na perfect para sa adventure seekers. At syempre, hindi kumpleto ang biyahe kung walang kainan. Sa Leyte, laging may matitikman kang espesyal. Una na dyan ang mga paboritong kakanin tulad ng binagol, gawa sa gabi at nyug, moron o ang chocolate-flavored suman. At ang suman latik, tamis na swak sa panlasa. Kung seafood lover ka, siguradong mapapa-exercise ka sa dami ng sariwang huli sa mga dagat. Pagdating sa kultura at pananampalataya, buhay na buhay ang Leyte. Ang mga fiesta dito ay hindi basta-basta makukulay at puno ng saya at pagsasama-sama. Pinakasikat ang Pintados Kasadyaan Festival sa Tacloban, kung saan makikita mo ang mga kalahok na may body paint, makukulay na costume at sayaw na nagpapakita ng kasaysayan at tradisyon ng waray-waray people. Ito ay patunay na fiesta ng tapang, galing at galak. Ang mga Leyteño ay kilala sa pagiging matatag, masayahin at bukas palad. Sa kabila ng mga hamon tulad ng bagyo at sakuna, mulit-muli silang bumabangon na may ngiti sa labi at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa bawat bayan, mararamdaman mo ang mainit na pagtanggap. Kaya kung hanap mo ay isang lugar na kumpleto sa ganda, lasa, kwento at damdamin, Leyte na yan! Pack your baggage, tara na tuklasin ang Leyte, lupa ng bayani at pagbangon. Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
2: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
8: Tinatawagan ng pansin si Joy del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya, makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106.
2: Pag-usapan natin. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: 7:41 ng umaga, proud member po tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong paboritong 702 DZAS at para po sa ating Bantay Impeachment. Ngayon pong tapos ang week 6 nitong impeachment trial ay meron pong ilang mga development na nangyari dito po sa nagpapatuloy na paglilitis sa ating Vice President Sara Duterte Carpio. Isa po sa mga naging sentro sa trial ang testimonya ni Commission on Audit Supervising Auditor Cylin May Del Campo na humarap po sa impeachment court nitong August 11 at 12 para talakayin ang paggamit at pag-disburse ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung ang kalihimpan nito ay ang ating VP na si Sara Duterte Carpio. Para suriin po yung mga pangyayari nitong week 6 ng impeachment trial via Zoom, kasama po natin si Attorney Michael Henry Yusinko, ang ating kaagapay na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer. Attorney Mike, magandang umaga po.
9: Magandang umaga sa iyo, Heidi, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
0: Yes, isang maulang umaga pero mainit ang ating pag-uusapan ngayon, Attorney Mike. Sa inyo pong pananaw, meron po bang na-achieve ayan, yung prosecution? Kung meron man dito po sa week 6 ng pagtalakay po doon sa Article 1, Misuse of Confidential Funds, o kung natabunan po ba ito ng mga parang callers na mas napapagsentrohan po ngayon ng usap-usapan ng ating mga kababayan?
9: Actually, both. No? So first, kung hindi natin papansinin yung colors, yung drama na sinabi mo, ang makikita natin is yung prosecution nakapaglatag sila ng clear and convincing evidence to support the charge that confidential funds were misused. So, meron talaga silang na yung dalawang testigo nila ay matuturing natin na clear and convincing evidence to support the charge na meron ngang misuse of confidential funds yung sa OVP at sa DepEd. Kaya lang, tama ka rin na natabunan na nito nung mga drama, nung mga na kasi naka-focus na tayo lahat ngayon doon sa tagisan ng quote-unquote galing ng mga abogado, hindi ba? So hindi na napapansin o siguro hindi na nakakaligtaan ng pag-usapan na meron talagang clear and convincing evidence that the funds, the confidential funds were misused.
0: Mm-hmm. Okay. Nito pong nakalipas na week ng trial, may mga lumutang na naman na names, Attorney Mike, na nakatanggap ng hindi birong laki ng halaga mula po dito sa confidential funds. Pero what if po kung ang mga names na ito ay alias lang, paano siya tatayo na ebidensya nga po dito sa Article 1?
9: Alam mo, ganda ng tanong mo, no? Kaya lang, ang comeback ko sa iyo dyan, kapag ang usapin ay isang criminal trial, then, medyo merong, may kontrobersya yan, no? Kasi, kapag criminal trial kasi, you need to present proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, dapat alisin mo lahat ng pagdududa. Mm-hmm. Right? So, yung question na alias ba yan, totoong tao ba yan, fictitious ba yan, etc., etc. Those are material if this were a criminal trial. But this is an impeachment trial. Ang issue lang natin dito is yung confidential funds ba ay ginamit sa tama. That's it, no? Kasi ang tanong lang naman, were they misused or not? So, yung mga testigo ng COA, sinabi nila na batay sa kanilang auditing procedure based sa kanilang practice bilang COA, they found na hindi nagamit ito sa tama. Right? So that means this is clear and convincing evidence na merong misuse of confidential funds. Now, it's up to the respondent kapag siya naman yung maglalatag ng ebidensya niya to explain na hindi ito misused. Kumbaga, nagamit ito doon sa totoong pakay. In other words, mali yung COA. Which pwede pang gawin ng respondent actually, 'di ba? Kasi meron pa siyang panahon to appeal the findings ng COA. And that's as far as the COA is concerned. Pero dito sa impeachment trial, meron pa siyang pagkakataon kapag siya naman yung maghahain ng ebidensya para makontra yung sinabi ng COA auditors na it was misused. Pwede niyang ipaliwanag na nagamit ito sa tama. But that has to be done kapag siya na yung may panahon na maglatag ng ebidensya niya.
0: Pero di ba po, Attorney Mike, dun sa cross-examination ng defense attorney, parang ang dinedireksyon po ng pagtatanong ay pag wala bang nahuli, ibig sabihin, questionable, or dahil nga sa may mga ginawang ganitong mga pamamaraan na pigilan po na may mangyaring hindi maganda?
9: Yeah, yung ganung klaseng pagtatanong, ang pakay nun, Heidi, at magandang siguro paliwanag na rin sa mga kababayan natin, yung linya ng pagtatanong na yon, ang pakay nun talaga ay lituhin yung testigo. Because ang purpose or ang objective ng cross-examination is to discredit the witness and devalue the testimony. Now, one way of doing that is lituhin mo, i-mislead mo yung testigo, no? So yun yung ginagawa ng abogado in cross-examination. Kaya ganun yung mga tanong niya. Kumbaga parang pilosopo, di ba? Pilosopo yung pagtatanong. But that is just what a lawyer does in cross-examination. Gusto niyang guluhin, gusto niya lituhin yung testigo para magkaroon ng pagkakataon na babaliktarin niya yung sarili niya. In other words, iko-contradict niya yung sarili niya. That's the whole objective of a cross-examination, no? So yung mga pagtatanong na ganun, that's just a regular thing to do kapag ikay nasa cross-examination.
0: Regular yung panglilito, pero ibang usapin yung misleading question, Attorney Mike?
9: Yes. Ang galing mo talaga, Heidi. Pwede ka ng abogado. So, tama ka. So, pwede, ang pakay niya is to mislead the witness, pero hindi pwedeng magtanong ng misleading questions, no? Kasi kahit cross-examination yan or direct examination yan, bawal. Bawal magtanong ng misleading questions. That is according to the rules of evidence, no? So, yung sinabi ng respondents counsel na pwede siya magtanong ng misleading questions, mali yun. Sa palagay ko, ang ibig sabihin niya, pwede niyang lituhin, pwede niyang i-mislead yung testigo, but according to the rules, misleading questions cannot be asked, whether indirect or cross-examination.
0: Mm-mm. Can you give us an example, Attorney Mike, of a misleading question po? Para lang mas klaro sa mga kaagapay natin kung ano nga ba itong, masyado po kasing naging viral eh.
9: Yeah, so halimbawa, sinabi ng testigo, bukas ay magiging maulan. Right? Tapos tatanungin sa'yo, Mr. Witness, bukas ba ay magkakaroon ng panibagong pangyayari sa buhay mo? Kasi sabi mo, uulan. So that is a misleading question kasi ang premise, may sinabi yung testigo na may mangyayari sa buhay niya. Which, wala naman siya sinabi, di ba? Ang sinabi lang niya, bukas uulan. Yun lang ang sinabi niya. Wala siyang sinasabi tungkol sa meron bang mangyayari o wala. But yung abogado, to mislead the witness, sasabihin niya, Mr. Witness or Miss Witness, sabi niyo uulan bukas. Ano bang mangyayari? Ano bang meron bang masamang mangyayari? So, syempre, yung testigo, malilito na siya ngayon. Teka, meron nga ba akong sinabing masamang mangyayari? Pero wala naman. So, that is a very crude example of a misleading question. Ang pwede lang itanong pag cross-examination is kung ano yung sinabi ng testigo. So, in other words, kung ang sinabi ng testigo, bukas uulan, ang pwede mo lang tanong, gaano kalakas yung ulan?
0: Mm-mm.
9: O saan anong uulan? Anong oras uulan? Anong oras titigil yung ulan? Ganun lang. Hindi ka pwede magtanong about matters that hindi covered nung pag-ulan. But kasi if you ask a question na ang tanong ay tungkol sa bagay-bagay na hindi tungkol sa pag-ulan, that is now misleading.
0: Yun, ganun pala yun. So, hindi pwedeng kargado yung tanong. Dapat ang cross-examine mo lang, depende dun sa mga sinabi niya doon sa pagtatanong ng prosecution.
9: That's correct.
0: Okay.
9: That's correct.
0: Sige,
9: hindi ka pwede magtanong labas doon sa kung ano yung sinabi ng testigo.
0: Oh, sige. Attorney Mike, sabi niyo nga kanina, pwedeng nililito. Pero sa pananaw po ba ninyo, nalito ba itong si Sylene. Ayan. Na kung lagi naman po kasi niyang ang reference ay ito kasi yung sinasabi dun sa joint circular. It, kaya ito yung hinahanap namin.
9: Number one, hindi na tinag yung testigo, no? Mm-hmm. Very straightforward siya na ito lang yung ginawa namin. Ito yung joint circular, ito yung auditing namin, mm-hmm. ito yung practice, ito yung limit, ito yung scope. Yun ang nasabi niya. And I think yung testigo, both si Attorney Wamil at saka si Sylene, mm-hmm. were successful in staying true doon sa testimonya nila. So hindi sila nilito. Hindi sila nalito.
0: Mm-hmm.
9: Pero may mga moments na nalito sila doon sa pagtatanong kasi mm-hmm. yung mga abogado at saka yung senator judges, eh, masyadong mahaba yung mga tanong eh. Maraming mga paeklat pa eh.
0: Mm-hmm.
9: Kaya, di ba, madalas nagsasabi, pakiulit nga yung tanong,
0: mm-hmm.
9: pakiulit yung tanong.
0: Opo,
9: kasi ang hahaba ng mga tanong eh, masyadong maraming introduction to the question na hindi mo na, kung ikaw yung testigo, hindi mo na alam, ano ba tinatanong nyo sa akin?
0: Mm-hmm.
9: So, nalito sila in that sense. Nalilito sila dun sa mga paraan ng pagpatanong ng mga abogado and also ng mga senator judges.
0: Mm-hmm.
9: But otherwise, sa kanilang testimonya, I believe na they were true to their testimony.
0: Mm-hmm. Okay. Eh, Attorney Mike, ito, bagamat sa Monday pa maglalabas ng order, ano, si Presiding Officer Francis Escudero, yung renda po sa mga abogado, yung sa kanilang tamang decorum, ano, inside the court, and even sa kanilang mga interviews outside and postings din po sa mga social media.
9: Eh ko, parang ano eh, parang too late the hero na yon, Heidi, no? Kasi ilang araw na ang nakalipas. So, ewan ko lang kung matutupad pa yon. Yun ang ibig ko sabihin, no? Nakasanayan na ng mga taong involved, no? You can just imagine, 'di ba, yung isang private prosecutor nagpo-post sa social media during trial, di ba? Parang I can't imagine myself doing that eh, na nasa trial proper ako and then I'm going to post sa Facebook. Parang I don't know kung matitinag pa sila ng isang ruling ng presiding officer. This should have been done at the very onset, no? Kasi malinaw naman dun sa rules. I think diniscuss natin ito, di ba?
0: Yes,
9: before nung simula, na malinaw na malinaw sa rules na yung mga abogado and the senators cannot comment on the merits of the case. That's very clear in the rules. So I don't understand bakit napabayaan ng ganito katagal na hindi sila sumusunod, no? The lawyers, the senators, nagkakaroon pa ng press conference lahat after, no? Kanya-kanya silang press conference, no? So maganda na magkakaroon ng ruling sa Monday, but I'm not sure kung masusunod ba 'yon, knowing na napakalakas kasi nung hatak ng mag-viral sa social media. Sa mga taong involved ngayon sa impeachment trial.
0: Mm-hmm. Pero Attorney Mike, ano, sa isang interview, ang na-mention po ni Attorney Ligutan, ay yung post naman niya, hindi naman yun comment sa merit ng kaso, kundi parang just giving emphasis so kung ano yung nasa batas po.
9: Yeah, pero ang comeback ko dyan, quibbling na yan eh. Parang lumulusot na lang, di ba? Parang nahuli ka ng teacher mo, nagpapalusot ka na lang na, ma'am, di naman to ganito eh. The fact remains is, nagpo-post siya sa Facebook while the trial is going on.
0: Which is not allowed under the rules of the impeachment court.
9: it doesn't matter whether it's allowed or not, di ba? Kung abogado ka, hindi mo gagawin yun, Heidi. Hindi mo gagawin yun. Pag nasa trial ka, abogado ka, part ka ng trial. Hindi ka lang audience. Part ka ng trial. Ang attention mo dapat doon sa trial.
0: Kahit hindi, hindi ka ikaw yung nakasalang. Kahit hindi ikaw yung nakasalang.
9: Absolutely. Mm-hmm. It's being professional. Right? It's about being professional. Isipin mo na lang kung halimbawa, doktor, yung anesthesiologist, Heidi, yung nagbabantay sa operation, sa anesthesia, hindi naman siya active dun sa ano, di ba? Hindi siya active dun sa pag-opera. Nandun lang siya, nagbabantay dun sa contraption ng anesthesia.
0: Naka-standby, oo.
9: Anong iisipin mo kung halimbawa, while nandun siya, nagpo-post siya sa Facebook.
0: Text.
9: Hindi konektado dun sa operasyon, sinasabi lang niya dun na ang sakit ng paa ko, o kaya ang sakit na ng ulo ko. Eh, di ba, it's unprofessional eh. So, it doesn't matter kung the post was about the merits of the case or not. The point is, during trial, nagpo-post ka sa Facebook. And I think that's wrong. That's unprofessional.
0: Mm-hmm. So, high time na ba na sabi nga ni Escudero, noon ko pa sinasabi sa inyo na mag-assign na lang kayo ng spokesperson. Both camps.
9: Yeah, eh, doon naman ang ano, bakit sinasabi mo lang, dapat inuutos mo, ikaw yung presiding officer. Di ba?
0: Uh-huh.
9: Meron kang authority. That is your job, that is your responsibility, that is your duty to make sure the proceedings are proper and kumbaga sumusunod sa rules.
0: Mm-hmm.
9: So bakit parang nakikichikahan ka lang when you say na sinabi ko na nga sa inyo dapat ganito lang ang gawin nyo? It doesn't work that way, di ba? Mm-hmm. Kung presiding officer ka, you see something wrong is happening, dapat pigilan mo na agad and make a direct order na hindi pwede yan, bawal yan.
0: Mm-hmm.
9: So meron din responsibility yung presiding officer kung bakit ganito na yung sitwasyon natin na natatabunan yung merits ng mga commentaries, ng mga social media posts, ng mga viral memes na hindi naman dapat ganun.
0: Mm-hmm. Okay. Last na lang, Attorney Mike. Yung generational divide, what's your comment on that? Ano ba yung dapat na, yun nga, decorum po while ongoing? Yung mga side comments din.
9: Ibubulgar mo na yung edad ko eh. So,
0: uh-oh.
9: No, tama ka. No, this is really an example of a generational divide. Kasi, like ako, I'm a Gen X lawyer. No? So, kung napansin mo, I'm very adamant dun sa professionalism. Kasi yan yung disiplinang nakagisnan ko. Na kapag nasa trial ka, pag ikay abogado dun sa trial, yung mga bagay-bagay na hindi konektado dun sa trial, hindi mo na dapat ginagawa, hindi mo pinapansin.
0: Mm-hmm.
9: Kasi that's just a matter of a few hours, di ba? Ilang oras lang yon, 4 na oras lang yon maximum, right? So, sa akin, kung ako tatanungin mo, that is very unprofessional. Kaya nga sabi ko sa'yo, it doesn't matter kung nasa rules o hindi.
0: Mm-hmm.
9: It's relevant to your profession as a lawyer, as a litigator, because you need to concentrate to focus on the trial.
0: Mm-hmm.
9: But on the other hand, dahil sa edad ko na rin, sa generation ko, hindi rin ako sang-ayon dun sa ginawa ng respondent counsel na binulgar pa niya in open court.
0: Mm-hmm.
9: Diba? Parang dinadagdagan mo lang yung drama eh.
0: Mm-hmm.
9: So hindi rin ako pabor dun na para kang snowflake na nagrereklamo sa teacher mo, sa magulang mo. Kung ako yon, kung kami yon, yung mga Gen X lawyers and yung mga boomer lawyers, didiretsuhin na lang namin. Didiretso na lang kami dun sa katunggaling abogado, face to face, sasabihin sa kanya, panyero, panyera, di naman yata tama yung ginawa mo. Walang ganunan, di ba? Patas-patas lang tayo dito. Walang ganunan, walang ganyanan.
0: Mm-hmm.
9: So hindi na palalakihin yung issue, in other words. Mm-hmm. Yan yung nakagisnan kong resolution sa ganyang mga pangyayari, which I've done a couple of times, no? Lalapit na lang ako sa katunggali ko, sasabihin ko, pare naman, panyero naman, walang ganyanan. Mm-hmm. And then sasabihin ng katunggali ko, oh, pare, pasensya na, ganyan.